0: Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kaini lang nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
3: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inuman tag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Aunque no. O mana akanino.
1: Mana usab kanino.

sa magulang o iyang king-ingnan. Dong, pagtrabaho karon. Sila mitubag ang magulang. Unya, si Jesus miingon,

sultihan ko kamo ng mga kobrador sa buhis ug ang mga daot ang atong mga basahon na nadunggan nato karon nakapunting gayud

sa mayong balita karon ng Diyos nagapaabot kanato dili lang sa atong pagpahibalo, sa atong pagtuo, kundi

sab ang mga pagboluntaryo sa pipila ka mga tao dito. Sama din he sa ato ang ministeryo bahin sa dito sa Marian College

nagpadaya ka na ako sa iyong mga plano, ang pagpatubo sa school enrollment o karon ang ilang plano sa magbalhin pa sa mas bagong mga kampo alang sa

ng mga bata noon. Noon ako mo trabaho sa imong parusan, kundili sila gayud nagapadayon sa pagpatubo sa parusan alang sa pagbungaw.

maging harian sa Diyos. Inauton ta na mapadayon nato dinhi sa atong archdiocese, labi na sa kining atong pag-celebrar man sa jubileo, doon nakita tanan, mabuhay.

Santos ka yun ikaw o Ginoo. Ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu arang pagsantos ni ini mga gasa, arang mahimong kinialang tanamo. Alawa sa dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kogalingon, may kuwasa og pan, may pasalamat kanimo. May pikas at may hatag ni ini, nga pa ni hapon, may kuwasa sa kan. Alis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag ni ini, nga to sa iyang mga tinunan. O miingon, dawata kini o panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kali sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugong ay ula alang kani. Ug alang sa tanang mga tao.

0: and music.
1: DJX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
6: In 5 meters, turn around.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-load!
10: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Lea Udi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong girisitaan Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Ipiktibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
13: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, steel bath, Spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-964-4524.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mapalit sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy
13: breathable panty liners for everywhere confident.
9: Kandidla ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount, duha lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gagandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica di Alternativo, CDO.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica di Alternativo logo.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Junipin ninyo, 44, kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong kus. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kugaling kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Dire-radyo ko na ayaw, maka-arit gamitin mo sa Life Extension D3.
15: The doctors recommended brand nga Night Attack LE, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalik niini. Magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipago.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kit DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness. Nangita ba?

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na al iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana akong pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Draw me nearer.
10: Magnum Songs of Praise. Magnum Songs of Praise.
11: We exalt your name.
12: We exalt your name.
10: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

All right, back the Murray down, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Good morning, maing buntag na itong tanan may gala. Ha? Welcome sa atong programa, ang Magnum Instant Request. Kaoban syempre si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh yeah. Domingo karon mga Magnum friends. September 27, 2026. Patsyada tong Domingo may gala kay init pa tong adlaw, di ba? Okay na okay. Inaot pa unta, may gala, di na makay mag-ulan kay basin na daghan sab ang kanabitong maapektuhan ilang kalawasan. Okay, gikan sa init may gala, muulan na sa dayon, di ba? But anyways, amping lang kita kanunay may gala. Sunday man karon, unsa may imong plano, Magdon friend? Syempre, Sunday man, ting simba, ting soroy, ting shopping, ting unsa man. Ang uban, syempre, ting bahay lang. Naras balay may gala, naras balay matulog mga Magdon friends kay para kada bitang makabawi-bawi ginagmay. Diba? Ang uban sam, syempre, Domingo man, tinglaba. O natay mga Magdon friends nga galaba karong puntaga while naminaw karon sa Magdon Radio. Good morning! Maayong pagpanglaba di ang may gala. Sa ato mga Magdon friends nga namahaw na karong panahuna. Karon pa gid namahaw. Okay, karon pa man nakamata mga Magdon friends. So karon pa namahaw. Maayong pagpamahaw diha Magdon friend. Sa may imong gipamahaw diha be. Be patanaw da be. Uy, patsyada sab siguro no. Ang uban kay nagluto gano, fried rice, sinangag. Oh, kanabitong paresan dayon og mga itlog, hotdog, pais kayo, di ba? Ayos kayong pamahaw, napay coffee mga Magdon friends. Lamig kayo. Alright? Sa ato mga Magdon friends, nga mulakaw na karon, amping mo sa inyong panglakaw, may gala. Amping lang kadunay para makalikay sa mga disgrasya, okay? And syempre, atangin ato mga ano ha, yung mga paborito mga music nga atong gihanay na karong panahon na may gala din sa atong programa. Ubay-ubay nga mga musika atong ipabati karong buntaga sa inyong at least kamo malinga mo karong panahon na while naalam mo sa iyong paningmalay mga Magdon friends, magplay ta sa iyong mga favorite songs. And gawa sana na po tayo talagsa ang pangunta na may gala. Oo, natay talagsaong pangutanang inyong tubagon mga Magdon friends. Mga pangutanang anong bitaw, kadang pampa good vibes lang ka natong tanan. Pampawala sa stress, pampawala sa mga negativity sa atong kalawasan. Bitaw, kadang pampa ano lang, pampa exercise sa atong mga brain cells. Nga medyo

0: updated mo kanunay. Aha, sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban mga Magdon friends. O sa atong radio set may gala, syempre, kanunay lang paminaw sa Magdon Radio. Okay, para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban nga dapat ato masayran karong panahon ng mga higala, okay? And sa atong mga ano, sa atong mga suki din sa Kogod Market nga naminaw karon sa Magnum Radio. Salamat sa inyong pagpaminaw diha mga Magnum friends. Good morning daw. Mm-hmm. Good morning. Oh, sige, sige. Good morning sa inyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Uy, sa atong pagbalik mga Magnum friends ha, ay ayaw kalimte. Ato ng masayran may gala ang atong talagsaong pautana. Oo, ang atong talagsaong pautana may gala inyo nang may bawaan. Inyo na madunggan may gala sa atong pagbalik mga Magdon friends din sa atong programa may gala. So, check your time mga gala, alas 9:22 na.
1: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Galabad ba yung ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisot pag-inawa? Basig by iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod ma-absorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan, the Oro Till Death Duo Spark. Good na may gala, ha? Para na sa mga Magnum fans nga nakita nag forever. Till Death Duo Spark, ha? Pero sa mga wa pa kita, saon na lang. Kaban pag-apon si Mr. Talag Saon Magnum Gilbert. Para sa ato nga programa, ha? Antot sa alas 11 sa morning. And mayang pagpaminaw sa atong Magnum friend nga nagtambay-tambay daw sa gawas lang panimalay si John X. Good morning ni muna, John X, ha? Chill-chill lang karong panauna, ha? While naminaw sa Magnum si John X. Si Snow Angel na ba di, ha? Naminaw gyapon sa Magnum. Salamat kayo, ha? Sa iyong pagpaminaw diha sa atong mga igala sa may barangay Bugo. Mayang buntag sa iyong tanan mga Magnum friends, di ba? And also, good morning sa atong mga igala sa may barangay Lapasan. Maayong morning kay Mores nga nag-ngisi. Uy, nag-ngisi. Patsyada ng gangisi-ngisi may igala, no? Basta na lang kay Kaistorya. Pero na kung ikaw ra gangisi-ngisi, ikaw ra usa, lisod na. Di ba? Alas 9:37 na mga Magnum friends. Dari sa taas sa itong talagsang pautana para makatubabong may gala. Para maka-join mo sa itong segment may gala. Ato ng paminaw ng itong talagsang pautana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsang pangutana.
0: Alright, lingaw-lingaw ng talagsang pautana para sa iyong tanan mga Magnum friends. Ala paminaw mo. Okay, basin ganaan kang mutubag, okay? Alright, i-ready na yung mga cellphones mga Magnum friends. Nabanay pang tawag, okay, kaya kung makatawag ka Magnum friend. Para makatubag ka sa itong talagsang pangutana, babati pagka sa radyo, di ba? Okay, kayo. Oo na siya mga Magnum friends, alright? Paminaw mo ha, dali na kita sa itong talagsang pangutana. Pananglitan Magnum friend. Pananglitan lang ni ha. Pananglitan Magnum friend, usa ka katulisan. Kanabitang hold upper bitang mga Magnum friends. Ato ibalik ka, pananglitan Magnum friend, usa ka katulisan, usa ka hold upper. Kabalo naman ka unsay trabaho sa hold upper, di ba? Mga tulisan. Kanang muatang sdalan, naiduulan na tao, tulison. Tutukan og kutsilyo, ano bitaw, pusil or something like that, may gala. Pananglitan, usaka ka tulisan, Magnum Gilbert. Unya, one day, nagbaklay ka sdalan. Ikaw nagbaklay sdalan, may gala. Nagbaklay-baklay ka, lang, walking-walking lang, mga Magnum friends. Unya, sa imong pagbaklay, may gala, na ay usaka taong niduol ni mo. Unya, gitulis pug kaniya. Oh, so gitulis kanya may gala, gi-hold up ka mga Magnum friends kay nagbaklay kas dalan. Unya, unsa may buhato ni mo na Magnum friend nga usa man ka katulisan, usa man ka ka-hold upper. Unya, gitulis pug ka sa tao nga nakit-an kay nagbaklay-baklay sa dalan. Unsa may imong buhaton Magnum friend? Nga ikaw usama ka ka hold upper, usama ka katulisan. Unya, one day nagbaklay kas dalan, giduulan kag lalaki, gitulis pug ka. Unsa may imong buhato na Magnum friend be? Sige daw, unsay katubag nimo na Magnum friend be? Tawag na 0995-322-6237. Atong ibalik ka 0995-322-6237 mga Magnum friends. Nga to'y balik ka, pananglitan, usa ka ka tulisan, usa ka ka hold upper. Ay mong trabaho kay panulis, syempre. Na kay matripingan di ang gabaklay sa dalan, duulan ni mo, tutukan ni mo kutsilyo, ka pusil, aron makuha ni mo ay mga gamit, kwarta, o guban pa, pil na cellphone, di ba? Oh, usa ka katulisan. Unya, one day, ikaw nagbaklay ka sa dalan. Unya, dahil giduulan ka sa lalaki, gitulis pug ka. Gitulis ka sa usa ka tulisan. Pero imong trabaho sa tulisan pod. Unsa may imong buhato na anak Mike Dunfran? Pareha ramday mo tulisan. Ah, gitulis pag ka-apil. Alright, unsay tumag ana nimo Mike Dunfran? Unsay buhato nimo ha? Sige. Tawag mo ha, 0995-322-6237. Ato'y balik ka, 0995-322-6237. Alright, pananglitan na, inana ha, usa ka katulisan. Unya, one day nagbaklay ka, ikaw ang gitulis. Unsa may imong buhato na Mike Dunfran? Natay caller, hello, good morning.
3: Hello, good morning, sir.
0: Good morning. Kinsa ni?
3: Here is Gomez.
0: Si?
3: Ray Gomez.
0: Sa ingalan?
3: Ray Gomez.
0: Ray Gomez. Taga sa mga Ray.
3: Villanueva, sir.
0: Villanueva. Misamis Oriental. Namahaw na ka, Ray?
3: Nangapit pa, sir.
0: Ah, mo na mga dato. Pag mata, coffee diretso. Oh, dili mamahaw diretso mo ng mga dato. Pag mata, coffee lang sa. Unsa may trabaho ni Ray?
3: Kung lang, sir, ka ng family driver.
0: Family driver. Alright. Wala kay trabaho ron? Domingo man, no? Wala kay duty?
3: Na, sir. PM kay magsimba man lang ato agalon.
0: So, apil ka, apil madamay kag simba lugar.
3: Madamay
0: sir, no? At least maka ano gyapon, makatabang-tabang po, di ba?
3: Oo, mabawasan nga.
0: Wala day kay day off, Ray?
3: Sabado sir, po, na may kon gyapon nga gipasugo di. Tama nga na may sugo di. Gawat lang sir, kon ready off.
0: Inyo nang iro di ang sabak-sabak?
3: Silingan
0: siya, Ray. Sa silingan, dahil na yun. Okay. Sige. Alright. Sige, Ray. Ato nga talagsaong pangutana. Pananglitan, usa ka ka tulisan. Kabalumang ka unsay trabaho sa tulisan, no? Imong trabaho kay gapanulis, gapanguwag cellphone, kwarta, uguban pa. Unya, usa ka adlaw, nagbaklay ka sa dalan. Medyo ngit-ngit nga dalan. Tapos, ikaw ang gitulis sa tao. Unsa may buhato nimo?
3: Akong buhato niya sa kapusam ko katulisan niya. Wala ko kabalo nga to. Isa ng pulisya. Ako lang siya siya nga ng... Ay, wala sa prick. Wala pa ko kapanulis. Kaubar naman ka.
0: Dili ni mo ingno na ayaw. Di ni mo ihatag imong cellphone ng kwarta, anak.
3: Dili siya. Hindi mo kung ano. Wala pa mo kung ano nagkapanulis. Wala lang siya ka. Manulis ako, ayaw mga atin sa ino. Puro kauban naman ka.
0: Inanaon lugar din yung pag-istorya.
3: Inanaon ako, sir, kaya para dili ko niya pleason ba? Ay, buong, naging tawala po niya.
0: Tabla man dahil itang tulisan di ay.
3: Wala man dahil sa kaya yung kabaro.
0: Kapariyo raman dahil itang aning trabaho di ay.
3: Oo. Ako, sa ino, sir, nga. Unya na to, talulis ako, wala po kakuha.
0: Abi na kumingon ka nga ka ng, ayan lang ko, tulisa, oy, pareha matagtrabaho.
3: Ngayon na siya ka, minus ang mga kanyaron.
0: Minus mong panangat, panagat?
3: Minus ang panagat, o, yan na lang daw toon, pag-gitar sa nyo, kugun.
0: Ana lang yung diskarte lugar sa'yo, ha?
3: Ana lang sir, kay, makasabot, tumulti siya nga, mo ba? Sige, dirira po ko sa, kuhan, sila yung Carmen.
0: Para di ta magkaabot dito.
3: Dito bulabog.
0: Ang problema kung mutuo po itong tulisan.
3: Maka na rin nga. Kaya kung lang perbigay, mag-text mo sa imo. Nakapanulis, di ba ka?
0: Mag-buhat na lang mo, group chat na lang dayon para ano na lang. Para makaingang. Derira akong area sa Carmen, ikaw niya sa Divisoria, ha?
3: Saan nga, nakakuha na ka dyan? Sa wala pa eh. Nalang mga ako dyan, tulisan ako.
0: Pandamay. Bitaw. Uy, salamat kayo, Ray. Sa iyong tumbag, nakai-shoutout. Nakai-shoutout.
3: Ay, shoutout ko sa mga... Sige, taya sa siyempre. Hindi lang magkapusoy eh.
0: Pusoy. Amo na siya.
3: Muna, siya nagkapusoy.
0: Tablar, kaya pa ng pangarap, anak.
3: Tablar, kaya. Kaya, imis kayo.
0: Wag yun, wag yun. Way nada. Lagi na. Kumbati lang, Japon. Sige, salamat kay Roy, ha, Amping.
3: Salamat, sir.
0: Alright, sige, bye-bye. Okay, sige, ha. Ikaw, Mike, dun, friend nga na Mina Ron. Tawag mo 0995-322-6237. Alright, sige, be. Si Altans. May morning, Altans.
4: Buntag, magdong
0: dessert. Mayang morning ni Mudya. Oo, sige ha. Pananglitan, usa ka katulisan, Altan. So niya, gitulis po ka sa tulisan. Usay buhato ni mo.
4: Kung sa akong may mo magdong dessert, bakit alit lang yung di ko di ko niya matulis. Pero, masaksis magin siya. Sabi na lang ako magitugot din siya kaya gayon na magdong dessert. Kaya ano, karon matagamtam na ko ba unsay batiun sa matulisan.
0: Dili po kamo ingon sa tulisan nga ayaw na ko tulisa kay pareha man pareha man tan tulisan.
4: Dili kay ngano? Pareha ra mag naglakaw ka mag nungger na kasulod sa balay ba. Nya kusog kay ulan. Kusog lan. Di gid yung matil ang impact sa ulan kun di ka mabasa pero gawas gani pagpabasa-basa gani. Naibo ang gini mo nga ingaano gid ay maulanan mabasa gid ka.
0: Oo.
4: So, sabot nga panahon na unta siguro nga ug ako pay bilisan man ko. Panahon na siguro ko nga muundang panulis man dong Gilbert.
0: Ay, ana na. Oo.
4: Nga inaani day ang batiol sa matulisan.
0: Makulbaan po ka ng mga kanang mga tulisan nga tulison pad.
4: Kulbaan
0: gyapon mo. Kulbaan gyapon. Oo.
4: Automatic mga nimpa, kuha man siya kapangandam, so kumbaan, bisan o hasler ka na.
0: Ana, de. Pero
4: ang message, sige naman ang Gilbert, ang message, ang mensahe, ana nga, giligilod ka mo, bua mo, himo o binuang. Bagi na yung ano.
0: So, at least, no? Maka ano po siya, makaanggo siya ginagmay. Uy, di ba di maayon eh. Di sayon na matulisan di eh.
4: Sanan magumapang ito paglunggay ba? Itugot din sa Ginoo. Araw mag-pip, bukun sa imong pati yun.
0: Alright. Sige.
4: Pwede mag-request paglunggay ba? Kung tayo lang.
0: Ang sama na song?
4: Somewhere. Katang si Barbara ang nakanta katong babae ba?
0: Somewhere by Barbara Streisand?
4: Oo.
0: Sige. Itong pangitaon, ha?
4: Salamat, pag-ong Gilbert. God bless.
0: Alright, God bless, Altan. Sige, bye-bye. Alright, ikaw, Magdun friend, be. Sakto po itong gingon ni Altan sa may galang, at least makasinati po ka, ma-experience na yung mga tulison ka. Di sayon. Oo, di sayon nga matulisan. Oo, labi na kung nakuratan bitaw ka. Sige daw. Di ba naman likayan bitaw mga igalang ang ikaw sa kakatulisan o niya. Kalitan na po kagtuli sa lang tao. Dili ba na magkaila ng mga tulisan, di ba? Kailan nga tulisan dahil siya. Pandamay. Muna siya mga Magdum friends. Alright. Hello, Lady M. Good morning.
5: Good morning, Mr. Talks.
0: Yes. Namauna ka, Lady M.
5: Kanina
0: ra. Kanina ra, okay. Sige, pananglitan, usa ka ka-hold upper, Lady M. Unya, gi-hold up po ka sa lain. So may batio ni mo, unsa ibuhato ni mo.
5: Ako siguro, ikanong po, dilaro na ka nga nga. Ako siya yung nan... Ay, Brad, pare man, tagtrabaho, manulis man. Ako pa ni Maya po tulisa. Magkita sa dire, magpahabot ka dire kay magtunga ka sa... Magtunga tang doon sa akong matulis.
0: Oh. Ana lang
5: ba? Then kung makuha to sa kanya, sige ba, magulat ka din. Ikyak na dayo ng isa, kailangin na sa one para di matulis.
0: Oh, pero dili ka mo ingon nga, mag-uban na lang tanduha, manulis ta, dungan ta.
5: Dili. Kung pwede nga ni, kung na ako'y kailang pulis, ingon ko pagka niya, ayaw pag-uniform, pag-sibilyan sa nagsipailan sa'yo mo na. Ay, nanulis na ako, pero akong di amigo-amigo para mag-preso na.
0: Oh, ing nandayin ka sa gidakop nga. Kana pud siya tulisan man pud nga. Na tabla mo, apil ka mapriso.
5: Okay, may mga pundo ka itong ito pa kung ako maingon ko. Anong pakarungin nga lang man ko na tulisan ko, pero di mo ko matuli.
0: Mo lang ang lugar yung tubag sa'ya.
5: Ano lang. Pero kung naay ka, daghan pag lang, pwede ka magbago. Ayaw na lang pagtulis kay dilik yun na maayo. Ang isa, nagtarong na trabaho. Bahala na bisan parang kwarta ni mo ang konserto ba unsa basta tarong na trabaho. Ikaw na ina ng klase na trabaho ka man na easy money.
0: Pero ano na siya, di ba? Kanang, ano gyapon na trabaho ka ng delikado. Labi na kung madakpan ka, wagi ka.
5: Delikado, o. Dilipot maayo sa imong pan. Kapang tao na imong inanaon. Kaya pag itong natulisan, makuan po ito, mamalakan dito, makuan na. At batig na igamit ito ng iyong kwarta. Pang emergency, dahil yung tulisan lang. Ana na ka sa yun. Di pag ka makonsensya ga, inana, kung sa imong pun mahitabo. Ana, dapat magmaton na nagtanang ang ito lang tarong na trabaho.
0: Okay.
5: Ayon pagpili po na kinanglan class or baka sa opisina ba. Isa nun sa dina basta tarong na trabaho.
0: Wa pa ka nasulayan og wa pa ka natulis bisan ka usa Lady M?
5: Wala, pero snatcher.
0: snatch. Unsay na snatch sa imo cellphone?
5: Dito ko sa Mwanga, nag-uban ko sa akong pag-umangkon, nag-grocery mami na malit may mga arena ba? Na nang gabuhat man bit siya empanada. Di ka basta mo, naghulat-hulat ko sa iya, naka-sling bag ko. Akong cellphone, na ipakit sa may gawas na ciber. Ako mag-ibutang dito ang cellphone, na keypad ba ba? Di, pagkuhan ako balik, wala naman.
0: Wala na, gikuot.
5: Gikuot na, gabi hilak na ako.
0: Pila yung edad niyong bata pag ato?
5: Nagigikan pa ba ito sa gawas na keypad cellphone?
0: Ay,
5: katag sa akong kuya kay ipadala man ito sa akong igsoon gikan sa gawas. Kinawa man ko yung cellphone mo, ito gamit-gamit ako na naisnat sa Maninoon.
0: Damay. Dugay na ito na itabo, dugay na.
5: Dugay na ito mga way back mga kontado. 2015 tingali. Anak, 2015 o 2013, anak.
0: Grabe, hilaka lugar ni mo, Lady M. Kay, ano, nawala ang cellphone.
5: Dahil niulit man akong ate, gigandil ka dayan, ito man sa Buanga, bakasyon. Ano, palitan po ko.
0: Okay.
5: Cherry.
0: sige. Shout out na, Lady M.
5: Yes, shout out na sa nang Royal Group of Friends na kong magnum natin. Hi, Mom D. Musta na yun? Dayon kay Ate Hyder ang sa ng tabasan ni Daywan Diaz sa pera Ate Susan Militon. Ay Ate Vicky Kabaktulan, Kuya Dodong Gile, at Cherry and Sanica Area, Tiskura Bulaco, yung Marilyn Almon niya sa baba. Ate Inday Violeta, Uhagan sa may mambatangan na always mamat sa Magnum. And especially ang number one Magnum Natik, Maria Isabel Casilla, kay Kuya Ruben Casilla. Good morning sa inyo and most especially sa akong my one and only true love. Nabisi, nag-harvest ka rin sa mga egg.
0: Wow.
5: Winter shower.
0: Alright.
5: Yes. Thank you, Magnum Gilbert.
0: Alright, salamat.
5: Sa Barista of Servicio, Magnum Radio.
0: Salamat, Lady M. I'm Buntag.
5: Salamat. I'm Buntag.
0: Alright, si Lady M, atong Magnum friend may gala. At taga ipunan man to siya, di ba? Alright, salamat kayo, ha, Lady M. Sa iyong pagpaminaw sa Magnum, sa mga naminaw ron, wala pa ni mo nadunggan na itong talag sa mga pangutana, pananglitan, usa ka katulisan Magnum Gilbert. Ayong trabaho kay manulis, manguwag cellphone, manguwag kwarta, kay tulisan ng tao. Unya, one day, Magnum friend, nagbakle ka sa dalan, ikaw na sa bang natulis. Sa may bato ni mo anak Magdun friend. Imo ingon ba kang ayaw ko tulis ha kay parehara ka nga parehara ta nga tulisan. sige i-text nga po yung mga tubag sa mandi mga tawag may gala ha. 0995-322-6237 mga Magdun friends para maka-appeal ka mga igala sa atong talagsaong pangutana karong buntaga may gala. Bubalik ta mga Magdon friends ay mughawa atong oras alas 9:55 na.
6: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. More music coming your way. Your news and music station. Magdon Radio 99.9.
7: Exxon ang Detex 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag-Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag Detex 500 na ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
9: Pre, na ako'y Project Run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
10: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
9: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
10: Wise jud ka, Mari.
9: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
10: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. O ang renta, barato.
6: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? GN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, simmer roof, steel bath, span flex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-964-4524.
2: DJX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DJX Coffee Mix. Mabaka sa mga butinga.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kabuntagon, mga higala na yung balita karong orasa. Magpabilin ang gipangandaman sa lokal nga kagamhanan sa Rakbayan human sa unang report nga transport strike sugod ug mag-adlawa. Matod ni John Gilmore, aktong tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarixoy nga magpadayon kini hangtod matapos ang duha ka adlaw nga transport strike bisan pa man muna nang gingon sa United Drivers Alliance kun UNIDA nga di na sila modulog sa mong kalihukan.
3: Wait and see lang kita, no? Muna ang instruction sa tong mayor. Wala ni gidisolve nga plano. Mabili ni hangtod nga dili matapos ka ng duha kaadlaw nga gitakda nga transport strikes and transport.
2: Ang pamahayag ni John Gilmore, aktong tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarixoy. Samtang nagpasalamat ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines kon AutoDAP sa gobyerno human sa giprubahang usbaw sa pritihan sugod ug mga adlaw, matod ni AutoDAP President Melencio Vargas nga posibleng nakita sa gobyerno nga di nagyud igo ang gihatag nga ayuda ngadto sa sektor sa transportasyon.
4: Una-una po gusto natin magpasalamat sa ating kagalang-galang na presidente at sa kay Secretary Banoy Lopez po at saka po siyempre sa LTFRB po. Sa LTFRB po dahil sila naman po yung talagang nag-ano nito, tumulong po sa amin. At siguro po nakita nila talaga na talagang nakatulong po sa katsupiran dahil po may mga tulong din po ang gobyerno sa amin. At nakita po naman siguro nila na hindi na po sapat yung itinutulong ng gobyerno sa amin. Na nga po napakalaking tulong po sa ating mga driver ito dahil yung pong mga nawala, nadagdagan lang po siguro to ng konti or sapat lang dun sa dati namin kinikita. Kaya malaking tulong po sa amin to.
2: Ang pamahayag ni AutoDAP President Melencio Vargas. O karang sa itong Magnum News Center, matod pa motocircuit racing ipahigayan sa barangay Indahag ni Siyudad dunot sa ilang kapistahan. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Ipahigayon sa barangay Indahag ang usak ka motor circuit racing na dinha mismo sa nisibutan ng barangay alayon kini sa pagsaulog sa kapistahan sa tulo ka Arcangeli kabusya ka Magdama Aileen na pagasundan ang naisibutan usab nga racing ni inilugar nga Ugto karon dito Domingo diin ang race categories ni ini Magdama Aileen kay ang underbone na 4V ang underbone na 2V local enduro in the hub exclusive enduro in the hub exclusive underbone 2V o 4V na po yung open bike o pure beginner. Si Kabutsa Magduma Aileen nga ang madawatan po diini pong isutan po ng mananaw ng mga kategorya kay trophies o cash. So sa local enduro na ay 2,000 pesos para sa winner, ang first prize na asa 1,000 pesos, ang second prize na asa 800 pesos, ang underbone 4V, ang grand prize diini na asa 2,000 pesos, ang first winner diini Aileen na asa 1,000 pesos at ang second na asa 800 pesos. Samtang underbone 2B, 1,500 pesos ang grand winner. 1,000 pesos kung first runner-up o second runner-up na asa 500 pesos. Samtang Indahag exclusive enduro. 1,000 pesos ang grand prize ni ini o ang second, ang first prize na asa 800 o ang second prize na asa 500 pesos. Indahag exclusive underbone ang grand prize na asa 1,000 pesos, ang second first prize na asa 800 pesos o second prize na asa 500 pesos, samtang open bike ang grand prize 2,000 pesos, ang first prize 1,000 pesos, ang second prize 800 pesos, ang pure beginners ang grand prize ni ini 1,000 pesos o ang second prize 800 pesos. Ang first prize din ni Magdum Aileen no ang 800 pesos ug ang second prize kay 500 pesos. So ang registration fee ni ini 150 Magdum Aileen sa kato mga gusto lugar no nga musamo sa nisgutan usab nga racing. Di na lang gid no pa sulod matud pa dalan nga kanang paamaya magduma Aileen kini ipahigayon niya sa usto o ga kininohol o sa asadayon niya taman sa hapon. Galing kani magduma Aileen nga kalihukan lagto sa lang ino sa mga gi-highlight po nila ng mga major events po nila kay mag sa ulog lagi sila sa sila mong kapisahan niya sa tulog ka Arkangel. So galing no vi sinakay mga taga-inda karon magduma Aileen tungod po lagi kay daghan pa ang ibang andam po ng mga kalihukan opo nga barangay. Kali magdum Aileen unya adu na matud sa LGU and SK Combination Night o gandi higit mawala magduma Aileen ang ilaha po lugar nga disco magduma Aileen no nga kini lugar nga gilatulatan po sa pipila po ka mga batkabatan unan kahapon adu na disco unya na po magdum Aileen no taman alas 2 sa kadlawon adu na gyapo ya disco nga ilaha nga ipay kayo nanuto ni ini mga adlaw magduma Aileen kabutya ka doon na po ya Depth at Night nga ipahigayon alas 7 sa gabi unya sa September 28 sugod matod pa ang ilaha pong festa civic parade alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag dihi na ilaha ng subayon po no din sa may barangay hindag ilaha pong kadalanan usab no sa ilaha po lugang ipahigayon po nga parada gikan sa Barangay Indahag kini si Magdum 124 Jean Luna sa Betaog Serbusyo Magdubradyo.
2: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Aileen ako rin sa Balita og Serbisyo Magnum Radio. Oras sa alas 17 sa kamuntagon.
0: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
6: What you request is what we play.
0: Magnum Instant Request.
6: M-I-R.

Alright, balik na may gala. Nag 8-8 ka na ba, my good friend? Kung wala pa, pag 8-8 na. Okay. Para maka-exercise ka, my good friend, no? Alas just 20 na nakita sa itong final hour. Sa itong programa, ang Magnum Instant Request. Kaoban pagyapon si Mr. Talag Saon Magnum Gilbert. Alright, good morning sa itong mga Magnum friends. Diyan sa may Carmen. Ilabi na daw si, ano, si Gina. Good morning, Gina. Si, ano, si Ma'am Nakayama Mio Gapon. Naminaw. Salamat kay Mama sa iyong pagpaminaw. Good morning. And sa itong mga taxi drivers nga nakatunin karon sa Magnum Radio, good morning. Salamat sa iyong pagpaminaw, di, mga Magnum friends. Ato, napay pa-shoutout dire.

0: Kada. Salamat sa pagbasa, Magdum Gilbert. Sa Happy Sunday. Shoutout sa Corrales Extension. Kay Faith o kay Frankie. Alright. Salamat kayo, Magdum friend. Napailaing pa-shoutout re. Hi, Magdum Gilbert. Good morning. Happy Sunday. Pa-shoutout ko sa taga Goldcon Motor Pool sa mekaniko o electrician. Sila ni Labernic Cartagena, Kenley Dua, J. Albert Cimitera, Lolong Carbonilla, Artorax Licera, Teddy Acusar, Nico Hamia, si Jongjong Talibong, among pintor sa Goldcon si, sa Containers Yard, Taguluan. Thank you, Magdum Gilbert. Alright, salamat kayo ha sa pagpaminos Magdum Radio. And good morning po daw sa atong mga higala sa may Makabalan, maayong buntag mga Magdum friends. Alright, ang atong talagsaong pautana sa wala pa naka no, na wala pa nasayod may gala sa atong talagsaong pautana karong buntaga. Ang atong talagsaong pautana may gala, oh, kapamina mo ha. Pananglitan Magdum friend, usaka ka tulisan, usaka ka holdaper. Unya, sa imong pagbaklay-baklay sa Magdum friend. Kadabitang sa iyong pagbaklay-baklay, ikaw na sab ang gitulis sa tulisan sa may buhato ni mong Magdum friend. Alright, ato ibalik atong talagsaong pangutana. Pananglitan, Magdum friend, ang imong trabaho kay usa ka katulisan, holdaper ka, gapanulis ka, gapanguha ka kwarta, cellphone o guban pa. Unya, one day, ikaw ang giduulan sa tulisan, ikaw ang gibiktima may gala sa usa ka tulisan. So may buhato ni mo anak Magdum friend. Muna ito nga talang sa ang pauntana natay caller. Good morning.
1: Happy Sunday.
0: Si Kinsane. Alright, good morning from NHA, di ba?
1: Yes, Magdum.
0: Yes. Atong talagsaong pautana, pananglitan, Marian, usa ka ka tulisan. Kabalumang ka sa trabaho, anak, di ba?
1: Uh-huh.
0: Mga snots, kanabitong gapangawat o cellphone, kanang gapanulis, anak. Pananglitan, usa ka lang, nagbaklay ka sa dalan, unya, ikaw ang giduulan sa tulisan. Unsa may buhato ni mo?
1: Grabe, sa pautana, Magdum.
0: Oo, sa buhato ni mo, na.
1: Gabi, masasang nga, predictable na mga panghitabo sa kalibutan. But if ever manggali, pero, I mean, simba ko lang ha, simba ko lang. I mean, hindi na ko talaga ng idea ang uban. Pero, ang ako rin yung maingon, samtang napay chance na magbago, pagbago na.
0: Kada, magbago, good mo.
1: Oo. Samtang napay chance na magbago, pagbago na, because, wala ka kahibalo. I mean, precious ka ayo ang ginabuhi Magdum Gilbert. Kanindot mabuhi kung kanang na malinawon ang panginabuhi. Nindot kayo mabuhi, Gil, basta malinawon na inyong pamuyo. So, for example, if ever sa kung ako gali na, if ever, ako yung maingon na ikasad ko din ha, and di isa sa yun. Mm. Tapos, kabalo ko na kita ba nang diba, pag natin ginabuhat nga, di maayo Magdum Gilbert, lagi na ibalik. Either di man sa kuha directly, pero sa to ang loved ones. Kaya may kaya ng, like, for example, na gibuhat something, then yun ka nga, ikalita dahil sakit, imuhang membro, isa ka membro sa imong pamilya. Of course, ikaw mismo, maka-feel guilty ka because you did something wrong. Mm. And then, okay lang kung taong sa ibuha siya, directly mo balik. Because ikaw, siya nagkibarong ka, wala kang ibuha daw ta. That is why, muna na. I mean, if we have, kung nagyod tayo good karma, o naputay bad karma sa itong kinabuhi, when we do good things, siyempre nagyod tayo good karma. That is the reality of life. And when you do bad things, expect ganyan, nagyod tayo bad karma na mo balik. So, maswerteon ta ka kung mabalik siya, directly sa imuha. Pero kung sa ka kung sa imuhang loved one siya mabalik. And kabalo ka kung sa ka painful makita na imuhang loved ones mo nag-suffer because of the bad things na imong ginabuhat. So if ever magali, simba ko lang

0: I mean, wala mo ko, dili na mo ko, dili mo gito na mahitabo. But if ever man na, you are in the same situation, ingna na lang daan nga, balik na ta sa Ginoo. I mean, kuan na, magbinota na ta because dili po gid siya maayo. And wala ka kay balo nga, ang balik anak sa imo ha, triple bitaw, ang kamalasan kumbaga, ang mga bad things na mahitabo sa imo ha. So, it's either, among ginasya, nagkita is the choices na kinabuhi magdong Gilbert, either to be good or to be bad. But in everything, in mga choices, you have to, you really have to expect na nagkita na yung mga consequences. In every choices nga itong pagabuhaton, nga itong pagapilion.
1: So, dili na mo ihatag ang imong mga cellphone kwarta kung tulison ka.
0: Ah, dili. Ay, if ever na magali ko yung courage nga mo, ano pa na time, like makastorya pa ko, dili pa ko niya, on-saon, like makastorya pa ko, ako yun siya ingon, ana, nga, kuan, kanang, it's about time nga, mo buha, I mean, magbuhat na tag mga maayo, kay, kani siya itong gabuhaton, dili, gini siya okay. And then, believe me, syempre, ako, just imagine ako siya, believe me, kay, nikan kung ko din ha, and then, dili saan siya maayo, ang epekto sa ako, sa akong pamilya. Kung tinuod niya, nahigugma ka sa akong pamilya, di ba? Kung nahigugma sa akong, bakit ka sa akong family, mana juga nga, kung, dili na nato, ang, dili na nato siya buhaton, magkinabuhi na kag-insakto, maayo, tinarong, bitaw, kay, bahalag ka ng, simple na kayo ang kinabuhi basta sa maayo nga pamaagi nabuhi ka sa maayo nga pamaagi kaysa ugayahay kay nga kinabuhi then na kanang bitaw murag minaro nga style nga pamaagi dili gud gihapon siya okay magdungibet you won't be happy dili peaceful ang imong panghunahuna because you know sa imong kagalingon nga dili maayo imong mga tumong.
1: Okay, so explain lugar ni mo siya nga nanay nana pagbag-o na.
0: Ako kaya nag-explain magang invert kay kanang perminti na lang siya magtago, perminti na lang siya magbuhat o gingunan na. Do you think na malinaw niya kinabuhi? Of course not, di ba? Magamay man ang butang o madako sa ngalan niya, nagbuhat kag dili maayo. Then, di ba? Amagid siya, mas okay good niya. Balag simple lang yun mo ang kinabuhi basta malinawon bitaw. Nowadays, Madam Gilbert, nowadays, you don't need much. Pero, kana like, muginhawa lang ka, nga, free, ano bitaw? Kana bitaw, like, mabuhi lang ka sa day-to-day, knowing na imo ang pamilya intact, maayo ang panglawas, healthy, then namoy makaon 3 times a day, then makaprovide ka sa panginanglanon sa pamilya, kaya ilang pag-peskila kasi yung mga anak, it's more than enough then dagan ta og kwarta pero napudi mo hang member sa family sa hospital ana bitaw. So I mean mo gina sa ang reality sa kinabuhi. So kung si Master ganyan na nga may chance niya pero amot lang po kung nana ka sa reality ng Magdong Gilbert makaingon pa ba sa anak pero if ever kung ako mo gina akong ingon.
1: Okay. So, muna siya, tubag ni Marian. Salamat kay Marian, ha?
0: Okay, wala yung problema magdong Gilbert. Happy Sunday.
1: Wala kay shout out mga friends, o uban pa.
0: Happy Sunday sa uban. So, parang mga naminaw guys sa magdong radio. And ayaw kalimot pagsimba, pasalamat. Pagpamping ka naman. God bless everyone.
1: Sige, salamat kay Marian. May buntag ni mo.
0: Bye.
1: Alright, mga tatong Magdon friend, salamat sa imong pagtubag sa atong talagsaong pangutana. Alright, good morning kay Joey diya sa may lapasan, maing buntag, salamat sa pagpamina. Alright, and also good morning sa atong mga taxi drivers daw diya sa may Bloomingdale. Good morning sa tanan. Salamat sa pagpaminaw, mga Magdong friends. So anyways, mabalik ta. Atong oras, alas 10:31 na.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness. We'll be back in a moment, right after this station.
3: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in, my hobbies po are,
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
10: Inom na o Mighty C!
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. They prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyong natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo kutanaon.
11: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlock ko.
6: Same ba yata, besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: DTX.

0: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in, my hobbies po are,
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3, siguro ng epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
6: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
10: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
2: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
11: What you request is what we play.
2: Magnum Instant Request.
11: M-I-R.

0: oras, mga higala, alas 10:44 na para to kay Altanza. Iyang paborito nga kanta, mga Mike Dun Friends. Mayang buntag, Altan. Salamat sa iyong pagpaminaw diya. Ato nang giplay mong gusto nga song. Salamat kayo sa imong pagpaminaw diya, ha? Mike Dun Friend nga si Altan. Good morning to you. And sa tanang mga Mike Dun Friends atong naminaw diya. Nay nagano dere pa shout out daw sa mga taga Opol, Misamis Oriental, Mike Dom Gilbert na minaw mi karong sa imong programa. Gikan kay Isabel. Good morning. All right, napadere. Good morning, Mike Dom Radio. Happy Sunday sa inyong tanan diha. Salamat sa inyong mga patsyada nga mga musika. Patsyada nga mga music, makalingaw nga mga sunata. Uy, salamat kayo. Good morning kay Vicky. Uy, si Vicky. Nasa ano, pikas linya si Vicky. Good morning, Vicky.
1: Morning, Magnum Gilbert.
0: May buntag. Unsa may atong lingaw karon niya, Vicky?
1: Na, nagkatulog.
0: Natulog ka?
1: Rinda-rinda, paminaw.
0: Humani mong katulog ganina. Pag mata, natulog balik. Pilay kilo sa isda karon? Muna akong pangutana na ron.
1: Ano ito? Bakit mo rin kahit ko makakantong?
0: Ha? Dili.
1: Ito yung magkakantong.
0: Dito mao di eh. Ang saman di eh.
1: Ang kawatan ba?
0: Ang kawatan? Kawatan ng isda?
1: Dili.
0: Dili. Oo. Bitaw, pananglitan, usa ka katulisan, ano, Vicky? Imong gabuaton kay gapanulis og mga estudyante, mga tao nga mulabay sa dalan, na bitaw gatang-atangan nimo manulis dayon ka. Unya, one day ikaw na sab ang nagbaklay sa dalan, ikaw ang gitulis sa tulisan. Unsay imong buhaton, ana?
1: Ako ingon siya nga kay ko pagtulisa kay pareho sa tulisan. Kay pa magsabo ka manulis ta sa bangko. Makatulog gani ta.
0: So sabutan sa inyo manulis sa mukha jot.
1: One time para kung makonta magbago na sa tong kinabuhi. Tapos ba ngayon ang sila tapos panulis sila gawin dagmay at tulay sa niya huwag magyapo si Batmalik panulis na hindi magyapo maakuan. Manulis ang dagko kay para kuan ba kanang bimolita.
0: Nakasuway na ba ka na Viking ano kanang natulis ka?
1: Kuan ko mag nagabantay ko sa kuan kog bangko nako. Na pag ako na ang ginani aid sa gawas. At ino ang gipagawas na akong gisundan ko.
0: Gisundan ka?
1: Ala pag gisundan ako kay mo kay ko kay dito ko misulod sa kuan ba kanang sa sidewalk bitaw. Asunod, nagkuhan ko, nagnamay buligyan nga mga kuhan bitaw. Kada mga juice bitaw. O kaon-kaon nga kan. Dito ko, nagkuhan ko. Palamula mo ko dito ngunong. Kuhan ba gisya? Gisya ako. Nung gatubang, pag-abay-abay sa dag, gatubang gina ko. Kamulong ko kuhan. Gatubang gina ko. Nag-ako lang ipahiuman. Namurag na uno ang tao eh. Ako ipahiuman siya ba? Nawala yung tao, no.
0: Wa ka natulis?
1: Wala. Mura to nga. Wala mura kong nito. Namating na nga ako siya nga. Iyan, hindi ko gisundan yun.
0: Okay na, okay. Gabamantay mo na sila, di ba?
1: Kaya nga, hindi ka nga sa bangko bitaw, sundan ka, naitulisan niya nga mumantay.
0: Oo. Nisulod ka bangko niya, paggawas niya mo, na ay nabantayan niya mga magsunod-sunod.
1: Sunod-sunod. Kitang ko na siya sa sunod.
0: Dali
1: na
0: makudaan. Dili ka. Ito basi nakagusto to sa imo.
1: Pero ang akong kwarta ng window na ako, wala kay butang sa akong shoulder bag, ipitala ito lang ko, kailan kong gabalan, kanto na do, ako ang tala sa akong kuhan, tala sa akong dress, ibutang ko.
0: Ah, dito ni mo gisok-sok lugar?
1: Oo, ako lang dito, an kay, kung nagmiyo na yung shoulder bag, no, ang ikay, kuhan diha.
0: Ah, so ang technique ana para malikayng kontulison man gani ka, di nimo matag ang kwarta kay na gibutang nimo dito sa bra ana lugar.
1: Oo, nisipto ra ko daan.
0: Mm.
1: Okay na. Ang gupno nimo ang kawatan kasi mo.
0: Unsa mo imong gibutang dito sa bra, mga coins?
1: Dili ay tibuok.
0: Ah, dili. Kalaid ba coins imong ibutang no?
1: Oo. Coins ba sa? Nag-video ni ka mag-miss. Wala, ang dito sa ato, hindi gapon, hindi gapon fins ako gibutang. Namun to nga, gibutang lang akong pan, mga 100 lang akong gibutang.
0: Sa yung pitaka?
1: Para pa, para pamulite, pamulite.
0: Oo, oo.
1: Nagkaroon kay, ako nga, goy, hindi ako kapatulang tanda. Namun to nga, gibutang lang ako, sobrang ako. Nang makumpanyo, akong gitas akumpanyo, din, giputos daw ako rin, gipunis akong bra.
0: Ah, okay. May at least dito ni magibutang sa bra. Oh, at least maulaw mo siguro mo kuot ang tulisan ana, no?
1: Na. Pero na kung gapon mo maan kuan pero cross man kaya kung blouse di man open kaya kung dunghan.
0: Ah. At least no, safe na safe ang kwarta dito.
1: Oh, okay mo ngayon na. Mag-sipto di sa kaya ngano kaning totan ba yan? Labihan niya kaya naka-abtik.
0: Dagi. Mga abtik ba kaya na sila? Sige, na kay ano, nay nag-request mo kanta daw kag tukso.
1: Ay, kuan. Mag-request ko?
0: Di, ikaw yung mukanta. tukso daw by Eva Eugenio.
1: May tugtog.
0: Wala na, tugtog, acapella rata. Sige daw be, kaya, saman, okay ra.
1: Tapos kaya ba kaya, ngosong tiyo karoon kay Susan.
0: Sige daw, kay Namino.
1: Dapat ang puso ko.
0: Oh, kaya mo
1: rin. At ito'y hindi magbabago. Pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sarang mangyari. Matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay

0: Thank you.
1: Uy, murag original, grabe. Uy, salamat kay Vicky, ha. Wala pa nag-ulan, di ha?
0: Wala, oy, wala, init tayo.
1: Ah, init pa dahil, no? Ah, maayo, maayo. Oh, sige, salamat kayo. Paborito man nyo si Eva Yuen yun, no?
0: Eva Yuen, Imelda Poppins.
1: Si Claire Marabila. De La Puente.
0: Claire De La Puente.
1: Si Dulce. Kaya kan Dulce?
0: Dulce?
1: Dulce, bakit ah, ni kanta sa...
0: Dulce Amor? Dulce Amor?
1: Ito ni kanta sa... Usay!
0: Ang kanta ni Dulce Amor, kanang...
1: Damgo ako... Oh. Diba?
0: Ako ang nagwagi... Ah? Ah, kaya nang... Ah,
1: kaya nang sing-sikwan? Ah, sige, sige. Salamat kayo sa imong ano, shout... Ano kayo? Shout out, Vicky? Before ka mag-end? Ha? Ah?
0: Si LDM, si Isabel.
1: Mara na, sige, salamat kayo. Ano, Vicky?
0: Thank you.
1: Alright, sige, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Okay, moto si Vicky. Salamat kayo sa imong tubag. Sa atong talagsamang pangutana na paipakapin nga kanta. Uy! Okay, saba, okay. Salamat kayo, Magdon friend. Uy, natin mga listeners daw diya sa ano, sa may Corrales Extension. Naminaw sila sa Magdon karon. Good morning sa yung tanan diya. Nagluto daw sila sinugba. Uy, kalamian na mga Magdon friends, ha? Good morning, saba, Magdon, Gilbert, padulong mi gligog dagat karon. Sige, amping mo sing pag ano diya, pag ligog dagat mga Magdon friends. Alright, hi sa Fuentes family, Ortega family, lakip na ang Fernandez family nga naka-tune in daw karon sa Magdon Radio. Sa ato mga igala sa may Taguluan, Miss Amis Oriental, good morning kay Auntie LV. Og si Baby Lou. Alright, salamat kayo sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Good morning, sab. Happy Sunday sa akong mga friendship dari sa may Bulwa Terminal. Naminaw is Magdum Radio. Samtang nagulat-hulat og pasahero. Alright, salamat kayo. Speaking of ano ma, pasahero. Narabay ano di ba? Naipagtaas sa plitihan. Uy. Mutaas na ang plitihan, may galang. Saon na lang ni. Luoy kayo mga pasahero. Good news para sa mga drivers, may gala. Kay naipagtaas sa ano, plitihan. Kay tuwod man po na sa grabe ka mahal ng gasolina, diesel, uguban pa. So, napoy, ano, sakto po na dapat increasean ang ilang ang plitihan, di ba? Kay, wala naman sila kita may gana tungkol sa kamahal sa petrolyo. O, di ba? No, munang na ay pag-increase sa plitihan. Ang problema, ang bad news para sa mga estudyante, mga empleyado, nga, looy sab kayo, gyapon may gala. Nga, kanabitang, medyo ano good gip mag mga karamang butang bitaw nga mas ma butang nga maglisod kay na moha mo mahal ang plitihan uban pa may gala. So long igit kayo mga Magdon friends, no? Saon na lang gina may gala. Anyway, so napay pa shout out dre be good morning Magdon Gilbert, naminaw mi sa may Makabalan. Okay, maayong buntag. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Maayong morning sa tanan may gala. Alright, napadari si Jen Jen sa may Kauswagan, naminaw sa Magdum Radio karon. Salamat kayo. 10:56 na mga Magdum friends. Panahon ng sabda para mag-goodbye. Oh, musunod ng Magdum Top 10 Countdown. Countdown, 11 o'clock in the morning. Unsa kay number one kanta karong si Mana may gala. Oo, oh, inyo na masayran unya mga Magdum friends. Munang kung maminaw ka sa Magdum Top 10 Countdown, ituloy-tuloy na yung from number 10 up to number 1 para makabalo ka unsay number 10, unsay number 9, unsay number 8. Hangtod sa moabot kita sa pinaka ano may gala, pinaka sikat nga kanta karong semanaha, ang number 1 may gala, di ba? So, masunod na Magnum Top 10 Countdown. Ako gyapon yung makauban may gala. So, paminaw mo, happy na magsugod mga Magnum friends. And tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. 24 oras na mabati mga higala. Kini na lamang siyempre si Mr. Talang Sound Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
2: Mga Magnum friends, 88 days na lang. Paskong Magnum.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:03 sa kabuntagon. Mga higala niyang balita karong orasa. Giangkon sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA Northern Mindanao, aduna ipay pipila ka mga botan sa gobyerno dinhi sa rayon nga naglisod pa sa pagtuman sa kitakda nilang gabayan. Matod ni Dominic Sanchez, Supervising Admin Officer sa ARTA 10, nga paday nilang giaghata nga palambuon pa ang serbisyo nga to sa publiko.
3: Everyone must be compliant. Pero based po sa among na-discover, na-observe, naapagyod nga, nahihirapan sila. No? Nahihirapan. We are at a certain point nga murag, dili mang good change, bigla, murag ana. No? Naapay, siyempre, kay manpower constraints, but we give them the opportunity to improve their service.
2: Ang pamahayag ni Dominic Sanchez, Supervising Admin Officer sa ARTA Northern Mindanao. Samtang nagpahimang noong Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB sa mga driver nga gidili ang pag-abandona sa mga pasahero kininot sa ipatumang transport strike sa mga pipila ka transport group nga sugdan sa grupong Manibala ug mga adlaw. Matod ni LTFRB Acting Chief Attorney Greg Pua Jr. nga posibleng magatubang sa silot ang mga driver nga muhunong sa pagpamasahiro nga makapekto sa sumasakay publiko.
4: Na in fact nakalagay po 'yan sa kanilang prangkisa na wag pong matigil yung pagbibigay serbisyo nila upang maapektuhan po ang publiko. Meron sinusokus po natin 'yan, pinagpapaliwanag po natin 'yan at ang minimum po naman diyan ay 5,000 minimum sa first offense, second offense po. May certain amount din, tapos may suspension ng franchise hanggang sa third offense, cancellation po ng kanilang mga prangkisa.
2: Ang pamahayag ni LTFRB Acting Chief Attorney Greg Pua Jr. O karon sa atong Magnum News Center, matod pa kalingawan na alang sa nagkaroon ng kapistahan sa barangay Makasandig, nagpadayon karong adlawa sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum News Hunter.
5: Nagpadayon karong adlaw Magnum Aileen ang kalingawan sa kining hadol na ng kapistahan sa may barangay Makasandig Magnum Aileen. Kung din karong adlaw gipaygayon ang kinibitaong larong Pinoy. Kung din sa larong Pinoy magsugod karong alauna sa kahaponon na kining ginatawag nilang dulang sa craze patintiro batulata apila po diri ang Paldosibo na pagidiri arena o Tagupuar Bali Big Ball agawan ng biig mo kini pinaka exciting sa tanan mo kini ang last part sa dulang larong Pinoy na diri paigat sa Makasandig covered court Magnum Island. Nga din og mga adlawa aduna usab og mga adlawa September 20 sa mga ginaang kapistahan gidispiras magaron sa kining nga Makasandig og mga kadlawanan sa kining sa ilang patron na si patron na Senyor San Lorenzo Ruiz Magnum Aileen. Og mga adlawa kaliukan ana usab sila iya posisyon og kining ginatawag nga Fiesta Mas alas 6 sa buntag magsugod ang posisyon. So, sa kabuntagon na magsugod ang kininga misa nilang hindi dapita. O ang pinaka-exciting sa naranog mga adlaw magnumaili na kininga food for the people. Food for the people, doon ay 1,500 yung mga pack lunch o kininga pagkaon. Libreng ipangapunapun na din mismo sa covered court na kung din mga bisita, welcome ang taran. Pagkutan na ito si FISA Committee Chair at Agawad Lee Michael Paya sa magnumaili. Kiling kung maurap ng 1,500 na paklans, yung kung magdugang ba? Kapani ang magnamailin nga kung maurap, muna din na ang kining budget. Naka-budget sa kining kapistahan o mga lawa, labi na yun na kining food for the people nga 1,500 na mga paklans yung nga makuha din sa may covered court. Pagod na usabi, paigayang yung kining boxing o kining bingo bonanza raffles sa magnamailin o mga adlawa. O hapit malimtan, naday karong gabi Magnum Aileen. Ang kining variety show. Atong gabi yun na. Ang kining crazy do. and the company. So kining krisito mo kining ni sikat sa kining tong sa Showtime Magdumaylin nga mo kini ang ginaatangan to nga mga residente diri mismo sa may barangay Makasandig nga Magdumaylin unya ning gabi ang ilang variety show. Pagkauban sa variety show dayon may tabo aga kining disco. So paimag no ni Fiesta Community Center kagawad ni Michael Payas sa Magdumaylin nga kining unta nga magpabili malinaw na kapsay aga kining kabisahan nga isahulog diri sa may barangay Makasandig. Pinangunahan ni Kapitan Mario Bulanio Magdumaylin diri sa may Makasandig. Atong paminaw na ang tipik sa payag usab sa itong paginabi ni kagawad ni Michael Payas sa diri sa may barangay Makasandig.
6: Okay mga igala, kauban nato karon si kagawad Michael Payas sa may barangay Makasandig. Wad, umusta sa may kalingawan karong karong adlawa o sa umaabot yung kabisahan din sa inyong barangay?
7: Karong adlawa, among nami activity karong buntag, among larong Pinoy. O napod mi kanang lakag-lakag sa mga sa baboy. And after ana, karong gabi, napod mi variety show. Ang Crazy Duo na taga Cebu. Nag-one me, nag-invite me sa ila. After po sa variety show na napoy disco. And ugma, sa itong kapistahan sa ni Senior San Lorenzo Ruiz, ma, nami misa sa buntag. Kung after sa misa, nami food for the people na murag every year na ginabuhat ang food for the people. And after ana, sa gabi na dayon among activity last is among bingo bonanza para tanan sa residente sa barangay na libre ang pagpalit sa card.
6: So regarding anang sa to people food people food for
7: food
6: the people.
7: For the people.
6: Usa man asa man lapit nila mako.
7: Diri sa covered court ang food for the people. Nami 15 ka food packs na ipanghatag sa mga naay mga may bisita gin mo ni diri na bisag dito ka barangay among gina cater ko sa kan.
6: So kung mahurot na tong 15 unsa may kuan na unsa may tabuan na. Wala na.
7: Undang na
6: yon. So pag ato na lang sa balay-balay.
7: Oh, balay-balay na dayon. Tekan man pud gahikay pud ris barangay pud.
6: So unsa may imong ika-advise sa tong mga residente diri wad labi na gyud sa pagsuulog sa kapistahan o kining sa imong mga bisita nga mo ani diri imong pagagat kanila.
7: Ang ako lang isang safety ra gyud og security sa atong mga mamistahay na likayan gin nato ang kung kanang inom-inom usually mumanggid na tong problema diri. And I hope na kuan lang ta peaceful lang ta mong pesta karon na nagampo mi na wala untay mga limayo na mahitabo. So nagpasalamat kami sa mong kapulisan na whole activity namo naagid sila always namo pong namamumitanod full force pod permanente karon sa mong aktibidad sa barangay. Nagangyo lang ko sa mga bisita nato diri sa barangay ug taga Makasandig na atong i-celebrate ang kapistahan nga peaceful ug kalingaw tang kana.
6: Usa kay tong mga kondere what kaninya Santos inyong gisulog
7: Senior San Lorenzo Ruiz.
6: Luis, okay. So, salamat yawad.
5: Mga kato ang pamayag ni kagawad ni Michael Payas sa Fiesta Community Chair sa kining barangay Makasandig Magnoma Island. Kunin, naglaom ang kining magmalinawan ang kapistahan o gawalay gubot na may tabo sa kapistahan diri sa may Makasandig o mang adlawa. Mga nato nakuha ang balitagin ka diri sa may barangay Makasandig para sa Magnum News Alert. Kini sa Magnum Mother No. 15, John Ramos sa balitaw sa Diso Magnum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugahan ay sa mga balita sa mosunod gatak na kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 11:12 sa kabuntagon.
8: Time check is brought to you by Charmy breathable panty liner for everywhere confidence.
9: My favorite show in the planet.
10: Magnum Top 10 Countdown.
9: Magnum Top 10 Countdown.
11: With Magnum Gilbert.
9: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert.

0: This station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mahigro pala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamig ka pala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation. Your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Steelbath, Spanflex, sandwich insulated panels and more. Para sa lig-on nato, tawag na 0918-964-4524.
8: In 5 meters, turn around.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load.
12: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
13: My favorite show in the planet.
14: Magnum Top 10 Countdown.
13: Magnum Top 10 Countdown.
15: With Magnum Gilbert.
13: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10
12: Countdown. Magnum friends, here's our number 8 song this week. Our new entry from Cat's Eye with Animal.

0: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
3: May gana na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inom matagalaw sa Jitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo
6: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Sa Rica
6: Effective.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mga napatsagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.

0: This station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
7: Sa saad ka ba nga dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makapatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation Oga Senior Citizens Discount do lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 or sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Si Roberto Angkalhan na diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhita ako, awan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka ng ibang gamot.
9: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
13: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: My favorite show in the planet.
16: Magnum Top 10 Countdown.
15: Magnum Top 10 Countdown.
16: With Magnum Gilbert.
15: With Magnum Gilbert.
16: With Magnum Gilbert.
15: Magnum Top 10
17: Countdown.
15: Magnum Top 10 Countdown.
17: Number 4.
14: Magnum Friends, this song was at number 6 last weekend. Here's Pablo with Usan.

0: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
2: Taas ba ang imo blood sugar?
3: Ato na ka may diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500,
2: ato na kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nagkapa mo po sa glucose.
2: Visine,
3: controls blood sugar.
2: O polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinagulong ng butiki sa lugar.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
6: Ina ang kape ko.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Mga higala, nakasinati pa kag sakit sa tiyan? Pagsuka, diarrhea, ug hilanat, basin acute gastroenteritis na. Ang acute gastroenteritis, usa ka balatian sa tao, kun diin makasinati ug di normal nga paggawa sa hugaw. Kinituod sa pagkaon o pag-inom sa tubig nga kontaminado, impeksyon sa bakterya, virus o parasite. Unsay maayo nga buhaton aron kita makalikay sa diarrhea? Kung kita mo inom og tubig, mas maayo kini nga gipabukalan. Pwede usab ang treated water o bottled water. Batasana usab ang paghugas sa kamot. Ilabi na sa dili pamukaon o paghuman sa paggamit sa banyo. Siguraduha nga sakto ang pagkaluto sa pagkaon. Kung nakasinati imong pamilya og diarrhea, pakonsulta dayon sa pinakadool nga health facility. Aniya si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
9: Kasagaran sa ato waterborne diseases, oral fecal na siya. Mao na nga kina-encourage yun ang tanan to frequently wash your hands. Wala na siya nag-matter kung higas at COWD. No? Patasano na magpaghugas sa kamot before and after using a kanabitang mga comfort rooms. Tungod kay kani kasagaran gikan sa hugaw sa tao. Gikan ka sa nagkatilyas o niya nag-prepare kag pagkaon sa imong mga kauban. So that's one way of transmitting the bacteria, no? Ang akong kauhag sa tanan ng mga naka-experience sa kalibang na mag-acto sa pinakadool ng health centers, ano na kita itampal for that? And then at the same time, ma-assess kita, no? Kaya ang atong yung kontra sa diarrhea is dehydration. Ang diarrhea, hindi mo siya makausap, pero ang dehydration, pwede yun ka na siya ikamatay. Labi na yun sa mga tigulang o sa mga bata.
8: Kung aduna mo'y mga pangutana, may tungod sa acute gastroenteritis, tawag lang sa City Health Office Hotline 0938-210-6107. Kiniusa kami nung danong painumdum. Dini lamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Asibid Optical ang presyo dili mahal. Sila na maligya og di kalidad nga ay glasses og IN ang style sa ilang frames. RB Asibid Optical anas sa Best Building, Jerbora Street at Bank Rurama Kugo na po sila ay salay og Prince Cyber Mart. Malingasag branch.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
3: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
4: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras alas 12:12.
1: Tugon nato sa Wados Quality Store ang nagyusaran tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Nanguluhan sa mga balita sa itong Magnum Noontime News. Unos mga balita ta sa itong Magnum Lokal. Bishop Jose Cabantan, may pasabot sa kabinundanon sa altar sa matag simbahan. Magnum National, DWH Secretary Vince Dizon, may klarong walay ghost project sa Taguig City. Magnum International, kaikag enerhiya o kakuhan sa mga kabatanonan sa Simbahang Katoliko, gidayeg ni Pope Leo XIV. Magnum Business, usbaw sa politihan sa mga pasahirong sakinan sa nasod. Sugdan sa pagpatuban o bangadlawa. Magnum Entertainment, Glyza de Castro, nagdesisyon ngay baligyang iyang property sa Baler Aurora. Magnum Sports, Carlos Yolo, kinitibok ang suporta sa konsideran ni ining higalang si Alex Yala o Gijo Bena ang umabot nilang kampanya sa 28 Asian Games.
3: Magnum Noontime News.
0: Maigsod, kumusta? Maayong udto, karong adlaw, adlaw, karong domingo, 27 ang pit sa bulan sa City Metro Newsville, 26. Kini mga ating balita, Magnum for Seed Blanca.
4: O Magnum Angie Alsada.
0: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Sa itong Magnum Lokal, gipasabot ni Bishop Jose Cabantan sa Diocese of Cagayan de Oro. Kung unsa kaminudanon sa altar na matagsimbahan, mato ni Cabantan ng altar, mo'y Ginoo sa katawhan. Ginugang paniling ang tubangan usap sa altar, nagparayo ng atong pangaliya sa ingpit nga pagpaalim sa mga samad sa kinabuhi.
5: Duman kita niini. The altar of communion nga mag-iusa ka nato, dili lang sa simbahan, kundi dili sa atong pamilya, tibok katilingban. The altar of commitment nga diyan itawag sa kita sa Ginoo sa pagtahan sa atong kinabuhi nga to kaniya. On the altar of the sacrificial love of Christ nga naghatag ka nato kapasaluan sa atong mga sala o nagbag-o sa atong kinabuhi.
0: Pamahayag kanto ni Bishop Jose Cabantan sa Diocese of Cagayan de Oro.
4: Ibutiyag sa anti-red tape authority kung arta ang natulog kaadlaw lamang ang pinakataas kaya limitasyon sa transaksyon sa sakabotan sa gobyerno. Kinilabinani at tunga dun ay mga gagmay o simple lamang ang mga katuyuan. Mato ni Arta Region 10 Supervising Administration Officer Dominic Sanchez nga kumusubra na sa mong gidugayon paring mapatawag o patagan o patagon sa katinawan ang nalambigit ng ahensya sa gobyerno.
6: So kanang 3 days, maulag yun lang siya ang pinaka-limit kung mag-transact ka sa isa ka opisina sa gobyerno. No? For example, if you are requesting for a certification, and meaning simple ra siya nga transaction, sayon ra kaayo siya, actually within the day, makuha na lang siya. Pero the law provides up to 3 working days. No? Na ay 3 working days ang government. Pero there, sadly, no, there are instances nga wala pa siya 3 working days and the client has no idea kung naunsa na ang iyang papel. Kanang iyanang cases, bawal yun na. Sa agency's attention may be called, no? And likewise, kanang 7 days, kanang medyo na anay gamay ng evaluation. 20 days, kanang mga dinagko na yun, no? Especially kanang kung mag-involve na og mga sufficient evaluation from licensed professionals like doctors or lawyers, so kanang siya.
4: Ang pamahayag ni Dominic Sanchez, Supervising Admin Officer sa ARTA Northern Mindanao.
0: Samtang nabagyan gyapon ang upland bakal sita sa gimo sa Police Station Triagura. Mato ni Police Lieutenant Natalio Mata III, hipi sa Investigator Section, Investigation Section sa Agura Police Station nga unta dili ikatingala sa katawhan kung anong karunay ang ilang mga checkpoint o pagriki rida kon rikurida tungod kay kabahin kini sa ilang kampanya sa pagkisiguro sa kaluwasan sa publiko.
7: Kung panayon nga po nato no, natay regular gidana kada gabi igid magkandakta og upland bakal sita o kining rekurida kay dako kay na siya katabang sa atong prevention diya sa atong area no. So hugot kaya po na ito gipatuma na kada gabi yun munang angay digil matingala ang atong mga katawan kay tabang niya po na para sa ilaang safety.
0: Pangahayag gato ni Police Lieutenant Natalio Mata III, Hipis and Investigation Section sa Police Station 3, Agura. O karon sa itong Magnum Road Hunter.
3: Magnum Road Hunter!
0: Naspikas linya 124 Spinia Street, Magnum Jean Luna. Go ahead, Magnum Jean Luna.
8: Nagkaroon din sa Metro Antino, sa inyong street na Tugar Shira, di inaway ang ngayon kablakan karon magdumapar sa inyo kung isbutan ang dagos trapiko, dugadaghan karon no, ang mga sakinan sa kaigan ng buntag, apan wala kini nakahatag no, sa hinay ng pagdagan sa trapiko mismo din sa area hagalin no, ito nga na matignan po din, functional po ng traffic light. Pagalim o pag inasunod po no, sa mga pedestrian, mga po sa mga sakinan po, nagabiyahe din mismo sa area. Presensyon sa traffic enforcer, tapos po lagi kay Domingo man karon magduma first aid, pero hapsay no, ang dagan sa trapiko, din mismo sa may Osmania, Florentino Street. Pagkali, kung iskutan po itong panahon karon magduma first aid, init kayo na no, itong panahon karon sakit kayo sa panit, ang iskutan po nyo kainit sa panahon, pero taliwala man yan na. Ang naranggit niyo magduma first aid, kung iskutan na kaadaw po nakasatit ang puso kapag ulan niya. At po nga na matigdan karon sa kaunangan, nipis po naghihis nung ato po nga maobserbaran. Hindi kan diri sa may Pintinos, minya tweeting ato nga syudad para sa Magdum Road Hunter. Kini si Magdum 124, Jane Luna, sabay taong serbusyo, Magdum Radyo.
3: Magnum Road Hunter!
4: Ug karon sa Magnum Haze Update. Ang kasamtangang air quality index karon subay sa Environmental Management Bureau kon EMB Northern Mindanao continuous ambient air quality monitoring stations dinhi adlaw aga Cagayan de Oro station nagtala sa fair nga status human na miya abot sa 51 PM 2.5 AQI ang CDO DNR Region 10 nga station samtang sa Iligan City ana sa 34 PM 10 AQI ug kini ana sa good status ang Taguluan na nasa good gihapon o managtala sa 28 PM 2.5 AQI. Apan ang padayon gihapon sa pagpahinom doon matong City Health Office sa publiko nga mag-ambing umuhimos gikinang lamang lakang aron mapanalipda ng kaugalingon batok sa epekto sa haze o di maayong kalidad sa hangin. Likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilami na kumakita ang haze o limitahan ang paggawas panahon sa utuhang hangtod sa hapon. Kinanglan po nga mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, ilami na mga bata, tigulang hap, mabdos o ganunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulubog hustong mask, mas maayo kung N95 kung magawa sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sirada na sabi ang mga bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin araw malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Paggamit sa electric fan o air purifier araw makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay. O pag-inom o igo nga tubig o pagkaon sa masustansyang pagkaon araw mapaligon ang panlawas o respiratory system.
0: O karon sa tumagdo weather alert sa pag-asa.
3: Magnum weather alert.
0: Justin Abaro, maayong udto.
9: Ayong udto sir, maayong udto sa atong mga suking kagpaminaw para sa atong alakaw sa panahon karong udto. Ang update sa atong gimonitor nga si Typhoon Quimi pasi sa atong available nga tanong nga datos sa alas 11 sa buntag, ang iyahang lokasyon kay nasa 745 km northeast of Isbayas, Batanes. Sa pagkakaroon kayo wala man siyang epekto dari sa ato sa Mindanao o ang intertropical convergence zone napadayang kininga naghatag o epekto sa tibok sa Mindanao o karong punto ang northern Mindanao o ang Caraga region kay makasinati sa mga panganuron ng kalangitan inubanan sa katag-katag na pagulan kilat o pagtanalugdog tungod sa ITCC. Posible ang mga pagbaha o pagdahilis sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, makasinati lang sa panalagsang paglagom nga sa mga panganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan kilat o pagpanalugdog tungod sa ITCC. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahilis sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay nga doon sa kasarangan ng magagikan sa habagatan nga doon sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nga ito karong adlaw nagre-range ng 25 to 32 degrees Celsius o kang atong adlaw mo sa alok unya nga alas 5:35 na hapon. Philippine Standard Time alas 12:52 sa Udto. Mauna itong latest weather update ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulungan El Salvador City. Kini si Justin Navarro. Daghang salamat.
0: Salamat Justin.

0: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantine nga nagpabu sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimundi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discounts sa Clinica del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Retiro logo.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, kalangan suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oras alas 12:26.
5: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
12: Magnum Noontime News.
11: Para ento karon sa ato Magnum National, giklaro DPWH Secretary Vince Dizon nga walay ghost project sa Taguig City. Kinumaan kwestiyonan ni Senador Alan Peter Cayetano atol Senate Budget Hearing. Mato ni Dizon nga nagparayo ng ilang investigation walay nakita ng ghost flood control project sa Taguig City.
13: Ilan ang conclusive na sa inyong investigation na ghost projects across the nation? More or less lang. I mean...
14: Sampu po, more or less. Conclusive.
13: Conclusive, sampu. Okay. Meron bang ghost projects sa Taguig?
14: Wala po. Sa aming investigation, wala po.
13: Okay. As of today, wala. Okay. So, klaro yun, ha?
11: Pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, dadumahan nga una nang giingon ni Senator Ping Lacson nga doon na kinigihuptang dokumento nga may anomalya sa flood control projects sa Taguig.
15: Gipamugo sa Alliance of Concerned Transport Organization kinakto nga kinahanglang dunay fair matrix o taripa ang pampublikong sakyanan una magpatuman sa dugang plitihan. Mato ni Acting National President Levi De Luna nga pwede makasiniti sa problema ang mga pasahirong kung pasahiro ang sakyanan nga magpatuman sa dugang plitihan nga walay huptang taripa nga makita sa mga pasahero.
16: Dahil huliin din po sila, mapaparusahan po sila bawat jeep po natin na walang permit rix, yung taripa na sinasabi, magkakaroon sila ng problema. So kuha muna sila para walang problema. Mabilis na po ang kanilang paglalakad nito. Kaya

0: hindi na po sila mahihirapan.
1: Ang pamahayag ni Acting National President Libay D. Luna.
2: Alas 12.28 na ng atong oras, iklaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB, nga bisan walay kopya sa taripa. Pwede ka pong maningil sa dugang pritihan ng mga pasayarong singiran. Matod LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Poa, nga plano nila ang mapagawas sa polisya kung asa makita mga driver ng updated fare guide sa online.
3: Pwede na po kasi ang utos naman po natin dahil gusto po natin ma-immediate na ma-implement po ito ng ating po mga transport workers at makatulong po sa kanila. Ang gagawin po muna natin ay i-download po nila yung fare guide na nandun po sa aming website. Makikita po doon yung kung ilan magkano po ang pamasahe sa bawat kilometro po, kung ano man po yung kilometro ng pasahero at abat-ibang denominasyon po ito.
2: Pamahayag gadoon, LTFRB Acting Chairman Greg Poa.
1: Diyang nyo sa grupong Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines kan Altudap, ang gobyerno nga tunan ug magmugdag mekanismo nga automatikong musaka ang pritihan sa mga pampublikong transportasyon sa higayong musaka ang presyo sa diesel kiniman aprobahe sa Department of Transportation kan DOTR ang dugang pritihan sugod ug mga adlaw. Mato ni Altudap President Valencio Vargas nga pinaagi nini mas mapasayon ug dili na kinahanglan kanunay nga maghangyo ang mga transport sector ngadto sa gobyerno.
4: Taas po ng tataas, sana po isuspend na yung excise tax ng diesel at ng gasolina. Siguro po yun, or kaya kung makikita po natin, ang lahat po ng ginagamit ng diesel ng mga transport sector diesel, baka po sana babaan nila yung sa diesel, no? Yung excise tax ng diesel. Kasi nung nakaraan po, nag-agalis po ng excise tax, pero hindi po isinama ang excise tax ng diesel at saka ng gasolina po . Sana po yun ang pag-aralan ng gobyerno para, or kaya ang LTFRB naman, ang suggestion ko po sana, kung naririnig po, gumawa na lang po na isang mechanism na pag tumaas yung diesel, ay automatic na rin po sana tataas yung pamasahe.
1: Ang pamahayag ni Altida President Melencio Vargas. Ugras to Magnum Health Alert.
5: Magnum Health Alert!
1: Karon ni obituwayan na Dr. Maria Lourdes Escobar nga mamahimong mamatikdan sa mga kababayenan kung sila anana sa menopausal stage. Mato ni Dr. Escobar nga ang mga kababayenan muagi sa physiological changes sama na lamang sa brain fog, joint pain, insomnia, pagbaton sa belly fat, vaginal dryness, mood swings ug uban pa. Dugdon ni gipasabot ni Escobar nga ang menopause dili sakit apan usa lamang kini kahugna sa kinabuhi sa pagkababay.
6: Tama yun, it's a physiological change because menopause is not an illness. No? Mm-hmm. It is a phase of life. Sabi ko nga, you have to own your journey pag yes. menopause ka. Mm-hmm. So what happens is, kapag may brain fogging, mga vasomotor symptoms, ang estrogen kasi is an enabler hormone. No? It enables the whole system of the body, starting from the brain mm-hmm. to the heart to everything. No? Pagka meron kang brain fogging, ang estrogen kasi normally, it stimulates a certain neurotransmitter in the brain. Mm-hmm. Meron tayo sa brain, sa hypothalamus, sa pinakamataas na part ng brain, tinatawag natin na thermoregulatory area.
7: Okay.
6: Ang estrogen, pumupunta siya doon at nire-regulate niya yun na tama sa kung ano yung nararamdaman ng pasyente. With menopause, this now declines. Nawawala yung time na yon, yung part na yon, at nadi-disorient yung thermoregulatory center.
7: Okay.
6: Kaya hindi ka makakope. Konting change lang nag-overreact yung system mo. Kasi wala ka nang nagre-regulate doon.
1: Ang pumahayag ni obstetrician gynecologist Dr. Maria Lourdes Escobar.
2: Karon sa itong Magdum International sa Pransya, gidaig ni Pope Leo XIV ang kaikag enerhiya o kakuan sa mga kabataon ng simbahang katoliko. Kini atubangan sa bagang duod sa katawahan ng mitambong sa open air mass sa Paris, barabarang 700,000 ka mga tao nagtigom sa misa ang panguluhan ni Santo Papa kung sa Santo Papa. Gikan sa Special Altar Place de la Concorde sa kaduang adlaw sa iyong upat usab ang magbisita sa Pransya. Mato ni Pope Francis, gadili usab ang ayang itago sa mga katoliko ang ilang kaugalingon ng pagtuo sa importanteng maparangat usab kini sa uban na binaniadto ng inahanglan sa kabaguan. Gudagan pa sa Santo Papa nga maayong panlantaw ang kaikag inirya o kakuan inuman ang kalipay ng dalas komunidad sa mga Kristiyano. Una na nakitagbo sa Santo Papa sa mga migrante o volunteers sa mga bisita sa Maison Bakheta Center nga usa sa asosasyong nagsuporta sa mga refugee.
1: Sa Amerika mo, abot sa 10 milyones kung mga tao sa nagkarayong bahin sa Northeastern America ang nakasinatikaroon sa pagbaha, pagkawala sa supply sa kuryente o pagkabaldas biyahe. Noon at dinideklar na ang state of emergency sa New York o New Jersey nga managsamang nakasinati sa halapad nga pagbaha. Samtang kusog nga ulan o hangin usab ang posibleng masinatian sa Virginia o Maine. Dugtong ini kapingsin mil ka mga panimalay ang nawadan sa supply sa kuryente tungod sa dautang panahon. Hisayran nga tungod sa pagulan o pagbaha, lakip sa nakansilar ang konsyerto ni Ed Sheeran sa Boston.
2: Karon sa atong Magnum Business, ipatuman sa sunod adlaw kung sugod og mga adlaw. Ang usbaw sa palitian sa mga pabublikong sakyanan ubos sa pag-umplitian, giprobahan sa Land Transportation Franchising and the Regulatory Board kung LTFRB minimum nga palitian sa ordinarong jeepney mahimo ng 14 pesos gikan 13 pesos sa nung 4 ka kilometro o dugang 2 pesos sa matag musunod nga kilometro. Samtang modern public utility jeepney, ang minimum nga palitian mahimo ng 17 pesos o dugang 2 pesos o 40 centavos sa matag sunod nga kilometro. Ang minimum nga palitihan sa ordinaryo city bus musaka 15 pesos unang 5 ka kilometro o dugang 2 pesos o 49 centavos sa musunod nga mga kilometro. Dugto nini ang provincial bus nun na kini 2 pesos nga 2-3 pesos nga mga musunod kilometros. Magdepende lamang sa bus dugang 2 pesos o 6 centavos nga 2-3 pesos nga palitihan sa matag musunod nga kilometros. Nunot ni ang plug down rate sa taxi mahimo nang 65 pesos nga 90 pesos depende sa matang taxi, apan wala increase sa kilometer rate. O ang airport taxi gikan 75 pesos nga 215 pesos. Isa nga TNV sa mag-increase usab depende sa matang sakyanan og 15 pesos ang pick up fee matag kilometro. Samta sa Forex Street, usa ka sa dalang balon sa 62 pesos, 75 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 37 centavos, ugong dollar, 7 pesos, 28 centavos, Australian dollar, 43 pesos, 28 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos, Canadian won, 4 centavos, euro, 71 pesos, 41 centavos.
1: Ugarans ng Magnum Entertainment. Nagdesisyon ng aktres nga si Glyza de Castro nga buhian na ang iyang holiday home sa Baler, Aurora. Sa iyang Instagram post, kipaambit sa aktres ngayong napalit ang property niya itong tuwing 2018 isip lugar di na iyang pamilya makabakasyon, makarelax o magahin sa oras. Mato ni Glyza nga itong pandemya, mas taas nga oras ang iyang gigahin sa Baler. Din mas nadaig niya ang walinaong pumuyo sa probinsya, palibot, komunidad o mas dagang oras sa pamilya. Apanabago na ang iyang prioridad sa pamilya karon tungod sa mga bagong plano sa umaabot panahon. Tungod ini nagdesisyon silang ibalik ang property ug unta makakita sila og bag-ong tag-iya nga maka-appreciate ug mag-atiman niini.
2: Karon sa Magnus Sports, nagpareyag sa iyang konsuporta si Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo, siya mismo ang kaubang atletang Pinoy. Ngayon sila Alex Yalaw at Eji Obiana. Ganunusap sa ilang pagpangandam sa tagsatag sa kabanya sa 2026 Asian Games sa Japan. Mato ni Yulo nga nagtuo siyang mahimon Yalaw at Obiana ang gibatunan nga kasing-kasing og espiritu sa mga Pilipino. Gidugang pa ni Yulo nga iyawisam giampo ang duruha nga magkonsider niyang higala sa ilang kadaugan o kalawasan sa ilang competition. Si Yalaw sab gitag ng modula og mga adlaw batok sa Mudaog, tal nilang Pacharin Chia Pande sa Thailand og Mahin Aftad Kirise sa Pakistan sa second round. Santang si Obiana gitagdang dipinsan ayan titulo sa pole vault karong Martes. Saraan nga kasamtang rusam midula karon ang misabisdong si Janry Ubas sa men's long jump qualifier. Inarabati atong Magnum Noontime News o karong sa itong headline review. Magnum Local Bishop o si Kabataan may pasabot sa kapainudanon sa altar sa Matagsibahan. Magnum National David W. Secretary Vince Dizon may klarulay Ghost Project sa Taguig City. Magnum International Kaikag Enerhiya o Kakuan sa mga kabatanunan sa Simbahang Katoliko ginaig ni Pope Leo XIV. Magnum Business usbaw sa palitian sa mga maserong sakinan sa nasud sugdan pagpatuman o mga adlawa. Magnum Entertainment Glyza de Castro ang desisyon ng ibaligya ang iyang property sa Baler, Aurora. Magnum Sports Carlos Yulo tibok suporta sa gikonsiderar nini higalang sila Alex Yala og AJ Obiana. Hangtod ba alas sa Magnum Noontime News, kini si Magnum Perseid Blanca
1: og Magnum Angie Alzado.
2: Sa usa ka gawas ng katiliman katawa lang gawahanan, naglamang barugan ako sa katawa na matuman sa balita og Sir Bisyo Magnum Radio.
0: Inyong nabang- pabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 12:38.
7: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
15: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
16: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
17: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
4: May gala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka pusino substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inom tagadlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
12: The brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna uno sa kahaponon, mga higala niyang balita karong orasa. Walay unang operasyon sa kapulisan sa Dakbayan, ilabi na sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga. Mata ni Police Lieutenant Natalio Mata III, Hepes Investigator Section sa Police Station 3, Agura, nga sa ilang mas gipalapdang drug by bus operation, doon na sila upat ka mga akusadong nadakpan ng bulana. Samtang nagpareno sa bang ilang operasyon kon uplan katok nga nagagat sa mga illegal nga nanagiyag armas nga itahana kini sa ilang buhatan.
3: Kut no gipatuman nato no natay mga accomplice mate labi na ang ato ang anti illegal drugs no natay upat nga by bus operation kahit no? Nato ni dito sa korte o ang ato ang siyempre uplan katok no padayon nga punta sa atong revitalize nga uplan na katok so natay natala gyapon nga nagsurrender no sa mga improvised firearms so natay isa ni ana.
2: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Natalio Mata III, Hepes Investigator Section sa Police Station 3, Agura. Samtang gibutyag sa Commuters PH nga importante ang fare metrics kung taripa dungan sa pagpatuman sa dugang plitihan sa mga PUV. Kini aron malikayan nga ang panagbangi tali sa mga driver ug sumasakay publiko. Mata ni Commuters PH Chairman og Resident Transport Urban Planner Julius Dalay nga dili sila supak sa pagsaka sa plitihan. Apan susamang kinahanglan sa mga commuter nga mag-adjust karon tungod sa posibleng kakuwangon na unya sa ilang kinitaan, bisan pa man umisa ka ang minimum wage dito sa kauluhan.
4: Time immemorial, bago nagkakaroon ng taas o baba pang masahe, laging merong fare matrix na binibigay ang LTFRB para ipaskill dun sa mga sasakyan para in case na magkaroon ng gulo or magkaroon ng dispute yung driver tsaka yung pasahero, ipapakita nila na ito po, sinabi ng LTFRB na may ito na po ang presyo ngayon ng pamasahe. Kasi kumbaga, Biyernes lang nila sinabi. Tapos biglaan na wala namang pasok ng weekend, no? So, kumbaga naiipit yung mga driver, lalo na may mga kababayan tayong talagang tipid na tipid, tapos magugulat sila na bakit ganun na yung presyo ng pamasahe ko ngayon.
2: Ang pamahayag ni Commuters PH Chairman og Resident Transport Urban Planner Julius Dalay. O karon sa atong Magnum News Hunter road clearing operation gipahigayon karon sa barangay Kaoswaga ning Syurad sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Fersid Blanca.
1: Magnum News Hunter.
5: Magdumailin no sa barangay Kinibangkusa ang magdumailin no ang gipahigayon lugar ng road clearing pangus sa pangulo ni Kagawad Joseph Baltasar usa sa mga rason ni ini no kinahanglan gyud matud pa ni Kagawad Joseph sa barangay Kusa na mag road clearing na gyud kay ang mga kahoy lagi magdumailin naghada kayo unya kampong na kumbaga baga na kayo no ang mga dahon unya mga kahoy na nagit mismo diya sa mga kurinte no ga dapat na mo nga usay mga rason daw magsila sila ang mga kurente tungod kay nagbabag na dito o dito na nag-supply na ang mga kahoy dahon o guban pa mauna nga usa sa mga rason nga bisan tuod og adlaw Domingo matod pa ni Kagawad Joseph Baltasar nga bisan Domingo para yun gyapon ang ilang mismong trabaho kay aron lugar nga katong mga gareklamo sa mga kaisunan magkuwang-kuwangan po no ang kinibang problema labi na sa mga kahoy o kinibang mga sagbot nga nanagit mismo nga sablay o dipon mayo tanahon nga daghan gampong na kayo ang mga gitawag lugar nato nga mga kahoy sanga. So karon bisan tuog Domingo, para yun no, ang tupilang kabahin sa barangay Kusa, ilang i-clearing gamit ang chinso, ipanggabas sa mga kahoy nga nana mismo nagkinibang nagkampong na, nagsagyat das mga kurente, aron usab, nga dili itaon magkinibang sila-sila o magkos pagkasunog o pagkinibang daot sa kutay sa kurente kung panahon sa hanginangin o ulan-ulan tungkol kay dagkong mga sanga ang naglapay na mismo sa mga kurente. Gikan sa barangay Kusa, kini si Magnum Percy Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugahan ay sa mga balita sa mosunod gitak na kini si Magnum Aileen Acorins sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alauna 5 sa kapunan.
6: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Magnum Back-to-Back Sunday.
7: Magnum Back-to-Back Sunday.
6: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Return.
1: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
5: pabalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
8: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga resume sugar cane na mamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginolog, Misamis Oriental. Pabod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Roberto Guerra, Senyor. Mag-itipor na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga Bukol.
2: Aha.
1: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sasamagayad. Siktibo ka niyo.
0: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo ay hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na. Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapaligon sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Serio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Magnum Back-to-Back Sunday.
6: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kapunon. May galang balita karong orasa. Gibutiag ni City Administrator Attorney Roy Agas nga gipawos ang LGU Cagayan de Oro alas evaluation, final evaluation judging alas sa 2026 Business Friendly City Urbanized City outside Metro Manila. Matod ni Agas, tulo ka tuig na ana sa top 5 finalist ang siyudad.
5: Natagaan mi sa pribilehiyo to represent ang atong dakbayan. Sa ngalan ni Mayor Clarex Uy, uban ni Monet Sagaral sa Oro TIPC, para sa final evaluation judging para sa Philippine Chamber of Commerce and Industry sa 2026 business-friendly cities sa highly urbanized cities outside Metro Manila. 17 na ka highly urbanized city outside Metro Manila, kay ang Metro Manila na amay 17 na outside, 16 ang Metro Manila. Mindanao, unom lang na, Apil Iligan, Davao, General Santos, o ingon man, Zamboanga. Ang sa Visayas, unom. Ang sa Luzon, 5 lang na sila. Ang Hila City, Baguio, Lucena, Olongapo.
4: Ang pamahayag ni City Administrator Attorney Roy Raga, samtang gibutiag ni Commuter PH Chairperson and Resident Transport Urban Planner Julius Dalay, nga importante ang metrics nunot na sa pagpatuman sa usbo sa plitihan sa mga pampubliko nga sakinan aron malikayan ang wapang sinabdamay sa mga driver o commuter. Matod di Dalay nga dili sopak ang grupo sa pagdaas sa plitihan apan kinahanglan nga makadaginot ang mga commuter o posibleng kulangon pa ang ilang kita bisan pa man sa minimum wage nga gipastasan.
6: Well, no, actually, kasi on one end, naiintindihan namin, hindi naman bumaba ng todo tulad nung dati yung krudo, you know? Mm-hmm. Lalo na nung nagsimula yung gera sa Iran, no? Ang laki ng impact dun sa yung presyo ng petrolyo. Pero on the other hand, syempre, aray na naman, no? Nabanggit nga rin kanina, no? Na katataas lang ng minimum wage. At pero yung minimum wage na yun, eh, parang mapupunta lang sa pamasahe mo, no? Lalo na dun sa mga gumagamit ng provincial buses, no? Tsaka ng ibang mas malaki yung increase. So yun yung dilemma on both sides, no? Hindi namin siya masisi, pero at the same time alam naming masakit na naman yung itataas.
4: Ang pamahayag ni Commuter PH Chairperson and Resident Transport Urban Planner Julius Dalay. Ugron sa itong Magnum News Hunter, 20 ka mga kumpanya mi salmot sa job fair nga gipahayagayon sa DMW Region 10 sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Para po sa una, ganapay gayon sa botan sa Department of Migrant Workers ko na DMW Region 10 na ang kabataan job fair sa usaw sa mga kalihukan sa nasangpit ng botan na sa area sub sa Bukidnon o sa larawigan sa Misamis Oriental sa nasangpit ng kalihukan na ing biyabot sa 20 ka mga kumpanya gikan sa lokal, regional o overseas employment sector sa ang nagtunong sa ilang trabaho o bakanting trabaho sa ilang mga kumpanya. Yun naman sa Bataan sa Department of Labor and Employment Kondoli Region 10 na alang sa mga pag-offer sa mga employment opportunities sa mga job seekers alang sa maong katuyuhan nga matagaan o matunulan o oportunidad ang mga kabataan-unan naman ng mga bagong graduar sa ilang mga kolehiyo kabutiyag 200 plus ka mga aplikante ang kabuna na sa first step sa nasang career goals ang pagpatuman or ang pag-apply sa mga oportunidad. Pabot sa 80 kapin ka mga aplikante ang na-hired on the spot sa nasang employment program. Kini inisiatibo sa nasang pitkabotan din sa pag-suporta sa lokal na kagamhanan sa Bukid Nuna. Sa bisa-bisa rin tala di na rin po nga makaapod na po ang mga oportunidad nga gitunor o gibukas alang sa to nga mga kabatanunan sa Tibuka Region 10. Balitagi ka sa DMW Region 10 kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabagtulan na sa palitaong serbisyo mga radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500. Pinoy, the best ka! Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

adlaw sa tuwang programa dinhi sa afternoon. Sa tuwang panag-uban Sunday, sa tuwang programa kong Pinoy, the best ka, the best of music, Pinoy na Pinoy, atin-atin na ito, mga kaigsuunan na mga musika, at sa atin na atin po ito, na mga OPM bands, OPM artists, and sa tuwang mga songs, ng inyong mga paborito, karong hapon ang mga higala, labi na sa mga Pinoy, ayan, sa mga ating katagalugan, at sa ating mga kabisayaan, na mga local music, nga ito nga mabati may gala, okay? Nining hapon na para sa tuwang mga hit songs and mga favorite songs ng mga tumapati may gala. Kaupan ang banggiitan na buwi pa sa panahon ng homo sapiens.

sa tuwa nga mga paboritong musika. Ang katong ganahan diag 80s and 90s and 70s mga kaigsunan nga mga old Pinoy music, OPM. And sa tuwa nga mga Pinoy na Pinoy ha. Oo, katong naa karon sila mga panimalay, good afternoon. At sa ilahang nga mga gipanglaagan karon, good afternoon. Siyempre sa katong naa sa mga public places, sa mga malls, sa mga restaurant, mga kinigaban pa diha nga mga hotels, nabaka mo sa mga bars,

Station, Magnum Radio 99.9. Your news and music station, mga Magnum friends, sa tunga panaguban, lingaw-lingaw, chill-chill sa tunga mga paboritong musika. Labi na sa tuang panaguban karon, inubanan sa pagpabati sa mga musika, labi na sa espiritu sa kapaskuhan. Oh, happy.

0: Tapos Christmas decors, dayon silang balay. Kunanay Christmas lights, hinahinay. Ang oba na naigo na gani. So, mga bata, ato makita, no, kusagara. Enjoy sab kay sila, silang pagpamasko. Ngawat na po sabi ng taon nga musapi lugar. Ang uban sad kay inot daw kuno imuda mo hatak. Pag gamay rang hatak, bayag iksunan, ingnong inot. So, dapat yun tinagko. So, mga suko ang uban. So, dapat na lang siguro kung depende sa kanta, kung saan dating o kung saan ang pag-perform, mas mahal-mahal yun siya. Okay? So, sa tanan ng mga microfriends na ito din na, kay Bear naman yun. Isulod naman yun ta sa kining Bear Month. So, muna yun itong panulungan ani karon sa itong Christmas season. Okay? So, this afternoon mga microfriends, dami na usap tama sa ito ang mga paboritong music, sa ito ang mga sikanta, uga mga OPM, mga Pinoy music, na itong mabati karong hapo na kauban. Siyempre, ang banggitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo Sapien, magnomensyo ka magtulan, limin ho ng Cagayan di Oro mo palik naman lamang sa mga musika at mga pahinom doon sa ito ang number one station, Magnum Radio 99.9 News and Music Station.
1: Magnum Radio Time. It's 2:17.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayos sa bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon. Upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, aduna'y powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
11: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, Life Extension.
10: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Pirmig ka pangihi. Hanap kang pananaw ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
14: Di kaya ang diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Karun na yun.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, Permilang Butik.

0: sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: We'll be back in a moment, right after this station break.
2: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
3: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
5: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingida ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500, adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protect tado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
8: Mighty C,
7: the mighty power of C.

0: TJX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
0: TJX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
6: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: Ang Kevin Sardines available sa mga suking tindahan. Mag-Kevin Sardines na!
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Pinoy, the best ka!
3: Sariling
2: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:12 kahaponon. May galang balita karong orasa. Gisiguro ni Miss Camille Stephanie Benito, pharmacist sa GR Borah General Hospital, nga gecheck sa pharmacy ang matambal nga maabot gikan sa mga supplier. Mato ni Benito nga kini sa pagsiguro nga luwas o kalidad ang matambal nga ihatag sa mga pasyente.
5: Sa amua sa pharmacy, gina-make sure po namo ang maabot sa amua nga tambal through from our supplier is safe po and quality po siya. Mm-hmm. Kaya pag maabot ang tambal sa amua is gina-check yun na mo kung makaya gani usa-usahon na mo og check. Kaya tanan nga tambal nga mo maabot sa amua is ihatag sa pasyente. Ug mo reflect rebegya po na siya sa amua no, exactly. Kung saan ihatag sa pasyente. So to make sure nga tanan tambal nga mahatag na mo is safe po and quality, kami mismo mo check me, double check pa namo kung kani nga tambal okay ni siya, pwede ni siya ihatag. Kani nga tambal dili ni pwede ihatag, iuli sa supplier.
4: Ang pamahayag ni Miss Camille Stephanie Benito, pharmacist sa GR Borah General Hospital. Samtana ngayon og clearance si Eric Alvia, Secretary General sa NAMPREL, sa ilang konseho kung magduso sa petition for certiorari alayon na sa pag-uktaba sa barangay election, barangay SK election, mato ni Alvia nga maong nga balaod nagpugong sa katungod sa mga Pilipino sa pamili sa ilang lider.
6: Humihingi rin ako ng clearance sa council namin kung maghahain kami ng petition for certiorari sa Supreme Court. No? Pero sigurado na may hakbang kaming gagawin para tutulan ito. No? Dahil alam namin na yung batas na ito ay medyo unconstitutional. Unang-una, no, yung kaya namin tinututulan itong batas na to ay ito ay pumahad lang, no, sa karapatan natin, no, para bumoto at mamili ng ating mga pinuno, no. Itong halalan na to ay pang-siyam na beses na tong pinospong simula noong 1994.
4: Ang pamahayag ni Eric Alvia, Secretary General sa NAMPREL. O karon sa itong Magnum News Hunter, NAR Region 10, nagpahigayon og System Management Committee meeting alang sa pagpaligyon sa serbisyo para sa mga mag-uuma. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter!
7: Nagpahigayon System Management Committee meeting ang National Irrigation Administration, Region 10, dito sa Lanao del Norte. Gipanguluhan kini ni NAETSEN Regional Manager Engineer Binietes, Deregungan Kauban ang mga Irrigators Association, Department of Agriculture, Pag-asa, PCIC ug mga LGU sa Kapatagan ug Lala. Tumong sa panagtigom, hisgutan ang dagan sa irrigation, nga problema sa uma ug unsa ang pagpaayo sa serbisyo para sa mga mag-uuma. Matod ni Acting Division Manager Engineer Paul Pablito, gamitin kinahanglan nga kanunayong pagtinabangay. Iyang gipasiugda nga kinahanglang unahon ang kaayuhan sa mga mag-uma, dili lang ang personal nga interes. Pinaagi sa mga panagtigong mas mapatikot ang panaghiusa sa NEA. Sa mga mag-uuma, alam sa mga maayong agrikultura. Balita, gikan sa NEA 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalabati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Ka. Sariling atin. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
6: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
7: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
8: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
9: In 5 meters, turn to right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load!
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, ug pagpang hupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
13: Pinoy, the best ka!
14: Sariling atin!
13: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

memories sa to nga mga panahon, mga kaigsunan, labi na sa inyong mga paborito nga musika, paborito ninyo nga mga kanang inyohang mga theme songs. Okay? Sa mga ganahan ninyo may galang mga own Pinoy music, OPM bands and artists, and sa mga magnum friends nga gagpaminaw ug sa tanan may galang nga nakatune in karon sa ilahang nga mga radio sets ug sa inyong mga balay, labi na sa ilahang nga mga sakyanan, sa mga magnum friends nga nakakaroon sila mga tagsa-tagsa ka mga gipang laagan. Alak ato mga laagan diya kayo may gala, mayong hapon kaninyo tanan. And sa ito nga pagbalik mga gala, dining mga takna, syempre, muni ang kining pagkapanghinapusap sa ito ang panag-uban, labi na sa ito nga pag-uban-uban sa Pinoy, the best ka nining hapuna. And syempre, of course, mga kaigsunan na ito diya nga nakarelate. Kinsa ba diya'y nakarelate may gala sa mga musika ng inyong nabati? Karong hapon na, ha? Mga nakadungog diya mga kaigsunan, ang headbang-headbang. O baka nag-kiki ay makaroon, o basing naghinuktok na lang ka diha. O basing ang uban diya kay naka, ano na lang, imot-imot na lang ba? Kay nakadungog man sa ito ang mga musikal. Mapaborito nila, team song po yun nila anang panahona. Labi na katong time nga in love pa sila. O di tsada kayo lahang pagpaminaw. Nakaremember din sila sa mga panahon. O katong mga maayo pa ilang, malipayon pa sila. Dahil na nakadumdum sa danguban mga macro friends, labi na katong uban nga pagkapkudungog nila sa mga musika, mo maning team song o katong time nag-away mo na mo nagyudi ni Ron. O mo maning time mo nga grabe po sakit niya sa ako ah. Hala, tikal mong ginigaron. O sa to nga mga macro friends nga mga nakaroon sila mga gipanglaagan, nakamonitor kanunay may gala sa Magnum Radio, sa silang sakinan, nga nakapaminaw, na mayong hapon kaninyong tanan, nung daba ka kamo sa inyo ha mga balay, naglimpyo baka mo ron? Limpyo-limpyo, na silig-silig, trapo-trapo, sarapis pintana, salog, bangko, o baka nanilig baka mo diya ron? Nanilig mo, naglimpyo baka mo sa gawas? Naglapog-lapog baka mo diya ron? O baka nang basok baka mo diya sa gawas? So, nang laba, basig nang laba pa mo ron ha? Init na baka yung tanan mga kiksunan? O katong mga nang laba, unang halay pa? O kamulong tuktok pa diya gamit sa palwa? Unsa ba kanyang ipangbuhat? Basin nga ang uban gani siguro dala washing na. Washing silang motor, washing silang sakinan, himas-himas, sabon-sabon, pasirit sa tubig. Ana dayon. So para limpyo ga tinaw din kayo tanawon. Daw sinaw kayong mga sakinan, mga motor. Sa mga Magnum friends din na nga nagalimpyo. Katong nangaligo, basig naligo pa moron. Kamulo pa mo diya o ka ng waswash din sa inyong dagway. O katong mga naglaag-laag pa kaha mga kaigsunan sa ilang mga gipanglaagan. Nga chika-chika sa ilang mga kabaranggayan na kabarkada sa ilang tanan ng mga higala. At sa mga mag-uyab, sa mga banpadiha nga naglaag-laag. Nala, sige mga Magnum friends, salamat kaayo sa inyong hanga pagpaminaw. Sa tanan diha, may higala nga nalingaw gitintawad sa tuang musika.

Okay? Oo, oh, amping-amping lang yun ta mga background friends kay ang tuwa nga panahon usahay dili masabtan na ulan-ulan, paghunan, ang agikan pas init. So, makakuan yun po, makasipon o makahilanat ang ubanan.

nakakaroon sa mga panimalay nga nakaukok yung ong karon o sa mga igalan na to din naglaag karon. Amping-amping lang yun ta kanunay mga mag-friends. Thank you so much sa inyong pag-uban-uban nantun sa ito nga programa. Pinoy, the best ka! Kinilaga po ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng home sa Pina. Magnomencho kabaktulan liminhon ng Cagayan Dio.

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
1: Lock it in.
2: We'll be right back.
3: We'll be right back.
2: Magnum Radio 99.9.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
4: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulo ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano ba ang akong panulukan.
0: DGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Later.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio,
0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP,
2: Magnum Showbiz Delights.

Yes, mag naman friends, no? Mayong hapon ka na itong tanan na laing hugna na po ni sa itong atulumanan karong nga Domingo nga mao ang Magnum Showbiz Delight. Siyempre, kauban gihapon ninyo inyong showbiz queen Magnum Kia Abilino sa kung di na maghihisip po tapos na karon sa kaning ubay-ubay.

sa itong mga men in uniform sa kapulisan sa Corpus, sa itong mga higala sa Police Regional Office 10, itong mga kamumbiruhan, mga tanod, mga RTA, ngunit man mga CDRMD o guban pang mga personahe nga nagahimo sa pag-abantay o pamintinar sa itong kaluwasan din sa Dakbayan. Alam po, dili po tayo nga makakuha ng mga emerhen

0: Yeah, talaga gani. Gani na mga busy na kayo sila magdama friends no. Pero wala pa may kakasimutan po ng mga
1: invitar.
0: Gani na namin nakita ng mga among mga kaila kami ni Magdom Ramon pero gani na naman mig oy may hapon ay mga tag.
1: Kesa sa inyo?
0: Happy birthday.

0: Kay, pwede ka nila diretso ka.
1: Ay, kay Kapitan Nabunggay. Oh, hello. Maayong hapon kanimo. Salamat kayo, no? Kay ganina magudagdang kiya. Naas sila yung mga events. Pero karon tuloy-tuloy gihapon niya. Naday disco niya ang magdumkiya.
0: Disco tao niya magdumchain.
1: Sakit naman akong ikod.
0: Tulog niya ng mga rasutso sa gabi.
1: Ito, lisod na kayo ni Iki ay among buha pang marimar.
0: Yes.
1: Among kiniayan kiba. Natatuwi.
0: Among kiniayan ni Kikani lang. Kanip taong one step forward, one step backward.
1: Lahi pa nangyay mo. Chat-chat lang siya. Mo na mga old school. Mga kakuan ba? Old school.
0: Dali-dali. Mga one step forward, two steps backward.
1: Pahalata mo kayo. Pahalata ko si Mirindan. Si Magdumkia, Magdum Friends. Around the 800s.
0: 800s.
1: Before Christ. So, nasaksihan na niya, no, ang kining mga pagkamugna sa mga kapestahan dali sa siyudad sa Kandiora.
0: Hindi yeah, lang barangay Indagang nagpesta Magdumajin, ang barangay Makasandig, ang barangay Konsolasyon. Yeah, karun po, sunod si Manatong, nasayaran magbarangay Agusan. So, dagan-dagan.
1: Agusan o Konsolasyon, dungan.

0: Sukon.
1: Okay. Inigsuka rin mo, nasuka rin mo. Bita, joke lang. Ay, untan, no. Katunding mga gainom-inom. Mm-hmm. Ito na yung duman sila nung dili magpalabi sila hang mga gipangbati nga kalaklak din na so kun lang kana bitaw
0: drink moderately dili yes. Drink moderate kay mo ka kay mo ka drink moderate show kana lisod na siya sige sa lawas gid mo makumaan na
1: So dapat do careful gyud mo kay aron pod nga din ako mabasahan sa blatter yung mga pangalan
0: kaning dili pod namo kuha ni niyo hang detalye sa traffic enforcement unit
1: mo gyud ay mo pagpalabi labi na katubit ang magdrive pa una na kan ganinyo nga naigahulat sa inyo hang sa inyong pag-uli inyong pamilya kung wala mang galing ay namo may mga pet siguro pod no yun ang naon kay part of the family magyapon kung wala pa gyud ano na lang ang giabangan ni mo gahulat gahulat para mabayaran
0: kung wala yung magulat ano na nga duty pa kaugma
1: o oh, gahulat ni mo manager ano na ni mo
0: ano na ni mo yung motivation kahit ikagulo ah
1: o oh, ano gid na lumin

0: ang drink mo diretsong mo inom man galing kaning magbilin og gwapang uli og akong dili kaya magpadap.
1: Unsa so, magbilin pa uli be? Mas ta wa mino ta ni niya kay kani mo good siya. Dili dayon updated gigi ko ani niya.
0: Yung pag dili na kaya, pwede na makamukhang taong na pulo ka lead me lord. Oh, lead me lord. Yan to siya.
1: Lead me lord, yung gikanta ato. Amin na po yung gikanta ato kay Britney Spears.
0: Lead me lord.
1: Lead me lord.
0: Sige na ka mabulga itong mga kuan-ani nga mga...
1: Ito, ako yung makauban ko rin, hindi ko ang showbiz sa Princess Madam Jane Luna.
0: Okay, so ato na sugdan, ato ang mga headlines karong hapuna. So, gingon, nga si Archie

0: So sa tong blind item karon, giingon nga anak sa duha ka mga ilado nga showbiz personality na sapon nga nangawat sa tindahan sulod sa usa ka mall. Halak ka di ha. Ano bang nangawat?
1: Nangawat. I don't know. Mangawat di.
0: Grabe naman ni. At least sa pagkidiyan parents. Siya wala siguro siya allowance to. Sige man. Nga naman, char.
1: So good lagi sa mga judgmental. Gawas mo baho dito sa...
0: Sabi ta, wasan day ka ni wala siya budget. Wala siya allowance sa tong time. So, masaya na ito na karoon sa itong pagbalik niya itong matulumanon ng Magnumal Showbiz Delights. Oras, alas 4.21 na sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, nganong na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off all wide, plus an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale.
10: For DTI Fair Trade Permit Number RXMR100233 Series of 2026.
11: Magnum Showbiz Delights.
12: So, balik taas. Ito nga ito naman ang karoon nga.
11: Magnum Showbiz Delights.
12: So, ganaan ito karoon Magnum Jane. Itong mga igipan.

0: kasong acts of lasciviousness batok sa aktres nga si Rita Daniela Magnuncheng.
1: Kaya magdumaki ano kay nagduman nga gi-deny matod pa sa Baco Regional Trial Court ang not guilty plea sa aktor nga si Archie Alimanya o gibarugan nga sad-an kini sa kaso nga acts of lasciviousness. Nga gipasaka sa aktres nga si Rita Daniela pero magdumtiyon sa ganining acts of lasciviousness mo pitong
0: hipo. Pagpangbastos.
1: Oo, pagbastos yan. Bisag hipo, no?
0: Oo, kanina pa pagsaan nga kisan ka, kanipinong kanina widawir ni hilam-hilamon ka.
1: Murag ano siya, kanang first step siya sa rape manata. Kung wata na sayo.
0: Kaya, base sa pagawa

0: 14 cities kung MTCC Branch 2 nitong October 2025. So, nag-guilty na din siya Magnum Jane. Ito pang last year. Pero sa lower court.
1: Nagsugod ang maong kaso Magnum Kia human nga nagpasakaw kasong acts of lasciviousness. Si Rita Daniela ni atong October 20, tuig 20, tuig 2024. Human sa nahitabo ato sa usa ka Thanksgiving party nga nahitabo sa September maog hapon nga tuig sa Bacoor City kung diin pugsanon matud pa gagihalukan ni Archie ang actress nga supak sa iyang kabubuton og walay panugot.
0: O nga naman sa mga halok mo mga wala mo gisugta na unsa day mo
1: bitaw nga ngano unsay kuan unsay inyo hang makuhan na
0: sa context naglalaban ninyo nga naman mga
1: basin nga. Thanksgiving ba basin na i-drink shuba at
0: drinking or marmar.
1: Oo, pero matagpaga, supak din daw si Rita ato.
0: Oo, siyempre, kisabod ng ganaan, kalat Magnum Jane, halukan, kagay masumbagan ko man siguro.
1: Char. Humbag mo na yung kawing, mamula ginawa, kay mabaliktad, kay ma-physical injury na dayo ng kwan kaso, imbis wag kaso sa tao, kaso pala si Biostes na, nasumbalik ka naman, unay ka sa physical injury. Kinsa man ang akong kwanan, kinsa man ako ang kampihan, ani, katong nasumbagan, or katong hinungdan, ganong nasumbagan siya.
0: Alam sa manumbag, makabisi ba kayo ninyo?
1: Manumbag, mandayang ka, pagani.
0: Kaya, humasa sa katuiga, nahukma na si Archie o gaguilty nitong October 2025 sa Bacoor MTCC Branch 2 o gisintensyahan o sa katuiga pagabilanggo o pagbayad sa 20 mil pesos alang sa civil indemnity o 20 mil pesos usab alang sa moral damages. So, 40,000 yun din, Jane.
1: Nakuha na, oy. Kapag misukol si Archie o gibarugan nga ang plea ni ini nga not guilty ni atong April 2025.
0: Nga ilaban kita ni Archie, oy, no, sa day ka.
1: Laban niya, pero daghan man daw, amot lang ha, kay ingon mo si Rita, nahitabo gitaw. Nahitabo gitaw niya. Dili ko siya gusto na kung kisan na kagkalit. Nga ba, marag, maka, ano kay sa imo ang self as a woman, nga, kalit lang kagkisan nga, wala si dili wala pa
0: nagbuot wala kay wala consent nimo
1: pwede man nangid sa kagaw oy pa kiss
0: kiss ko
1: ano
0: ini upon dayo da kanim nga apa na mi sukol si Archie o gagi barwa ng pinininga nat gid apa na ato sa pagapilan ni ini gi question matod pa ni Archie ang mga circumstances sige kung na circumstances sige pa insidente sa pagpang bastos labi na nga ang area kung nga diin nahitabo nga sunod sa usa ka sakyanan o gagibasihan matod pa ang space sa sulod sa kanya posibleng mahitabo ang maong krimen tungod sa kapiot pod Magnum Jane o dili gihapon
1: ayun na di na mag-iuban hikawatan na naman ganit kag-kiss gani
0: so makawat mo ay kabisi pa kayo
1: apa ano lang iyo yun ang korte sa depensa ni Archie Magnum Kia no tungod kay base po sa gipagawas ni nini nga desisyon ang aligasyon ni Rita nga gipamugos kay gid siya nga nahitabo lagi nahitabo gini ako gining barugan nga gihalukan yung buo gihilang-hilaman ko. Kay dili ingon nga imposible nga mitabo tungod kay inani lugar ang area piot ang space. But samot ano piot ang space kabantay ka nang magdasok bitaw mo sa jeep ka nang sa Manila sa MRT magdasok.

0: Imo ang iyan na dali mo kinumo. Tara kami sa Magnum Live, Magnum Friends. Iyan na dali mo kinumo, get testing.
1: Testing.
0: Testing ba?
1: Do uli.
0: Kung ano lang na, kayo managang kita dapat, no? Kasi mabuta sa inyo.
1: Kayo man, raba kanina, mga bandpod nga mga lugar, makasakay na to sa jeep. Kaya yan na lang ang mga circumstances. Kaya ganito, tuyuan, bitawagin nga kanina makasibugsi.

0: kay di ka limod nga naging mga tao nga naging mga lalaki nga na nga dili bitaw mo respeto sa personal space.
1: O ayaw mo ana kay na ang acts of lasciviousness dili na siya tiaw nga kaso maging friends ito kayo nung duman sila no kay once na makasupak ka no sa ining katungod po sa kababayi nga wala ni sugot nga imong hilam-hilamon na dako kay kagatubangon na nga kaso og ang bail anak maging friends pero tingbog ata. Pwede nung nakamakapalit og motor.
0: Mood yun. Makakuha, makadown na ka na. Tapos makabayad na ka og mga monthly.
1: Ay, pwede dumog.
0: Kaya kumbinsi dumatod pa ang korte. Sige, presenta ang ebidensya sa prosecution. Dito pa matudaan nga guilty beyond reasonable doubt. Ang aktor, ang kunang aktor sa maunga kaso. Nawala gitsi. Unsa na naroon, chi.
1: Daubi.
0: Sa
1: akong mani.
0: Sa akong chi.
1: Kay kumbinsi duman. Oo. Ano masasabi mo? Acha, wala na lang.
0: Saan tayo dalahin ito, Che?
1: Saan tayo dalahin ang kaso ito, Che, ha? Tugod di report magdum kiya kay una nang ni balibad si Archie nga magpaubos og probation pod magdum kiya no. Ug mas gipili niini nga i-appealar ang mong kaso sa MTC kay posible kining mapiso. Sulod sa katuig ug magbayad sa gipahamtang nga multa sa korte kanang bail lagi.
0: Che, mo nang gitawag gi magdum Jane nga mapriso ka.
1: Hala. Mapriso ka.
0: Mapriso ka. Kaya una ni ini sa usa ka interview ni Archie nitong Agosto, gibargon niya nga wala niya gihimo ang pagpangbasto sa actress. Wag dili siya ang klase sa tao nga makahimo sa pagpanghila og babaye nga walay pagtugot. Kay usa matud pa kini siya ka gentleman.
1: Ay, uwiin mo siya. Siya ka gentleman ko. Bisag ka ng katudong namamay ko no siya.
0: Gentleman di hapon siya.
1: Gentleman daw siya. Dili gido siya mukis sa babae. Take note, ingon siya namay siya.
0: Namay siya. At aminado siya.
1: Ano siya nga, namay daw siya magyong friends. Pero dili gido niya bastuson ang iahalugar nga kinigyang babae. Ang babae magyong friends siya pasabot kay na siya chika.
0: Chika babes.
1: Chika babes siya. So, matod pa ganyan, no, nga dili ganyan mabuhat nga mambastos, kaya syempre, naapod ba siya inahan, usapod na, no, magdubaki, ano, pero ato nga klarohon, nga, unsa ang tama, kaya mama ng statement po ni Rita, nga, nahitabo gud sa iya, ha, nga, nabastos gud siya, no, o, dili ni siya maayo po, no, alam po da kaniya, nga, isip ba,

0: Mm-mm. Santa nga malipayan mo ito pa ang aklas na si Rita sa nahimong desisyon sa korte. Kaya base sa pamahayag si ihapong abogado. Kaya giin na naman siya nga. Oy.
1: I'm happy, very happy.
0: It's possible.

0: kuan contact siya sa imuha, ayaw ipugos.
1: Kaya ma-feel ra ba dayo na nato, no? Kano itong mailang ng tao? Murag tanaw itong nato kayo, lo, magilagay siya ganaan sa kuwa, kagalik kayo siya. Basabot, ana, pag step back na giyod, ayaw pugsa ang energy nga.

0: bone, and hindi mo feel dito yung energy. Creepy kayo gyud para sa usa ka babae.
1: As in, sa usa ka gwapo?
0: Depende. Kung pre-char.
1: Murag, sukuhin mo statement.
0: Di bitaw, di

0: safe sa isa ka lugar.
1: Yes, kaya ano po no? Katungod ba ginato no? Nga mamili po tas mga tao na astong palibot. Pero kung naman sa inani like Thanksgiving, di man mo kabuot gyud. Pero makabuot mo kung asa mo gusto nga space, nga comfortable gyud mo. So kung ang tao dili comfortable sa inyo ha, ayaw po sa.
0: Kay basic human decency na lang po nga. O dili ka naan sa inyo na, ay pagpuyo mo, ay kabisi ba ninyo?
1: Mo gyud dagan po kay tao diya sa crowd nga pwede niyo duulan basin di mo sugot sila i-kiss. Ano ibang mga tao nga like to sa ilang friendship na no, okay na sila mag-kiss kiss ko be. Diba na ina na nga mga friendship magdum friends pero kailan ni lucky babae mang good murag di gid maayo gid mo pero at least no happy pag ko kang Rita kaya makuha niya ang hostisya na yung gusto
0: sa Nita po. So siguro sto nga pagabalik to nga mga tong isigutanan sa tong aton manon nga
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Oras 4:26 na sa hapon.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
10: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
11: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
17: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
18: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: So, balik na mga Magnum friends, no? Alam sa itong katulungan nun karoon nga.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: So, dili na punta sa itong ikaduhang itong hisgutanan mga Magnum friends, no? Itong giingon nga. Kanina si Sunshine, si Sex Bomb Sunshine Garcia. Doon na yan, kuna ng real talk sa mga gaplano nga magminyo. So, di ko ilabot aniya.
1: Ako po na.
0: Siya, nung kulabot ani siya na.
1: Oh, pero okay na, dawato na mo yung muhang mga prangka.
0: Basin
1: prangka.
0: Niya ay pungod, may lawas.
1: Ito, kay prangka yun magdumaki, ano, gagitang baga ni Kaning Sex Bomb Girl o Gaptara Sunshine Garcia ang mga mag-uyab nga nagplano ng magpakasal.
0: Kaya kinato sa usa ka game show kung gakauman gihapon ini nga si Sex Bomb Ayra, gipangutan na sila kung unsa ang hayan nga buhaton kung gusto na magpakasala mga relasyon na panpulang ang kwarta ni ini magiging.
1: klaro magid ang tubagit ni Sunshine Magdamkia o Aira nga walay angayang buhaton kundi li ang magpaabot nga makatigong. Kung was money, was kasal. Stop the wedding.
0: Ang magalito si Kuan ba si Carlos Yulo kita yung girlfriend niya. Gusto sila rado ha, gaslon sila. Oh. Kasi mo pakalasin, mukasal nila.
1: Naabot lang yung problema nila. Bisa na sa kwarta, bahala na sila. Kaya alam kang Sunshine mga dumkiya. Dili matutbakin ang lang nga bongga ang kasal. O mas importante nga doon na pa yung mabilin nga kwarta human sa kasal. I bet mo ko ni. Practical. Girl, you're so practical. I love it.
0: Kaya mo yung kauga, kaning dili importante nga bongga. Ang pinaka-importante na ay pare.
1: Bitaw. So, pagkasal, oy, naman sa day mo.
0: Kasi magkasal sa inyo, walay pare naman sa day mo, ha? Kaya ginugang pa ni Sunshine nga bisit paman sa usa ka simpleng kasal makagasto gihapon may rason nga mas mayo nga magtigo maron nga iguman sa kasal doon na pa yung makuot nga kwarta alang sa mga panginang ranon kani practical yung kayo magyung siya
1: nagilain lang sa lugluhin na lang atong kuoton gawa na kita yung kwarta at least
0: kaya makuot
1: no?
0: Na buslot pa yun
1: ay huwag ganon magdong friends bitaw dili magyod kinanglan po bago makiya nga hot doon ginang kwarta o kung wala pa igong budget mas mayo nga dili po magpahinayak mo bitaw gyud niya ayaw gyud pagpakasal no kung pananglitan gawas gyud kwarta pero kung ignon ka oh pero kung ignon ka magdangkiyang oh pakasal na ta simple lang pero namatay funds ay okay go diba ina nakakinanglan una nga mangandam gyud daw matud pa ni Sunshine nga mangandam sa tanang mga butang tungod kay human sa kasal magsugod nga maghimo og pamilya labi na sa papanahon karon gisud mo buhi og anak ay true lala
0: mao gali ako gyud anak pero gusto ko buhi sa ko galingon.
1: O, oh, diba? Buhay mo ko galing yun, gagalisod pa.
0: Dugdugang pa.
1: Ah, dadunggan ninyo mga friends. Yung ko galing yun na lang galing, lisod na kaayo. Saan lang kagana siya yung mini-mini, ha?
0: Ako buhay yun, ako motor na gali.
1: Pero

0: na ka ni Bito, nagkabalo ba ka sa
1: mag-loan. Kasal ka? Mag-loan ang uban.
0: Kabalo ka sa kasal ka rin, ka ng prenup. Ka na mag-picture, ka na yung mga teams, mga yan ang yun, magbayad pa sa venue. Then mag-aside sa bayaran sa venue, ka na yung pagkaon, mga sa pagkaon, sa katong mga gown, sa mga, nagkaon pa kayo mga preparation.
1: Hindi, ganyan magod nila, talagsaragi daw ka ang kasulon. So why not daw, nga mo gasto o mabongga. Pero, nami daghan mga bongga nga pamahagi mag-room friends nga,

0: lisod.
1: Bala, bala di ako manglanghab na ko.
0: Di, o diba, nami kayo ba ni Nana? Kaya ka nung nami mga statement ay mag-vlog pagka-ugma na yung ka-vloggero na dahil yun ni Nana.
1: Oo,
0: kaya mo daw yung experience yung marriage na ayun na rin yung i-expose kung ni Nana, no? Kaya, ano, maging na

0: nakaw, nakay na forward ko. Ay, perfect, perfect.
1: Maka, oo, nga nagundili ka. Buwang kasal na, nung sa day.
0: Nung sa day ka. Mo, di ba? Ayaw manang, ikaw, ayaw maging nang kabubuti.
1: Ikaw may pinakagwapa nga babae ay nang adlawa.
0: Ay, di ko masugot.
1: Ganyan, ikaw niya nagpukulot pa yun. May nganong ikaw raman lugar ang gwapa.
0: Oh, good. Ano, yan yung

0: Okay.
1: Yung di mo kulot.
0: Huwag di mo. Di mo kulot ka, di mo guwapa. Ano lugar na yun? Mita, okay. Kailangan maging magdong friends nga ready good ta kung magpakasal ta. Ready ang atong heart. Ready atong bulsa. Ingon ba si Ryan bang diba? Mahal ang magmahal.
1: Okay. Muna ka, lugar. Kasal nyo. Karon, pag uman, ang langhap din mo.
0: Uy ba, lain ka ayo. Dili siya maayo nga start sa

0: si Ching, si Ashton, si Alex, si Alexander, o kamanghuran nga si Alina.
1: Di ba? Afford na nila ina nakadaghan
0: na. Afford na 5 kailang anak niya kain mo. But at least vice governor man yung yung Fafa.
1: Pwede wala mo na yung mangita mo vice governor ha. Ako masagot sa inyo, Magnum Friends, kung namoy kaya, better. Pero kung wala niya, naging lugma ay good.

0: 5.6 million in.
1: 5.6 million cash, cold cash, na come out.
0: Okay, iba mo ba ginalasin yung mga iksuon, no? Nga nagpuhi sa inyo, ha? Kay, nabi ako nakita nga post ni, ay, na siya yung statement.

0: ayoko na. Hindi ko mangawat.
1: Pero pati 5.6 million pesos.
0: Mga nakita ko makapasalig. Pagkaman ako nakita itong bail return niya nga 5.6 million. Adigidi ko pwede mo. Adigidi ko ang ngayon mangawat.

0: in pesos itong shared business venture nga House of Little Bunny. So, gabi na. Ako, hindi yan nawala.
1: Bugs ni siya magdumkiya, no? Bugs ni siya.
0: Murag.
1: Bugs, di ba?
0: Hindi ko familiar kung saan ni siya nga business.
1: Murag, ilang business siya ni mga bags niya. Perting mahala, ra ba?
0: Ba, 44.4 million pesos ang nawala, ginaw ko.
1: Yung mga upay rason magdumakiya ngayon, nagpasaka ganyan ang press of 124 ka mga kaso nga qualified theft batok sa eksyoni atong Disyembre tuig dos bila 25. Human nga nakitaan o probable cause ang ipasakang reklamo sa kampo ni Kim nagpagawas og warrant of arrest ang Quezon City RTC branch 84 nga dunay girekomendang piyansa nga 5.8 million.

0: what?
1: Diba? Oh, so din nakumpirma sa Quezon City Police nga nasa barangay Wakwak sila kang pinagi sa pag-surveillancing pagkini nga gi-arresto apan natong dagiti kay nakabayad mo po siya sa bail nga 5.6 million pesos gawas no na

0: kay sa inyo sa kwarta, inyo na yung giilad, magsakit po ka ayun na.
1: Di ba lalim no, nga magsalik tayo inana nga kantidad, inana nga negosyo sa tao, nga di na to kaila, pero kani kay igsuon ni mo, meaning confident kay ka nga, ay kanyang dungan, gimigdakuan ni, dili ginikawatan akong ate, di ba? Inana, ang inana,

0: tayo. Malay pala mo, yun ang ginang, ay, ang ginang ma-label mga kawatan.
1: Yes, it's very, very bad very, reputation.
0: Ulaw na siya sa kuan. Ito bang naman na siya kang San Pedro po? Kasi mo sala, nangawat po. Ah, sige ko, ma-shoot ka diritso sa impier niyo.
1: Hey, should I mag-inan na?
0: Ay, bad, bye.
1: Oh, bad.
0: Bye ka, bye.
1: Okay, Washington, gini nag-inan ni mag-rumkiya.
0: Walang palaway mi.
1: Oh, kala no, naminadam yan. Ito, ay, Magnum Friends. So, dini na ta. Oo. Sa sunod na to, ang mga isgutanan, taod-taod, magdumagkiya, no. Sa atong pagbalik.
0: Oras, ano sa 4:54 na sa hapon.
2: Gapa na kit ba ang joint sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C mo wagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligat,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
12: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Showbiz Delights.
1: So mga Magdama friends, no, balik kita karon diri sa tong aturmanon, no, gadiri karon na Magdama Jane ato na nga sugdan ang ato ang gipaabot o gipaningamutan gidato og research. Kay mga researcher ba yata?
2: Oh, mga researcher ba yami.
1: So kunuhay karon sa atong
2: atong blind item.
0: Di na kinahanglan og fortune teller kay bisan kinsa kanato, pwede nang makatagna.
3: Nasayod ako kinsa na siya. Tagna ko palagi maogid siya.
4: Dahon!
0: Aniyan na ang blind item.
2: Magdumkiya, basi makuratan ta na itong blind item, no? Ay, wala pa. Nigintro pagaling kong blind item. Mawa lagi na, ayaw mo na magpatay ta diri sa on-air
1: na. Nakaitan lang ko.
2: Ito, magdum friends, anak sa duha ka mga iladong showbiz personalities na sapon nga nangawat sa tindahan sulod sa usak ka mo?
1: Oh my God.
2: Ay, asa oh ni Chas? Hindi lang may mag-divulge asa nga mall sa Manila? Ay! Ay, secret lang ni.
0: Magnum Showbiz Delights.
2: Ibang magdumakiya nga nakita na sa Pungyod, no? Ang pag-shop lifting sa usa ka batanong anak sa duha ka celebrity sulod sa usa ka tindahan sa
1: unsa
2: mall.
1: Unsa iyang gikawat?
2: Tagna.
1: Nangawat sa gaet.
2: di mo kapalit gila itong foundation ikawat lang na ako bitaw job lang oy
1: sa kinabuhi
2: blind item ba ni ha kasi niya makaingon mag si Jinuna na sa tama din na celebrity ako ginikan
1: ay po kay kwan puro president ang mga mama
2: wala may nakapunta puro president din eh celebrity man apan tungod kay puro sa pia ng mga ginikana ni ini pos kining nakapiansa
1: money. Pero si ato ang spirit animal nga si Lupa.
2: Ano ba? Lupa work. Lupa.
1: Lupa money.
2: Dili ba rin yung siya ato. Lupa don't have money. Lupa work.
1: Lupa work.
2: Ano ba ito, di ba? Yeah. Gali magdup kaya, posible matat makini nga ma-controversial kung wala kini na solusyonan. Gayon, siya ang magiligan na binakay dun ay controversial history ang duha ka mga artista.
1: Dugang-dugang pag iyang anak ko.
2: Ni malag namin na ni di ba ng sakit sige tawagan ni magdumkiyan crypto
1: oh crypto oh
2: crypto oh inan na nakani bitong abi bitong ni mo nga kanang okay lang normal lang pero nanguha na di ka namin na nakasakit
1: pero success lang bitong murag nagkuha ni ring give sa si mo murag basa pero
2: ano
1: di pa ta kay ngon nagalisod siya wa siya kwarta wa siya kapal wa siya kabayad kay artista man niya mo magpapa.
2: Kita galing, hindi rin artista tumawag papa, kapalit oh, kita.
1: Mukira
2: na ba? Ina lang na kita dapat, no?
1: Dari tao. O, ang paning kamot man kita para mapalitan ito mga ka-art.
2: Nihangyo mo ito pa ang mama sa bagets, nga ito sa mga polis, nga mag-media blackout. Ay, di ka pwede dito sa amin, te. Dili sa Cagayan.
1: Pangitaon, yun ka na mo.
2: Pangitaon, yun ka na mo. Pag ma-blind item, nagani ka din higani sa Cagayan na. Na, diha na yun. Masugdan. Masugdan, gig ka din ha. Bitaw, no, tungod mong good kay para protektahan po ang dungog sa iyang anak o reputasyon po nila isip iladong showbiz personalities.

0: Mi nga mo-comment, terbudayan mi. Hala, pag di ay, pagkwartahan, pag inani, pag inana siya, dili di panganlan, dili di blind item lang, inana di ba, kaya dili di ibalita. Ay, huwag ka dito sa amin, te. Dito sa Cagayan de Oro. Kaya madungog, di daw mi mo pangalan. Yun. So, inana, no, grabe ka, so, na-expose yun ka, kay pananglitan mo, good nga, makuha yun na siya sa media, mabalita yun ka. Balita so, yung ka.
1: Careful
0: lang yun. Ta, gawas na lang, huwag na-ship. Ganun na-ship, sakit lagi magamkiya, no? Marang masabtan siya. Pero kung paragitan nga, wala siya yung sakit.
1: Or, kanibit akong gituyo niya baka para, ano bilang, makawa siya ka-tension sa yung ginikanan, sa tingin na ba? Ano yung ginanagod sa hay?
0: Uy, inana ka? Magkawa ka-tension sa yung mama?
1: Hindi, kaya ako mama, kaya bisag gadjote pa ako po, unang ko niya sa...
0: Okay, madunggan ako niya mukhang takawalugid siya. Ay, nanasad. Wala gina ako. Diba yun ako, mama? Madunggan na ikaw niya kaya ako sa portahan. Ganun yung talakauliin ako. Nanapod siya, uy. Mangyamid.
1: Kanang alas 12 pa yung mga outbound. Matik si mama, mga alas 8 uli na.
0: Uy, lay.
1: Mother time, tana, ma.
0: Teka, uno na, no. Matay panggasol, ana, ma.
1: So, ano na ito, mga pangailangan, ana, huwag ipaulit ako ni mga alas 8, alas 12 pa kung out.
0: Di ba? Ina na. Pero, kanimang good bag naman, Kia, pwede mo gini siya i-off the press, good bag naman, Kia, no? Pero, ano lagi, walang may power good, magdang friends, no, kung pananganitan.
1: Pinaspasay na lang. Pinaspasay na lang, niya. Kung hindi pa siya maabot na ito sa kaning hait, good bag kay Dalunggan. Okay, mahimo diya. Hindi siya madalag media blackout.
0: Sikat ka na.
1: Hindi siya media brownout lang sa siguro siya. Huwag madala.
0: Bitaw, no? Pero unta, kung kamo bitaw magdung friends, na mo yung mga anak, gana na history yung pang shoplift, or di kahan, ng kubi bitaw yun siya bisag sa inyong kaugalingon, bitaw nga mga gamit. Disiplina ang kailangan yun, ani, no? Para ganun na, nawala kong lotion sa bag. Kamulo tayo kisa nagkuha sa lotion.
1: Disiplina tapos.
0: Disiplina kaya dapat.
1: Paminawa ilang kwad. Kung sa ilang maragibati.
0: Nalisod mo paminawan itong ano ko sa conclusion.
1: Minions ba itong gusto?
0: Mala.
1: Katagid noon.
0: Dili pa siya ka-explain sa kuha. Anong hikuha niya akong lotion.
1: Okay. Minions pa mando siya.
0: Bitaw na. Kailangan dito paminawan kaya kasagara mong gusto ba mga bata magdumkiya, diba? Kabi, diagi may pagkaba.

0: guess sila mapansin.
1: Oo. Pag makahin mo sila uga ka ng sala or yun na ito magpakaulaw. So, mas maayo gini open ang communication sa parents, sa tong mga, sa inyong mga anak, kayo pa ko anak. Sa inyong mga anak.
0: Okay, oh. Okay.
1: Grabe yung explanation.
0: Grabe, gila pag sa'yo mga tambaga. Huwag ganyan mo ko na maghulatan ako mga tambaga. Yung walang mga anak.
1: Okay, minions mo yung mga anak.
0: Ito. Okay, kailangan mag-goodbag ng friends no. Nga, usually mga good, so good sa panimalay, dapat ang disiplina. Oo, pag dili gani open yung mga anak sa imo, pasabola na, nga ikaw ang naay problema po, no? Okay, nga i-blame na to ang parents, pero dapat mga good, kita yung mismo mo open una.

0: hapon.
1: Sa hapon, ito hapon yung musog din na to.
0: Pagawas at to.
1: Nalala mo yung si Apo mag-friend. So, dagan na ka siya disiplinahan. Hindi ka pa siya pag-umangkon padulong sa Apo.
0: So, basta ka na mga...

0: kaugam mga dautan.
1: Hindi namin mga friends, di ba? Maingon nga lang, kawatong ta na ba eh. Kay, kailangan ko ito na. Dapat guwapa taon niya sa school.
0: Kaya, ito na magamit ko. Maawat ako para magwapo eh.
1: Ay, nako yun na. Di lang nako i-name drop, no? Naka-experience ko na sa own na.
0: Si Junilin?
1: Di lang mag-name drop. Eh, muna gin-name drop.
0: Pero dito si Junilin.
1: Blind item, beta diri ha. Wala mo natas ako han. Sa expose. Bita ko mag-impress. Joke na tong Junilin. Ito. At tinawag bitaw, no? Nako yung mga nailhan sa own na. Wala ko na-involve, pero nailhan na ako. Tungod kayo, na-hold sila di asad akong mold resem recto. Bito. Niya, ang story di ay kay nang shoplift di sila. Dito sila sa CR, ginaabrihan ni

0: magdigom na lang ta. Dita mo kaugit sa kasimana. Mapalit lagi na.
1: Tapos ano yun? Choose your friends wisely.
0: Di mo na. Okay, sakto yun ka. Sakto yun ka sa pagpili ni mo sa ako.
1: Choose your friends wisely. Kay ang upasay magod ang kanimang friends. Di ha, mag-good food ka makod kung sa'yo mga desisyon. Kay siyempre, mag

0: Wala na may anak. Kabaton tani kay kuwana. Wala may anak eh.
1: Kabawat ng type.
0: Oh, bigayan man ako din ni example na ako. O, di ako ka na. Nana lang. Naiiya. Di iya na. Diba? Dili na yung nga kayo. Mag-share na lang ni. Oo. Pero kung wala kita sa mong duwa, matulog na lang ni.
1: Wala sa mong duwa. Puyo may ay.
0: Oh, good. Bagi tayo may glayan nga. Ay, ma-divert na muna huna nga. Di na muna naon tong bagong plancha ka lang sa buhok. Ang mong gusto pa ito.
1: Oo. At least yun, napamay pang kulot. So, itong bagong plancha lang sa among i-overthink.
0: Oh, di ba? Ay, nana. Magdam kiya. Manan day atong oras.
1: Ano, manan mga oras. Siguro magdamadjay ni mga panimbaya sa itong mga nakauban karong nga hapon.
0: Ay, dilita mag-una sa itong mga comment, no? Tungod kay ilaham giningi kugi-kugihan. Good, ang ilang pag-comment. Zander Jan Vlog, mga gwapa pa, shout out ko, Head Guard Duyak, taga San Juan, Balingasag, Misamis, Oriental, pinakagwapo! Uy, yung security head guard on duty sa Baloy. Salamat mga gwapo. Uy, thank you so much, Sir Zander Jan. No, sa imo ang pagpaminaw. Ed Pulse, lumaad, pulinar. Ako mga idol, nagtabi. Muna ganyan mong trabaho, sir. Muna ganyan mong trabaho. Tabi-tabi, langit gahapon dyan. Katawa ako eh. Tapos si Randy Santisas. Maayong pagpaminaw kang Leo Labrador. Gikan kini ni Randy Santisas. Okay, Ma'am Merlin Taliktik. Good PM, mga beautiful lady. Magnum Jane ug Magnum Kia. Thank you so much, ma'am. Si mong pagpaminaw. Bobong umaya. Umamalin. Agoy ka mga gwapa ba di ay kabut. Ah, mga gwapa daw ta.
1: Mga dancer ko ni Talia.
0: Oh, mga backup dancer ni Talia. No, sabi mo. Thank you so much, Sir Bubong. Same ang pagpaminaw sa Magnum Radio. Mel Elbor, two beautiful lady in Magnum Kia in the Jade. Maayong mga ulan nun, nahapon laga ulan na Magnum Kia. Watching and listening din sa Corrales Extension. Pa shout out me kay Faith og Frankie. Thanks very much. Hey, thank you po. Yung paminaw. Sara Manuel, ang auntie ng bayan. Maulan na nahapon sa inyong duha. Basa na po kay Duty Man. Ha ha ha. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Uy, I love you too.
1: Mahal na mahal ka din namin.
0: Mahal na mahal ka din namin, Sara Manuel. Bitaw. Dirama, maulan nun ang kahapunan. Magnum Jane, Magnum Kia, amping ang tapermi. Usab-usab ang panahon karun. Lagi nung murag siya. Usab-usab din. Ano yung ginali siya? Okay, na Ma'am Diraman. Anad na ang usab-usab. Beta. Mas Doy, mayong hapon. Kaninyong duha, mga Magnum beautiful women sa Magnum. From Mat-E Claveria, Misamis Oriental. Niabot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-abot-ab beautiful spots din.
1: Lagi dia sa kong day off.
0: Eh, gusto kami mula agad na. Lahat ang hindi abi. Roy Caballero Gora, good afternoon, Madam Kia and Madam Jane. Ay, good afternoon sa inyo, Sir Roy. Ay, ikaw siguro magbasa, ani.
1: Ala.
0: Char
1: lang. Wala pa namin yung may nakaraan.
0: Yan, Joseph Cervantes na kalaban.
1: Maula noon nga kahapunan sa duha ka, Barbie Dolls. Say, God bless you both always. So, maguro pa rin siya kikasal mag yung Jane.
0: Congratulations!
1: Congratulations with us, Emma Joseph. Happy wedding.
0: Happy wedding. Magali, wala stop the wedding.
1: Magali, wala mo ko nakabot sa ako. Ni joke lang.
0: Kasi nagpugang sa ay, kasi nagpugong atong sulat.
1: Ni joke lang. Bitaw kaninga congrats sa imong pagsulod sa kinabuhi sa kami niyo. Daghan na siguro siyang tigop kay pakasal naman siya mag-DJ.
0: Lagi dili na ma-apply sa iya atong ano, katuwid ang kailangan mag-igo, mahiyang.
1: Daghan na siyang pera.
0: Daghan siyang pera. Share ka naman. Bitaw kang Ma'am Joy Takbas La Alu Ayon. Hi, maying hapon. Shout out ko sa akong mga silingan diri sa Santo Niño. In the hug. Uy, happy festa. In the hug. Happy festa, Ma'am Joy. Oh, dirama na po. Ma'am, dirama. Congratulations doha ka mga beautiful princess sa delight. Junjun Hamero, pa shout out mga guwapa. Magdom Angel from Lower Bantiles.
1: Kana Angel, kana Angel, may dito pasali ka na Magdom Jane.
0: Lagi ka lang beautiful. Okay. Sa, mo sa i-search, sabi ng

0: si Dr. Wilbur na Neri. Thank you so much. Ang beautiful smile, no? Na, no, perfect na ang smile. Bitaw, thank you kayo. Tapos, kang Mother Isabel Mandahang din ha sa Barangay Kauswagan. Mayong hapon niya kanimo, no? Palong hapon na usahin mong radyo. Ay, kamakulbaan mo sa tinimo. Wala palong-palong yung radyo magdumkiya. So, mahal ang kuryente. Palong-palong usahay, no? Pero anyways, kita man po, no, sa Magdum Radio. Kanunay maghapon. Tabisan sa kaning sa Facebook, no? Tumagdum live, oh. Palihog mo, no? I-share, tapos i-like po lang ang mga pong...
1: Nay Blue Badge.
0: Nay Blue Badge. Magdum live. Ayaw mo anong

0: ikaw no kang Mr. Unsoy.
1: Ato yung tago sa pangalan si Boss Unsoy.
0: Siya si Mr. Sun. Si Agilantan. So, get well soon.
1: Get well soon sa ako ang kwan. Mahulig pa na ko siyang anak. Gihapon ako na siya.

0: trabaho. So at least kaning stay safe, stay healthy og likay gid pod sa kaning mga disgrasya ingon man sa kaning mga kadaot nga atong mga sinatid diri sa gawas. Kay punta sa haze, kaning haze ba magdumsay na wala ba gyapon na nawala. So kaning magmask up or make kaunta og mga healthy nga mga pagkaon aron magpabilin pod ta nga himsod. So kini na lamang yung magdama showbiz queen magdama kiya Villanosa.
1: O ginyo ang showbiz princess, Madam Jane Luna.
0: So, salamat sa pag-uwan-uban sa itong katalamanon nga.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Oras, alas 5.17 na sa hapon.
2: Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod simana. Samang takna ug samang sibiyahan. Magnum.

0: Oras, alas 5.17 na sa hapon.
1: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laang. May libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect. Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026. Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Gay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: follow Playtime Entertainment Facebook page.
1: Ang Hayes, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan. Nga dunay sagol nga abog, aso o kuban pang nagagmay nga particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong o tutunlan. Lakip na ang pag-ubo, sipon o pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing o baga. Ilabi na sa dugay nga exposure. Ani ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
2: Mabala naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita no. Pwede kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patang later mo klaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo no, ang effect no. Pero og dili pa ni mo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasog yun yung mong gamiton, kasog yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gamiton nun. Although, tuluman na siya ka, tsaka layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na daano or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano,

0: Ihan ug mga adlawa Magnum National Namplen gipamugos nga dili igo ang hinungdan aron iuktaba ang barangay SK election Magnum International 12 ka tawo patay og 30 ango sa nahitabong suicide bombing sa Pakistan Magnum Business 10.3 billion pesos gigahin nga pundo sa DA alang sa modernized rice processing og Magnum Entertainment Chris Lawrence gipaambit kung unsa ang iyang unang gipalit sa nadagang 1 million ka pesos nga Star in a Million singing competition ang setong Magnum Sports alas Pilipinas men napakya sa pagbukas silang kampanya sa Pool D sa nagpadayong 20th Asian Games sa Japan.
1: Balitang Magnum.
0: Maigsoon, kumusta mayong hapon karong adlawa Domingo, Setyembre 27, tuig 2027. Ani, kini, yumatig balita, Magnum, Chingintarina Enriquez.
2: Pilenosa.
0: O karon sa detalye sa tong Magnum lokal. Gibotyag ni Nomfed Trasca President Lalin Escobedal nga kinahanglan magpikit gayod og mga taripa mga pampublikong sakinandungan sa ilang pagbatuman o increase sa plitihan og mga adlawa. Mato ni Escobedal nga generic nilang taripa gika na sa LTFRB mo'y pwedeng gamiton aron dili magreklamo mga pasahero. Samtang naghangyusab sa pagsabot si Escobedal ngadto sa mga sumasakaing publiko nga ngayon gayod ipatuman ang usbaw sa plitihan tungod sa kamahal sa petrolyo.
3: Magpikit ka kag taripa, kinahanglan yun. Pwede nimo i-download, ipikit nimo di sa imong bus o asa nimo ipikit sa imong pasahiruan, pwede na ito magamit. Kaya naman ang kanisa atong regional, nakaspecify yun mismo ang asa dapit nga area. Pero sa atong bay area, naamay nakabutang yapon nga kilometer. No, wala lang yun sila maanad. Yan, anad na magod sila. Masabtan sa unta sa atong riding public, no, nga dugay na kaayo nag-increase ang fuel. Gani, din natamoy niya mo strike pa kay mismo ang mga driver operator mo, naging nagpahulay mismo mo biya mo makita ni mo di ba wa na kayo gabiyahe then ang uban mo biyahe man lang igo lang makapamugas mo grahe na dayon kadi na gyud magwanta ang tubil so igo na lang pamugas karang ila makapalit sila og bugas inana ra ang grahe na dayon kay wala man gyapon sila ginansyahon.
0: Ang pamahayag ni Nomfred Trasco President Lalin Escobedal.
2: Gipasalig sa mga barangay official sa gusaan ng syudad, gimagpaday na ilang clearing operations na gariyang mga bahin sa ilang barangay, nilabi na pag-trim sa mga dagkong kahoy, nga dool sa kabalayan ng makatagpiligyo sa mga residente ang lumalabay, mata ni kagawad mo Joseph Baltazar, nga kabahin kinis sa mga programa sa paglimpyo sa mga kadalanan.
4: Delikado sa mga katawan, same time, maluwag at kundalan. Kaya nga itong clearing sa mga kahoy para ingon na hapsay lugar ang pagpadagan sa atong mga sakit. Atong libalaan karoon, nilabi ka kami sila sa barangay sa Kusa. Wala tayo kuhan na pagsilisyo sa katawan. Wala ni, regardless na, Domingo, kuhan tanti makasilisyo ta sa mga katawan sa atong barangay. Nung 60 po sila, kahit tungkol sa wire, sila-sila. Ang mga, muna ilang mga mulo, lugar na rin mga sumisidinti nito. Para safety sila, uyaw nila, nagsila-sila. Muna nga itong i-clearing ang mga tao.
2: Ang pamayag ni kagawad Joseph Baltazar sa barangay Gusa ni syudad.
0: Gipasabot ni City Mayor Orlando Clarisoy ang kamahinungdanan sa marriage contract alang sa serbisyong makuha sa gobyerno. Mato ni Oy nga kung mag-ipon-ipon lamang posibleng makasinati sa problema ang lalaki o babae tungod kay walay gihuptang dokumento nga magamit panahon sa panginahanglan.
5: Ang pagpakasal bililon o mahinungdanon sa usa ka magtiayon labi na sa inyong kapikas nga dunay trabaho sa pribado man o sa gobyerno. Unsaon ninyo paggawat pag-claim sa mga benepisyo sa social services kun wala mo'y ipakita nga marriage contract. Usa ka bililon ang pagmatuod nga kamo imong kapikas imong kinasal mo kung wala mo'y marriage contract. Bililhon kaayo sa tanan ang marriage contract sa magtiayon. Kay mas maayo nga mangandam kaysa kanang panahon na nga gamito na nga dili na mahimo nga magpakasal.
0: Ang pamahayag ni Mayor Orlando Clarixoy. Oras, alas 5.35 o karon sa tong Magnum Beat and Live Reports.
1: Magnum Beat Reports!
0: Babae na biktima sa scammer online. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
6: Pagkita magkaroon sa kapulisan ng usaka babae ganap biktima sa usaka scammer nga sa gamit sa online na. kapatid gikabutyag ni usa ka babae nga samtang anak kini sa usa ka transaksyon na din ang usa ka suspitsado nga nag-send og mga link labot sa mga pa kanang gikabutyag usab ga pag register aron nga makakwarta to kini na dasig ang sangpit nga biktima diha nga nakaparehistro kini tungod sa maong rason nga makapakwarta kini tungod kay adunay mga gikabutyag nga kining mga kita diha nga ikaw mo apil sa mga huluga sa nasangpit nga pamaagi din ditong nadasig na sangpit nga biktima. Una nga naitabo nga pag-register nga nangayo o kanang kwarta o kantidad sa 5,000 pesos ang nasangpit nga suspitsado gamit ang messenger dito na dayon nga gikatingadaan sa nasangpit nga biktima. O kantod nga nakahulog kinipinagi sa Gcash ana sa dihang ang saad sa nasangpit nga suspek nga mutubo ang kwarta wala kini nagtuman na inundan sa pagreklamo ngadto sa kapulisana. Sa gituuhan nga usapag sa kapagpang scam ang ginahimo nining suspitsado nga si alias sa Vista di na inundan usap gagipaginan sa mas lalong nga pag-imbestigara ngadto sa kapulisana sa operatiba sa Police Station 3 Agura. Tumpod sa pagsulta ini ginmada nga pagdakop sa nasangpit nga suspek uga nang hinaot usap ang biktima nga mapawi pa ang nahulog na kwarta na maabot na sa 11,000 o 12,000 pesos nga kantidad sa dihang nagapaygayon sila sa maong registration process. Balita gikan sa Police Station 3 Agura, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Tourism industry, ginatukan ni Mapaligon sa DOT Region 10. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
7: Dagpadayon sa pagpatuman og bag-ong mga inisyatibo ang Department of Tourism kun DOT Region 10 aron mas pabaligon ang industriya sa turismo og madugagan ang gidaghanon sa mga bisita sa Northern Mindanao. Sumala sa DOT Region 10 ang maong mga programa nagtutok sa promosyon sa mga destinasyon sa rehiyon, pagpaayo sa kalidad sa serbisyo sa turismo og paghatag og suporta sa mga lokal nga komunidad nga nakabenepisyo gikan sa industriya. Lakip sa mga gipakusgan sa ahansya ang digital marketing campaigns, tourism development programs o mga pagbansay alang sa tourism workers aron mas mapataas ang kalidad sa serbisyo nga ihatag sa mga turista. Gipasiugda usab sa DOT Region 10 ang kamahinungdanon sa pagigtimbayayong sa LGU, private sector o tourism stakeholders aron masiguro nga mapauswag ang turismo sa rehiyon. Gidugang pa sa DOT ang bag-ong mga inisyatibo kabayan sa paningkamot sa ahansya nga mapadayon ang pagdagsa sa turista o mapalig-on ang kontribusyon sa turismo sa lokal nga ekonomiya. Balita gikan sa DOT Region 10, kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
0: Salamat ang Magnum Hunter 24 Jane Luna dilita Motor Circuit Racing sa City Lumboy, Barangay Indahag ni Jurada Malampusong gipahigayon. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
8: Yes, Magnum Sir, no, Malampusong napahigayon ang Motor Circuit Racing dito sa may City Lumboy, Barangay Indahag ni Jurada. Ang mga aktibidad gilangkuban kini sa pito ka kategory. Ang category 1 mao ang underbone to valve na doon ay 30 ka mga partisipante o sa final result na submit sa 5 ka mga individual ang kadaugan. Ang first runner-up mao si Ted o ang second runner-up mao si Damdam 556, then ang third runner-up mao si Pablio, ang fourth runner-up mao si Yuyong 07 o ang fifth runner-up mao si Nonoy. Sa category 2 usab mao adunay 14 ka mga partisipante. Ug sa final result usab na submit ni Justin ang first runner up, then ang second runner up mao si Pablo. Ang third runner up mao si Damdam, ang fourth runner up mao si Nunoy. Samtang ang fifth runner up usab mao si Blanila. Ang category 3 usab mao ang local na dunay 30 ka partisipante. Sa final result na submit ni Ted ang first runner up, ang second runner up usab ni Nunoy. Ang third runner up nasakmit ni Alit 225, din ang fourth runner-up nasakmit ni Lito. Ang fifth runner-up usab na nakuha ni Jane Watts, din ang fourth category mao ang open bike na dunay 3C usab na partisipante. Ug sa final result usab nakuha ni Ramyon ang first runner-up din ang second runner-up na sakwit usad ni Ted. Ang third runner-up nakuha ni Pablio din ang fourth runner-up nakuha ni Yanyes. Ang fifth runner-up nakuha usad ni Hugoy. Ang category 5 usad na exclusive nga adunay 12 ka-participante. Sa final result usad nakuha ni Luloy ang first runner-up. Ang second runner-up nakuha ni Estroga. Ang third runner-up nakuha ni J. Ford din ang fourth runner-up ni GM Waps. Ang fifth runner-up usad ni Gabriel. Ang category 6 usab, exclusive underbone, adunay 8 ka-participante. Sa final result usab, nakuha ni Bakan ang first runner-up. Ang second runner-up, nakuha ni Rico. Then ang third runner-up, nakuha ni Magto. Ang fourth runner-up, nakuha ni Slay. Samtang ang fifth runner-up usab, na sakmit ni Jitjit. Ang category 7 usab, mao ang pure beginning, na ay 34 ka mga participante. Ug sa final result, nasakmit ang lima ka individual ang mga kadaugan. Sa first runner-up, nakuha ni Ipot. Ang second runner-up, nakuha ni Yanyes, 53. Ang third runner-up, nakuha ni Agaw. Ug ni Amano, grade din. Ang fourth runner-up, nakuha ni Baron, 45. Din ang fifth runner-up, nakuha ni Siamsiam. And so far, hapsayo man sad, ug wala man say nangaangol sa maong aktibidad. Samtang atong mahinabi ang usa ka organizer nga si Ma'am Ana May Nastal, paminahon ta, Ma'am Magbunching.
9: Sa labi daw may mahitungod din ang inyong aktivitas na ipahigayon sa mga tawa. After noon, kami ay ang GDW Racing Team and ang among ipahigayon karon mao ang motor racing event diri sa barangay sa Hago. Sa di siya ka-event nga kanang dumala sa tulong barangay na organize sa GDW Racing.
0: Magnum Fake?
9: Ito niya kategory, nga dula.
0: Magnum Fake?
9: Ito niya kakategory. Taga, pila niya katuig ninyo ang ipahigayon, ma'am? Sa matatuig. Sa matatuig na ipahigayon na mo niya isang event para i-celebrate ang kanang festa sa barangay.
0: Magnum Fake?
9: Wala man sa inang ang...
8: Yes, Magnum Ching, no? Kailang ikuhan, Magnum Ching, no? Matod ni Ma'am May Nastal nga pasalamaton siya sa barangay o sa iyang mga kaubanan mahitungod sa perta sa maong aktibidad.
0: So far, sa kana mga may participar, dira karon anang naisgutan po nga motor circuit racing Magnum Fate, no? Kumusta? Wala ba na-injured? Labi na kay lain ang panahon. Medyo nagdulom-dulom. Kumusta? Wala ba kay mga medical attention po? Ang ato ang na-servisyoan. Labi na sa ito mga medical team.
8: So far, Magnumching, wala man sad Magnumching, no? Bisan gani dito Magnumching, gatalithi sa panahon sa maong aktibidad Magnumching din. Samtang naaman sad ang mga medical responders nga gikan sa barangay na dito gaatong Magnumching para og naaman gani manginahanglan sa ilang tabang na sila anda mo tabang Magnumching.
0: So makita po nato nga professional po ding mga racer nga nag-attend. Misal mo't ana naiskutan nga kalihukan. Sige, Magnum Fate.
8: Mao ka tong atong mahipos na balita gikan dito sa may sityo Lumboy Barangay Intahag ning siyudad. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Bakingon kapitan na gumapak dunay mga panginaot kung ugaling mo ng eleksyon nanood sa mga petisyon sa Korte Suprema. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
10: Nagpadayag sa mga panghinaot si Bikingon Barangay Kapitan Jao Gumapak alang sa mga residente. Kini, kung ugaling mausabang sitwasyon o madayon ang barangay NSK election noon sa mga lakang himuon ngadto sa Korte Suprema sa mga nagsupak sa nahitabo nga pagkaoktaba sa piliay humangi pirma ni Presidente Marcos ang balaod noon nga naglugway ngadto sa lima katuig nga termino sa mga barangay o NSK officials o nagsibog sa eleksyon ngadto sa Nobyembre 2028 gikan sa Nobyembre 2026. Matod ni Gumapak nga kung ugaling madayon ang eleksyon, unta mo pili og tarong nga kandidato ang ilahang mga butante.
11: Namang eleksyon, iampok ninyo na kung kinsang isunod na magdungala, pinahanglan na ay nasin-nasin. Ayaw ka mo pagpadala sa mga plastic, na mga ngisi, plastic na magpakaroon ingnon, dinit na mo kinahanglan pa, nagsulihan pa ka mo. Nakintawhan na mao ni, nga naman nakaibalo naman mo, nakila naman mo tanan, kung kinsa kini sila. Dili man parehas sigad nga mamahimo ninyo nga ilahang kung kinsa din kagawara. Kagaw ba ni o kagawad ba? Okay, ang ilahang mga balay, silang silingan, dili gani mo uto. Kaya naman, nailahan man ang mga kiniya. Pero dili sa buong barangay ba ninyo, di na ninyo na siya matago. Ano man, nailahan na ninyo kung kinsa din sila ng mudagan, nagpataron ingnon ba, nabay mga business interest, nabay mga personal na interest. Apang kinintanan, mag-iyahan ka mo, malamdagan ka mo, kung iampok ninyo kanang tawhana, kung iampok ninyo ang ayan ba dinini na mamahimo na magdumala para matagayod, matagayod pa ang ako ang mga plano, matagayod pa ang ako ang mga plano na pagpalampo sa barangay Betingon. Apan naaman yoy tinutuban ang tanan, na ay indig ang tanan. Apan kung mahumarta na kong termino, makalao mo, pagpabilin ko nga mutawag gihapon kung saan sunod na magdumala sa akuang barangay.
10: Ang pamahayag ni Barangay Bikingon Kapitan Jao Gumapak. Kini si Magnum Hunter 20, Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20, Angie Alzado. Dirita FAR safety drill exercises gipahigayon alang sa mga residente sa Barangay Indahag. Sa Balita og Serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kaya Abel Yanosa.
2: Nagpahigayon matod pa og fire safety education and fire drill exercises alang sa mga residente sa Barangay Indahag ning siyudad nga gipangunahan sa Nazareth Fire Station kauban ang Indahag Fire Substation in Engine 14 crew. CRU personnel ug mga opisyal sa Barangay Indahag among kalihukan nga nagtamong sa pagpalig-on sa kaibalo kaandam sa komunidad batok sa sunog ug uban pang emerhensya. Mitambo ang mga representante gikan sa pito ka mga sitio sa barangay din kapin na pulo ka residente gikan sa matag sitio. Ang niapil sa fire safety education ug drill exercises lagip sa mga sitio ang Kamakawan, Bato, Klakapan, Habitat Phase 1, Habitat Phase 2, Balangaw ug Sumpong. Pinaagi matutpal sa mong kalihukan gipaligon ang kaandam sa mga residente sa ustong pag-responde panahon sa sunog o guban pang kalamidad ingon man ang hiniusang responsibilidad sa pagpanalipod sa kaluwasan sa komunidad. Gipayamduman ang publiko nga sa paglikay sa sunog dili kinahanglan nga mag-inusara o importante ang dali nga pagpangayo og tabang sa mga emergency responder kung dunay sunog o emerhensya. Balita gikan sa Nazareth Fire Station. Kini si Magnum Hunter 23, Kaya Belenosa, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
10: Lalaki na dakpan sa dak bypass operation sa Balita og Serbisyo ng si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
6: Nasi ko pusawa sa kapulisan sa Police Station 4 Carmen, kining usakal lalaki gimana ganalampigit sa iligal nga droga ang kapulisan sa operatiba sa Station 4. Kansang malampuso ganakadakong pagganto sa usakal lalaki daw hikot ang paitaron. Na sa barangay o zone 8 barangay Kumana ng atong siyudad na atul sa gipigayon ng bypass operation sa nasang pita galugara in usang kapakiti sa gitong sabu ugti sa 500 pesos ng bypass money ang nakaangkon o ang nakitabo ng transaksyon na sarap panayon ng operasyon in nakuha ang tulok kalaing ng mga sasi sa gitong sabu atul o gigan sa posisyon sa mga suspitano rasun usama ng panhukaron sa prisohan ang nasampit na suspeka na kansang makatumang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 Dangerous Drug Act of 2002 karoon ng mga parahuna. Balita gigan sa Police Station 4 Carmen, kini sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
0: Dugang mga balita. CHO nagpasidaan batok sa piki nga tambal. Aniya, ang detalye ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Nagpasidaan ang City Health Office sa publiko batok sa pagpalit o paggamit sa peke o dili kasaligan ng mga tambal. Gidasig ang mga konsumidor nga mag-amping sa pagpalit o tambal labi na katong barato kaayo o gibaligya sa mga lugar nga walay klarong otorisasyon. Gipahinumduman usab ang publiko nga susihon ang ngalan sa tambal, expiration date, kahimtang sa pakete o guban pang impormasyon nga ana sa sudanan sa dili pakinip paliton. Mas girekomendar nga mopalit og tambal sa mga lehitimong butika o guban pang otorisadong tigbaligya aron nga maligayan ang posibleng risgo sa panglawas. Gidasig usab ang mga mulupyo nga musumbong sa mga nakitang kaduda-duda nga mga tambal o mga lugar nga gabaligya niini nga walay hustong pagtugot. Balita gikan sa CHO. Kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa Balita og Serbisyo Magnum Radio. Duha kang naglaing kaso sa physical injury na tala sa police station 2, Kugon. Sa palitawag servisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
8: Natawala ka noon ang duha ka managlahing kaso sa physical injury sa police station 2 Kugon sa Cagayan de Oro City. Sa unang bahing, may dango pang usa ka lalaki nga si Alice Berto, 23 anyos, o residente sa Makabayan, Kamamanaan, Cagayan de Oro City. Subay pa sa report sa kapulisan, samtang anaan sa gawas kining si Berto, kalit lang matod pa, nga niabot kining iyang silingan nga si Alice Temyo, ana sa saktong edad o residente usab sa maong lugar. Butiag nga nakurat na lamang siya tungod kay kalit lang kining nanumbag kaniya sa walay igo nga rason hinungdan nga nakaangkon kini og sama sa iyang ilong tungod sa mga insidente sa kalit nga pagtanumbag na adlo kini para sa iyang kaugalingon og sa iyang pamilya hinungdan nga nagpatala kini sa kapulisan. Samtang sa laing bahin, midang upusap kining usa ka lalaki nga si Alias Tan, 45 anyos, residente sa Westwood, Cagayan de Oro City. Mahitungod sa kalit usab nga pagtanumbag kaniya alias Ricky nga taga Bulonsoy, Barangay Kamamanan ning siyudad. Sa wala usab nga igo nga rason, gibutyag nga sabtang nagdula sila og basketball dinhi sa may Barangay 24 basketball court. Natingala na lang ang biktima tungod kay maayo pa lang ang ilang panagdula apan kalit lang kining nanumbag sa walay igo nga rason. Hinungdan nga nakaangkon kini og samad sa iyang ilong og baba, rason nga nagpatala kini sa kapulisan. Ang maong duha ka kaso gi-refer na nga to sa barangay para sa posibleng amicable settlement. Balita, gikan sa Police Station 2 Kugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat. Salamat Magnum Hunter 22 Faith Bilis. Dirita, badyaw, gireklamo, human, giingong, nangulata o 4 anyos nga bata. Sa Balita og Serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
12: Gikasuko sa usaka ginikanan na ang panghitabo niya nga gikulata sa usaka padyawa. Ang 4 anyos nga bata niini sa tang nagdula niya sa gawa sa balay. Nabahin sa nasangpit ng biktima, partikular na itabo sa Zone 6 sa Moco, Paranay Carmen, ng atong syudad. Na gigabubiyag nga unang napantayan ang usaka suspect na 21 anyos. Nagbadyaw nga naglatagaw diya sa nasampit nga lugar di na dito kinig nagsuta nga ang usa ka 4 anyos nga bata ang naghilaka uga nasuta nga nakaangkon og bunog sa iyang dagway nga bahin lakit na sa iyang simud uga tungod sa pagkasamad sa sinumbagan dining usa ka badyaw din rason sa pagkatapatid pakitabang sa mga ginikanan niini sa barangay Tanod ug lakit sa kapulisan aron nga madakpan ang mga suspek uga baka tubang sa posibleng kaso nga ipasaka gatong bato kaniya. Kinsa nasangpit nga insidente sa dihang na imbisigahan sa kapulisan ang baong insidente ang badyaw na suko ngadto sa usaka bata dihang ipinabiyuhangan apana wa na yun inoon nakaantos ang badyaw mihimo kini sa pisikalan nga pagparakit ngadto sa 4 anyos rason sa bunog uga samad nga naangkon sa mga biktima. Inundan usab nga ang kaso na pailalom sa barangay Lupon alang sa tukmang disposisyon. Nakipasad ini ang posibleng pagpasakang kaso sa physical injury gato sa nasangpit nga sospitsado. Balitagikan sa Police Station 4 Carmen, kini sa Magnum Hunter 19, Metro Kabaktulan sa Palitaog Servisyo, Magnum Radio.
2: Uniform standards sa BFP Region 10, gipahugtan ang pagpatuman sa Palitaog Servisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Asado.
10: Gipahin mo duman ni Bureau of Fire Protection kung BFP Region 10 Director of Fire Senior Superintendent Richard Arbutante ang ilahang mga personahe sa uniform standards. Matod ni Arbutante nga dunay prescribed nameplate, modesty standards o ganil lakip na nga gidili ang pagbitay o mga yawi sa sakyanan sa mga uniforme alang silang kandag and appearance protocols.
13: About the nameplate, ang I-compliant, prescribed nameplate shall feature silver center-aligned lettering with 10mm font size with regular spacing in accordance with prescribed standards under BP Number Committee Resolution. The font style shall be directly observed, AB Garamond medium for surnames consisting 11 letters or fewer, including spaces for double surnames. ITC Garamond STD Bokundens for surnames consisting of 12 letters or more, including spaces or hyphens for double surnames.
14: Let us comply. Okay, is that clear?
13: Skirts. of the female. According to this memo, under item 2, letter B, very short skirt for female.
14: Daghan ko kita na nga halos isa kadanaw na bitaw, isa kadanaw na gikan sa tuhod.
13: Kita ang tanan ng uniform service o nawa ka man ta sa military. And sa military manual, ang ilahang role kung magsuot ang mga female og skirts, at least align sa tuhod, sa knee, or 1 inch away from the knee. Dika, something like that. The purpose of it is that modesty. Nagin sa manual na, di ko malimot ana, na ang purpose is modest. E di libitaw ka ka ng maunaunaan or something. E daghan kayo ang sakay sa jeep, na isa kadangaw ang skirt, pagkatapos pirbirahon pa ubus. So ang purpose ka nung sa align the knee, and or 1 inch higher, para di na kung makasakay mo jeep, di na nyo birbirahon. O bulingkod, di na birbirahon. Matumoto sa langit,
10: Ang pamahayag ni BFP Region 10 Director, Fire Senior Superintendent Richard R. Butante. Balita gikan sa BFP Region 10, kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20 and G. Alzado, dirita. CSWD Psychosocial Unit nagtuo nga kinahanglan pag mas leom nga pagtuon ang pagpatuman sa active shooting drill sa tunghaan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
2: Nagtuo si CSWD Psychosocial Unit Department Head Ms. Rio Rosal Baliling nga kinahanglan pag mas leom nga pagtuon alang sa pagpahigayon nining school safety drill for active attack incidents sige patuman sa kapulisan. Sa pipila ka mga tunghaan dahil matuluan ng mga estudyante sa panahon doon ay mahimahita mong shooting incident sama sa mga milabayang panahon. Mato di Baliling nga dili basta-basta ang pagpatuman nini kaya posibleng makaprovoke ng anxiety sa mga batanon bisan pa man nga makonsidera lamang kining drill o pagpangandam. Gaya nagtuo ang CSWD Psychosocial Unit nga mas labing kinahanglan karon ang daghang mga guidance counselor sa matag tunghaan aron daghan ang kagiya sa mga tinunan, labi na katungdunay mga gipangtaguan nga kagol, nga dili nila mapadayag sa mga kailaw ng inahangalan ng intervensyon gikan sa mga profesional. Balita gikan sa SWD Psychosocial Unit. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Na bana gireklamo sa asawa sa paggamit sa ilegal nga droga. Sa Balita og Serbisyo na sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
12: Gireklamo sa usa ka asawa ang kanibana rini tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga droga. Ini ang gituohan nga nasulta sa lasang pinagabiktima nga 30 anyos nga taga barangay Kaswagan ning siyudad. Sa usa ka gasoline girl din samtang nga usa ka lalaki nga gireklamo usa ka 47 anyos nga gituohan nga nagsimot or gagamit sa mga ginabawal nga droga din unang report sa lasang pinagabiktima. Unang nakigbulag ngadto sa kanibana tungod sa maong reklamo uga tungod sa kanagot usab sa maong bana kahimo kini sa pagpanakita uga pagpangulata din kini pipila na ka mga panghitabo or insidente nga pipila o pipila ka mga higayon nga nagapanakit ang sampit nga bana labi na kung mahubog kini uga dunay nabantayan nga dili normal nga binuhatan sa panghitabo nga pila kaadlaw na kini nga nahitabo human nakigbulag ang sampit nga biktima giharas ilayon sa pugangan ang sampit nga biktima samtang nagtrabaho sa gasolinahan diha sa nasampit nga lugar sa barangay Kauswagan ning siyudad hinungdan nga gibira o gigsabunutan pa gilayog gitabangan sa maginahan ang nasampit nga biktima nundan sa nakaangkol kini og bunog og samad sa iyang dagway gabahin kitna sa uban pang parte sa iyang lawas nadamay pa ang manager mismo sa gas station tungod sa pag-aparta niini sa maong kagubot din rason nga may patala sa police station Port Carmen ang sampit nga mga biktima ug haltod nga mapaimbisigahan gibutyag sa mga ugangan nga wala sila kawiyon sa pakigbulag niini nga babae to sa ihang sa lalaki ug apan iklaro sa biktima nga dili na mahimo niini pakiguban sa maong partner ug sa gituohan nga pagsimhot sa ilegal nga droga at tubangan sa mga anak ug ang dili maayong binuhatan sa maong insidente ni sangpot kini sa pagpasaka ug kaso patok pa sa maong lalaki ug ang nasangpit nga mga biktima ug ang mga tulupak ka anak na assist na sa WCPD section sa Police Station Fort Carmen ug sa DSWD ug sa CSWD aron sa mga assessment dini nga alang sa mga minor de edad lakit na usaba ang pagpaimbisiga ngadto sa usa ka lalaki sa gikatuhan nga nalambigit kini sa ilegal nga droga. Balita gikan sa Police Station 4 Carmena, kini si Magnum Hunter 19 na medyo kamatulan na sa palirawag serbisyo. Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 19, medyo kabaktunan o dirita. Dugang balita, tungod sa kasong pagpangawat, babae gireklamo sa iyang kaugalingong igsuon sa balita o serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
15: Gireklamo ka noon sa usa ka babae ang iyang kaugalingong igsuon nga lalaki human kini nangawat. Sugay pa sa report na ilang maong biktima nga si Alias Joy, 33 anyos, residente sa Zone 7 Bulwa. Siyudad, samtang iyang gireklamo, maong iyang igsuon nga si Alias Along, 34 anyos, o residente usab sa lugar. Gibot yag na pugos kining misunod sa ilang panimalay, pinagi sa paguba sa doorknob aron makasulod o mangawat sa mga musunod ng mga butang. Unom ka plain shape nga nagkantidado og 1,800 pesos o usa ka driller nga nagkantidado og 2,000 pesos. Samtang isa usab ka grinder nga nagkantidado og 2,000 pesos o usa usab ka hammer nga nagkantidado og 500 pesos. Duha ka square bar nga nagkantidado og 1,400 pesos o duha ka plywood nga nagkantidado og 2,800 pesos. Nga mukabat sa total nga 10,800 pesos. At ang tungod kay pamilya o igsuon ang nalambigit sa maupang hitabo, kami yung mismo sa biktima nga i-refer ang maong kaso sa Barangay Lupon sa Bulwa para sa tukmang disposisyon o posibleng pag-areglo. Balita, gikan sa Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras ala 6:02 o karon sa tong Magnum Road Hunter.
1: Magnum Road Hunter.
0: Atong dawaton sa pagbalik si Magnum Hunter 22 Faith Velez na siya karon karong pagulakway sa Captain Vicente War Street ni siyudad. Aniya, si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
15: Yes, Magnum Chingo, alang sa atong inatong pahulagway sa dagan sa trapiko. Lakad sa panahon, so far light to moderate naman sa ang dagan sa trapiko dere sa atong lokasyon karon sa may Captain Vicente Rowan ng siyudad. So far light to moderate naman sa ang atong sinatian karong mga orasa. Og so far wala man sa tayo nabantayan niya disgrasya o panagbangga sa private man o publikong sakyanan. Samtang sa lakad sa panahon, doon na tayo na sinatian niya pagpanalithi o karong mga panahuna. O kung tanahon pa ang kawanangang bahin, doon ay baga nga pagpanag-om ang atong mabantayan karon. O mau ka na, ito nga palimang no sa atong mga driver na magpahinahinay lang sa pagpadagan ilabi na karong mga orasa kay basa o danglog ang kadalanan. O magpabilin gyapon nga magdala og payong para doon na kita'y magamit kung mubundak man galing ang maong ulan. Pao ka lang atong inato nga pahulagway sa dagat sa trapiko. Lakad sa panahon, dere sa may Captain Vicente Rowan ng siyudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. So garon, atong dawaton karon og dirita sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Ana sa pikasi niya atong pag-asa weather forecaster, Ma'am Catherine Asunto, ma'am, mayong gabi.
16: Yes, mayong gabi. Mayong gabi, ma'am, mayong gabi sa mga Suping, Tigpaminaw. Sa karon, intertropical convergence zone or IPCZ prevailing na nakaapekto diri sa ato sa Mindanao. Then update sa atong gi-monitor na weather system si Typhoon Surigay or si formerly Queenie, nakagawas na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Yung latest location na sa 855 kilometers northeast sa extreme northern Luzon. Yung maximum sustained winds 155 kilometers per hour near sa center. Gustiness up to 190 kilometers per hour. Pa-northeastward ang direction at 20 kilometers per hour. So far, noon, dili ka affected ani ni Typhoon Surigay or formerly Queenie. Ang Zamboanga Peninsula appeal ang dere sa northern Mindanao, Caraga, Lanao del Sur o Basilan na kasi nati sa mga panganurun nga kalangitan, nubanan sa katag-katag ng mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kumasinati ang kasarangan at ito sa usay kusog ng mga pag-ulan. Tuban nga dapit sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagong nato na sa mga panganurun nga kalangitan, may chance sa mga isolated nga rain showers o thunderstorms tungod gihapon sa ITCZ. Pinayangat na sa kasarangan nga hangin, magagikan sa bagatang silangan, nato na sa bagatang kasadpang direksyon. Ang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 25 to 32 degrees Celsius. Ang heat index may abot of 42 degrees Celsius. Philippine Standard Time 6:05 sa gabi. Kinisika sa rin asunto sa DOST Pag-asam Lugan, maayong gabi.
0: Salamat, Ma'am Catherine Asunto sa itong Pag-asa Weather Forecaster.
16: You're welcome po.
17: Magnum Weather Alert!
0: Mga higalaan yung mabati ang dugang detalye sa itong balitang Magnum human sa mga pahinumdom.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: At tamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki niyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
3: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.

0: ang nato nga mura og dako kayo nga manok, nga dako nga buaya o matang sa reptile nga balahibuon. Sukwahi sa atong magkakita sa mga salida sama sa Jurassic Park. Pero sa ilahang gikatingad-an mga kaigsunan, nganong anaaman kini sa ilalom sa baga kayo nga snow sa Antarctica? Nagtuo ang mga eksperto nga milangyaw kini gikan sa South America kung asa dito sab ang extension place sa mga dinosaur kaniadto. Posibleng milangyaw kini aron mangita og kapuy-an apan nalukong lamang sa baga kayo nga ice ug hantud nga namatay. Sumuo kana mga kaigsunan ang ilahang nadiskubrihan nga giant flightless terror bird nga family sa Furosisidae sa mga giingong dinosaur large bird nga nabuhi 40 million to 50 million years ago na. Aha, amazing, di ba? Sumo ka na mga kaigsunan ang ato ang iskutanan karon nga mga panahon na sa itong Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19, medyong kabaktulan na sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Science and Technology News.
2: Ug karon para sa ato nga Magnum Business Report, sa business principle nga ngayon masabtan sa mga negosyante. Sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter, Apple Pie.
3: A blessed Sunday mga Magnum friends. Kamusta ang start sa inyong adlong Domingo? Go go go ba ta? Or medyo hinay-hinay sa ta kay Sunday man? Pero whether you're resting today, preparing for church, spending time with family or busy na sa inyong negosyo, welcome sa Magnum Business Special Report. Ang atong Sunday business segment para sa atong mga entrepreneurs, business owners, aspiring business owners, ug sa tanan nga gusto makakat-on kung unsaon pag-manage sa negosyo ug kwarta wisely. And for today's special report mga Magnum friends, natay simple pero importante nga business principle nga dapat masabtan sa matag negosyante. Sekreto para dili malugi sa negosyo. Mga Magnum friends, usahay kung magsugod taog negosyo, excited ka ayo ta. Ganahan kayo tag nindot nga office, di ba? Nindot nga location, daghan staff, complete facilities. Everything looks professional. Walay problema ana mga Magnum friends kung kaya sa negosyo. Pero ang pangutana, kaya ba sa cash flow? Kaya ang negosyo dili man lang about how much you can earn. It's also about how much you have to spend just to keep the business running. Ani ang mga sikreto para di ta malugi sa ato mga negosyo. Keep your overhead low. Unsa man ang overhead? These are the regular expenses you need to pay to keep your business operating. For example, rent, utilities, salaries, internet, office expenses, maintenance, and other recurring costs. Imagine ha, nakay business nga bago pa lang nagsugod. Sales are still unpredictable. Pero ang monthly expenses ni mo fixed na kaayo. Every month, kinahanglan ka mo bayad, bisag hinay ang sales, nagyapon ang bills. Mao nang importanteng question karon. Do I really need these expenses right now? Dili pa sabot mga Magnum friends nga kinahanglan nato tipiron tanan. It means we should be intentional with our spending. Kung pwedeng a smaller space sa una, consider it. Kunya gamay ang team, okay ra na. Kung pwede nga simple operations, why not? Grow your expenses as your business grows. Dili kay mag-expense ka nga murag dako na kaayo imong negosyo. Kunya ang sales nagsugod pa lang. Keep your capex low. Now, unsa pod ang capex? Capex or capital expenditures are usually big investments in things like equipment, property, renovations, vehicles, or other assets needed for the business. Again, nothing wrong with investing. But ask yourself, does this investment help my business earn or operate better? For example, ha, mga Magnum friends, kinahanglan ba gyud nimo paliton ang brand new equipment? Or base naa bay cheaper option nga still works well? Need ba gyud nimo ang very expensive office renovation? Or you can start with something simple and functional. Need ba gyud nimo paliton dayon ang asset? Or pwede na nimo i-rent, lease, outsource, or start smaller? Because every peso you put into a big investment is money that could otherwise be used for working, capital, marketing, inventory, emergency funds, or daily operations. Karong Domingo mga Magnum friends, natay simple pero very important nga business principle nga gikan kang chinkitan. Usa ka financial consultant and business coach. Matod niya,
4: I think one of the most powerful characteristics that an entrepreneur must have to be able to minimize their risks. Pag magne-negosyo ka, keep your overhead low, keep your capex low, just in case you make a mistake, now you can easily recover.
3: Diba? Simple paminawon, pero very important ni, labi na sa mga small business owners.

0: Magnum friends, hello healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter to Nutriki Abelinosa inyong health buddy matag Domingo o magatag ganinyo sa nagkadaiyang health news. Magnum friends, alang karon nga Domingo atong hisgutan ang sakit nga pediatric stroke nga sagad gakahitabo sa mga bata. Kung makadungog ta sa pulo nga stroke kasagaran mga nunaan nato, kay tigulang nga kalit og kaluya sa usa ka bahin sa lawas maglisod pagsulti o mawadan og panimuot. Apan dili lamang mga hamtong ang mahimong atakihon niini. May tabo usab ang stroke sa mga bata o sa kondisyon ni gitawag og pediatric stroke. Bisan talag saon kumpara sa stroke sa mga hamtong mahimo kini nga mahitabo sa bag-ong nga tawo, bata o mga teenager. Ang pediatric stroke mahitabo kung maputol o mabalda ang supply sa dugo ngadto sa utok. Mahimo kini tungod sa blood clot nga mababag sa ugat nga gitawag og ischemic stroke o tungod sa pagdugo sulod sa utok nga gitawag og hemorrhagic stroke. Unsa ang mga timailhan? Usa sa mga hagit sa pediatric stroke mao nga dili permiklaro ang mga sintomas labi na sa gagmay nga bata nga dili pa makasulti unsa ilang gibati. Lakip sa mga posibleng timailhan ang kalit nga pagkaluya o pagpaminhod sa nawong, bukton o BTS. Kasagaran sa usa ka bahin sa lawas may mausab nga maglisod ang bata sa pagsulti o pagsabot. Kalit nga mohanap ang pananaw dunay grabe nga sakit sa ulo, pagkawala sa balanse, kalibog o seizure. Sa mas mga gagmay nga bata, mahimong makita ang kalit nga dili pa normal nga lihok sa usa ka bahin sa lawas o pagbago sa ilang kahimtang. Importante nga dili dayon nanaunaon nga ordinaryong kapoy, migraine o lain kondisyon lamang ang hinungdan sa kalit nga mga sintomas. Ngano nga mahimong ma-stroke ang bata? Lahi-lahi ang mahimong hinungdan sa pediatric stroke, lakip nini ang pipila ka problema sa dugo o blood clotting disorders, sakit o abnormalidad sa mga ugat, sa utok pipila ka sakit sa kasing-kasing, impeksyon, trauma o uban pang kondisyon. Sa ubang kaso, bisan naman na sa dagang examinasyon, dili dayon masuta ang specific nga hinungdan. Tungod din importante ang tukmang medical evaluation or masuta kung unsa gyud ang nahitabo o unsay angay nga pagtamban. Ang matag minuto importante sa mas stroke sa mga hamtong ang pediatric stroke o sa medical emergency. Kung dunay bata nga kalit makasnitay mga sintomas nung sa mas stroke, kinahanglan siyang madala dayon sa emergency department o pasilidad nga dunay kapasidad sa pag-atiman o stroke. Ang sayo nga pag-ila o pagtambal makatabang sa pagpakunhod sa risgo sa dugang kadaot sa utok. May mausab nga kanyang ranon ang rehabilitation sama sa physical therapy, occupational therapy, speech therapy o uban pang suporta depende sa epekto sa stroke sa bata. Ang stroke sa bata dili lamang usa ka medical nga panghitabo nga matapos human sa emergency treatment. Para sa ubang survivors, may kini nga mo resulta sa dugay nga proses sa rehabilitasyon o pag-adjust. May mga maapektuhan na ilang paglihok, pagsulti, pag-cut-on, memorya o emosyon, mga nga importante usab. Ang suporta sa pamilya, eskwelahan, healthcare professionals o komunidad. Ang labing importante mong pagdawat nga bisan bata pa, posibleng silang maapektuhan sa stroke. Dili kini angay kahadlukan lamang apan angay sab nga masabtan kaysa higayon nga dunay kalit nga pagbago sa lihok, pagsulti, pananaw o kahimtang sa usa ka bata ang dali nga paglihok mahimong dakong kalainan sa iyang kaugmaon. Kay ang stroke dili edad ang pilion ug sa bata matag segundo importante. Alayon nini ani ang dugang pagpasabot sa usa ka pediatric neurologist nga si Dr. Katrina Irene Manibog.
1: They can have trauma, yung mga nauntog. Also, pwede rin po silang magkaroon ng blood dyscrasia. So, yung sakit sa dugo. Yung mga kulang, yung clotting factors nila para tumigil yung pagdurugo. Pwede rin yung cause na maging stroke sa bata. Pwede rin namamaga dahil sa infection. Another will be na yung mga genetic mutations. Ang hemorrhagic stroke, usually tingnan mali yung formation ng vessels. AV malformation. So, kapag yung tangled na vessels sa brain pumutok, pwede silang ma-stroke. So matatanda kasi na tinig yun na yung FAST, diba? Yung face, arm, speech, and then time to call emergency. Kapag younger children and toddlers, usually po makikita natin mga subtle signs lang. Kung may preferred silang isang kamay na ginagalaw, tapos hindi nila ginagamit yung isa. So that's one sign. Another very important po, is seizure, yung masakit yung ulo or bigla nagsusuka sila. Emergency po kasi ang stroke. Kailangan nyo po siyang daling agad sa emergency room. Kailangan strong yung immune system ng anak nyo para hindi sila nagkakaroon ng mga sakit, ng mga infection na leading cause na po ng tetanus.
0: So magdum friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Unta daghan kam nakatanan kalabot sa pediatric stroke o ang stroke nga gakahitabo sa mga bata ngadto sa mga balatian. Sa stroke alang sa mga hamtong o mga tigulang. Always remember magdum friends, good health is not something we can buy, however it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Kung karon sa tong Magnum Beauty and News, ato nga hisgutan ang kalabot nining gitawag na fat freezing. Sa balita og serbisyo na si Magnum 125, Aileen Acurin.
1: Problema ba nimo Magnum Friends ang kalisod sa pagsulob sa imong pantalon? Kay kung kani adto size 25 ka, karon murag size 32 na? Nagproblema ka na ba? Kay dili na nimo masulob ang imuhang mga daang salina? Ayaw ka na problema ha Magnum Friends, tawag ka doon naghihapoy mga pamaagi. Aron, pwede nimong magamit pag-usab o mapusnan pa ang imong mga gagmayng mga salina. And usana ni ini ang gitawag og fat freezing kun cryolipolysis. Unsa ang cryolipolysis? Mauna atong hisgutan karong Dominguha sa atong Magnum Beauty and News. Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na usab o karong Dominguha, dugang mga beauty tips ang akong ihatag kaninyo pinagi sa atong Magnum Beauty and News. Magnum Friends, kung duna kay stubborn fat nga murag permanent resident na gyud sa imong tiyan o sa kilid sa imong hawak, bisag sige kag diet o exercise, napaghihapoy beauty treatment, Magnum Friends, nga makatabang ni ini nga mao ang ginatawag o fat freezing o cryolipolysis. Pambabae ra ba ni o pwede pod sa mga lalaki? Well, good news Magnum Friends, tungod kay pwede ni siya sa mga babae o pwede pod sa mga lalaki. Basta duna lang kay fats sa imong lawas. Ang fat freezing kung cryolipolysis o sa non-surgical body contouring treatment kaya nagagamit og controlled cooling aron ma-target ang certain fat cells sa specific area sa imong lawas. Alang sa mga babae, sagad nga target ang tiyan nga maugay problema kay sagad pod mangdagko ang mga paa o glove handles. Kana bitong kilid sa ato ang waistline nga mahawiran gani siya Magnum Friends. Kanang gitawag nato og extra baggage sa atong lawas nga wala man gibuk unta sa travel. Pero klaruhon lang nato, dili ni magic eraser sa fats Magnum Friends. Dili usab pasabot nga human sa treatment, pwede na nato i-cancel ang exercise o diet. Tungod kay mas para ni sa localized o kanabitong mga tambok nga gahir kitang taon sa tung lawas na relatively stable na ang timbang pero naagi hapoy specific area nga gustong i-contour. Ang pros ani niya Magnum Friends, maokay non-surgical, so walay samad, kun walay incision. Usually, minimal ang downtime. Targeted pod ang specific area sa imong lawas ani Magnum Friends. And gradual ang resulta, so dili kinahanglan murag kalit nga mawala ang tambok overweight. Monetibanan ha, dili kalit nga mawala, kay dili lagi na magic. Ang posible lamang nga risgo ani nga proseso Magnum Friends, sama sa temporary nga pagpamula, paghubag kon swelling, pagpanglagom, tenderness, ug numbness. Ug dili tanan pod qualified aning fat freezing, kay kung buntis ka, nagpa-breastfeed, adunay certain cold-related conditions, circulation problems, hernia sa mga lalaki, infection sa treatment area, o kahaobang medical concerns. Busa kinahanglan gyud o proper assessment, una nimo buhaton ang maong proseso. Rare pod kaayo, pero posible ang paradoxical adipose hyperplasia din ang fat sa treated area, may mong mudako inay mukunhod. Magnum Friends, whether babae o lalaki, posibleng ma-consider ang fat freezing. But assessment first before treatment. Ayaw po pag-expect na ang machine mo'y mapuli sa imong diet o exercise. Kay kung ang problema kay sobra nga kaon, dili man jud nato padiingnon ang machine nga ikaw na ang bahala sa tanan ha. Hinumdumi kanunay Magnum Friends nga ang beauty treatment o body contouring man gani, safe and informed choices first kay gusto nato mawala ang stubborn fat, not our common sense. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acurin sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: og pagparayon sa itong mga balita, dirita sa itong detalye sa itong Magnum National. Di pa mugo sa number nga dili igo nga mahinungdan aron yuktabang barangay SK election. Kinihuman permahin ni President Ferdinand Marcos Jr. ang balaod nga yuktabang pilihay ning tuiga. Matod ni Eric Alvia, Secretary General sa NAMPREL, nga mismo ang Korte Suprema ang nagingon nga ruling ni atong Hunyo 23 sa kung diin ang Makalintar versus Comelec nga dili pwedeng hilabtan ang barangay SK election apan kung hilabtan na doon ay igo importanteng basihan.
1: Yung Supreme Court mismo naglabas no ng ruling noong June 2023 no yung Makalintal versus Comelec no na nagsasaad na hindi pwedeng galawin no yung barangay in SK elections no at sinasabi dito kung gagalawin mo dapat compelling yung reason no importanteng reason no yung kunyari may dilubyo o kaya mayroong pandemic no itong rason na binibigay nila na makakatipid daw o kaya dahil may election fatigue o kaya kailangan daw patuparin yung mga proyekto no hindi pa tapos hindi ito masyadong sapat na rason no ayon sa Supreme Court para ipaliban yung halalan. So maliwanag yun no Supreme Court na mismo ang nagsabi noon.
0: Samtang gibutyag ni Alvia nga gisugyot na nila kani adto nga ibulag ang hisgotanan sa paglugway sa termino sa barangay o SK official ingon man ang pagtaba sa piliay.
1: Tapos ang nangyari pa ngayong itong darating na halalan sa November 2026, hindi nila sinabi masyado dun sa batas, no? Pero yung epekto pagpapaliban ng halalan kasi ang sinabi nila term extension. Nung lumabas ako sa Senado pati sa Kongreso, paulit-ulit na naming sinasabi yan, no? Na pwedeng i-decouple mo, ihiwalay mo yung usapin ng term extension at yung pagpapaliban ng halalan.
0: Ang mga pamahayag ni Eric Alvia, Secretary General sa NAMPREL.
2: Dugang Magnum National, gibutyag ni Attorney Reginald Tungkol, tigpababa sa Senate Impeachment Court ng lisod na pamatugdaan ng grave abuse of discretion sa impeachment proceedings kalabot sa impeachment trial kang Vice President Sara Duterte tungod kay constitutionally bulletproof ang proseso. Mato ni Attorney Reginald Tungkol, tigpababa sa Senate Impeachment Court, nga gihimo sa mga senator judges ang ilang due diligence at nagbinantayong sa desisyon kalabot sa pagboto para sa paghukom sa guilty verdict kang BP Duterte.
3: Talagang nung umpisa pa lang nung nalaman namin na may aakyat, naisip namin na talagang mahirap talaga patunayan yung grave abuse of discretion. Kaya sinasabi natin na almost these proceedings ay constitutionally bulletproof dahil ginawa ng Senado at ng ating mga senator judges lahat ng due diligence, even more than what is expected of them to do. Kaya tayo umabot dito at naging maingat po sila sa pag-iisip at pag-discern regarding their votes.
2: Ang pamayag ni Attorney Reginald Tungkol, tigpamaba sa Senate Impeachment Court.
0: Gibutyag ni Integrated Bar of the Philippines kung past President Attorney Domingo Cayosa nga dili pwedeng dunggon sa Korte Suprema impeachment case. Matod ni Cayosa tungod kay impeachable officer ang mismo mga Chief Justice o posibleng adunay conflict of interest kung sila usab ang mudungog ni ini.
4: Final arbiter pagdating sa impeachment matters sa Senate Impeachment Court. So sana yung Supreme Court, i-dismiss na lang nila, either walang standing, yeah. Premature, uh-oh. O kaya beyond their jurisdiction. Kasi yung impeachment is quasi-judicial, quasi-political. Ang Supreme Court is never political. Mm-hmm. At ang disenyo ng ating Constitution, expressly and intentionally, tinanggal ho yung impeachment sa Supreme Court. Alam niyo ho kung bakit? Isang matinding rason, mga justices ng Supreme Court, impeachable officials. Eh kung makikialam sila sa pagbuo ng procedures o mga usaping ano, eh di parang na-appeal na rin yung, o kaya meron silang inherent conflict of interest eh. So, hindi ho maganda yung ganun. Kaya nga, tinanggal sa kanila yon at linagay sa political branch of government kasi it is impeachment is a sovereign act of the Filipino people.
0: Ang pamayag ni Integrated Bar of the Philippines past President Attorney Domingo Cayosa.
2: Aprobado na sa National Wages and Productivity Commission ang wage order alang sa dugang sulan nga 42 pesos sa daily wage minimum. Earners sa Central of Visayas, matatidoli Secretary Francis Tolentino, nga epektibo ang wage order sa Oktubre sa 14 ng tuiga sa lalawigan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental o Siquijor.
5: gusto ko pong i-anunsyo na naaprubahan po kagabi, siguro mga sado alas 7 na, yung wage increase effective October 14 po ito. Pag-publish bukas kasi 15 days sa Central Visayas na kasama po ang lalawigan ng Cebu, Bohol, at dahil hindi pa hunay establish yung wage board ng NIR, kasama rin po ang Negros Oriental at Sikihor. So ito po ay 42 pesos. Sumasaklaw po ito sa halos 385,000 minimum wage earners sa nasabing region. So magkakaroon po ng halos 1,092 pesos per month increase dito po sa Central Visayas, effective October 14.
2: Ang pamayag ni Dole Secretary Francis Tolentino.
0: O garon sa Tomagdom International, patayin doon si Kamataog, laing at 30 ang nangaangol sa itabong suicide bombing sa Osaka checkpoint sa aming kasadpan sa Pakistan. Naitabo ang insidente sa Dila Ismail Khan District sa Khyber Pakhtunkhwa Province samtang nadungog sa mga otoridad ang sunod-sunod na buto sa armas human ang pagbusikad. Mato ni Police Chief Safdar Balok nga kadaghanan sa mga nakabsan sa kinabuhi mga security personnel o lumalabay sa nisgotang lugar. Wala pa'y grupo nga miangkon sa maong panghitabo. Dugtong nini dako ang pagtuo sa otoridad nga posibleng ang nagpaluyo sa pag-atake ang grupong Pakistan Taliban o nailaisip TP nga naglusad na ni Adto o papangatake sa Pakistan. Ugaron sa itong Magnum Business. Muabot sa 10.6 sa bilyones sa pesos ang gigahin sa Department of Agriculture kundi alang sa modernized size rice processing. Kininunod sa tinguas gobyerno nga mapaspasan ang papalit o bugas. Matod sa DA nga ang maong kandidat gigahin sa pagtukol sa 36 ka mga modernong pasilidad. Gawas ni ini adunay 128 ka mga warehouse ang ipaubos sa rehabilitation diin 100 niini ang na-repair na. Ang paningkamot nga modernong modernisasyon gilakipan sa 150 ka delivery og cargo truck, 47 ka administrative vehicle ug mas gipalapdang tanner bag system operation. Una niini sa data sa Philippine Statistic Authority, gibanabana ang production sa palay posibleng mukunod sa ikatulong quarter ning tuiga. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagvalor karon sa 62 pesos o 75 centavos Canadian dollar, 42 pesos o 37 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 98 centavos Australian dollar, 43 pesos o 98 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 97 centavos Korean won, 4 centavos o euro, 71 pesos o 41 centavos.
2: Samtang sa gera sa Iran tungod sa nagparehong kagubot sa tungatungang sidlakan, ang kasamantangang presyo sa Dubai crude oil ang nasa 114.36 US dollar per barrel, kinimiubos sa 0.66% kung itandi sa daning presyo ang nasa 115.12 US dollar per barrel. Ugaroon sa itong Magnum Entertainment. Nagkatawa ang gipaambit ni R&B singer Chris Lawrence kung unsa ang iyang unang gipalit sa nadag-an niya sa kamilyon ka peso sa Star in a Million singing competition. Matod ni Chris, nga mao iyang planong pagpalit og sakyanan apan pag-abot sa mall, habol ang iyang napalit gidugang past singer. Nga wala usab siya masayod kung anong habol ang iyang giuna og pagpalit.
6: So ano naman yung ginawa mo sa first, do sa money na pinanalunan mo? Ano yung first na ginastos mo?
7: Well, what did I do? I think kumot at ang bilhin ko. Yun yung naalala ko. Kasi gusto ko bumili ng kotse. Eh, nung kinashin ko yung pera, yung cheque, so minus taxes yun.
6: May taxes.
7: So meron akong isang bag, tapos pumunta ako ng mall. Eh, meron akong 800K plus na sa bag. Naglalakad lang ako sa mall. Sabi ko, ooh, anong bibilhin ko? Eh, napadpad ako sa Shangri-La. Kumot.
2: Ang pamayag ni R&B singer Chris Lawrence.
0: O garon sa itong Magnum Sports. Napakyas ang Alas Pilipinas Men sa pagbukas sa ilang kampanya sa Pool D sa naparayong 20th Asian Games sa Japan. Kini Human Pildia sa South Korea sa score 25-16, 27-25, 25-22. Giparing kamutan sa Alas Pilipinas nga mabawi ang second set gikan sa dakong biya sa set 1 sa tula tungod sa daghang errors. Sunod-sunod ang puntos ni veteran outside spiker Brian Bagunas gikan sa tanang angulo, lakip na ang cross-court kill gikan sa left wing nga nagdala kanila sa set point nga 25-24. Apan wa matapos sa 28 anyos na Pinoy player ang iyang dula. Niyang duha ka sunod usab nga error ang nahimo gikan ni Leo Ordiales aron makuha sa Koreans ang set sa set 3. Subling gatagan sa alas ang world number 25 nga Koreans sa kabalaka diin miabot sa 20-21 ang score. Apan mibalo sa mga Koreano sa back-to-back points hangtod natapos ang dula sa 25-22. Dugtong niini 0-1 ang record karon sa alas Pilipinas. Pool D ug maoy ilang ikaatbang ug mga adlawa ang China. Mga igala na bati ang balitang Magnum karong adlaw Domingo, Setyembre 27, tuig 2026. Ug karon sa tong headline review. Magnum Lokal. No Mid-Transco mibutyaga kinahanglan magbikit gayod og taripa ang mga pampublikong sakyan dungan sa pagpatuman sa increase na pritihan ug mang adlawa. Magnum National Namprel gipamugos nga dili igo ang mga hinungdan aron iuktaba ang barangay eskalaksyon. Magnum International 12 ka matao patay sa nitabong suicide bombing sa Pakistan. Ug sa tong Magnum Business 10.3 milyon pesos nga gigahin nga pundo sa DA alang sa modernized rice processing. O sa itong Magnum Entertainment, Chris Lawrence, gipaamit kung unsa ang iyang unang gipalit sa nadagang 1 million ka pesos sa Star in a Million Singing Competition. O sa itong Magnum Sports, alas Pilipinas men, napakya sa pagbukas sa ilang kampanya sa Pool D sa nagpadayong 20th Asian Games sa Japan. Mga igala palyog i-like, share, follow our page, Magnum Life, Instagram, Magnum Life 99.9 o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman, hangtod ugmang adlawa, alang sa tong balitang Magnum. Kini, yung matig balita, Magnum, Chingindrina Enriquez.
2: Ug Magnum Kia Abelenosa.
0: Uban sa tong Magnum News writer, Lani Delgado, News Manager, Eileen, ako rin, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang balitang Magnum, hangturugma, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o TTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
17: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
18: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
12: My favorite show in the planet.
21: Magnum Top 10 Countdown.
12: Magnum Top 10 Countdown.
21: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa drugs commercial.
2: Magnum News Alert.
3: Oras alas 8:08 sa kagabion. Magandang balita kanong oras sa gibot yag ni Ms. Camel Stephanie Benito, pharmacist sa GR Virtual Hospital, nga dili lang expiry date ang ngayon ka konsiderahon sa tambal apan lakip na usab ang duration ini. Mato di Benitez kini sa palamnitan kung matapos ni bulan na wa kini magpasabot nga expire na kini bisan pa man wa pa matapos ang naiskutang bulan.
4: Aside sa po sa pag-check sa expiry date, importante mong good po nga i-mindset na to nga sa expiry date, makabutang lugar siya nga, ma-expire ni siya March 2026. Mm-hmm. Naag yung isa ka-instance nga, giuli sa mo ang tambal. Mm-hmm. Kay, expire the document ni siya karong bulan na. Kunya, wala pa siya na human kay, basta mong good mo yun ang sa, ano ma'am, sa packaging label mm-hmm. nga kanang kana siya, karong bulan na ma-expire. Meaning, makonsume ni na ni mo within the month. Oh. Pero ang mindset mangkot sa tao nga agoy karon na ning bulan na ma-expire. Oh. So moto importante gyud no nga mag-give gyud ka og counseling sa imuhang pasyente nga kanang ma'am, kani mangkot siya ma'am, karon ning bulan na ma-expire. Dili but pasabuton nga naabot na ni siya karong bulan na expired na. Pwede na nimo ma-consume after the end of the month. So moto importante gyud nga maghatag ta og counseling, awareness sa ato ang pasyente.
3: Ang pamahayag ni Ms. Camille Stephanie Benito, Ter Pharmacist sa GR Borja General Hospital, samtang gibutyag ni Alliance of Concerned Teachers kon Acto President Libay Dilona nga nanungagan sa 20 centavos matag kilometro ang ilang pamasahe human gipatuman ang dugang osbaw sa plitihan. Mato di Dilona nga dako ang ilang pasalamat kang President Ferdinand Marcos Jr. human makita ang ilang sitwasyon ilabi na sa walay buas sa nga pagsaka sa presyo sa petrolyo.
5: Nadagdagan po kami ng 20 centavos po. Per kilometer na po sila. Kaya malaking masasalamat din po namin. Hindi lang po ako at nagtulong-tulong po kami na humingi ng pamasahe na pagtaas sa ating Presidente Marcos. At nakita niya naman po yung aming mga paghihirap. Siguro po naisip din niya po na dapat na po kami bigyan ng pagtaas ng pamasahe.
3: Ang pamahayag ni Acto National President Libay Dilona. O karon sa itong Maggie Miss Hunter, pagtukod sa Fish Terminal Complex sa syudad, gipaligon na inabagan sa international ng mga ansya. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kaya Abel, yun o sa
2: Magnum News Hunter.
6: Ipay kayo matutpa, gusto kong may nang dalang kredit si Blizzard ng Banagtagba, mga representante o eksperto gikan sa World Bank, kung baan ni CTV or Lano Karisui. Ayon pa ba i-finalize sa mga kinanglanong nagamal ko lang ang pagkatukuran sa Fish Terminal Complex sa syudad, kini magsilbing labing una. So, kagaling ang fish landing o terminal facilities sa Dakbayan, gitambungan ng mga kalihukan nila ni Bureau of Fishes and Aquatic Resources kung be for Agent and Regional Director Edward Yasa yung mga miyembro sa World Bank ang pagtukod sa mga pasilidad kabayan sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency kung na Fish Corp Project. Usa ka programa ang ipunduhan sa World Bank ang nagtumong sa pagpalam sa pagduwala sa mga kahinguan sa pangisdaan pagmanalipod. Sa kinayaan, nagpagpataas sa kita sa mga managat. Pinagi sa Fish Corp, ipabot ang mas organisado na fish landing o trading o mas mayong pasilidad alang sa mga fisher folk o seafood stakeholders. So, masiguro ang upside na pag-uswag sa proyekto o mapaligon ang lokal ng industriya sa seafood. Ang Agricultural Productivity Operations Office kung apo hugot nga nag-abag nini na kalihukan ubo sa pagbangunan ni City Agriculturist Engineer Bernie Daba. Magtahikan ni the Agriculture Office. Kini sa Magnum News Center 23 sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abel Yanosa. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingentrina Enriquez. Sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
3: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, mga higalang anaminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Nadiagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itustingusan ako. Okay na. Dito buhay pa ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang magdiretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
3: Hinihinaka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
3: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
4: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tawo nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
3: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
4: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
3: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 9:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Kasamtangang ipahigayon karon ang drag queen nga gisalmutan sa lima ka mga contestants sa Zone 11 Upper Carmining Siyudad. Matod ni Concejal Kenneth Sakala, SK Federation President sa siyudad, nga tumong niini nga magsyukis ang mga talento sa mga LGBTQ nga naghatag lingaw sa naisgutang lugar.
5: Kani among event karon na sa Zona 11 Upper Zone 11 Upper Carmen nami festa activity karon gyud nga higayon kani siya kanang drag queen activity para sa atong mga kaigsoonan nga LGBT diri sa Carmen. Lima sila kabuo karon ma'am kamulo nagperform. Nakakita yung mga cash prizes ma'am no o mga certificate and of course mga bouquet and flower bouquet and mga trophies nga itong iwihatag sa ito ang mga mandadawag karong gabi. Pinagayaan niya itong drag queen nga activity at itong gitagaan o gigayon ang itong mga kaigsunan sa LGBTQ nga organization para ma-showcase ang ilang talents. Ning drag queen no, is isa gitni nga mga kahatag o kalingawan o kabibo sa ito ang mga lumulupyo diri sa zona.
4: Ang pamahayag ni Concejal Kenneth Sakala, SK Federation President sa siyudad. Samtang napasalamat si President Ferdinand Marcos Jr. sa tanang mitimbaya og nakighiusa sa ang adlaw na tawhan ni atong Setyembre 13 sining tuiga. Matod sa presidente nga halos wala na niini masaulog ang iyahang adlaw na tawhan uban ang iyang pamilya tungod sa sunod-sunod nga trabaho.
6: Maraming salamat sa lahat ng bumati sa aking kaarawan noong nakaraang linggo. Hindi na rin ako halos nagkaroon ng oras mag-celebrate kasama ng buong pamilya dahil dire-diretso na ang schedule mula Ilocos hanggang sa India. Balik ko naman, nagkaroon tayo ng kaunting salo-salo dito sa grounds ng palasyo kasama ang mahigit na 98 LGU sa buong bansa online. May kainan, programa at mga distribution ng sari-saring tulong. Bawat frontline service agency ng gobyerno kasama. Kaya para na rin isang malaking celebration ang naganap.
4: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Ugran sa tong Magnum News Hunter, company driver, biktima sa kawatan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
7: Galing migamot sa police station Tukugon ng usa ka lalaki. Humaniya na discovery nga gikawatan ang iyang gidrivan ng service vehicle. Layla ang biktima ng si Elias Nunong, 26 anyos, kasamtangang residente sa Gentle Compound, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Subay pa sa maong biktima, iyang giparking ang maong sakyanan dito sa may Creekside Gentle Compound, Hayes Street, Barangay Kamamanan. Samtang nigawas siya aron sa magpasignal sa gaplet. Panagkunat na lang kini tungod sa iyang pagbalik, guba na ang rear window o wala na usab ang iyang sling bag nga color green o gaduna isunod nga company ID, expenses receipt o kwarta. Tungod sa maong pangitabo, nangayo dayon kini o CCTV footage sa maong lugar. At ang subo ang maong driver kaya ang maong video layo lang kini o dili maklaro. Hinungdan nga dali kining nagpatala sa police station Tukugon, dala ang CCTV footage o picture sa maong sakyanan, isip ebidensya. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gireper na sa Intel Section sa maong istasyon para sa investigasyon o tukmang disposisyon. Balita, gikan sa Police Station Tukugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Dennis sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
8: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: we are again, mga Magna friends. Good evening. It's Sunday. Kumusta ang inyong Sunday evening? Hope blessed and productive bisan ang uban galanay na karon. And for sure, grabe na ang inyong laag ganina pa or kagahapon pa, di ba? So wherever you are now, mga Magna friends, whatever your heart is carrying tonight, come as you are and listen up. Stay with us. Welcome to Magnum Songs of the Heart karong gabi, mga Magna friends. Dili lang ni para sa mga in love, ha? But kini nga programa para pod sa mga nag-heal, nag-move on, or nag-move forward sa mga tao nga nakasinati o mga butang nga wala gyud nila damha. Kanamitang mga panghitabo nga wala ni mo gi-expect, mga Magnum friends. Sample na kay plano pero lahi ang nahitabo. Na kay gihandom pero walay nahitabo. Na kay gisaligan pero di ay sa unahan nasakitan. Ouch! Aray nako. Og naa kay gihigugma ha, pero kinahanglan ni mo dawaton nga usahay dili tanan nga atong gusto mao ang para nato. Ouch. Pero mga Magnum friends, okay ra na tonight ha. Dili na to palabyo na to mga hearts sa mga what ifs. Kay basin sige tag pangutanan na Hinuon nga ngano maning nahitabo? Asa man ko na sayo? Kanus-a man ni mahuman? Pero garong gabi una, mga Magnum friends, pwede na to na siya ilisan nga mga thoughts, no? Og mga pagbati nato. And make sure that our hearts will be healthy all the way later tonight. So pwede ra ka moingon, okay ra ko, naapa ko, napakyas man, pero okay ra gihapon. Nasakit? Okay ra. Naguol? Labawang okay. Labi na sa mga gimingaw? Okay kaayo. Kay dili man required nga happy ta every single day. Pero bisan sa adlaw nga bugat ang ato mga kasing-kasing, mga Magnum friends, pwede gihapon ta mangita og gamay nga rason nga mo smile tonight. Ug kana mao atong buhaton. Naata diri sa Magnum Songs of the Heart. Kung walay mo ingon nga take care love, don't worry, simply connect kay Naiga Care. Magnum Live Facebook page, mga Magnum friends, ha? So take care mo diha. Ug syempre kato mga broken ang ilang hearts tonight. Ayaw ka balaka kay dili nato i-return to sender ang inyo mga broken hearts. Kung dili, ato siyang ampingan. Atong papahulayon. Ug play taog mga nindot kaayo nga music tonight to heal those broken hearts. Because sometimes, mga Magnum friends, matud pa, kining healing is just simply waking up, getting through the day, laughing again, and listening to your favorite song. And ma-realize ni mo nga, uy, I am still here. Yes, you're right. You're on the right station. Kini ang Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor.
1: As we officially begin our love journey tonight, i-plaster lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda na to kini nga programa nga dili away kun dili kugma. So tell me now, Magna friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because right here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody.
0: And maybe that's enough for you tonight, mga Magnum friends. So whether you're listening alone, with your family, with your friends, or kung nakay special someone nga imong kauban karon, don't go away. Stay with us as we are going to fill this evening with memories, laughter, heart tickles, little love notes, and stories that might just make your heart feel a little lighter. So we'll be back, mga Magnum friends, back with more that excites your heart. Good evening.

istorie. N-ai chei, n-ai gugma. Magnum epopae. Ang inyong kauban sa gugma, ug musika.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:02 sa kagabion. May galan ang balita karong orasa. Nakita ni CDRMD Head ni Kabagat ang kooperasyon sa mga barangay sa syudad sa pagdangop silang buhatan aron ipaubos sa pagbansay-bansay para maidukar sa pagpangandam batok kalamidad. Mato ni Habagat nga gisusi sa CDRMD kauban ang CTDILG sa mga plano sa barangay ilabi na sa PPO o personal protective equipment alang sa mga emergency response.
4: Ito man yung gikwan ng ilang mga pagsatagsa plano ana, no, para ang ilang i-implement ng mga PPAs nakatutok, nakatarget yun sa unsay mga hazard na silang barangay. So ato na ginamonitor uban ng DILG. So pasalamat na sa ilang dakong kooperasyon kay ato yung nakuha na ng ilang mga tagsatagsa kaplano. And with that, guided ang ilang pag-spend sa ilang budget. So, ako itong pasalamat especially sa kaning itong mga barangay, sa high-risk ng barangays nga active sila na nagpa-capacitate, nagpakuan sa tuwa, pa-training, and nagpakuan po sa ilang sa dapat ng palit ng mga equipments. And nakita na ito nga, nitaas ang itong mga engagement sa barangay sa capacitation. So, dako ang ilang kooperasyon sa itong libuan.
3: Ang pamahayag ni CDRMD Head ni Kabagat samtang gibutyag ni Attorney Jimmy Bundok nga walay plano matud pa si Vice President Sara Duterte nga mabalo sa mga Marcos kung ugaling mudaog sa 2028 presidential election. Matud ni Bundok nga wala sa kiniya sa Vice Presidente ang pagpanimalos naman giingon kini usa ka bayolente og mahilig matud pa mubalos ang pamilya ni ini sa makaatbang sa politika.
5: Alam ko po maraming magagalit. I promise I'm being very objective. Ang dami pong kasalanan sa atin ng administrasyon, pero hindi naman tayo nag-aaway doon eh. Nag-aaway lang tayo kung sino yung guilty. Pero alam na natin na ninakawan tayo, wala na pong tumututol doon. Nanakawan tayo, hindi na lang natin alam kung sino. Ngayon, some point, pag si Sara naging presidente, hahabulin kasi nila. Pag hindi siya naging presidente, hindi hahabulin. Ganun kasimple yun. Hindi siya gagante. Kasi hindi siya ganun. Hindi sila ganun. Not in Davao, they have politics. Ano yung proof nila doon na mahilig gumanti yung pamilya nila? Wala naman sila sa Davao na mga binalikan ng mga political rivals. Puro kwento. And they've always been able to work with their political rivals even in Davao. So wala kasing... Yan po yung naratibo ng kabila. Gusto nilang palabas eh, na mukhang very unreasonable ito.
3: Ang pamahayag nga ni Attorney Jimmy Bundok. Ugron sa tong Magna News Hunter, Seb Dage presentar ang mga plano nga buot ipatuman aron makatabang sa pagpalambo sa turismo sa Dakbayan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellinosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Personal matos pa ang ipanayag niya sa Department Manager Jocelyn Pinyelos ang tourism development proposal sa kamikaduan siya likip na sa Lawndale Resort sa pagtambong nini. Sa focus group discussion for the Cagayan de Oro Tourism Development Plan 2026-2029. Tumong sa mga diskusyon ang pagpangolekta sa mga ideya, rekomendasyon ng mga plano sa dugang pagpalamba sa turismo sa Dakbayan likip ang Cagayan Lawndale Spring Resort. Nga usa sa mga tourist destination sa Cagayan de Oro, lima ka mga proposal ang ipanayag si SEBDA nga mao. Ang SEBDA Experiential Market Tour Program on four major public markets in the city, Cagayan ng Pasadubong and Local Product Center, redevelopment and tourism enhancement of Cagayan Lawndale Spring Resort, development of function room and dormitory type accommodation, at Cagayan Lawndale Spring Resort, a visitor-friendly public market improvement program. Pinagi sa mong laraw gilauman yung mapalabo pa mga pasilidad o servisyo sa Cagayan Lawndale Spring Resort at mga kamerkaduhan sa makatabang-usap sa polygon sa turismo revenue generation sa Dakbayan. Parayin matutpa ang SEBDA sa paglaraw o pagpatuman sa mga programa alang sa mas moderno, mas visitor-friendly, mas produktibong mga pasilidad din ni sa Dakbayan. Rata igikan sa SEBDA. Kinisog News Center 23, Kiabelenosa. Sa balita o servisyo, Magdum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Benosa. Mga ganabati ang Magnum News Alert. Ating induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Gingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 11:00 sa kagabi on Magnum Balita, kanong orasa. Gika balak-a ni Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon Kapitada President Bernie Hamaca nga mukunhod ang mga pasahero sa taxi sa syudad tungod sa GSM Taxi. Matod ni Hamaca nga tungod nini padayon ang ilang pakig-coordinar sa usa ka supplier sa Pilipinas alang sa pag-upgrade sa taxi ngadto sa electric.
3: Sa tinuod yung lisod kayo, kunya na pa tayo karibal, although wala pa ay CPC, pero kini, kanong nagiging po sila ka pamasayo, muna siya nga itong nakabalakan kay Basinog, mahimong kunod ang gidaganon sa taxi passengers, din sa mga taxi nga puting apan, klaro na ito nga ang kapitada wala po hunong sa pag-upgrade sa itong mga units, nakiklambigit kita mo na nga karoon na tay order, nga usaka lokal nga tagiya sa mga sakyanan, dahil kini sa Pilipinas. Pilipino kini, o Pilipino ang iyang kumpanya, natay gi-order nga initially 50 ka unit para sa mga gusto mag-transition from internal combustion engine padulong sa electric taxi na.
2: Ang pamahayag ni Kapitada President Bernie Hamaca samtang ipangimakak ni Senator Judge Lito Lapid nga nagpakahilom lang kini sa Senado human giingong ikaduhang higayon lang kini mangutana sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Lapid nga mas atalag sa pangmutindog ang iyang mga kaubang senator aron mutindog kung itandi kaniya.
4: Di naman po siguro, dalawang beses pa lang ako nagsasalita at nag-question eh. Mas marami pa po sa mga kasama ko. Yung maya tumatayo sila na may liniliwanag, may tinatanong. Ako dalawang beses pa lang. Okay naman po yun, at least sinasabi nilang naging madaldal ako. Siguro, tinanggal na sa akin yung committee on silent. Yun lang. Yeah, joke lang po sila.
2: Ang pamahayaga ni Senator Judge Lito Lapid. Ugron sa tong Magnum News Hunter, PhilHealth Region 10 na nawagan nga i-update. I-update na ma-record o magpa-enroll alang sa YAKA program. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Nanawagan ng PhilHealth Region 10 sa tanang membro sa Northern Mindanao. Ngayon update na ang ilang mga membership record o magpa-enroll na sa YAKA program. Bisan nula pa kini nagkinahanglan o tambal. Ang YAKA po yaman ng kalusugan program. Nagtugot sa matag membro nga mupili o accredited primary care facilities. Di sila nga magpakonsulta, magpakuha preventive health service sama sa mga check-up o guban pa mga serbisyong panglawas. Sumala sa PhilHealth 10, masayon sa kanon ang magpa-enroll pinagi sa e-group apps o gato lang sa mga PhilHealth section. Gipainumduman sa mga ahensya ang nga mas maayo na i-andam ang tanang mga record para dali na nga ma-proseso kung magkinahanglan na o medical care. Balita, gikan sa PhilHealth Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 122 Faith Velez. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

historia. Nike, Nike, Magnum Apple Pie. Ang inyong kauban sa gugma, ug musika.

0: Mother, hawak ang inyong mga kamay.
1: Giti ka ko, Heartbring.
0: Pinaot mga Magno friends nga, nakapagilok tong pipila ka heart tickles sa inyong mga kasing-kasing karon. Karon nga tagaan ninyong chance po din yung mga hearts nga mo-smile, no? Mukatawa, before mo mga tulog, Magno friends. O kung naaman sa inyong kinabuhi, ang tao nga inyong gimahal, ang pingin na na, Magno friends. Ayaw na gid na siyang buhii. Kay siya na ang inyong forever na love. That's it mga Magnum friends, atong Magnum Songs of the Heart. Inaot na enjoy and worth the wait ang inyong mga song requests, dedications karong gabi. Salamat sa inyong pagpili nga mahimo kaming kabahin sa atong panag-uban karong Sunday evening. Din ang musika o gugma nagtagbo sa matag kasing-kasing. Dagang salamat ha sa inyong tanan for staying up late, staying with me, o sa inyong pagpaminaw nga nahimong puno sa gugma ang inyong gabi. And now for our quick reminder, words from the heart. It says, a kind heart leaves a lasting impact. So Magna friends, let us just choose to be kind, not because we expect something in return, but because it reflects the best of who we are. Sige Magnum friends, thank you again for listening and staying with me on Magnum Songs of the Heart. That's it for our Sunday. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 11:56 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni RTA Acting Department Head Benedicto Doy Ramiro nga ngayon lang nga makikoordinar sa syudad ang GSM Taxi kalabot na sa issuance sa prangkisa. Apa na matod ni Ramiro nga ang giaplayan ni ini sa Region 10. Rason nga dili basta-basta nga gididan nga makadagan sa syudad.
5: Sakto gina dapat in terms of franchise nga issuance mo coordinate sa city, but we have to remember nga ang ilang magung giaplayan nga franchise is Region 10. So, ilang coordination sa city kung asa sila nag-base sa operations which is outside of Cagayan de Oro, so medyo unique na siya kay di man po nimo ingnon nga iyang franchise nga ang Region 10, di po nimo siya panungod sa Cagayan, kay iyang intention one was to cover Ligan, Bukidnon and all other areas under Region 10. Ang kuha na lang gyud ana is pag pick up nila diri unsay paneha, unsay angayon coordination with the city.
4: Ang pamayaga ni RTA Acting Department Head Benedicto Doy Ramiro. Samtang gibatikos ni Political Analyst Professor Proilan Kalilong ang kasamtangang estado sa pagdumala sa Pilipinas nga nagresulta sa padayon nga pag-ubos sa popularidad o survey rating ni President Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Kalilong nga inay nga magpatuman sa mga epektibo nga palisiya o programa nagpadayon hinuon na gobyerno sa pag-utang o pagsulod sa non-performing investment samtang nagpabilin na ubos ang dagan sa ekonomiya.
6: Hindi ko talaga ubos maiisip no, kung papaano ba talaga nila na ilalatag yung governance. Kasi when we talk about governance kasi, no, I mean, from an academic standpoint, no, number one, you create policies, you execute it through programs, you create projects that are supposed to deliver no, well-intended outcomes. But the way we're seeing it right now, no, we keep on borrowing money. We keep on coming up with investments that are non-performing, and the trajectory of the economy is really flat. No, eh, isa lang ang pinatutungkulan niyan, ano, that we are being mismanaged, that there is really some problem with how the government is being handled.
4: Ang pamayag sa political analyst nga si Professor Proilan Kalilong. Ugron sa itong Magnum Night Hunter, usa ka lalaki na sikop sa drug bypass operation. Sa balitaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum Night Hunter.
7: Nasikop sa mga operatiba sa police station for Carmen, kining usa ka lalaki man matumpang dala bigit sa isa usa-usa kagikuhan paggamit sa ilegal nga droga din sa baong ba operatives sa police station 4. Da sikop ang usa ka lalaki nga na alias Django din di usa ka gipagayon na nga bypass operation na, sa parangit pataga din itong syudad na. At sa nasang pitaga operasyon na usaka pakita sa gitawang sabu ang ginapalita ito sa maong sospeka bukti sa 500 pesos sa gabaybas money sa operatiba din atul sa maong operasyon na pinaparayon sa maong pagkompiskita din nakuha, kini, nakuha ang tulog ka mga susi sa gitawang sabu na gigan sa maong posisyon sa nasang pit nga suspitsado nunan saba nga sa pagka kuha o pagkumpiska sa bukabat sa 0.3 grams nga timbang sa nasangpit ng mga gituang iligala nga syabu uga bukabat sa halos 3,000 pesos nga kantidad sa state value nini nga mga nakumpiska nga mga syabu gikan sa mga sospeka at ulusab sa mga operasyon na kuha ang usakang gitsudlan sa gituang ng mga sasi daw ang usakang gikabutyaga na kaha sa sigarilyo o kupan pa ang mga sasay nga gikan sa mga posisyon sa suspitsado na kinsang ginamitan na ginundan na ang mga sospek kinsang katumang sa kaso paglapas sa Republic Act 9165 sa pagpamaligya sa illegal na droga o sa paggamit niini and sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 karon nga mga panahuna ngayon manunan sa aba ng parayon ang pag-investigar sa kapulisan labi na sa mga upan pa ng mga posibleng koneksyon sa mga suspitsado atul sa gipaygayon ng mga bypass operation dinasulta ga ubay-ubay ng mga personahe o ubay-ubay sa ng mga sakop ini ang konektado diya sa pagpamaligya o paggamit sa legal ng droga sa area sa pagkipatang ng itong syudad. Balita gikan sa police station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga igalabati ang Magnum News Alert. At ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon, mga higala ng balita karong orasa. Gisiguro ni Kokpo spokesperson Major Emilita Simon nga taga sa gagawasan ng tanan nga magpadayag sa ilang kibati sa ipagayon nga transport strike karong adlaw. Mato ni Simon nga andam na usab ang ilang mga personahe nga maghatag og seguridad sa katawhan.
3: Dili gyud nato kwantong mga pamaagi nga hostile. Okay. So tagahan nato og kaluwasan kagawasan ang tanan to request but kung naay magpadayon og pasada dili nato sila disturbuhon. Kana gyud ang atong gi-anticipate nga ma-prevent ang pag-cause og kasamo.
2: Ang pamayag ni Kokpo spokesperson Major Emilita Simon. Samtang gipamugos ni Pista National President Modi Floranda nga katungod nila nga magpaygayon og transport strike kiniuman nagpasidaan ang LTFRB nga posibleng mamultahan o ikansela ang ilang prangkisa kung padayon ang transport strike. Maton ni Floranda nga dili igo ang peso nga dugang pritihan.
4: Ang piso po ay bahagi yan ng tagumpay ng laban ng mga driver at mga operator, bagamat ito ay kulang. Kung nakaka 200 passenger kami, ay madadagdagan lamang ng 200 pesos yung aming kita sa lugan 12-18 hours. At alam naman natin, sa panahon na mataas ang presyo ng petrolyo, mataas din yung mga bilhin.
2: Ang pamahayag ni Pasto na National President Moody Floranda. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Antay 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa Kadlawon. Mga higala ng balita karong orasa. Gibutol ni Cafetara President Bernie Amaka, nga doon na sila himuon nga paragtagbo kauban ng kadagkuan sa LTFRB region tayo naman makabot ang 65 pesos nga flag down rate. Mato ni Amaka, nadagkuan ang ilang pasalamat ni ini.
4: Atong gihangyo ang atong counterpart dito sa Manila, sila ang mangayo sa memorandum circular on MC. Ayon atong lalun din sa buhatan sa LTFRB Region 10. Kung atong ipatawag ang atong mga kauban, mga egzohon atong mga taxi operators, atay panaghimuon nga panagtagbo, siguro lakip na usap ang mga kadaguan sa atong LTFRB Region 10. Aron mapasabot na to nga muna ni siya ang atong ipangayo na hatag na, o gusto na to nga mag-calibrate kita.
3: Ang pamayag niya, Cafetara President Bernie Amaka. Samtang masaligon si election lawyer attorney Romulo Makalintal, nga aksyonan gilayon sa Korte Suprema, ang giduso nini nga petisyon karong adlawa, maton ni Romulo, nga walay katungod ang Kongreso nga mag-oktaba sa election o kalapasan kini sa balaod.
5: Dahil ako naman yung naniniwala, I want to have a positive approach. And ang aking laging sinasabi ay ginagawa tayo ng tama. Kaya alam ko naman na ang Supreme Court gagawa rin ng tama. Talaga namang isipin mo, 3 years extension, years postponement. We were supposed to hold the election December 2025, pero ginawa yun lang 2026. So isang taon yun. December 2026, gagawin 2028. That is another 2 years. Ito ay paglabag sa ating bata. At walang karapatan ang Congress na postpone ng eleksyon.
3: Ang pamayaga ni election lawyer attorney Romulo Makalintal. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa ato po rin mga nalikaisikay karon mga higala, mga sugit ni Kaminaw, maayo buntag sa tutanan. Sa ato mga lagyong lugar, mabinas mga higala na ito, mga igsoon abroad karon na, kumusta mo mga amigos? Tugnaw ng atong palibot karon ba? Lami na may galay, kinibang dili eskwela karon kay tugnaw. Oo, tugnaw ang atong palibot karon. Lami kay may gala mo, dili mo, gan ba, di mo bangon. Oo, lami na kung kay di mo bangon karon ho. Ala sa tanan, dili gusto mo bangon karon kay tugnaw kay itong panahon. Good morning! May butang sa tutaran niya, welcome kita ning atong programa. Buntag na Pilipinas! Inawat kita na kabusmayong palawas ng adlaman kaos pala ng pagkalibig kaso magkabubupaingon. Good morning! Good morning sa tutanan. Welcome din may gala sa itong programang Buntag na Pilipinas. Mga maninay na ito, mga manino, yamang may mayong buntag. Mata na mo, kay buntag na. Kamas na mo, kay buntag na. Ato mga drivers karon, mga taxi drivers. Matot pa, charge na sa, charge na sa ta, charge. Ah, charge na sa da. Charge na sa ta, mga amigo. Charge na buta kay lubat na. Awa, nagyan. Di-charge yun. Basta action nagkalubat. Malubat na gani. Awa, i-charge. Nagyan na. Dili na maayong di mo charge. Charge nagbali o sa kalibo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Ah,
1: lahat ito nga charge may gala. Tubil na ito. Habi na ito mga igsuunog. Charge may gala sa electric. Dili ito kay charge na ito may gala. Bali o sa kalibo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ba, tubil na igapon to. Tubil na igapon. Dili na ito may gala electric. Tubil na igapon. Pandamay magino. Dito maglangan may gala sa ato maraguman sa nangumura. Magkarabutagan may gala. Buntag na Pilipinas. Sa magtanagong uluan sa mga balita-balita. May gala balita-balitang lokal.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Uluan sa ato mga balitang lokal. Nini may galang sayo sa kabuntago. Ning adlaw may galang Lunes. Duga mga balita ta may gala karabutaga gigon sa magigson nga paghinlo may galas karalanan labi na may galas sa road clearing parayon may galang gihimo magigson sa atong dagbayan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang ubay-ubay pagigyapon ka mga motorsiklo mo parking pagigyapon sa mga lugar kung asa dagko kayong marka nga no parking parking lang gigyapon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Mauna problema
1: karon. Monin dako nga problema may gala kaya nga to mga no parking areas, mga motorsiklo, parking lang yapon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Monin dako nga problema kay naay no parking sign, mo park pang mangyapon sila, kaganahan na sila park may gala diha sa mga, na mga marka may gala nga no parking sign. Patsada sab ding ilaw, mausab na yung uso karon din sa tusunad. Ba, ang mga no parking sign may gala nga areas, mo'y paboritong parkingan may gala sa mga motorsiklo. Nahon, sao na lang ni mga higala. Samtang sa tunduga mga balita, mga igsoon, balitang nasyonal. Gigon sa may gala Congressman Benny Abante, wala mabalangka kuno sa duha ka petisyon nga giduso may gala sa korte. Aron kwestiyonon ang galidad may gala sa desisyon sa Senate Impeachment Court kalabot sa two-third voting threshold. Dili na gitas two-third voting threshold mga igsoon karon. Samtang sa tunog ang mga balita, balitang international. Dito sa South Africa, 27 katao patay. Human magigsoon sa pagpamusil. Samtang sa itong balita, balitang sports. Kay Soto, may pirma na magilag kontrata magigsoon dito gyapon sa dula sa gawa sa nasod.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sayang mabod ang talent ni Kay Soto kung ipapirma lang ni mas kontrata din sa Pilipinas pila ray bulan mga igsoon pila kadako oras magila 1.5 million ang bulan while dito mga igsoon sa gawa sa nasod mabot mga igsoon ang ilang winulan dito mga igsoon mga 8 to 10 million or 5 to 10 million ayahay kay dito may gala di ba? Unya pag abod dito niyo ibangko-bangko lang ka sa team ay pagkahayahay ba kay mga igsoon di ba? Mo nang ayahin kay kang basketballista kung nago kay kang kontrata nga naman. Lipay kay ka kapag ibangko gani ka sa manager, coach, ibangko ka, hayahay kayo. Mahuman ang dula di ka pa sudlon, pagkahayahay way singot mga igsoon, inkurae ra dago kay sweldo. Ba? Mo bulan ka mga igsoon og ibutang tapi nang gagamay 3.5 million, inya bangko-bangko ra ka kada dula, ay sos, you know. Unya may magkadaadlaw ang dula, may galang sa usa ka semana, katulo, kaduha, Kunya bangko ora ka, Jesus Ginoo ko pagkaayahay bagay may galas sa 2.5 or 3.5 or 5 or 10 million.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Yan ang hayay kay magilang basketballista lawin na dagko kay kagkontrata. Mutuig lugar ka magigsoon og 23 million. Oo, sa katuig 23 million. Hayay kayo, sige na kay bangko. Di ka pasudlon, ay pagkaayahay magayo. Pagkaayahay mga igala, gunili ka pasudlon. Di ba? Labi na sa mga team, mga igsoon, nga na'y paboritong player, maure perwinti panulaon. Ikaw, dili ka pasudlon. Mauman ang dula, pasudlon ka. Isa ka minutos o to dos minutos ra. Ay, sus, Ginoo ko, babag ka gool. Ayahay kayo, ingkod-ingkod lang mga igsoon, di ba? Ina na may galang basketball. Labi na may galang dako kay gagagutrata. Pasalamat ka, Pirmi. Labi na, perwinti kay bangko. Pagkahayahay. Bato na kunguluan sa mga balita, karabutaka sa Raguban, Santo Kambura, mga bultag namin ni Minas. Ulagway sa tas gawas, may gala, magkilili sa tas gawas, bitaraon sa nato, kumustaon sa natong gawas. Labi na nini may galang sayo sa Kabuntagon. Luparan sa nato, may gala tong kauban. Ulagway may gala sa balibot keron. Sa balita, observation na si Magnum 120, Angie Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mga professional sa tunga paborito institutions tong palibot gikan sa Mel Sabre City Misamis Oriental medyo kagabi na mga pagulan ulan punong nasinatian pa nato pero nawala raman pud hangtod sa kadlawon ug hangtod dinhi po nga mga orasa di pa man pud ta makaingon punong dunay pangihanglan nga mabalaka tong makatawad imo biyahe ni inis sa kabuntagon dos na naman sa katunog pud nga mabatian bugnaw magyud magduma first no ang pagbiyahe ni inis nga mga orasa kung gikan pud ka kung gikan po gano'n sa imong pagkatulog, pagawas ni mo, mag-iimusugat sa imong pagdumapersin no, ang kabugnaw sa hangin sa gawas ng bahin o kung iskutan ang dagang sa traffic o makahimo pagyapunta sa pag-agi sa mga major thoroughfares kay wa man po yung ikabalaka, luang mangyapon karong mga panahuna, sabi na kung agi ka din sa may Kauswaga, na Bulwa, din po din po da, sa may kaninga si Embracto, huli pa ka na din sa may Velas, din sa Corales, sa Palawas po din po ng Simbrecto, Osmeña. Yan naman dito po sa Malsabre City, Misamis Oriental. Sa itong nga pag-unito po magnuma first ito, waman po yung kabalaka kung paingon ka din sa may Opol o paingon ka din sa Santras itong syudad sa Kagandi Oro. Kay kwalman na, waman po yung mga checkpoints, so wala po yung makaalangan yun po ba sa dagang traffic ko. Pero kung ano naman yung mga checkpoints po magnuma first ito, di man po kayo po ang kabalaka. Kay mayroon man po kayo po mga sakinan, ang gamanin yun, ini po mga takna. So, sa itong makaisunan ko rin yung paingon po sa mga kaninga trabahoanan o baka magmerkado, no? Maghimo ligit sa kusuot sa mga jacket pang protectas katunog nini po nga itong sitwasyon sa panahon. Sabi na magdumapay sila ng sulgunso na po nga doon natin mga pag-ulan nga ito po nga sa natiyan pag-abot sa kadlawan magpabilihin ka po ng kabugnaw no, nga dala nini po nga mga tubig na pundo po din sa palibot. So muna itong mga matikdan na medyo bugnaw-bugnaw nagit po niya nanarabo po sa Bermans. So usap rin siguro po sa factor po magdumapay sila nga doon na po ikausapan po ng sitwasyon sa itong nga panahon. So itong makaisunan amping-amping lang po dihinais po padagan kay sa ganitong napatikdan di kanito sa mga Salvador magdumapasin doon nagigihapon na yung mga nagpakusog padagan paingon din sa ito sa itong syudad dalawa po man niya doon na po yung mga limitation naman gitunta sa kaning agikus doon sa pagmaneho sa mga sakyanan pero kusog gitgihapon ang uban nung gamaneho sa mga motorosiklo ang uban ng kasakyanan tungkol kay hawan palagi nini pong taknaan din sa ito ang kadalanan sa itong lalawigan o din sa din po sa Duckbends Kagendi Oro. Maka nito po ulit ito, sitwasyon sa kanalanan o takas itong panahon, kinis Magnum 120, Ancho Alcero, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter 20, Ancho Alcero. Dinit na may galas sa itong pag-asa. Importante kayo ng pag-asa. Kay Maton Pasoba na sa Tugnawa, Kaadyo, murag yun mga higala gininoon. Na naman tas Birmans, normal na nga tugnaw ta may gala matagdadlawon, di ba? Oo, normal na nga tugnaw ta matagdadlawon ka na naman tas September. Hapit na kayo tapatapos may gala, duwag kadlaw na lang mga igsoon, October na. Dili sa tas ng Magno Weather Alert sa pag-asa. Lapi ka sa linya, AJ Suniga, AJ!
0: Magno Weather Alert!
1: Kumusta panahon? So AJ Suniga, sir, good morning.
3: Yes sir, may butag sir. Sa mga tumasok yung tag kami na para sa atong latest weather update ng adlaw. Pero ito, kibatayan kining bagyong si Queenie or karon nasa gawas sa atong Philippine Air Responsibility. Nasa typhoon, ang iyang ngalan karon is si Typhoon Surigae, na national name na Surigae. Si Typhoon Surigae nasa gilid 1,055 kilometers northeast doon sa kalagatan check signal ni Luzon. Kasi yung forecast track, kila mo na siya magawa sa atong monitoring domains or paingon sa Japan nga area within the next couple of hours. Samtang ang IT Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay padayon magpaulan or makasinatian ta diri sa Northern Mindanao, apil na Caraga o Lanao del Sur, kini mga rehiyon makasinati sa mapanganurong nga kalangitan inubanan sa mga katag-kataga pag-ulan, kinat o pagpanalugtog tungkol sa Intertropical Convergence Zone. Expectado na medyo mainit na kabuntagan saktang sa hapon o sa gabi, taas ka chance sa mga katag-kataga pag-ulan, kinat o pagpanalugtog tungkol po sa Intertropical Convergence Zone. Ato na hihining nga sa kasarangan ng hangin gikan sa habakatan, silangan nga sa habakatan kasalpang direksyon sa atong kalagatan, hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. At the temperature range karong adlaw po sa piling maabot sa 26 hangtod sa 32 degrees Celsius. At ang atong heat index karong adlaw po sa piling maabot sa 40 to 41 degrees Celsius. Atong sunrise kung yung alas 5.30 sa buntag. Para sa atong Philippine Standard Time, alas 4.30 sa east sa buntag. Para sa atong gikan sa buwatan sa Diyos si Pag-asam, mula sa Border City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
1: Salamat EJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
0: Magnum Weather Alert.
1: Bukod na magiging suod ang atong Pag-asa. Kailagi ni EJ Suniga, muli ada tas mga reports mga kaubang tas gawas. Tuparan tamay galas magnum kia, kay tulog na laki, restado ba sa buwan ko nung nagsuyop? Kami kay suyop, may galas ay sa buntag. No, suyop. Kalami.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sikta report, Magnum Hunter 23 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Kia Amilianusa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balukaroon sa binangguan ng tulo ka malalaki ang giingong nga nagapahigayan o kapatsosyon sa usa ka abandonado nga panimalay diha sa may barangay Puerto ning atong syudad sa ginusag nga jugwa operation sa mga operatiba gikan sa Police Station 6 sa Puerto. Giingon nga ang tulo ka mga suspect nila sa pangalan nga sila si alias Yannick 19 anyos alias James 18 anyos ug si alias Joe 36 anyos nga prosesidente sa may barangay Puerto ning atong syudad. Giingon nga ang target sa mga operasyon kini nga si alias Yannick ug diha nga napalitan na matod pagkini sa usa ka shay sa gituhang illegal nga droga. Guna na sa punpuda kini nga duha nga si Ryan kay si James ug si Joe nga naa sulod sa usa ka abandonado nga panimalay sa diha nga gisusi sa tuma ka pulisan ang maunga area dunay nakuha nga dugang upat ka mga shay sa gituhang illegal nga droga kung nga diin kini dunay gitimbang dili mo minus 0.4 grams ng estimated drug price nga 2,720 pesos. Kaya lagi, ginuuhan po nga nagapaygayon sa pagapatsasyon kini nga mga suspect niya sa naisikutan po nga abandonado nga balay sa barangay Puerto na nakuha usab ang nga giingon nga mga drug paraphernalia sa mga lamang sa kanyang mga giingon nga improvised nga mga tutor, aluminum foil o kanyang lighter pot sulod sa maong area nini nga tungura nga duha ang may nangatulo ka mga suspect nga giingon nga nasa pool nga nagapasasyon diya sa abandonado nga panimalay sa may barangay Puerto balog na karoon sa binangguan o gitakta mga tamang kini sa kasong paglapas sa Broad nga Republic Act 965 kung comprehensive dangerous drugs of 2002 particular na section 5 o section 11 kung pag-upot o pagpumaligya sa gituuhang illegal nga droga. Palitagigan sa may Police Station 6 sa Puerto para sa Buntag na Pilipinas. Kini sa Magdumahan 33 kaya Bilenosa sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magdumahan Trikia. Dinita may gala kay upat ka motorsiklo. Ipangkawat. Grabing kawats motor karon ba? Busa ka mo dihan ka ninyong mga motor. Ang pingi ka ninyong mga motorsiklo. Pag-park ninyo, siguruhag yun. Ngang yabi, nakuha ninyo. Siguruhag yun, nalak. Siguro yun, magpalit yun, mag-extra nga kandado. Noon niya ay mag-park, mag-exoon dito sa mga lugar, may galang nga medyo hilit. Diha mo may sa vicinity, mag-exoon sa dagang tao. Diba? Diha mo park, may galay mo toan ng mga parking boy, nga, boss! Ako na'y bahala na, boss. Ayaw na ilak, boss, para dali rin ako masibok imong motor, boss. Bahala niya, kung sa mga matakiya mo sa motor.
0: Magnum, lama-lama. Buntag na Pilipinas.
1: Kay, naidiklamo mag-exoon, gabon ni Ascarmen, no? Kani mga parking boy, dapat na ni siya i-report na ni Maygala sa ato mismo sa kinibang RTA. Nga dapat dili na tugyan ang mga parking boy. Kay, mao man ay usaw Maygala, i-reklamo mga egsoon nga na lubag Maygala ang manubilas motor kay nakalak ang motor. Gignan mo na sa parking boy nga, boss, ayaw na ilak, boss. Ako na yung bahala sa imong motor, boss. Ay, kabala ka, ako na yung bahala, ana. Una-una niya, asa ako'y bahala, mawala ni. Sa lugar, bayad ka. Gilak niya motor. Ay, gibira-bira yung motorsiklo, gisibog yung mga gala, kaya naan ko na yung parking. Tanawa, pagyabi niya sa motorsiklo, nalubag may galang manubila. Kaya lagnot-lagnot man, kaya kaya namin itong isibog ni mo niya nakalak ang motor, lagnoton, yan mo ng manubila, ano mo ng ananaon, yung uyang-uon. Sus, pagyabi niya sa motorsiklo, kaya nabalin niya ang motorsiklo, murag duha ka dupa ang nabalinan. Kaya naalagi ko na yung nusulod na ganoon nga nagpark, gibuyod ko na sa parking boy. Alubag ang manubila, may gala. Di Ascarmen nahita mo, di mismo sa, ano, sa Kamol de Ascarmen, nahita mo, lubag may galang manubila, kaya lagnot-lagnot pagayos parking boy. Buingon dahil, ayaw na, kabala ka, boss. Ako na'y bahala. Basta ayaw lang ilak. Ayaw lang ilak, boss. Ako na'y bahala. Pandamay. I-report na is RTE kung anong tugtan man mga igala kini mga ingonani nga, boy, hassle kay mga igsoon ng inani mga igala. Ano inyong mga butara ng motosiklo ipar diya nga di ba mutang iya diya? Di ba? Ano ba mga tingin di ba mutang iya? Nga magtamuitang iya mga igala sa patigayon nga mupalita mo sulod ta. Na din mo dool. Diba? Hinangal man yung style ni. Ato sa check my report, Magdobato 20, upat ka mga motor, gipangkawat. Suspitsado, tuwara, nagsakay-sakay sa kinawat ng motor. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hantaran G. Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pagkakas sa mga motorsiklo, ang padayon pa karoon lagi pangitan sa mga otoridad, o padayon po noong ipinigamutan po sa mga tag-iya po rin ini po magdumaparsit nga malocate at kini pinagi po sa pagpakitabang nga to sa publiko. Aron nga babaw, inagi po nila ang ilapong mga ipanagiyang motorsiklo nga gipang kawat so wala pa ma-identify ng mga suspitsado. Una nga mihimo sa pag-report kini nga usa ka residente. So ang barangay kaamin ng atong syudad, umanawala ang iyang Honda Click version 3 nga puti ang kolor nga gikarnap din sa Adjustment Street, Barangay Carmen. Iyon yung mga last 2:20 siya tayong takla sa kaninga kabuntagon ang giyabana-bana magdumaparsin nga pagkuha gid niini pong mga motorsiklo tungod kay doon naman ko'y CCTV footage nga naghatag po noong dugang nga kaninga pamatuod nga inunahan agad nga oras kikuha ang nahisgitan nga unit nga talawala po man nga mga last size kapindun ko lang sa kagabihon giparada na ang nahisgitan nga motorsiklo gawas din sa may pad 20 Justin Street Barangay Carmen matod sa kanipong biktima nga si Sir RBG Bukoy nga ang iyahang motorsiklo iya matod pa na anda nagyod nga ibutang tanggit po din hap kay maulagi po na ang nagsibig po nga parking area po da niya. Apan natingala na lang nahisgitan nga biktima kay lagi muhimo siya sa kaniya po rin po nga pagpanganda magdumaparsis iyang lakaw. Di ang iyang nakita nga wala naman di ay dito po siyang giparadahan ang nahisgitang motorsiklo nga Honda Click version 3 nga doon ay plate number nga 762ZWO. Ang plate number supliko na to 762ZWO. Ibuti ang pa ni Mr. Bukoy nga andam siya muhatag ng 10,000 pesos aron lang mga ma-turnover ang nahisit ang motorsiklo nito pong makahatag po magdumapasin doong informasyon nga mag-resulta sa yung pagbawi po na ni ini ganing ibuti ang sa nahisit ng biktima nga permanente ganyan yung gamit po magdumapasin sa yung pag-eskwela o yung mga uban pang personal nga lakaw nga mas makadaginot lagi po doon siya sa yung pong pamplitihan compared na sa maghimo lugar sa pagbiyahe na lang sa motorsiklo nga iya po din po nga ipanag-iyahan iingon pa nga ang mga nga unit yung refer na po niya din ang report sa mga police station na Carmen, apa nagpabilin niya po itong haga mong dumapresid kung kinsa kininga kawatan na may himo sa pagpangilabot sa motorsiklo taliwala po man nga iya kininga gilakan o gagani man, iya yung pariguro mong dumapresid nung hindi yun ta ni mapadagan pero ano lagi po yung mga maayog yun kaya po nga mga balibuga kamot na nakahimo po no sa pagasibat din po nga nahiskitang puti nga Honda Click version 3 ng motorsiklo na ipanagiyahan ining biking mga Mr. RBG Bukoy. So ang daan din sa tamang dumapresid sa may kaninga Tiano Brothers si Captain Street ng atong syudad usa ka kaning lalaki gapon ang nabiktima sa kaning pong pagpangawat si Mr. Alfred Gion na butay ang mihimo sa pag-report sa tumong ato ang kapulisan na tungod lagi kay gibutyag ang iyahang motorsiklo nga pinagiyahan magdumapersin gikuha kini sa wala pa ma-identify nga suspitsado ug gibutyag nga iyahang motorsiklo nga usa ka kaning XRM 125 nga dunay plate number nga K4577F K4577F na ni siya kaning nakabutang po niya sticker sa kilid po magdumapersin itong Z yan so giingon sa mga po nga biktima problema nga kaning nga mao nga motorsiklo yan ginaparada din na wala ko na nilabot sa nilabay mga panahon labi na kay nagtrabaho man po ni siya magnuma presino din sa may Oro Integrated Cooperative sa may Yakapin branch so din na po duol rin yapon sa itabahuan po nung yan giparadahan ka ng Sumaspec Cooperative so giingon nga sa niagi mga panahon wala may mga mihimo po sa panghilabot ni ini so naanda nagin po na nga pasto ni Mr. Butay nga iya po iparada po motorsiklo nga XRM pero sa miaging adlaw nga yapon din po nga pag kaning adapod lagi niyan ha wagi po niya dama nga hanggang karo magdumafar si di naging mauli di ayang motorsiklo ipaplatoy na sa mga po nga biktima sa Mr. Butay ang mga insidente din sa PlayStation 1 Divisoria alang sa pagpakitabang lagi niya po sa atong mga otoridad nga ma-locate ang lokasyon nini po nahis ng motorsiklo mabawi nga ito po na kaniya ang naiskita nga unit nga makahatag po magdumafasin no o kaupayan po din sa kabalaka kamo lagi na yung gamit po siya po nga pagpanarbaho ang naiskita nga motorsiklo labi na sa transportasyon samtang dinipunta sa Mayas de Santis Hotel ni ato nga syudad usasab ka na kaparada nga Raider magdumafasin nga 150 ang agikuha sa mga pamailan nga suspensado ibutyag ini po nga biktima nga sir si Mr. Vinsoy nga ang maong motorsiklo magdumapasin adunay plate number nga RFI 273KWD nakapark niya noong gawas din sa Medisantes Hotel ng atong syudad ug adlawang nako gikuha kini so pa ma-identify nga suspitsado matod sa biktima nga nakalakya po ni magdumapasin pero nakpangitaan yung pamaagi din po mabalibo ug kamot nga mihimo po na sa pagkakuha po ni po nga maong motorsiklo matod pa ni kaninya sa tagiya nga mo hiwag yapon siya sa paghatag magnuma first no o palipay nga ito nga makahatag po ng impormasyon nga ito sa lokasyon ni ini po nga maunga motorsiklo nga yang ipanagiyahan anang yapon sa 10,000 pesos ang iya matod pa ang ihatag magnuma first sa makakita ni ini po nga maunga unit o galabi na no makaaresto po magresulta no sa pagkaaresto na iadto po nga kawatan nga mikuha ni ningiyahang nga nga rider nga motorsiklo so sumli magdumapasid o sa kinika motorsiklo nga doon ay color combination nga maroon o kaning pula dayon itom din po ng ubang bahin ni ining na hiskitan nga unit nga ipinagiyahan ni ini pong biktima nga si Mr. Vincent o Christian Abacaro nga nagahimo karon sa pag-report sa tuang mga otoridad. Samtang din po magdumapasid sa may limkit kaya barangay 35 ng atong syudad, usa-usab ka lalaki, usa-usab ka babae, ang mihimo sa pag-report, batok sa yapin po nga kaipon, ihang hiligugma, ngayong gipasangilan, nga mihimo sa pag-unay, sa pagkawat sa iyang motorsiklo. Ang biktima, lumad kini nga lumulupyo, dinas may mulugan, o Sabador City, Miss Ames Oriental, kini si Miss Kate, 31 anyo sa niya po magdumapasid, o ganyang gireklamo, o kini nga iyang kaning living partner si Mr. Delvin ibutyag na si Delvin o sa kinika 32 anyos nga malupyo din sa Zone 1 barangay Kuswaga ning atong nga syudad o gamamatod pa mikuha sa iyang motorsiklo nga usa ka itom nga Honda Click 125 nga dunay plate number kay KUJ597 giingon sa nahisgutan nga biktima nga nagtrabaho mangguning biktima din sa may kaning lamkit kay area magduma first nga gikuha sa wala matod pa niya panugot ang iyang motorsiklo o pipila na mga higay magduma first nga ginahimo ni niya wala panugot na maghilabot sa iyang motorsiklo o masako magduma first nga kaning badlungon kining nahisgutan nga lalaki so gikonsidera gyapon sa nahisgutan nga biktima ang complainant nga kawat ang gihimo ni pong iya pong nga kaning partner so giingon pa niya magdumapasin niya iyang gisulayan sa pagbawi iyang motorsiklo sa posisyon ini po nahisgutang suspensado nga si Mr. Delphine apan ang nahisgutang respondent nagdumili sa pag-surrender nining maong motorsiklo nga ito kiniya ang complainant nag-request na nga ang maong hisgutanan mahatagan ng igong nga pagtagad o makonsidera magdumapasin nga kawat naging po ang maong insidente niya ganiman nagresulta pagin po ni magdumapasin sa pag shop in town sa trabaho ni ini po nga maunga biktima ang 31 anyos kaya dito sa trabahoanan ni ini po nga biktima nga si Ma'am Kate na panghasik po ni siya magduma persino na pang imo po ni siya sa pangdisturbo nga nagresulta sa kaulawan in town po ni ini po nga maunga babae kaya tubangan na po sa mga tao mag-iskandalo kining maunga lalaki tungod ini plano po niya nga ipatubang dito sa barangay ang naisigit ang lalaki nga si Mr. Delphine araw mabawi ay ang motorsiklo nga Honda Click o galakip na magduma persino mapap pero bag kini sa gihatag po nga kahasol nga to kaniya dili lamang sa pagkawala sa motorsiklo apan lakip na sa pagpakaulaw ni ini nga to si kaming trabahoan dinis sa barangay Taytay Singko ning atong syudad. Pagkaroon na nahipuas ng balita, gikan sa Kupo, kinis mag 120. At Alasado, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Nagang salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Dito tama ka ni Magnum Hunter John Ramos. Kematod pa may kalasyang report. Karong butaga. Standby lang may kalasyang report. Dito sa tamagala ni Magnum Hunter Pit Bilis. O Magnum Hunter Minjo Kabagtulan. Magnum Pit Bilis at kay People's Day. Karong may kalasyang karong madlawang may kalasyang barangay Kauswagan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter dito, Pit Bilis!
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Hipahigayon ka mga dlawa ang People's Day sa Barangay Kauswagan, usa sa mga flagship program ni Mayor Orlando Clarix Oy, nga nagtinguha nga mapadool ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Giniusa ka higayon ang personal nga mahinabi ug madungog mismo ni Mayor Clarix Oy ang mga panginahanglanon ug mulo. Uban sa presensya ni Mayor, anausab ang lain-laing departamento sa City Hall aron maghatag og direktang serbisyo ug tabang sa mga residente. Apil usab nga moalagad ang mga personahe sa City Housing and Urban Development Department sa pagpanguna na Department Manager John Asuncion aron maghatag og informasyon kabahin sa mga programa sa relocation ug uban pang mga serbisyo sa panimalay ug kabalayan. Busa giawhag ang tanang mga residente sa Barangay Kauswagan nga moapil ug makigbahin sa maong kalihukan. Balita gikan sa City Housing and Urban Development Department para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa balita ug serbisyo.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Bilis. Standby, Manila Unya. Balikan talang Unya ang report ni Magnum Hunter Jin Luna. Standby lang na si Magnum Jin Luna. Dito sa tamagila ni Magnum Hunter. Balikan tas Magnum Kia Villanusa. Kay matod pang may galas ang report. Lalaki, nagpataya ko ng suertres arestado. May ato sa kitsik magalang i-report. Karubutaga. Alas 4.32 na. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanusa.
0: Magnum, buntag

0: duha ka mga blue carbon na paper, duha ka 100 peso bill, duha ka 20 peso coin, lima ka 5 peso coin, upat ka da piso, uga usa ka duplicated tangular paper bag, kuna paper with that dunay betting numbers in a carbon na copy that duplicate ingon nga nakuha gikan ka nga dudong, ang maabot nga to sa 250 pesos nga gituhan nga kani nga kita po niya siya nga pagpataya ni ini nga illegal nga sweatre. Samtang as diyan ipang dudong kung nasayod ba kini siya nga illegal ang kaning iya nga ginahimo. Sayo kung kuno siya nga illegal ang kaning pagpataya o illegal nga sweatre sa panatong lagi sa kapubrero ng gakawad ang nagulang po ni siya ingon nga trabaho ni ingon nga kaning nga nakahimo na lang po kini siya sa pagahimo ay may napagpahigayon sa mong illegal nga kaliwukan na panagibutiyag ni dudong nga sinubo rasab kini siya magnumaprecede o doon na pa kini siya yung mga agalon nga mauyag himugid po sa kaning mga dinagko na nga kaning mga pagpataya nini nga illegal nga sugal nini nga paraw na balog na kini nga si Dudong sa bilangguan o gitak na katubang kini sa kasong paglapasan tayo illegal gambling kung nga dilipod kini yung makapiansa sa may nagibarabala po niya kandidad ang alang po sa iyahang kalapasan sa Balaod. Ito na yung po sa balita gikan sa may Police Station 8 Lumbia para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magdumahan 323 Kia Belenosa sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdumahan Kia Belenosa. Gikan may gala sa lokasyon Balikatas Magdumahan Angie Alzado. Alas 4.34 na may galang atong oras din may galang sa iyo sa Kabuntagon. Ditas ilad-ilad sa ta. Kaya matod pa na ako yung nailad tungkol sa Pixar. Kanigin Pixar lagi. Mayroon ba kayo ng mga istorya ang Pixar? Labi na mo na kas LTO. Muingon man ng LTO. Nga wala na may Pixar sa sulod na sa gawas. Ha? Malingaw po ta ng LTO eh. Tinood wala may Pixar sa sulod. Posible ang Pixar na sa gawas. Kaya wala yung Pixar sa sulod. Nas gawas, dyan nasa highway. Pag-aksos kang sulod yan, lakagaon ka may gala. Usay mo sir, paristro ka, usay mo, smoke, usay mo. Lakagaon ka may gala sa mga big sir. Pandamay. Bitsik sa NATO Report, Magnum at 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mga ka mga individual ang mihimo sa pagreklamo sa itong mga otoridad man matutak ni sila na ang biktima sa giyong fixer magdumakorsi sa pakitransaksyon din sa botahan sa Philippine State Statistics Authority kung PSA region ta ang yan ibutang tinigyapon sa malamkit kay area ng atong dakbayan ang biktima magdumakorsi na ilalang sa pangalan ng si Alyasa Ana o si Alyasa Roger na sasama ng mihimo sa pakitransaksyon inipong usakaway na si Jama. Kini si Jama, giingon niya mulupyo din sa may marangkay baka bala ng atong asyudad o mo kinilang napadadaan sa sarping cash magdumapasid nga mupoy muli ukunta sa laginog proseso mga dokumento din sa butan sa Philippine Statistics Authority and PSA Region 10. Giingon sa nahisitan po nga biktima nga iha nga gikonsidera na yun nga scammer kini nga mao nga babae tumulagi kay apurado kayo nga nagapangayo sa bayan ang nga mao matutpang suspitsado nga iha gipangalan niya si Jama aron nga muhimo na dahil po sa pagtransak lagi tinisabutan sa kanyang nga PSA. So, giingon pa sa mga po nga play na sa ang maong nga tiguang o kanyang nga taas ng pangindaroon po nung ginang po magluwapasin nga mga iyang gikatransaksyon i-padaligid po siya sa pagpadala o pagkaring nga og kwarta nga via GCash yapon po magdumapasid aron lagi nga mapaspasan po ang transaksyon kaya gikinanglan ko ang mga dokumento nga iya pong ipaproseso din po nga maunga kaning babae nga si Jama para sa hospital. So may nungdan nga naghimo din po siya sa pagagahin po ng kwarta magdumapasid nga kapigo sa 1,000 kapesos isip bayad dito po na sa PSA o ang sobra po nini para pangabayad sa trabaho nga iya po din po nga mo nining nga si Ma'am Jama nga mo po'y nagpaila po nung fixer din sa PSA pero di ko siya karang direkta yun nga konektado po magdumapasin dara siya sa gawas na pamixer lang daw ko no sa mga tao po nga gusto nga mapasayon ang ilapong kinabuhi o di na mohimo pa sa paghasol sa pagratulat sa mga dokumento nga ilapong iproseso apa na mo lang po niya ang gikakulat lagi po niya po nga complainant kaya huwag magit po na himo magdumapasin ang iyang ipatrabaho mapagkuha niya pong dokumento gang to ni mga panahon na huwag daw ko no napilda kaniya ang nahisitan po nga dokumento kaning birth certificate para po sa ilaha po rin po nga transaksyon din po sa hospital. So, giingon sa maupo nga biktima ngayon kinipablato din sa PlayStation 2 Kugon aron nga kaninga maunga sado din na po makapanglugda po magdumapasido o gahimo siya po nga illegal nga transaksyon din sa botan sa PSA. Samtang usaw-usap ka kaninga biktima ang lalaki, si Mr. Roger, ang

0: nag himo po sa pagbudang at sa susama gyapon nga sentimento tungod kay nascam gyud gihapon po da siya sa pagpa-process sa iya pong national ID. Kaya lagi, upang siya national ID mag-dumaforsin, sumay mo siya sa pagka-contact ni si Ma'am Jama. Aron nga, mahimong sa'yo ng iya pong pakitransaksyon. Tungkol lagi kay, doon ang magiging po yung mga panahon, nga taas yun po ng linya din ang subutan sa PSA, o gamalang-alangan yun mag-dumaforsin na may prioritization po na yun. Nasa ato po rin po mga kaisunan, yung madalikit po din na ganiman, online po no ang kanimuha po rin po nga pagpa-schedule kung muna ka sa PSA para di nagit po nga sa isbuntag, maghimo ka sa pagulat. Kaya lagi, kabalo naman ka kung sa kaorasa po mo dalikit dito sa PSA kaya na may online po nga appointment para sa tumakaisunan ang gusto po nga mo transact din asabutan sa PSA. Mula po yung ikakurati, hindi po nga maunga biktima nga ipangayuan siya ga libo magduma for seed. Apan, wagya po po napuslan sa naiskitan po nga yun nga si Sir Roger nga taga kaning barangay lapasan ni Atong Sinado malagi siya nga may himo sa pagkontak nini po nga maong babae nga si Ma'am Jema nga taga barangay Makabalan. So igo lang ipresentaw siya sa pag-report din sa mga otoridad kasi sama sa unang na biktima po magduma proceed wag yun po yung nahimo po no nga nakuptang dokumento o mga kaning identification cards kaya pong ginatulatan po nga or baka kaning notification magduma first or kaning reply nini po nahisgitan nga babae nga doon nagit po siya puhon madawatan nga ID gikan sa butan sa PSA o malagi nga nagpa-register po dyan siya. Pero pwede mo lang natin sa tumakaisuna no ang pag-transact sa PSA gikinang lang yun ang personal nga presensya sa tumakaisunan na ilabi na niya ito pong mag-imo o national ID kaya na may fingerprint na may picture deliver po din ay panugo ka na sa ubang tao po magduma first kay para sa ito ano naka-register naman tayo na naman tayo ito nga national ID na amang yun dapat ka personal kay imong dagway ikanang picture man din ka niya na yun ang imo din po nga fingerprints kinahanglan mang yun po na so dapat ikaw yun personal kaya di naman na pwede nga imuan kag ID nga wag yun po ka ikita sa tumang personal sa PSA. So sa tumang kaisunan matun no, sa inyo po rin po nga paking transaksyon o ga ayaw piliya ka ng mga fixer at yun po sa mga lehitimo po nga mga personal sa PSA araw na di po mo magbiktima sa pagpangilad labi na kung gusto ninyo o galihitin mo nga transaksyon na makuha yun po ninyo yung mga dokumento o gano'n naging po yung kasaligan nga transaksyon magdumapresin nung hindi mausik ang inyo ha pong mga salapi. Kinis Magdum 120, LG Alasado sa Balitaog Servisyo Magdum Radio.
1: Daga salamat Magdum Hunter, LG Alasado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 4:40 may galang atong oras din may gala sa ato po nag-uban sa atong programa karong buntag ah, buntag na Pilipinas. Ato sa tamay galawalikan, tanong ka mga report, tanong ka mga balita sa tani ini may galang sa iyo sa kabuntagon. Dini sa tamay gala sa mga dugang kalamuan, may gala karong buntaga. Grabe sayo kay may gala oh. Tagsayo kay may gala sa mga estudyante na to. Sige, bangon na kay klase na ta karong adlawa. Ah, eskwila na ta, klase na ta, mga estudyante. Dami ko no kay karong higop-higop o sabaw oh. Ah, sabaw ba? Sabaw-sabaw lang sa tagaroon maring. Maring! Sabaw-sabaw lang sa tagaroon maring. Lami ko na higo pag sabaw karon maring. Sabaw-sabaw maring. Pag kapatsada di agad maring ba? Sabaw-sabaw maring. Alas 4:41 magalang atong oras. Hindi may galang sa ito panaguban. Sa itong kaburama, karubutaga, buntag na Pilipinas, mga nanay, mga tatay. At wala pa ng mata pag mata na mo. Kay buntag na. Luya kay ko ba no? Galuya man. Kulang kuno sa is. Galuya, kulang kuno sa is may gala kay galuya. Na sige, matod pa grabe kuno kay tugna kuno kayo, di kuno sa sityo lantad. Uy. Si Dakals kuno karon. Si Boy Dakals. Grabe kuno kay katugna mo kuno siya kuno ko di siya pagkakatulog. Ay, luklok di sa ilalom sa abuhan Dakals. Oo, luklok di sa ilalom sa abuhan dead. Dito dayon paghaling da sa taas sa buhan para nga wala ang katugnaw. Diba? Di apod kuno karon sa Klaveriasos, grabe sa kuno kay katugnaw matud pang Roy. Roy Gumonet tugnaw sa kuno kay Klaveria karon. Sus, mga bukid da masabgin ninyong ipangisgutan. Kani ninyong ipangisgutan mahalag ting init pagabot sa kadlawon ani grabe magay katugnaw ni mga dapita. Di sa Klaveria, di sa sityo Lantad. Sus. Kuya usab kay na oi, grabe sa kay mura man sa taana og ma koy ginoo ko simba ko. Grabe katugnaw kayo. Busa sa tanan diha mga nang monitor ka na to. Grabe yun katugnaw. Lami kong kay may gala karon eh. Kanabitaw sa bukid ba nga mag-init kag ininit tubig diha. Haling ka. Nari kag gatubang kauban mas iring diha. Gatubang may gala sa init mga gakalayo. You know? Di amon duas iring gatubang mo may gala sa kakalayo may gala nga hinaling. Nindot ka istana na, di ba? Mo na istala sa mga bukid. Mo na magaysoon nga wala gi katulad ang bukid mga igsoon. Ba, sila gasawayon dai lag taga bukid pero mo masay ka matuoran nga taga bukid man gyud ta. Magigo sa sabadya, istorya sa nang taga bukid oh. Awa may problema, tinuod man siyang taga bukid man ta. Uban ikaulaw nila may ila kung asa sila hinggikan pero nauban ganahan po sila may ila asa sila hinggikan di ba wa tay labot may magdangayo tag bugas nila
2: Magno buntag pandamay Pilipinas
1: go Jonel oy kumusta man ga Jonel grabe ga Jonel og nangitom na ga Jonel sige ginigupay og kape na sige ah higop na tag kape kay bugnaw kuno kay karon hinoon birmans na lagi ta no di na ginato i ka kidibang limod nga grabe katugnaw kayo dyan atas Birmans. Ah, sige, naglunog-lunog. Gyapon ko noong asas Libuna bukid doon. Sus, otro po na sa Libuna. Bugnaw gyapon kayo nga lugar. Diba? Si Nilo Kipanis daw kuno. Ah, yung birthday. Uy, birthday Nilo Kipanis dahil karon. Ah, sige, matod pa ni Purita Kipabs. Wala kumbati gyapon tadiha. Lupad sa tamay galado ka mga report sa tatuan sa nato tong kauban. Balikan sa nato may galadugang mga report may gala kay matod pa ni Magnum Kia Abellanosa kadaan ko rong magigsoy kinabang simbahan may gala diya mismo sa barangay kadituan ay wanay nahurot ang mga bangko kay pangkawat kuno may gala mga bangko magsimba ta magtindog na ta na naunsa na minuon eh kada bangko mahalin may anaw tag 100 ang sa pwede saan may tag 50 pesos 50 ka bangko ay mong ikawat, ah, kwarta na.
2: Magnum, buntag pandamay. Na Pilipinas.
1: Binawato sa nato report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kuna na wagan matutpang mga pisnahe kuna karakuan diya sa may Sacred Heart of Jesus Parish sa barangay kaituan ng atong kasunod Magnum of Precise sa kagtong adunay mga mas nasairan nga kaning makatabang po sa ilaha nga maila o nga ma-identify ang kaning suspect. Nga kaduha na matutpa nagbalik-balik o pagpangawat o nga mga bangko diha sa ilang simbahan po Magnum of Precise ingon nga kagapong adlaw human sa kaning misa lagi Magnum of Precise no man nga nanghipos na ning mga monoblock chairs diha sa naisgutang gitpod nga simbahan na doon na matutpay kung makinadra sa itong agi-send po nga CCTV footage po Magnum of Precise. Doon ay usa ka nakamotosiklo nga lalaki ang aming sunod diha sa area sa maong simbahan o nga marag sa maragod gapon nga marag wala siya mag-trabante baka Magnum of Precise mag-pass if siya ngayon na sunisunod siya sa maong simbahan o gagipang kuha ang kaninga pile sa mga monoblock diha sa naisgutan gitpod nga simbahan. So, bayo ba yan mga nakawat ani Magnum of Precise mga siguro hindi mo minus mga unom o pito ni kabuk nga nakapile kuna nakapile monoblock chairs ang nagikuha nining maong lalaki da, sa dungan sa pagkarga ni niya sa iyang motosiklo. So, intawon ang karipo nga itong mga karaguan diya sa Mexican Heart of Jesus Parish sa may barangay kanituan sa ilang pag-review po sa maong CCTV footage. Dili po nila ma-identify, labi na, kayang maong suspect na ka-helmet po doon kapansa sa kiningan ni Sibat diya sa maong area. Gingon, na dili na matupakini ang unang higayon na nakawatan sila mag-demokrasida tungkol sa rason. Nga ito nga, minabay nga Hulyo ni ining at Uigara gihapon sa maragi hapon igipang kawatan usab sila ni ining mga bangko. Gani man ang kaning ito pang mga karagwan diya sa Sacred Heart of Jesus Parish na nawagan nito sa publiko nga tabangan sila nga ma-identify labi na kung gakin sa kining mga gahimo sa pagpangawat labi na kay kaning mga monoblock chairs bago ito magdumafresid kumasayod tamhalbe ni siya paliton. So kung ibaligyan mo ni siya o marasubos-ubos nga presyo so posible nga mahalinang gitpo na katong nagkawat ito magdumafresid pero ang may mong resulta lagi ang kaning mga parokyan na diapod sa isip man maingon nga kani nga magtinduga pud labi na kung mapuno na ang mga bangko sa sulod pud nga bahin sa maong simbahan. So ang kani intawon nga mga pare mga personahe o nga mga trabaho diya sa Sacred Heart of Jesus Parish kanituan nga unta taba na nangangyo sila nga tabangan sila nga mailaw ma-identify o nga kung kinsa man galito mga mabaligyaan ini nga mga bangko pud magdumapresi na may mga mag-inquiry nila o sa kapulisan diya sa may position 7 na bulwar o tabangan po sila nga ma-recover o nga mabawi ang katong mga bangko pud kay ang mga kawatan ko rin magdumapresi sa dili nag-inquiry managan na isang simbahan ika naghihapon nga biktimahon sa ilapon lagi ka kakubi o nga kaninga kailab doon po magdumapresi so karon ang kaniintawong mga bangko sa barangay Emina sa simbahan diya sa may barangay kaituan nagahinay-hinay na puno ba kagamay. Labi na kagaroon, ikaduha na nga insidente nga nakawatan ang maonga si Man. Sabi ka karoon, yarap na among insidente. Diya sa maya barang ay appreciation survey na bulwa, imunfood sa diya sa maya barang ikaituan. Aroon nga matagan kini sa tukman ito sa show, nagmay gamay na ang suspect ining naitabo nga pagpangawas. Balita nga ni Pos, gikan sa maya barangay kanituan. Para sa Buntag na Pilipinas, kini sa Magdumahan 323 kay Abelino sa balita o serbisyo Magdum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magdum Hunter kay Abelino sa alas 4.48 na ang atong oras mga maninay mga suki. Mayong pagpalikaisikay kung hindi ang may gala ni Aaron Edirango. Godiim ko na matod pa niya sa iyang higalang dyan salas. Na sige, maayong adlaw diha. Diha po kuno, may gala sa bukid doon. Tugnaw kuno kayo, matod pa ni Kinibang. Tugnaw kuno kayo, matod pa ni Ronnie Gansan. Tugnaw kuno kayo diha karon. Ay, tugnaw gid ba? Ildin Nanali, Randy Santisas, pati sa si Savannah Maria Maria, tugnaw kuno kayo. Si Magin Ilicol, may buntag na, tugnaw gid kuno kayo. Tanan naman kita tugnaw ani karon. Bibaan, tugnaw na kayo. Naog mga adlawa, oy, good news, og mga adlawa. Basta kay, og mga adlawa, good news. Pero di sila ganahan sa good news, oy. Buingon tag bad news, kay Misaka, ang presyo sa petrolyo, masuko. Pero pag buingon po tag good news, kay miubos, suko gyapon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pandamay, magigiani ba? Unsa naman ni, oy. Puros naman ni suko. Muana ta suko. Puros naman mo suko. Muana may mo ikalipay. Lipay po mo panalagsa. Ayaw po na suko lang pirmi. Dili ikaw ayo suko pirmi. Iba dapat ikaw lipay usahay. Ay dili man ikaw lipay. Pirminti man ikaw suko. Suko ikaw pirmi gobyerno. Ah, di maayo ikaw suko pirmi gobyerno. Dapat lipay-lipay gyapon ikaw panalagsa, dili ikaw permiso ko gobyerno. Dili maayo ikaw suko-suko. Diba? So di maayo ikaw suko-suko gobyerno. Dapat lipay-lipay gyapon ikaw. Og mga adlaw, may gala na natay rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Salamat sa Ginoo nag-rollback ni kita. Pero last week, nagsaka man ta, nag-increase man ta, may gala last week. Daw may karon may gala kay moabot man to manggigsoon duwa ka semana may gala unaw-naw ni mo kape naman tog jis. Pero rollbackan na tagasolina manggigsoon pinakadako og mga adlaw og piso. Ahak. Ha? Ah? May na lang ni naay piso ko mabot og piso kay sa wagid adya mo. Di ba? Oh, ayan lang ni. Ato na lang ni may galang ko ano, ato na lang ni may galang tawag manggigsoon nga daginoton. Di ba? Daginoton to na lang ni kay Ugbang Adlawa, may gala. Pizza 29, Ugbang Adlawa. Alas 6 sa buntag, ang diesel mo kinibang ubos, mga igsoon. Ah, mo ubos, Ugbang Adlawa, may gala. Mo rollback, Ugbang Adlawa. Nga to 7 to 8 pesos. So, why na lang ni? Nakabawi tagamay sa diesel. Ah, 7 to 8 pesos, Ugbang mga igsoon. Mga 7 kapin, di na si rumabot og utso. Mga 7.45, 7.35, but city mo, untop sa city. Og mga adlaw may gala sa rollback. So may na lang mga igsoon. Di ba? Ang diesel, makarollback tabi sa city to 20, city 20, okay na. City 30, city 50, okay na. Di ba? Basta kay ni punto git siya og city pesos. Lipay na tana. Ang problema karon may gala kay ang gasolina. Pinagadako man ang piso o mga adlawa. So, lagmit mo, abot o sa kapiso or sintabos na gini. Di ba? Pero tanaw na ko, sintabos na ni Ugma mga igsoon. Mga 85 sintabos, 75 sintabos. Grabe naman sa niyo eh. Ba, gibinuangan sa tamay gala nila kay klaro kayo nga naman. Marama kay sila ba nga no? Ilang imuon bitaw nila, klaro kayo nga may galang nga pagpangilad. Kay dakoto at may galang increase sa diesel. Pero na may gasolina, tiba man sila ng gasolina. Diba kabalo man sila nga gasolina, tiba gyapon ta gasolina, bala mga igalaog. Wa gyapon kay niatong last week, duha naman gyud mga igsoon karul baka ka pagsaka sa petrolyo, labi na ang diesel. So nakaduaan na ta almost 12 pesos to. So karon rollback to sila pero ginansa gyapon sila. Nakakuha gyapon sila ginansa so city lang, ibutan na to city. Pero dito sa gasolina may gala kay duha naman to ka pagsaka mga igsoon almost 10 pesos naman to. So karon rollback ka na tag sinintabos, nagyapon may gala sa gasolina.
2: Magnum, buntag na
1: Pandamay. Di ba? Di makatamuhilak og tagok ani. Pastilan pandamay sad mo eh. Klaro kay bay gala nga pag once mo increase gani, duha gyud na usaka, gasolina nag diesel. Pero pag once gani nga mo rollback, aw usaray mo rollback ka medyo barato-barato ubos-ubos. Taas-taas. Ang kaning gasolina di nato nihilabtan. Tagaan nato silang sintabo. Pero kaning diesel tagato silang dako-dako gamay pero ginan sa gyapunta. 7 pesos lang. While ang gasolina adi nato ipiso. Sintabos ra. Di ba alagmit ni sintabos ra ni, magigsoon pinakadako piso. Ugma magigsoon rollback sa gasolina. Pinakadako piso pero asa naman tong nagjabing pag increase to milabay-milabay mga bulan. Paspasan man ta ato may gala pagsaka asa naman to. Adi gyapon kay mo na to tong ginansya.
2: Magnum. Buntag na Pilipinas.
1: Nabada sa tong utok aning estayla ba? Ibis lipay ta kay pag-igon nga boss, tama ko ni rollback og mabos. Paliyo ko mi da boss, may tanaw ro sa imong mata-mata da boss, imong TV-TV boss. Akong tanawon be abra kadabra, naagi ri ay. Rollback og ma. Ah, ang diesel 7 pesos pinakadako na may galang 8 pesos may galang mas diesel pero ang gasolina pinakadako na po ng piso. So lagbit na rin na sintabo, mga 85 to 75 sintabos ra ang gasolina. Grabe sa dingin. Grabe po dingan. Grabe po dingan negosyo. Ba? Oo, tumbling man kita permanente. Lupig kita permanente, wagi tayo kaya may gala. Kay tagaan naman tag sintabos. Ba? Tagaan na tag sintabos. Oy, luya sab na ito ano eh. Tagaan naman tayo may gala o sintabos. Kawawang nila lang. Diba mo nang itawag may gala nga kawawang nila lang.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pagkaluoy ba kay may gala sa kabos? Diba? Pagkaluoy sa kabos. Igo rin taon may galagi. Kuanan, igo rin taon may galagi. Kinibanggi. Patilaw may galag sintabos. Kaluoy ba sab? Ninis ata ni Magnum Hunter Magnum Hunter Jane Luna o Magnum Hunter Mincho Kabagtulan. Sa ilang mga report karong buntaga kay matod pa ni Magnum Hunter Jane Luna nga naako noy kinibang duha ka tindahan gipang lungkab. Be ato sa nawaton may gala report Magnum Hunter 24. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Duha ka mga tindahan ang natala nga gibutyag nga nalungkab nganini po nga wala mailing nga suspetsyado. Una nga pamilya nga Zapanta dina sa may Selray Barangay Punto di nga tunga syudad diin gibutyag nagpatala ang ilaha po nga anak mismo nga si Princess diin na kini gibutyag ang ilahang coffee machine coin slot gigabutyag gigoba kini magduma sa first aid o gikuha matod pa ang mga coins sa sulod mismo sa naisigutan po nga machine gigabutyag magduma first aid nga wagit po nila maili kung kinsa ba ito nga batano nang mihimo sa pagaguba ni ini o pagkaw-kaw sa naisigutan po ng mga kwarta o dili pa ba nila mapiho magduma first aid no kung pila yun ka mga kwarta ang nakuha nini pong naisigutan po ng suspechado apon gibutyag. Posible matod pa magduba first aid nga sa taon-taon nga higayon, mihimo matod pa sa pagbalik-balik o gasubay niya ang mga suspetsyado. Usab nung alantawad kung unsaon niya pagubahan, iskutan po nga coffee machine kay gali magduba first aid. Kini po sinatindahan po magduba first aid, ang mihimo po no. Pwede ni po niskutan usab lugar nga suspetsyado o gali dito matod pa. Wala man siya makuha po nga kwarta rito magduba first aid mo to nga ang coffee machine sa kilid mo yung higuba magduba first aid o gadito nga ipangkaw-kaw matod pa ang naisgutan po nga mga kwarta samtang diya po sa may barangay Makabalan. Pamilya nga Zulwata ang nahitabo po nga biktima ni hindi po wala mo yung suspetsyado din higuba matod pa ang ilaha po lugar nga tindahan giabrihan magduba first aid mo katulugar nga lid sila nga tindahan gilugit-lugit rito magduba first aid aron usab no nga maguba sa lugar nga ang himo nga tabon o ga dito magduba first aid ko matud pa ni hindi po nga wala mailing nga suspetsyado ang lima ka mga sardines sa canned goods ug ingon nga aduna pay cash nga nakuha ni ini nga banabana matud pa nga naa sa 3,000 pesos kay busa magduba first aid nga giguba gid no ni ini lugar ni isutan pod nga suspetsyado ang ilaha pong nga tindahan tungod gid kay dako-dako matud pa ang gibagagan ni ini kali magbabafer siya ang nasigutan ko lugar ng mga tambay po sa sigawas ng bahay. Wala matutpagit po sila nabantayan ng mga presin nga doon na matutpagit hiling-hiling gawa sa panimulay ni hindi pang pamilya nga sulgata. Mao nga tiling po sila mismo po nung nga makatumbok. Kung kinsa ba ang nasigutan po sa suspechado, kali magbabafer siya na matutpagit mga natambay di atbang po nila. Tungod po lagi kaya ang atbang po nila mga presin. Usang ka-personal sa cafe, so ito mga presin, daghan mo sa mga matanon. Mo lugar nung sa pagkatambay. Upagin po sila damha na kinilugar nga mabiktima sila. Maupunto nga kuban po ng mga tao sila kung palibot. Busy po nung sigiya po nila nga mga plano po nila sa maupun ka adlaw. Sa malugar sa katong mga nakaat lang nila mga presi. Daghan lagi tao. Pero busy man po nung sa tutok po sila akong mga computers. Muto nga usap po na no. Nga wagi nakabantay yun. Nga doon na dahil himo nung sa pagbangagbangag po sila akong tindahan. Galing suha nila. Nga gabi na kayo kininahita po mga diba presi. No, tungod po lagi kay kung sa'yo pasbuntag or sa hapon. Okay, makita agad ako sa mga presid niya. Pag matanaw po nila na hibawaan mo sa mga presid no, nga abri na diyan. Butan po lugar nga tindahan. Tuwag kaya doon ay nakaagi po nila nga silingan no, nakabantay. Nga gipasagdan na po din po wala may nga suspechado. Nga nakanganga ang ilaha pong tindahan mo sa mga presid. Wala nang ibalik tong tabon. Po yung mga nangaputol-putol po ng silmating po nila mga mga presid no. Gali, kininaiskutan sa mga pamilya. Gilayon usab no, nga nagpatahala po sa pagkulisan. Tugod po lagi hindi po insidente. Nga kini sila mga mga presid no, na biktima ni ini po lugar nga mga manglong kapay. Mailing nga suspechado no, at ni ini, girefer na nga tapututong ang kapulisan. Ang naisgutan po ni insidente alang sa dugang nga investigasyon para sa butag na Pilipinas. Kini si Magdum 124, Jane Luna, sabay taong serbisyo, magbrasyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat Magnum 24, Jane Luna, to report Magnum 19. Mincho Kabagtulan, MJFA, MSME, o aspiring entrepreneurs. Pagay magilag-aham, ignite program sa DOS TV Juntan. Sa balita og service na si Magnum Hunter, Mincho Kabagtulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Dapat laluman sa mga innovation and entrepreneurship. Kasesyon ang pipila ka mga micro, small and medium enterprises kon MSME o laki pa sa mga aspiring entrepreneurs sa Northern Mindanao. Kini ubos sa kalihukan nga I Have Ignite Entrepreneurship Session sa Botana sa Department of Science and Technology kon DOST Region 10. Sa pagkatuna sa mga konsepto ng mga inovasyon o idea, ubos sa Gateway for Nurturing Innovation and Entrepreneurship, din aduna po pre-incubation program nga gidisenyo aron sa pag-equip o pag-assess sa mga entrepreneurs nga makabaton sa knowledge skills sa ilahang innovative ideas. Sa maong panagtigom sa unang adlaw, ang mga partisipante nga nag-engage sa mga learning session, discussions, collaborative activities nga nag-focus usab sa pag-identify sa mga kasagarang problema sa mga kalambuon, lakip ang paghisgot sa mga kasinatian ug lakip ang pag-avail sa mga oportunidad sa pagpalambo sa mga businesses. Inubanan usab sa CDO Bites sa pagtumbok sa mga pipila ka mga problema, challenges ug ang mga kinahanglanon o importansya sa maong mga karir nga batunana alang sa mas himsog, mas makabot ang potensyal ug pagbukas ug mga oportunidad aron nga ang mga konsepto ni ini sa mga market ready solution nga giingong dali-dali nga ma-apply ngadto sa mga partisipante. Balita gikan sa DOST Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter, Mincho Kabagtula, malikat as Magnum Hunter, Jin Luna, kalalaki lang mo sila na makaubog na disgrasya. Ni Ani Talidawato na may kilagikan sa lokasyon, kanong butaga. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jin Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ramdan ako sa kalalaki ng mga kinigibutsyag na mi bangga sa Sunter Island. Inagyan sa may barangay kumaning atong asyada di kabutsyag na naisgutan ng lalaki mag diba frisi sakay kini siya sa usa kay mga sniper nga motorsiklo color black o gali no higabutsyag nga alam mo masatpa kini siya sa ilim ng makahubok o gali no sa accident lamang kini mag diba frisi diin kini siya kalit matod pa nga mi bangga agad ya sa tungkoy diin po nga Sunter Island o giingon nga ang yung direksyon ani mag diba frisi gikan buko padulong nga busa o gali ino ko istoryahon po sa mga tao mga mag-freeze di kaputsyag nga kini siya pauli na unta sa barangay Lapasan na pantungod po lagi sa kalango ni sa ilim ng makahubog hawa nagin po niya no mapungi po ng yahapo lugar nga pagmaneho dapod lagi kaya di naman niya makontrol po no ang yaha po nga manubila kaya usap po niini magdaba first aid medyo naagyan siya no sa influential good sa kinilugar nga ilim nung nga makahubog kay kalikoy istoryahon po dyan, hinay kay ang tingog niya. Liso dyan sa pag-istoryahon, nagapanimahok mo ito pag kinipon, no, o ka abino. Gali, magduba, first aid, ang naiskutan ng lalaki, nakaangkot kini siya o ka sa mud siya hapo nga agta nga bahin. Tungod po lagi, kay ang iya nga helmet ani, gibutang naman noon niya sa siko, magduba, first aid, wa siya ang ulo. Kali naman na lang po kaya doon yung mga pipila po sa mga gabiyahe pag yun sa mga upo lugar nga oras po doon po siya dalawang naskadlawon o ganito din o nagkakita po siya nga naghahiga po sa niskutan po lugar nga dalan tungkol po lagi kaya wagit po siya kabarong diritso kaya luya kayo yung lawas po doon po siya niya gali na iskutan po lugar nga biktima wag po din siya yung mga ID nga dala mag diba first aid yun yung istoryahan pero si Apo nga pangalan dili po siya direkto po yung makaistoryahan yung harap pong ibot siya mag diba first aid kay tata. Gali magduba first aid na huwa matutpaya kini lugar nga kini pang dugay matutpa kini po na nadala po sa balita bala na tungkol kaya wala po lagi po yung cellphone nga gibitwit ang naisugutan po lugar nga biktima o di ka na baka di siya cellphone nalagpot lang atro po sa mga hupon ng aksidente pero noon magduba first aid kini ang sumad po siyang agtag at pakinihangayan na po ng kabalakan tungkol kaya nagbungbo lang yun siya magduba first aid ba ang yahag yung motorcycle o ay nadahot yun magduba first aid kaya gali mo humigit po ni napunggo yun rito po mismo sa Center Island. Ba naman ganito dumapersi, tungkol po lagi, kinapon mga tao rito nga, mihimo po no sa papasakay nga ito kaniya po sa baba o sa mga madalaki ni siya sa balay at ang balanan. Samtang ang yahaw po nga motorsiklo, daplin sa yun, mag-dumapersi ito tungkol po lagi, gawang pagkabanay po nga, bulukat ni ini niya. Samtang, hindi po lugar niya, iskutan po lugar nga biktima, may nalang din po, gawa po siya nakaangit sa individual, labi na nga lang, huwag kinilitin ng kaupo, posible yun sa akin siya, nga makabangga po sa lain pa, mga bakit, pero may nalang din galing po, no, kaya nung napuos ka niya, nahirap po mga bakit, ito, dili na po din yung nga kusot po, ang iha lugar nga pagapadagan, galing mga bakit, di sayran nga na, abi galing, no, sa uban po yung mga individual ito, nga lakip kini po dyan sa mga gajog, respect mga bakit, kaya doon na po, baguhay lang po, matot pa, nga may agi nito nga gajog, race nga, magkasabay-sabay, matot pa niya, pero di ay, lahi po dahil siya mga bakit, no, dili matot pa niya, katong mga kauban, katong mga nga gapa, sotoy-sotoy, puro padagan, yan sila po mga motorsiklo, nga perting sa baarap, yun sa mga tambot, so mga bakit, o galing, no, ikabot siya, ka naginusara, nagin kini, nga ni biyahe o pauli nung takini sa barangay Lapasan sa diyan nga naki birthday matot pa kini dina sa maya barangay at tablon ani ini mo diba first ito ano sa bulay tablaran na isgutan usab nga lalaki o bali no gitinguha usab nga kontak na ang ihapo nga pamilya ang nini po si tata nga nakaya mas sniper nga motorsiklo nga mulupyo din ha po mismo sa may barangay Lapasan tingnan ang Pilipinas kini sa magdumahari 24 Jane Luna sa beta o serbisyo magdabracho.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Bato ka lang sa Magnum Under Gin Luna, magbalik tayo ka mga balita. Oras alas 5:05 na.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
7: Aha.
6: Daw may sis balahaw. Hihigilin si Sana ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa mga yad. Siksibo ka niyo.
5: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa mong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pirmi kabang dun ay hangin ng imong tiyan. Basin dun ay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dun ay gani polycosanol. Ang guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimus na usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sera Gurabas Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusa, Bulacan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
7: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Taas ba ang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar.
10: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Oras, alas 5:09.
12: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
13: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Balik tamay ka lang sa ato managuman. Sa ato ang burama, garabuntag ang magala, Buntag na Pilipinas. Sa ato ang oras, kiron kay alas 5:09 na. Labina na yung magala sa iyo sa kabuntag. Ay, wala pa naman, tanaman, tanaman, tanaman, tanaman, tanaman, tanaman, tanaman, tanaman, tanaman, tanaman, Wadwa na muna kabunta na matana muna kabunta na wadwa na muna kabunta na matana muna kabunta na kamas na muna kape na muna kabunta na balikan na magdano mga report abag na magla report Magda Bahado 23 Magda Mater Kia Malianusa Duga mga report standby sa Magda Mater Jean Luna unaon ta magala si Magda Mater Kia kay matod pa may gala sa iya mismong kinibang report Duwa ka kaso may gala sa pagpangawat natala may gala sa Agora Police Station standby Magda Mater 24 Jean Luna Una ang tas Magnum Hunter 23, alas 5 Jess. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Wow, matagpa ka mga insidente sa pagpangawat na natala sa Area of Responsibility sa Precision 3 Agora. Kung di na unang insidente, di sa may sa matagpa ka ginag, ang anakurat Magnum of Presidoman nga nasutan ini nga ang yapo nga bank account di sa Osaka Mall. Diya sa maya barangay Lapasan is nawidruhan matod pa o gamabot sa 100 mila pesos nga wala iya ura siya kasayuran magnumpresid kung nga kinsa kaya sa diha nga marag nag-notify po sa maunga ginang ang kaning marag transaction pag magnumpresid iya kaning nga getuan gilayon o sa diha iya nga po nga gitcheck ang iya po nga bank account sa sutan ini nga nawidruhan sa maubot nga to sa 100,000 na pesos ang nawala sa iya nga account gani kaduha kaya gayon nga naitabo ang kaning insidente sa kaning marag maug iya po nga pupangawa tungod kay unang insidente 50,000 ang gikuha awi ka ng insidente line po nga 50,000 o niya wala masayod ang kaninga ginang nga kung kinsa o giusa ka pagkaitabo nga nawala na ginaw ga kwarta sa iyang bank account dahil sa pagkakaroon iya po naging pangtanahan ng banko kung usap kiniyapan gitambagan siya nga sa diha nga na-report po niya kayo sa kapulisan na gitambagan siya nga i-refer nga to sa cybercrime unit ang mga incident ay matabangan siya mga ma-identify o posible o na basin makapod nga mabalik ang iya po nga kwarta sa negaro po nga insidente nga sa kanyang sa pangawat niya sa matod pa kalalaki ang nagparal sa kapulisan nga ilan sa pangalan nga si Jordan kung ingiligamon niya ang iya nga higala po nga si Mark tungkol sa rason nga gihulman matod pa ni ini ang iya nga mountain bike kapag niya po na matod pa sa duha ka mga simana wala nagiuli ang maong nga mountain bike kung gabing paman nga kapilagi balik-balikan niya o ato sila nga balay po magdumapresid wala na kining aming patimaw wala na po nga nakita ang kaning iyahang nga bike so ang katong bike matod pa nagkatidad nga nagkatidad o shit kapi na 70,000 pesos ang price sa maong nga bike o kaning medyo nalain po siya kahit iya po na marag na hug nga kaning giilag sa aning iya nga amigo o gagikawatan pa labi na kay wala na giuli ang kaning naisutan nga bike Pagpunta na ito magdama for seed no, sa pagkabatan ng karon, ang kaninga baguhay lang po siya na biktima o kapagpanulis, nini nga usa ka naga sa kayong motosiklo, diya sa may San Lazaro, barangay na pasan nga itong asyad kundi, nang kanyang matagpanga maunga batanon, na aga, nagbitaw siya, nagkamabitaw siya o kaninga piso wifi, bitaw po magdama for seed no, sa rason nga nag-download po kini siya o mga music, o ga kanit matagpanga kini siya nga ginuulan, nini nga usa ka naga motosiklo, dawa ginuulan o gamingon, hindi ka rakin nga tulis o gagikuha ang kaniya nga cellphone dayon nga si Bat doon sa area. Wala na niya nagungo, lubi na kayo nagasakay po nagmotosiklo ang maong mga tulisan po. So nakuha, gigas yung posisyon ng usa ka kaniyang cellphone nga gamit rabahin taon po niya sa iya po nga pag-eskwela. Lubi na po nga gahulman po kini sa iya po nga mga pagumangon. So karon ang tulo ka mga insidente po sa pagpangawat na refer na o ganatala na ito sa kapresan sa Precision 3 Agora. Aron nga kinimatagan o gatok mga institusyon o maimbisigan ngayon kung kinsa mga responsable sa nag-una na ito po yung pagpangawat nini nga tulong ka mga individual. Balita agikan sa may Police Station 3 Agora para sa Muntag na Pilipinas. Kinik, si Magdumante doon ang Siki Abinin o sa Balita o Servisyo Multiradio.
1: Salamat magdum kaya magdani magdumante Jane Luna kay matod pa na ako na may galay. Lalaki ka pamalit o mga gubang nga silbon. Giriklahon may galan ng ilan. Iyang dintali na wato na report alas 5.13. Sa balita og serbisyo na si Magna 1234 Jane Luna.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Reklamo ang usa ka lalaki nga gapamalit matud pa og guba nga cellphone online, giingon yan ang ilad matud pa kini sa iyang mga nakatransak. Gikabot siya ganini po nga biktima nga si Alec nga naila matud pa niya ang niskutan nga suspechado sa online nga giingon nga mao matud pa ya nagig-transact po kaniya no tungod po lagi kay kini si Eric magduba proceed at una siya lima ka mga guba nga mga cellphones niya kani magduba proceed gibaligya matud pa kaniya og tag isa ka libo matag usa ni ini apan ni kabut sa lugar ni ini pong suspechado nga matud pa niya nga dili matud pa no niya kaya makigamit a person nga gipadala na lamang ni ini lugar ni iskutan ko lugar niya si Eric ang lima ka cellphone pinaagi usab no sa usa ka rider o ka dito matud pa magduba proceed gihatag na niya sa rider ni iskutan nga cellphone o nagsabot sila nga sa GCash matud pa ihatag ang iskutan nga 5,000 pesos nga kinilugar bayad sa guba nga mga cellphone o ka dito magduba proceed iabot matud pa no nag-notify ang rider nga nakaabot na matud pa siya sa lokasyon po di inilugar ni iskutan po sa suspechado din na sa may barangay Batang ding atong syudad o ka dito matud pa no gitunol na sa mga rider apat wala matud pa ya gitunol po ka kwarta ang mga kudugar nga lalaki nga tukang niya kailagi nagsagot man sila nga i-gcash na lang po no inilugar ni suspechado nga tukang Eric sa isgutan po lugar nga bayad o galing magdubang percent kampanti matod pa ang isgutan po nga si Eric na amo bayad lagi ni kaya naamay dagoy ang niya profile picture so nabiuban magdubang percent magamit ang dami account pero galing nung nagtuog din siya na daghan mo po mga likes, mga reactions, mga picture ang isgutan po lugar nga suspechado mauna ang nakauna-una din siya na dili pa siguro po ni scammer niya na po siya mga picture no, nga na ay mga dalang mga cellphone hindi pamalit matod pa niya ang mga guba agit magdubang percent ang gamihimo gitsaro sa pag-asalig. Taod-taod magduba proceed, wala ba'y matod pa ang mga pila ka minuto hantong sa nag-isa ka oras magduba proceed. Yung follow-up niya balik, ang mga nga lalaki o galiginan siya magduba proceed, galuding matod pa ang yapong GCash. Rason nga dili pag yun siya makasenda gilayon, kaya madubli matod pa kung isang diri-send na po niya magduba proceed. Ito nga nagahulat na po na nisutan po lugar niya biktima nga si Eric. Apo nga ganyan damang magdiba proceed nga niabot yung doga 24 oras. Sobra 24 oras ang ihapong paghinulata. Tugod lamang kay loading matod pa ang apps niya ni pong nisutan po lugar nga suspechado. Ito nyo na balakan na ganyan siya. Kilagi matod pa niya. Buwan na ganyan ilan na ganyan. Taliwala man niya guba lang ito yung mga cellphone magdiba proceed. Ito lima ka mga cellphone. Pero katong 5,000 pesos na ganyan siya paggamitan ganyan taapo magdiba proceed. Muto nga na balakan siya. Nga dili gyud tinuod mo diba proceed nga mamalitay og ubang cellphone ni siguro sa lugar nga lalaki kung scammer lang gyud siya magduba proceed so apa matabla ang iyaha pulo bay mga pag atiman ni atul kay mga kubang mga cellphone aron usab no nga matag-taguan kini og ma tugid magduba proceed do nga magamit niya pohon tugod po lagi pag sama ni ini nga gipit na siya magduba proceed so magamit niya among cellphone pag pagbaligya niya. Karon magduba proceed, duwa pa yung gihapon na nagpa-message o naisigutan sa lugar ng suspechado nga ito kaniya. Tungod po lagi magduba proceed, giblock na manahon yun po siya sa messenger. Kanto din panahuna, huwag yun isa gamay yun niya anino ni inyong naisigutan sa mga lalaki. So, pangayong pasaylo magduba proceed, huwag yun gihapon. Magduba proceed, ang naisigutan sa lugar nga lalaki, gipost gyud diha ini po lugar nga si Eric no, natupod sa online tugod po lagi kaya di na gyud balikayan po do magduba proceed gabasin diha ino nga napay lain po niya nga mabiktima nga susama gihapon lugar ni ini po ni iskutan po nga lalaki. Hindi nga lalaki magduba proceed kaya suspesyado na ila sa pangalan nga si Junel Ango o gini magduba proceed ingon nga migamit kid po jud no sa iyang lugar mga mga posible nga mga tinuod po nga mga hulagway posible lang magduba proceed or di ka ha umihimo kini siya sa pagapangawat po o mga picture no sa lain pa nga mga individual kabuot siya magduba proceed nga buot na lamang ini po nga biktima nga si Eric nga mabalik no ang iyang lugar nga mga cellphone o kung dili bayad gyud don tao ga 5,000 pesos no da sa ilaha pong subay po sa ilaha pong kasabutan kaya naisutan po nga lugar nga lalaki nga pamalit o guba nga cellphone sa online. Samtang na hindi pong panahon na, girefer na nga sa kapulisan ng mga dugang investigasyon, kalabot po ni inigiingon nga sa scammer, pangilad po no sa online. Sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 124 G na sabay tawag serbusyo, madubradyo.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magdong Hunter Jane Luna. Ato tani Magdong Hunter Angie kay matod pa mag-exon. Na ako na upat ka tao biktima sa identity biktima ko no sa kasong theft. Dulag 14,000 nga kwarta nakuha. Agoy. Kanugon magay may gala sa kwarta. Ato sa rin tayo standby Magdong Hunter Angie. Ato sa tani Magdong Hunter Mincho. Eh. Balikan sa nato si Magdong Hunter Mincho. Kay matod pa niya sa iyang report ni Magdong Mincho. Karong nga butaga. Okay. So balikan sana to may gala si Magda Mahantar 20. Upat may gala ka. Biktima ko no may gala sa ka theft mga egzoon. 14,000 ko nung akwartang nadala. Sa balitaog servisyo na si Magda Mahantar ang G. Alzado.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yes, manuwa pa sino upat ko mga individual ang nabiktima yun din tao niling identity theft. Kaling magpakaroon ingnon, kaling magduma pa sino yung muhimo din po sa pagpanghack o kaling usa ka account din sa Facebook. Din gamitin din po ang pangalan ining usa ka biktima nga tupod sa pakitransaksyon o nga tupod sa pagpanghangyo nga tupod sa mga friends lugar sa Facebook na ini pong usa ka tao din na dito na din po magduma pa sino muhimo sa pagpangayo uga kwarta. Ang maunga insidente, gipatala karon din sa police station na sa 7 na bulwa o malaging ang usa ka biktimang babae magduma proceed ang nakuhaan yun po no ang yapo nga mga higala o 14,000 pesos matod sa nahisutan nga biktima nga iya man ng tao daw kuno pong ipaymanuhan po no ang yapo nga mga kaling iya po rin po mga friends sa Facebook nga ang iyahang account gihak sa wala pa mailan nga suspensado apan ulahin naman ay ang tanan magduma proceed humalagi nga doon na nakahimo gipon sa pagpadala o ga kwarta nga to po sa iya po rin po nga kaning account nga gigamit po dahil sa usa ka mga ilan nga hacker matod sa kaning nga biktima nga di makaturungan o nang gihimo gipon ani po nga usa ka tao nga pabilin pang unidentified din yung mga panahon na kawapagin po niya na ilan kung kinsa kaning nakisitan nga suspensado magduma proceed nga migamit sa iya pong identity then gigimo din po ang pagpamiktima nga to sa iya pong mga kaila. So, may nung dahil nilagimong ginipresentan siya sa pag-blatter din sa police station na 7 Bulwa. Aron ng matagan o igol nga pagtagal, ang iya pong reklamo ngayong ipadangat din sa mga istasyon kay lagi sa iyang bahay na pabili pumiyapon po niya tanghaga para sa iya hapon kung kinsa kining nga mga mihimo sa paggamit sa iyang account. Ang biktima manggol o sa kinis siya ka 50 anyos magdumaparsin niya si Ma'am Maria na taga-barangay Ipunan ng atong syudad. So, ang iyang FB account labdan kini sa wapang ma-identify nga suspensado o gangyang mga kaila, yung mga higala mga dumaparsin nga sila si Mama Rosie, si Ma'am Joey, si Ma'am Nina o si Ma'am Jocelyn muni ang mga nabiktima nga gikupangkuaan o gakwarta nga miabot sa 14,000 pesos ang nakuha gyud nini po nga wa pa mailang suspensado pero nana sila initial pud nga kaning nakuha ang impormasyon magduma proceed kay lagi ang GCash account nga gigamit kung maunga suspect nga gipangsendan lugag kwarta sa mga higalan ini pong 50 anyos na ilang sa pangalan nga Ronnie De La Serna pero ila pa ning kina-trace karon pud magduma proceed tungod lagi kay ang number manggod same lang gipadala nila ni Mama Rosie, ni Ma'am Joey, ni Ma'am Nina o ni Ma'am Jocelyn nga number sa ilang kwarta nga ilang pong gihatag dito po kang Ronnie Serna nga mo kining 0926-525-6489. Una nga nagpakaroon ingnon kining pitsado magduma proceed nga sila nga siya si Ma'am Maria o gabuot niya nga mga ulang pong salaping cash. Inundan niya nakahimo po naman sa paghatag in town po kininga maong mga biktima o kwarta. Kaya lagi nagtuon silang si Ma Maria ang ilahapong kaistorya. Pero ulahin ang tanan tungkol lagi kaya dihang ilahanga na istorya na si Ma'am Maria dito na nasa Iran. Nga dili gyud si Ma'am Maria ang ilang katransaksyon ug laing tao ang ilahanga na kaistorya usa man day kalalaki ug dili kini 50 anyos nga ginang. Amon sa Dante Coroan, Grafer Dinis sa PlayStation 7 Bulwa ug likip na asubatan sa Raco Region 10 aron sa paghimo sa pag-identify pagpasakag kaso dinhi pong mangingilad nga pangawat ug identity dinhi po nga usa ka 50 anyos nga malupyo din sa may barangay Ipunan nga nakuhaan pag ino ug sa laping kasya ang ihapong nga mga suod nga higala. Balita na hipos gikan sa PlayStation 7 Bulwa, kinis Magnum Hunter 20. And si Alasado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga salamat Magnum Hunter and si Alasado. Gikan may gala sa lokasyon na karong buntaga. Alas 5.23 may gala nga tong oras. Takilintas oras may gala karong panahon na. Wala tayo kong oras, may kalang paparayan, pasunaan na. Salamat sa tanan na to, mga nakakaroon sila, mga tagsa-tagsa, kapanimalay sa mga nang manta karon. Kamas na, kay buntag na, mga maninay, kamas na, kay buntag na, mga suki. Labi na kamas yapon karon, no? Wad-wad yapon, labi na to ay mga sapi. Kapoy kining watay sapi, no? Mukayon yun ta para magkasapi. Oo, maugin ang problema na to, mga Pilipino. Kwarta, pagway kwarta, luya kayo. Ba, luya kayo, basta way kwarta. Pastilan, paitaw, gigayo, basta way sapi, luya kayo. Ah, sige, sa tanan na to, may galang nawawa pa ng mata na, mata na mo, kay buntag na. Matot pa sa iyo, pagkayo, naglanog-lanog ang balay sa akong bayaw. Wendell Villamor, Rayhadjo Gayonis, Magnum Radio. Uy, may buntag niya ni Wendell Villamor, minaw ko na karun. Diya mismo, Makanan Carmen, mayong pagkaminaw niyo, Makanan Carmen, ha? Mga diehard na ito di Asmakanan Carmen, mayong adlaw, may buntag niya, labi na ni Sir Wendell Villamor. Mayong buntag ni Budia Sir, mayong pagkaminaw. Nagkape na ko, pero kulang sa Malunggay Pandesal, ibe. Anna. Asa na ba ning Malunggay Pandesal? Palit na mo, lami kayo. Lami lagi. Basta na kay sapi. Rick Doms, may buntag niya, Boss Kandoy niya, Boss Rick Doms. May buntag niya, Boss Rick Doms, ha? Parayon, gabot na kumpati, gabot na, ani. Magnum FB, shoutout ako asawa, si Mercy Pilayenon. Mayong pagkaminaw. Ma'am Joy Martinez, Ma'am Joy, may buntag niya, Ma'am Joy. Ah, mayong pagpanikaisikay, Ma'am Joy. Ah, naminaw ko na siya karon. Ah, Danilo Rabon, good morning, Magnum FB. Ah, sige, mayong winda na, Danilo. Normal ra karon ang palibot Danilo, ay angay kamalakan, normal ra. Oh, why problema karon dinis kagayan, normal ra kayo. May buntag diha Magnum FB. Salamat kay paminaw. Good morning Magnum FB. Good morning sa Sayon Santa Cruz Tagulwan, minaw karon. Matod pang Gloria Mogot watching and listening. Matod pa good morning watching here in Cali de Amor, Tagulwan. Grabe sa Tagulwan, Cali de Amor, Cali puros guapo, Cali puros Sabidahon. Samni. El job sino? Buntag di el job sino ha? May kami na odia. Og sa tanan kuno may gala monitor karon sa watching live Petron Patag CDO. Ha, mayo pagami na odia SG Naibi RR Stay Alert Permite. Kana mga SG na to mga gwapo dia. Attention!
15: Magnum. Buntag na Pilipinas.
1: Awatan ninyo among security guard dinhi nga grabe ka abte kay nga gwardiya. Ha? Abte kay among gwardiya diri sa Magnum gamay. Gamay magigsoon nga tagaktak may galas yabe matik dayon.
15: Magnum. Buntag na gwardiya abte.
1: Di ba? Itong gwardiya may gala nga luya kay among gwardiya abte kay ni. Mao ni among gwardiya magigsoon nga busog-lusog. Kanay tawag dela busog-lusog.
15: Magnum. Buntag na Pilipinas.
1: Mao na gini alert na siya permanente. Mao na nag alert to permanente. Pag sit-sit lang, psst, ab, matik na, lingi diretso. Ala mga gwardiya, abtik ba? Hoy, yes, alam na nag-birthday na. Happy birthday na. Labi na ni Winches Law kamagtulan. Birthday na karon. Ay, grabe, nag-ihaw mo sila karon. Lagi man to sa Rajin nga, mag-litson ta, plus mag-ihaw pag yun. Ah, kasana all ba? Na, sige, happy birthday na. Winches Law kamagtulan. Birthday siya karon, ha? Pinaot ang daghan pang natawan mabot sa imong kinabuhi diha. Kumbati lang gid gapon sa pagigbisog. Basta kay napay gatas permanente, way problema. Baskog permanente basta napay gatas. Na sige. Kay naman ko na yung litson plus naman ko na yung ihaw. Ah, doble sa ba? Ah, sige, mas at least ga lipay gapon ta panalagsag gapon basta birthday. Diba? Basta kay nala tayo panggatas permanente, way problema.
14: Magnum, buntag na Pilipinas. Sige.
1: May buntag sa Australia diya. Magwinaw ni Anta diya. Magwinaw ni Anta. Mata na Anta kay buntag na. Ay si Anta o, oh, padayon gapon si Anta gapon. Pagigbisog gapon si Anta. Na sige, pagbate di Anta. Si Estrella, may ni si Estrella kay sayo pas buntag, pirbintig yun siya mo remind siyang mga sakop. Eskwila yun ta, eskwila yun ta. Maura yun na ito, hinagiban, eskwila rin yun.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Na sige, may buntag niya, og ni GD Sanchez, og ni Jiloy. Jiloy Sanchez, mata na Jiloy, kay buntag na Jiloy. Tulog-tulog ang Jiloy, hagog-hagog ang Jiloy, oh. Sa tanan may gala karon nag-birthday ala, happy birthday sa internet. Naotang dagan pag adaw natawan mabot sa inyong kinabuhi. Padayon ang giyapot sa papaningkamot o papanikaisikay, ha? Nagkatawa ako maglubibbi. Kagahapon kay na ako'y nakita nga tao nag-istorya sa Rausa. Dili ko kasabot kinsay ang ka-istorya. Mao ba? Amo nang gitawag may gala nga naulian ang lawas pirong utok wala pa.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Pandamay basab. Bitawan ako yung oras, mapunayon, pasunaan na. Salamat sa tanan ito mga viewers, salamat tanan ito mga listeners. Inaot ang panayon tamaning kamot ni ining kalibutan. Importante na gid ang pag-ampo mga igsoon. Kung natin problema, di ka nag-inusara, dagantang na problema. Pero importante mga higala, nga itong paningkamutan nga masulbar nga itong problema pinagisa, maayo mga solusyon. Di tamahibog mga daotan, kaya basing ka na aragyapon maghatag sa itong kapakyasan. Magrupers at Blanca niyong kaban sa gawas ng katilimang katawa na may gamahan ng maglayang maglayang kung sa katawa na matuman. Dinilawang sa Marita Observisyo, Magnum Radio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhilamang sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
1: Alas 5.28.
16: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Karunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system? Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
19: DTX 500 mapalit sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol na mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magkamatay ng stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis. Camis Oriental, Paimus Leusab, ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
22: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
23: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
24: Life Extension, Vitamin D3.
25: Am I speaking with William Hill?
26: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done, and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person ever.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alas 5:33.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nauluan sa mga balita sa atong Magnum Morning News, sa atong Magnum Local Ski Federation, kini John Sakala, nagpasalamat sa paglugway sa ilang terminodungan sa pag-uktaba sa BSKE. Magnum National, Malacanang gitubag ang pibila ka kontrobersyal nga isyu sa politika. Magnum Video National, ba't isyuti ka mga taong patay sa duha ka naglaing insidente sa pagkamusil sa South Africa. Magnum Business, BOC, mibutiag 700 milyones pesos ang mawala nakita sa gobyerno human sa pagsuswinso sa excise tax sa LPG o kerosene. Magnum Entertainment, KZ Tandingan, dili pa anda magbatoon o ganak samtang banang si TG Monterrey andam na. Magnum Sports Pilipinas, kasamtang ang anak karon sa krisis kapwesto sa medal tally sa 2026 Asian Games sa Japan.
3: Magnum Morning News.
1: Mayroon, kumusta mayong buntag? Karong adlaw-adlaw karon nga Lunes 28 ang petsa bulan September 2026. Kinabantig balita, Magnum for Sid Blanca.
4: Magnum, og Magnum Kia Abilenosa.
1: O karon sa Magnum Radio, History Today.
3: Magnum Radio.
5: History Today.
1: September 28, 1989, ikadlawa, namatay sa edad nga 72 ang ikadapulo nga presidente sa Pilipinas. O gila kaning diktador nga si kanhi President Ferdinand Marcos. Si Marcos namatay sa Honolulu, Hawaii, tungod sa gihambing nga sakit sa bato. Kasing-kasing ug baga sa maong panahon, gibamtangan ang patayng lawas kon gipahibutang ang patayng lawas sa kanhi presidente sa Ibadong Museum sa Budo in Temple sa isla sa Ohio. Diin matag-adlaw ang ginabisita sa pamilyang Marcos sa kalyado usab sa mga higala ug apil ang mga higala kalyado sa politika.
3: Magnum Radio.
5: History Today.
1: Karon sa Magnum Lokal, nagpasalamat si Konsyal Kenneth Jan Sakala, Ski Federation President sa Sudan, sa paglugway sa ilang termino. Aron mga lagad isip tingog sa mga kabatanan, mato ni Sakala nga pinagi sa dagnini, dagan pa ang mabuhat nga programa para sa kalambuan sektor sa kabatanan.
6: Isip Ski Federation President, ako ato ang kalipay kay natagaan tag-dungag higayon nga makaservisyo sa ato ang mga katawhan, ilabi na sa mga kabatanunan din sa ato ang dakbayan, ilabi na po sa ato ang mga tagbarangay. Inuyuan ni sa Ginoo kay nakita niya nga ang ato ang mga SKs karon mo lahutay sa pagservisyo o nakita gud niya ang pagkasinsiro sa mga SK nga mo serbisyo sa ato ang mga kabatanunan. Mo tong natagaan kita higayon nga magservisyo pa dungag sa ato ang mga kabatanunan. So ako ang message karon ma'am sa ato ang mga kauban ako sa buhat mga SK officials, kay padayon lang sa ato ang pagserbisyo sa mga kabatanunan. Dili mawalaan o gana. Kay kini ato ang pagserbisyo, volunteer kini nga matagaan o benefits ang ato ang mga kabatanunan sa ato ang matag barangay.
1: Samtang gibutay ko sabli sa kalang maluway no sab ang pagserbisyo sa og sincero ngadto sa mga kabatanunan.
6: O pinaagian niya tong extension natagaan kita o bungag na higayon para ma improve ang ato ang para matagaan kita og mga programs so, para ma implement nato ang ato ang mga programs so, ug activities nga makahatag og benepisyo sa ato ang mga kabatanunan.
1: Pamahayag ka to ni Konsihal

0: Karik John Sakala, Iski Federation President sa syudad.
1: Dugang magnumlokal ng inawad sa City Administrator Attorney Roy Ragas kung makuha sa LGU Cogende Oro ang top isip pa 2026 business-friendly city urbanized city outside Metro Manila. Kinimanipay gayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry and ang final evaluation judging sa nasangpit nga pasidungog matod ni Ragas nga nagpasalamat ang mong business sector nga maayo ang pag-akomodar sa mga negosyo.
2: Ato lang iampo gabasin ni ining higayon ang Cagayan de Oro mahimong top sa mga highly urbanized cities in Metro Manila as business-friendly nga dakbayan. Kamu makakita man tingali nga nganong moingon ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dili ang atong siyudad bugmay nag-ingon. Sila ang nag-ingon kay sila man ang nag-evaluate nganong business-friendly. Gani, mahimo naman nimo paglukat sa imong business permit nga di kamaadto sa City Hall. Muagi ka na sa portal sa online bisan imong pagbayad. Kini dako kaayo nga pasalamat sa Philippine Chamber of Commerce and Industry and in fact ilang gipadangat kang Mayor Clarex Uy ug sa kadakuan sa Dakbayan ang ilang pasalamat nga gawas na tagaan og honor ang Dakbayan as one of the top 5 sila sa business sector malipayon kaayo kay kita accommodating sa atong mga businesses.
1: Ang pamayag ni City Administrator Attorney Roy Ragas.
0: NYCC di on nanawagan sa mga SK nga palikunon ng mga programa alang sa kamatanunan human sa paglugway sa ilang termino. Sa balita o servisyo na si Magdo Hunter Jane Luna.
3: Nanawagan ang National Youth Commission ng Cagayan de Oro sa mga opisyal sa sangguniang kabataan kun ASCE na mas paligunan pa ang ilang mga programa o serbisyo alang sa kabatanunan human sa pagpalugway sa ilang termino sa katungdanan. Gipasiugda sa NYC Cagayan de Oro ang duga nga panahon sa pagserbisyo alang sa mga leader ng mga unan na makapatuman o mas daghang proyekto na makatubag sa pahinganon sa mga batanon sa ilang tagsa-tagsang komunidad. Giawhag ang mga ASCE kahatagan o prioridad ang mga programa sa edukasyon, panglawas, sports, livelihood, leadership development o pagpadalipod sa batanunan batok sa mga problema sama sa bullying, droga o krimen. Masigusab ang mga ASCE na aktibo makonsulta sa mga kabatanunan aron usab na masiguro ang ilang mga programa tukma sa tinuod nga gikihinanglan sa komunidad. Ilabi na ang pipila po ng mga batanon kiron magduma at proceed na agitag sa tagsapod nga gikihinanglan. Kailangan matugpa pagod mismo sa mga ASCE ang mangunay sa pagpangonsulta kung unsa man gyud ang gikihinanglan po sa ilang komunidad. Taniini, gidugang pa sa NYC ang pagpaligon sa serbisyo sa ASCE importante aron ang dugang nga panahon ang termino mahimong oportunidad sa paghatag og mas luhanon o ga-inclusibong serbisyo alang sa kabatanunan. Balita gikan sa NYC Cagayan de Oro, kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo magdubradyo.
0: Alas 5.42 ang oras, solo parents covered PhilHealth, uncovered sa PhilHealth. Apil sa mga anak, ang naas sa sikulan number 2600015. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Faith Velez.
4: Gipagawa sa PhilHealth ng PhilHealth Circular number 2026-0015 nga naghatag og coverage sa tanang solo parents o sa ilang mga anak o dependent ngadto sa mga National Health Insurance Program. Subay sa maong circular, automatic nga mahimong miyembro sa PhilHealth ang rehistradong solo parent obo sa Republic Act number 118611 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act o gapilusab ang ilang mga anak o dependent sa benepisyo. Tumong niini nga masiguro nga dili na maglisod ang mga solo parents sa gastohon sa ospital pagkonsulta o uban pang serbisyo panglawas. Ang PhilHealth nagkanayon nga ang pagrehistro mahimong pinaagi sa pagpakita sa solo parents ID nga gikan sa DSWD o LGU o pag-update sa PhilHealth membership record. Sa pagkakaroon, giawhag ang tanan solo parents nga i-check ang ilang PhilHealth record o magpa-enroll na aron ma-avail dayon ang benepisyo. Giniusa kadakong tabang alang sa mga nanay ug tatay nga nag-inusarang nagatiman sa pamilya. Balita gikan sa PhilHealth 10. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5.43 ang oras sa dugang mga balita ta. Dinilanta ni Magnum Hunter Jane Luna, Marina Ten, nagbara dasig sa pagpalambo sa kahanan sa mga mananagat. Sa balita ako, sir, bisyo na si Magnum Hunter 34, Jane Luna.
3: Tag-awag ang Marine Channel Review Authority o Marina Region dyan sa mga mananagat na padayot. Mabauswago ng ilang kahibalo o kahanan sa pagtrabaho sa dagat. Importante ang hustong kahibalo o pagbansay matod pa aron nga mas maandam ang mga mananagat sa ilang mga buluhaton o responsibilidad samtang naglawig gidasig usab ang mga mananagat kamutambong sa mga pagbansay o seminar sa mga may kalabutan sa ilang trabaho ilabi na sa hustong pagdumala sa kinapandagat o pagsunod sa mga lagda sa paglawig pinaagi sa dugang ang kahibalo kanas o man nga mas mapamaayo pa ang serbisyo o trabaho sa mga mananagat sa riyon. Gipay nung duman usab sila nga importante ang pagsunod sa mga ikinanglan o pagkuha sa hustong mga papeles aron makatrabaho legal o hapsay. Padayon usab ang Marina Region 10. Dadasig ka mismo no sa mga mananagat na pauswagon ang ilang kahanas aron nga makatabang sa pagpalambo sa industriya sa paglawig din sa Region 10. Gikan sa Marina Region 10, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaw sa serbisyo, magbradyo.
1: Gito ko kan sa lokal kagamahanan sa syudad ang water supply nino sa bahad sa El Nino matod ni CDRMD head ni Kabagat nga nakikod na sila sa Klendo alang sitwasyon sa tubig ug ang pagsustener sa pagrasyon sa tubig kung masitian ang kakulangon supply sa tubig.
5: Sa kinatibuk-an ato pong itan na mga atong water supply. Okay, ang atong tubig gikan man aning sa surface water mo nang atong gikan pud ang kitap ang Klendo. Unsa po ilang mga pagtan-aw niyani atong groundwater kay daghan po ta dinhi sa sentro nga bahin nga mga subdivision nga gasalig pod sa ilang deep well so
6: no lagi
5: so kita pod kung naadyutay shortage of water ato wang makaya ang pagrasyon sa tubig sa tanan
6: na ko you know kasi makulang
5: kung pilay atong requirement pilay atong kinahanglan so kana atong ginatan-aw nga pagpangandaman but sa imong ingon, pasalamat tayo, yes, daho kay tabang ganit pag ulan-ulan, natabang yun sa gamay, especially katong uban nga minus yun ang kwan sa tubig.
6: Mm-hmm.
5: But dili gyapon tamang kumpiyansa. As per as pag-asa, base sa ilang report, nga wala pag gyapon yung ingon na pag-usab sa ilang forecast.
1: Ang pamayag ni CDRMD Head, Nick Habagat.
0: Alas 5.45, Team Cyber Rules nakuha ang kampiyon sa National Digital Competition sa DICT Region 10. Sa balita ng serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
7: Nagkampiyon ang Team Cyber Rules sa Gipaykayon nga Northern Mindanao Hack for Gob 2026 sa DICT Region 10 qualifying round sa maong Hack for Gob National Digital Cyber Security Awareness nga kompetisyon nga gilangkuban sa 12 ka mga teams. Mga partisipante gikan sa Northern Mindanao nga nagbalapuson ang maong kalihukan kansa napahigayon sa N Hotel, Barangay Kauswagan ng atong syudad. Di nakuha sa Severus team ang kampiyonato nga representante gikan sa Northern Mindanao sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology gisundan sa first runner-up sa Codcada gikan sa Liceo de Cagayan University. Second runner-up ang Not About sa University of Science and Technology of Southern Philippines Main Campus. Samtang ang individual top performers na pangalanan sila Jandel Ambal sa Severus, Quam Christer Madugo sa Not About, Wildcard of National ug sila Lenuel Balmuria sa Codcada. Din kay pasinunggan sa DICT Region 10 ang tanan ng mga players ng mga cyber warriors sa paglangkob sa nasangpit ng mga challenges o kompetisyon sa Battle of Region 10 Hack for Gob Digital Competition nga gisalmutan sa nagariyang partisipante sa Tibuok Region. Balita gikan sa DICT Region 10, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Giawag ni Miss Camille Stephanie Benito, pharmacist sa Jerboa General Hospital, ang pasyente nga nakainom sa expired niya tambal, nga dili ilabay ang puto sa packaging sa tambal. Bato ni Benito nga direkta nga magpakonsulta sa doktor aron magiyahan sa buhaton.
8: Kung inga na mangani nga nakatomar na lugar ka, unya ayha pa nimo nakita nga na-expired na siya. Dili nimo to ilabay, dapat ang imuhang gitumaran nga tablitas
9: ang
8: or putos.
9: Suspension.
8: So, dili nimo siya ilabay. Kung pwede, mubalik ka dirito kung asa ka nakakuha ato nga kuan nga tambal or kung asa ka napalit. Nakakuha ato nga suspension. Or agto ka sa doktor, inform nimo nga dok, nakainom kog ingani, niya expired na siya, unsay dapat nako buhaton.
9: Okay.
8: Kay kami mong sa pharmacy, dili may mong nga, ma'am, dapat wala kung tagi-check kung dapat iwanas na. Kay ang bottom kwan mong ana mo, agto nagyapon siya sa advice sa ato ang doktor.
1: Ang ang pamayag ni Ms. Camille Stephanie Benito, pharmacist sa Jerboa General Hospital.
0: Alas 5:48, Rice Vet Caravan Og School Cat Garden Over sa ipigayon ng PDL City Jail Mel Dormitory. Sa balita og servisyo na si Magda Hunter Angie Alzado.
3: Yes, mo mapansin na humihi mo karoon na sa paghahatag sa ila pa rin po ng mga humihi mo karoon sa paghahatag o ila po ng mga school kids o pagpahigyan sa Rice TVT Caravan ang atong mapasinagikan na sa buhatan sa Department of sa City Education and Development Office kung SIDO in coordination po ni Dain Pud Magduma Parsid sa itong nga kagayan di oral City Jail Mail Dormitory kining nahisitan nga kalayukan gitingwa manggod nila ni Ma'am Miss Rachel Petalcorina Dahay o manasag ni City Jail Warden Jail Superintendent Marlon Imbalia nga nga itong mga persons deprived of liberty magpadayon sa pagkaton samtang na sila sa bilangguan ang nahisitang aktividad giyalang kubat sa 150 ka mga lalaking binilanggo din na sa City Jail Male Dormitory o ganas silbi po ni sila ang magtutunga sa ALS o Alternative Learning System ang maong kalihukan nagpaligan sa commitment sa BJMP City Jail Male Dormitory sa pag-promote sa edukasyon, skills development nga napod sa mga PDL o kapaghatag kagayunan kanila nga magpadayon sa ilapod din pong pagkaton nga doon na po essential school supplies nga ilapod nga magamit alam sa pagkasiguro nga magpadayon po ng oportunidad alam sa technical vocational learning ibutya gakaroon sa City Jail Murder Dormitory nga ang ilang mga pagpuringkamot nagtiwa po sa pag-develop sa knowledge, practical skills o gakaandam po na nila puhon nga sila ma-reintegrate sa komunidad kung pananglitan sila makaangko na po silang ilahang kagawasan. Alayon ini, mga pasalamatan ang batahan sa City Jail Male Dormitory sa padayon nga pakikoordinar sa lokal nga kagamanan sa dapon sa Cagayan de Oro o pagsuporta nini po nga mga nagkadaiya nga pagparingkamot karoon sa City Jail Male Dormitory nga ang ilahang pagkakataon wa matudpay mahibong babaag para sa mga PDLs dahil wala pamangyana sila sa pasilidad kung di nagpadayon sa pagreforma silang kaugalingon kung manakahimo uga sa laod. Gariman, malaumo ng batahan sa City Jail Male Dormitory o ugang batahan na sab sa City Education and Development Office ng kining 150 ka mga DLs nga nagdatong ka sa ALS nga nakaroon sa mga pasilidad mohimo gayon sa pagpaningkamot nga mahimo nga madungagan ng ilang kahibalo aron puhon nga kung sila makagawa sa bilangguan na doon nagipod sila mahimong panginabuhian. Balita gikan sa City Jail Male Dormitory kini si Magdum 120 Ange Alzado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
1: Ug karon sa itong Barangay News Update. Di paibalo sa konseho sa Barangay Agusan ng siyudad ang half-day work suspension sa Barangay Hall Operation sugod sa launa sa hapon karong adlaw sa September 28 ningat uiga kini sa pagduyog sa kainang pamilya mahalaga day kun isang hapunan isang pamilya isang puso kini isip paghatag og oras sa ilang pamilya. Ug karon sa tong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kuni ang Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro anaas sa 62 PM 2.5 AQI, Taguluan 22 PM 2.5 AQI ug sa Iligan 37 PM 2.5 AQI PM 2.5. Samtang sa City Health Office kun si Ichao nagpahinumdom sa publiko nga mag-amping ug mahimo sa gikinahanglan ng mga lakang aron mapanalipdan ng kaugalingon bata ko sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likayin ang tugay ng pagpabilin sa gawas, ilabi na ako makita ang haze o galimitahe. Ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon, kinahanglan, nga mas mag-amping ang mga vulnerable ng grupo, ilabi na mga bata, tigulang, magdo, sa gudunay asthma, allergy, o mga sakit sa kasing-kasing respiratory system. Pagsulob sa hustong mask, mas maayo kong N95. Kung magawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze, surade ang mga bintang agputahan. Kung dili maayo ang kalidad sa hangin, iron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa balay, paggamit ng electric fan o air purifier. Kung aduna aron makatabang sirkulasyon at pagpaayo sa kalidad sa hangin, sulod sa balay, paginom ng igo nga tubig. O pagkaunog masustansya pagkaunod magpaligo ng panglawas o respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga paibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNREMB o guban pang hingtungdan ng ahensya sa gobyerno.
0: O karon sa tumanggaw weather alert sa pag-asa.
9: Magnum Weather Alert.
0: AJ Sonega, may buntag.
10: Yes, sir, yes mga may buntag sir. Uso sa mga sukintag kami na para sa atong lida sa update. Karang adlawa, patay sa gibantayan kining si Typhoon Surigae or formerly known as si Bagyong Queenie. As ang kanina alas sa buntag nasa giliyong 1,055 kilometers northeast doon sa Dagatan sa extreme northern zone. At siya forecast track at pagbada pa na gilaawan siyang magpaingon sa Japan area within the next 24 hours. Sa tangang intertropical convergence zone or kanyang ITCZ ay magpulan diri sa Tibuok, Mindanao, ilabi na sa Northern Mindanao, Caraga o Mindanao del Sur, makasin natin isa mapapanganunan ng kalangitan ilabanan sa mga katag-kataga pag-ulan, kilat o pakonalagdog doon sa ITCZ or intertropical convergence zone. Expectado na medyo mainit diri karong buntag saptang sa hapon sa gabi, taas na dyan sa mga katag-kataga pag-ulan, o posible pa baha dali sa yuta to sa kasarangan nga sa usay kusog ng mga pag-ulan. At doon ay hininga daw sa kasarangan ng hangin gigan sa habakatang silangan nga sa habakatang kasalpang direksyon o atong katagatan subsaying nga sa kasarangan ang mga pag-ulan. At ang temperature range karong adlaw posible maabot sa 26 hangtod sa 32 degrees Celsius. Sa samtang atong heat index posible maabot sa 40 to 41 degrees Celsius. Atong sunrise ganiya alas 5:30 sa buntag o para sa atong Philippine Standard Time alas 5:55 sa buntag. Mauni lang ulit ang sort of update. Gika na sa buwatan sa DLC Pag-asa, Mulugal at Sabuder City. Kini si EJ Suniga. Dagang salamat.
0: Salamat EJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
9: Magnum Weather Alert.
0: Alas 5:55.
9: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag may TC ka na adlaw, ang may TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo pa-luag sa agianan sa dugo o mo pa-ubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wa pa'y kaon eh. Likay sa hypertension. May TC adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes, Temutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
5: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
5: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
11: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
12: Magnum Morning News.
2: Alas 6:00 na magilang oras. Market news sa tan. Agaroon sa Kogun Public Market, Magnum 124. Liliyon sa natong West Town na ang preso pala nito niya karoon. Sa Balitaog Serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
13: Tagaroon din sa Kogon na public market magduba first seed no di na pipila po no ka mga nagulang nga palaliton karon magduba first seed ang dunay pag-usab sa pressure bro nga sigara na akini sa vegetable section pero sa pagkakaroon magduba first seed presyos tumbuga sa pabilin gihapon no nga normal o gagali wala gihapon kausapan kini gikan usab sa Princess Bea na gihapon sa 56 pesos per kilo ang Yang Chow na sa 56 pesos per kilo. Head rice na sa 55 pesos per kilo o ang jasmine alas 55 pesos per kilo samtang ang valange rice na sa 54 pesos per kilo o ang amigo na sa 50 pesos per kilo samtang ang karning baka na agyabon sa 450 pesos per kilo ang karning baboy na asam 350 pesos per kilo. Ang paa na asa 340 pesos per kilo, ang pork chop na asa 340 hangto sa 350 pesos per kilo, ang ribs na asa 280 pesos per kilo, ang pork bones na asa 250 hangto sa 260 pesos per kilo, ang laman loob na asa 180 hangto sa 200 pesos per kilo, samtang ang manok cuts ni ini na asa 150 hangto sa 160 pesos per kilo, ang tiil ulo liog na agapon sa 120 pesos per kilo, samtang ang isda, ang kutob magdumapresida asa 140 hangto sa 150 pesos per kilo, ang budlisan 160 pesos per kilo, ang bangus na asa 180 hangto sa 200 pesos per kilo, ang tilapia 200 pesos per kilo, ang malasugi na asa 600 pesos per kilo, samtang tokong seafoods Pasayan magdaba per seed na asa 320 hangto sa 340 ug ang nukos na asa 120 hangto sa 160 pesos per kilo. Sa ato panakot karon ug atong utanon magdaba per seed una ta sa ahos para sa 140 pesos per kilo. Ang bumbay na ibarato karon magdaba per seed makapalit sila no. 45 hangtod sa 120 pesos per kilo. Ang atsal na sa 80 hangtod sa 100 pesos per kilo. Ang luya na ay 75 hangtod sa 120 pesos per kilo. Ang kamatis na sa 40 hangtod sa 75 pesos per kilo. Ang limonsito na sa 30 hangtod sa 40 pesos per kilo. Ang sililabuyo na sa 200 pesos per kilo. Samtang ang cabbage per seed, depende gihapon no sa kitakon po ninyo kagwapa magdumal per seed, kinaay mapalit nga 60 pesos per kilo hangtod sa 100 pesos per kilo. Ang sitaw karon magdumal per seed na sa 150 pesos per kilo. Ang okra 100 pesos per kilo. Ang ampalaya na sa 90 hangtod sa 120 pesos per kilo. Chinese petchay na sa 120 pesos per kilo. Ang kalabasa gikan sa 50, nahimo na siyang 40 pesos per kilo. So, niubos siya magduma per seed no ang iyang presyo karon, samtang ang talong asa 80 pesos per kilo. Ang carrots, nagpabili niya na asa 90 pesos per kilo. Ang pipino, gikan sa 80, nahimo ng 60 pesos per kilo. Niubos siya po magduma per seed, samtang ang sayote na asa 40 pesos per kilo. Ang patatas, na asa 60 pesos per kilo. Ang pudo nga atsal na asa 120 pesos per kilo. So, kali magdiba proceed, ang kinini, sigutan o sabi ko nga mga una nga palaliton karon diri sa merkado. Nami ni ubos magdiba proceed no, pero atong sublion nga naaragyo diri sa vegetable section ang nisgutan po lugar. Nga nag-ubos sila pong presyo. Kung nisgutan ang bugas, karne, isda, wag yun iubos ba diba proceed no, napabilin paghihapon sila sa ilahalukang daan po nga presyo. Ugali atong namatikdan karon diba proceed, ang daghang tao karon diba proceed to as a vegetable section. So, mingaw karon no, ang atong isdaan, nga kung iskutan po ng karnihan, kamulo pa po nag-chop no, ang pipila po na ito kamang picture. Ugali no, sila po mismo. Kaya, kaingon po nga, na ay pagmingaw po ito, labi na sa iyo sa kabuntagod. Pero naman ko iban mo diba proceed, nga binandol ang palitong daan, kanang ilangit pong display karon man na nauni ang magdaba per seed, nandun sa dunay mo palit, pero inuon magdaba per seed, klaro sabi nila, nga bastante man na supply magdaba per seed, no, nalang yun sa ipo panahon magdaba per seed, kada permiya, bibugit po lugar no, ang ilaha po nga area, pero sa pagkakaroon magdaba per seed, ang dagan lang kitao, taliwala man nga dili, pagkakaroon bukas ang taran po ng mga trapal, ng ilaha pong ipandong po sila po nga mga utanon magdaba per seed, mga panakot, ng vegetable section, dagan tao ka lang magdaba per seed no, itong maobserva lang. Ang sa kakanao gid mag per se dilabi na nga wala naman po itong mga kapamaligya dito sa ubos nga bahin kay ganina atong namatikdan dagan tiga pamalit sa ubos mag diba per se ganina mga alas 5:30 na apat yung mga tao dito sa ubos nga bahin. So, karon mag diba per se hayag naman, so wala na noho ang ilahang presensya kaya gigididaan naman po sila itong rough ko. Piga, suri-suri po din yung magduma per seed. No? So, gali, ato palibot po din yung magduma per seed sa Kongo na public market. Pinlo na magduma per seed. No? So, gawas gabahin na doon nga po yung CPSO. Mahiwa po daw sa pagpanili. Masiguro gid no, nga wala naging mga basura po nga nakabilin-bilin. Kaya kanina magduma per seed, nanilig naman itong mga vendors. Yan, ano po, nanilig po tayo nung gatiwas magdabuffer si no, nga taga CPSO. Aron nasabi kini masusasako. O, gahimpit, tagad nga malabay po na masakay po sa itong garbage truck. Nanon, tanihini magdabuffer si ito, dagat sa traffic ko. Ispo, sa bayan, Jera Borani nga itong syudad. Na ito nga na matikdan nga waong po'y angayan na kabalakan magdabuffer si ito. At pwede kagalaos-laos pa ang dagat sa traffic ko. Nga itong RTA, sayo kayo magdabuffer si ito na na sila dire naka. Plus, sura din sila dire magdabuffer si ito para po sa pagsita sa mga illegal parking. O kani po mga gahunong po sa pedestrian ng mga jeep magdabuffer si ito. Ganda itong matikdan nga dire sila manguha po ng mga pasero. Alam na kung di apon ma-aplan nga doon na po yung mga pasero. Yan na pang sita gina sila magdabuffer si ito. At pwede makamugna gin sila. O, disgusya nga tapos itong mga pedestrian. Samtang kung panahon karon magduma first aid, nahagid ng presensya itong sa haze magduma first aid, no? At ito mga observera, nakahayag din rin adlaw, pero ito lagi kaya baga-baga itong haze karon di po ito kaingon nga kaulan ng magduma first aid, pero naagi presensya po itong haze. Rason, medyo landong nga ito po nga panahon na nihini po nga takna. Sa dinis sa Waycogon Public Market, kini si Magdum 124. Jane Luna, sabay taong servisyo, magdabradyo.
2: Oras, alas 6:06 sa buntag.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
14: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: May gila na mayang balita sa mayang panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin nga mao'y hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
18: Gikan sa kinatas ang bukid.
19: Nap! Kitkamusta nga ay?
18: O bisan sa pinakalayo nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako!
18: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
19: O pauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
22: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
23: Kailangan ni mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank Coffers Out, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Dekang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
24: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
25: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
26: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
27: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, add to na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
12: Magnum Morning News.
0: Palentas mga balita og karon sa ato Magnum National. Ito magkaroon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pipila ka kontrobersyal nga isyu sa politika. Kini kalabot sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga dispiradong lakang sa gobyerno arong gupo ng Vice Presidente dunod sa ligasyon nga nagdawat kini malimalitang cash nga gihatod ni kani Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Kinsa kani officer kon security officer ni kani House Speaker Lord Alan Velasco. Mato ni Castro, dili binuhatan sa gobyerno apan ang basulon ang kaugalingon kuno galing mahugno si Duterte. Gidugang pa ni Castro nga pwede nga magtudlo-tudlo na lang siya aron magkalikay sa giatubang nga isyu partikular na sa korupsyon.
1: Ang pagdidintang na itinuturo na naman ng administrasyon patungkol dito at sinisiraan lang daw ang Vice Presidente para siya ay bumagsak. Ang kanyang pagbagsak, kung babagsak man siya, ay hindi kagagawa ng administrasyon. Ang pagbagsak man niya ay kagagawa niyang sarili. Lahat ng mga ginawa niya, lahat ng mga ibinibintang sa kanya, dapat lamang niyang bigyan ng depensa ng may ebidensya. Hindi pwedeng magtuturo lang siya para lang makaiwas sa mga issue na ngayon ay kinakaharap niya tungkol sa korupsyon. At marami ng mga ebidensya tayo nadidinig dito sa impeachment trial. At yun ang dapat niyang tutukan instead na magturo siya na magturo para iligtas lamang ang sarili niya. Hindi niya maililigtas ang kanyang integridad, ang kanyang kredibilidad sa pagtuturo at paninira sa administrasyon.
0: Pamahayag ato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Gipakyag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga mas mayo kung sa taon kang VP Sara Duterte kung asa nini nakuha ang isgutanan sa charter change kinikalabot sa payag sa Vice Presidente sa pagkong aligasyon kaniya sa korupsyon na ron iduso sa administrasyon ng charter change. Mata ni Castro nga mas mayo nga si Duterte ang muhatag sa konkretong ebidensya sa gayong pagbugna sa charter change.
1: Siguro ang mas maganda dyan ay tingnan, alamin kay Vice Presidente saan niya nakuha yung ganong klaseng mga balibalita. Kasi hindi ka pwede magsalita ng charter change. Tapos wala naman tayong nararamdaman na gumagalaw para sa charter change. Mas maganda siya ang magbigay ng may kredibilidad na ebidensya, konkretong ebidensya, para sabihin niyang merong namumuong pagsasagawa ng charter change.
3: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Samtang gigakurat ni House Deputy Speaker Paolo Ortega V ang pagpagawas sa kani personahe ni former House Speaker Lord Alan Velasco ang gingon naghatod og balibalitang kwarta sa pamilyang Duterte kundiin gibang himagak sa Vice Presidente ng mga aligasyon. Mate Ortega, importante ang testimonya ni kanhi Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Akin sa kani security officer ni Velasco apan kinang lusab gabi ang boss kini sa saktong proseso.
4: Napa-OMG ako. Nagulat din ako actually. Yun nga lang. Sabi ko, mas maganda na lang na dumaan sa tamang proseso para hindi nila sinasabi na biglaan lang, sinabay lang para i-reinforce yung unexplained wealth. Mahirap na eh. Maraming ganong kritiko eh.
0: Pamahayag gado ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
3: Nagabiso sa Department of National Defense kundi ang Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga posibleng mahinay ang mapagpaninkamot sa Pilipinas sa West Philippine Sea kung magulip na sa administrasyon noong 2028 presidential election. Matunod ni Teodoro, nga nakuha ang chance ang mawalang naangkon ng kalampusan sa pagproteher sa maritime rights kung mausap ang prioridad sa sunod ng leader.
5: Kahit sinong umupo, siyempre may change ng momentum at ito dangerous din dahil kakarera ito eh. Karera ito sa resilience. Eh. Habang ikaw nagpapatibay ka ng iyong mga depensa, ganun din naman ang mga pumupuksa sa iyong kasarinlan.
3: Ang pamayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Samtang gipambit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kalampusan sa zero balance billing, kundiin kapit kong kulang si 32 ka-hospital sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagkabinipisyo sa programang libre ang mayroon sa pabublikong hospital. Giniatol sa pakigiusa sa mga insa sa gobyerno sa pagsaulog sa adlong natauhan, mato ni Marcos kapit 175,000 kabinipisyaryo na kapangimulo sa programa o serbisyo nga giatod sa gobyerno.
2: Isa sa mahalagang isinagawa namin noong araw na yon ay yung zero balance billing, pero mas pinalawak natin yung coverage. Normally, mga ward patients lang ang kasama dito. Pero noong araw na yon ay linahat na natin. Basta nasa ospital ka at mang kwarto, bayad na ang bill ninyo. Pumigit kumulang 132 hospitals ang kabilang dito mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa mga ospital ay nagkaroon tayo ng mga community and school-based sites. Medical check-ups, pamimigay ng gamot, mga wheelchair at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa ating mga kasama, sa mga LGU, DepEd at siyempre ang DOH at saka PhilHealth. Maraming salamat sa ating mga volunteer na napakasipag. Suma total ay nasa 175,565 beneficiaries ang napaligaya natin sa humigit kumulang na 282 participating sites.
0: Pamahayag ato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Gipanawagan ni Manibela National President Marvel Breda ang insaktong rollback sa petrolyo pagsalamat sa desisyon sa gobyerno sa dugang pritihan nga makatabang sa galastuan sa usa ka katuyuan sa liyong protesta karong adlaw mato ni Manibela National President Marvel Breda kini ang ugat sa kapobrehon, korupsyon ug uban pa.
6: Pagsama-sama po tayo sa Lunes, parating natin sa gobyerno. Bukod sa pasasalamat ay panawagan pa na ma-rollback sa tama ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil po ito ang ugat ng kahirapan, ugat ng kasakiman, ugat ng paghihirap ng mamamayang Pilipino, pati ang korupsyon. Ano, labanan po natin yan.
3: Ang pamayag ni Manibela National President Mar Valbuena. Ugaroon sa itong Magnum Health Alert.
7: Magnum.
3: Nagpahimang noong Department of Health kung DOH sa publiko batok sa mga sintomas taong posibleng dunay tuberculosis matod sa DOH. Nga nakip na nini ang pag-ubo nga dili mawala, dili masabot nga pagilanat, kalit nga pag-ubo sa timbang o pagniwang og sington pag-ayo ato sa kagabion. Giingon sa DOH yung umakas na tika o usasay mong minahal sa kinabuhi sa susamang mga sintomas, importante mo pa-konsulta gayon sa medical clinic. Tungod kaya sa iyong diagnose sa mga sintomas sa TB, importante. Aron malikayan, kuna aron masugdan gayon ang libreng pagtambal o malikayan ang pagkailap ni ini sa pamilya sa komunidad.
0: Alas 6:18 ang oras para intamay galaw karon sa atong Magnum International. Sa South Africa, patay ang 27 ka mga tao o 26 ang nangol sa duha ka naglahing pagpamusil sa South Africa. Subay sa report, unang naitabong insidente. 17 ka mga tao ang namatay o 15 ang nangasamdan sa pagpamusil sa Osaka Bar sa kasagpang bahin sa Johannesburg. Lakip sa mga biktima ang 13 ka lalaki o 4 ka babae. Matod sa kapulisan na sa 8 ka armado ang nagpahigayon sa pagpangatake. Gikuha ang mga cellphone sa customer o misibat ang mga responsable. Sakay sa duha kawa mailang sagyanan. Gidala pa sa investigador kon gipadala na ang mga investigador og mga specialized police team aron dakpon ang mga nalambigit sa krimen. Samtang laing insidente sa pagpamusil usab sa usa ka lugar sa Lingawan sa mga kon sa usa ka township sa gawas sa cafe town nga mikutlo sa kinabuhi sa 10 ka mga tao o nagabilin 11 pa ang nangaangol. Nagparayon usab karon investigation sa otoridad o pagpangita sa mga responsable.
3: Samtang sa Ipal, patay ang 56 ka mga tao sa pagkusukuso sa bagyo nga nagresulta sa pagbaha ug pagdahili sa lapok sa estado sa Uttar Pradesh sa Mayanang India sa paghuhay nga mga adlaw. Samtang 12 ka mga tao ang nakagikatahong namatay sa siniyang nasud sa Nepal. Matod ni Rikesh Abaskar Yashud, Uttar Pradesh Relief Commission Officer, nga gawas sa namatay 46 ang nangasamdan human grabing naapektuhan sa bagyo ang Uttar Pradesh. Samtang 1,000 ka mga balay ang nangaguba tungod sa maong pagbaha ay sayran ni kapin sa 204 ka milyones ka tao ang Uttar Pradesh nga kanunay makasitiog ulan ng mga kilat at sa tinuig na panahon sa monsoon gikan sa Hunyo hangtod sa Setyembre.
0: Alas 6:20 ang oras o karon sa Magnum Business. Mukha ba at nga 2,700 milyones ka pesos ang mawala sa nakita sa gobyerno matagbulan huban sa pagsuspenso sa excise tax sa LPG o kerosene apan gibutyag ni Bureau of Customs kan BOC Commission Ariel Nepomuceno nga nasabtan usab dila kini tungod kay kinahanglan na muabag sa katawan labi na ang mga kabos.
7: Pagbabasihan po natin yung nakaraang pagsuspinde noong Abril hanggang July, buwan-buwan po, malaki rin po mawala, buwan-buwan po ang na-record natin, mahigit 700 million pesos yung kabuuan. 700 million pesos buwan-buwan ang maaari pong mawala. Subalit, naunawa naman natin, siyempre, dahil iba po yung panahon ngayon, merong krisis. Kailangan naman din talaga alalayan yung mga kababayan nating mga, lalo na yung mga nahihirapan, dahil sila po yung unang nabibigitan sa sitwasyon. Kahit naunawa po natin yon, babawi na lang po kami sa ibang paghihigpit para makarecover sa ibang collection po natin.
0: Pamahayag gato ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Samtang sa itong forex rate, tago sa US dollar, nagbalor kron sa isinaros pesos by 75 centavos. Canadian dollar, 44 pesos, 37 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos. Sterling dollar, 43 pesos, 28 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 27 centavos. Korean won, 4 centavos euro, 71 pesos o 41 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungod sa marayong kagubot, karon sa tungatungang sidlakan, ang kasamtangan ng presyo sa Dubai crude oil, anaa sa 115.12 US dollar per barrel, kinibisaka og 1.11% kitandik inis daan ini nga presyo nga nasa 113.86 US dollar per barrel.
3: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Giangkon ni singer o composer Casey Tandingan nga dili pa siya andam nga magbatunog anak sa banang si TJ Monterde. But matod sa singer, ang banang si TJ mo'y andam nga mahimong amahan. Gusto niya nga masiguro dili is siya nga bata nga mag-atiman o ganak pag maabot ang panahon.
8: Well, sa aming dalawa kasi ni TJ, siya talaga yung ready na maging daddy. Ever since naman siya talaga yung nag-open up na ready na siya maging tatay, ganyan. But it's more on my side na nandun ako sa, may mga gusto pa akong gawing bagay sa career ko, may gusto pa akong mga i-build sa sarili ko as a person, as a woman. I want to make sure that I'm not a baby taking care of a baby. I owe that to my child na alam kong, like, you will never be ready sa pagiging magulang. But I also think it's your responsibility to at least try to be ready. It's not even a matter of, kasi, like, pag sinasabihan kami na, pera, may pera, sold out yung mga shows, tapos ganito, but it doesn't just end with that.
3: Samtang ibutyag ni Casey nga kumabot, gusto siya o nga mag-focus sa pag-atiman sa ilang anak.
8: It's a lifetime responsibility. Ayoko siya na parang mag-anak lang ako because I was pressured into becoming a mom. Ayoko lang maging nanay kasi kailangan mo may mag-aalaga kapag tumanda. Lagi kong pinagdadasal, lalo na nung napag-uusapan na namin siya ni TJ, we had this really long and hard conversation about that. And sabi ko talaga, I was honest sa kanya. Sinabi ko talaga na ngayon, I'm not yet ready. Mm-hmm. May mga gusto pa akong gawin and I don't want to be unfair to you. I don't want to be unfair to our future children na pag naging nanay ako, gusto ko focused ako sa anak ko.
3: Ang mga pamayag ni Kizzy Tandingan.
0: O garon sa Tumagno Sports, paray na dugangan ang ihap sa mga medalyas Pilipinas, kundi in kisamtangan na sa 16 ka pwesto ang nasud sa medal tally sa 2026 Asian Games sa Japan. Nagadugang ang Cebol Honor of Kings Team og si John Cabang Tolentino og pariyong bronze medal hinungdan ni maabot na 12 ka mga medalya sa nasud. Galagipian kini 2 ka gold, 2 ka silver og 8 ang bronze medal. Nagabilin usab Japan nga mao'y naguna ang China. Doon ay 205 ka medalya. Gisundan sa Japan, doon ang 57 ka medalya. Samtang nagabilin usab Japan sa ikatulong pwesto ang South Korea sa ilang 83 ka medalya. Irabati atong Magnum Morning News ug karon sa tug headline review. Sa Tumagdum Local Eski Federation President Kenneth John Sakala, nagkapasalamat sa paglugway sa ilang termino dugan sa pagoktaba sa BSKE Magnum National. Malakanyang itubag ang bibilang kontrobersyal nga isyo sa politika. Magnum International by 17 ka mga tao patay sa duha ka naglaing insidente sa pagkamusil sa South Africa. Magnum Business POC bibutyag nga 700 milyones pesos ang wala nga kita sa gobyerno human sa pagsuspenso sa excise tax sa LPG o kerosene. Magnum Entertainment KC Tandingan, dili pa andam nga magbatoon sa anak samtang banang si TG Monterde. Ready na. Magnum Sports Pilipinas kasamtang ana sa 16 nga pwesto sa medal tally sa 2026 Asian Games sa Japan. Hadrugma, alang sa Tumagdum Morning News, kini si Magnum Persid Blanca.
3: Ug Magnum Kia Abellanosa.
0: Sa usa ka gawas ng katirigman, katawan labing gamahanan, naglaman ng morgano kung sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
27: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:26 sa butag.
27: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
11: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
12: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
13: Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng life extension vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa life extension vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon,
14: uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga ay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
14: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
18: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
17: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
18: Wise jud ka, Mari.
17: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
18: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
19: Cigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Tanuluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, pipila ka legal o political analyst, doon ay managdahing opinion kalabot sa conviction voting threshold ngadto sa Korte Suprema aron ikonbikto si VP Sara Duterte. Para yung day sa pampublikong sakyanan sa Rion, bisan pa sa palawagan sa transport strike, gikalipay ni LTFRB Region 10, o garon muhuyang na ang maong wilga, usbaw sa pilitihan ng epektibo na sugod karong adlaw. Sa ato Magnum National House Lead Prosecutor, Congresswoman Jerve Luisto, gitubag ang mga batikos batok sa prosecution o sa pag-usab sa voting threshold sa Senate Impeachment Court. Sa atong Magnum International, U.S. President Donald Trump misalikway sa tanyag sa Iran nga pagbukas sa Strait of Hormuz o pagtapos sa gubat sa tungatungang sidakan. Sa Magnum Business, sa Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa nagtuong angayan unahon sa gobyerno ang manufacturing industry sa Pilipinas. Sa Magnum Sports sa Team Pilipinas, andam na sa ilang dula karong adlaw sa nagpadayong 28th Asian Games sa Japan.
1: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, Vice President Sara Duterte mitawag kang Palas Press Officer o PCO Undersecretary Cleo Castro nga kahihiyan kung kaulawon siya sa nasod Pilipino.
3: Hindi ko napanood yung sinabi niya, so hindi ako makakomment. But coming from Claire Castro, alam naman natin na isa siyang kahihiyan sa ating bansa. So sabi ko nga lagi, diba, sa mga media, huwag niyong bigyan ng espasyo yung mga ganyan kasi nagdadala yan ng shame sa ating bansa.
2: Ang pahayag sa Vice President reaksyon sa legasyon ni Undersecretary Castro nga gibati na gadlo karon ang kampo sa Vice President tungod sa ligo mga ebidensya batok kaniya. Karong bago, nigawas na usab ang testigong si County Police Officer Rodolfo Gracioso nga nagingong nakadawat usab si VP Sara Duterte og 2 bilyon espasos nga malita sa kwarta.
4: Mismong kampo ng Vice Presidente sinasabing natatakot na

0: sila. Alam niyo, mga ka-clear, kung malakas naman ang ebidensya mo, di ba? Lagi naman sinasabi, dapat maging neutral. Dapat base sa ebidensya ang gagawing pagdidesisyon dito sa impeachment trial. Kung maganda ang ebidensya mo at makikita ng taong bayan na wala kang kinurakot, makikita ng taong bayan na wala kang ginawang panluloko sa liquidation report, hindi mo kailangan matakot. Dahil mismo ang taong bayan na makakakita ng malinis mong ebidensya, hindi peke, hindi aliases, hindi gawa-gawa, taong bayan mismo ang magsasabi na wala kang kasalanan. Pero ngayon pa lang, mga ka-clear, confidential funds, notice of disallowance. Ang apila, dismiss. Ngayon, may problema na naman, na-flag na naman ang COA. Magkano? 168 million pesos. Patungkol saan? Sa relief operations.
1: Sa aligasyon ni Gracioso batok sa Vice Presidente, si Congressman House Prosecution Spokesman Zia Alonto Adiong nabahayag nga seryoso ang mga aligasyon ug angay lamang imbestigahon.
2: These allegations have to be taken seriously, ah, kasi nagpakita siya with these serious allegations. I think anyone who comes out with that serious and grave allegation should be taken seriously. And I think the NBA has already taken cognizance of this. I do not think that it would directly impact on the ongoing impeachment trial. But what I can tell you is that this is something that erodes the reputation of those who have been mentioned, part individuals who have been receiving this suitcases of maleta, di ba? So it's just ironic kasi sila yung I think yung mga unang lumabas din ng mga the same allegations, now sila mismo ang nag-facing also the same allegations of receiving. So again, let's compartmentalize the issue, the separate po yung impeachment trial.
1: Sa panig sa Vice Presidente, si Kani Presidential Spokesman Harry Roque, miingon nga nananom na usab og testigo ang mga kontra ni Bebe Sara. Tungon kay hangtod karong panahon na, wala sila i-presentar ng mga ligong ebidensya batok kaniya.
3: Pagkakaroon na naman ng tanim testigo at tanim kaso laban kay Vice President matapos ang 28 araw ng paglitis sa impeachment ni Sara Duterte, wala pa rin sila napapatunayan kahit anong prueba sa paglabag ng kahit anong batas ni BP Sara o di na makaya, paglabag sa saligang batas o pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanya. So ngayon, anong gagawin ng mga bangag? Ang gagawin ng mga bangag, paiinitin dahil walang lumabas na ebidensya sa hukumang impeachment sa Senado, painitin sa labas ng impeachment court.
1: Igsoon tingog pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion, o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:41. Mga igsoon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum, June Alvino.
4: Og Magnum, Angie Alsado.
1: Karong adlawan, Lunes, September 28.
5: Magnum Red Alert! Alerto!

0: So taong tangkem tang sa panahon sa gumas kay sobra na magdulag duha ka semana na. Sige mga pagulan mga igsoon batag hapon dinhi sa atrapit. Si Magnum Jane Luna nagkaplastar sa gumas. Magnum Jane.
1: Yes, so magdumag, sure po naman siya live na karoon dito sa may arena Buhala. O ga, din mismo po no, sa may Capistrano Street nga itong asyada, din na itong namatigdan karoon nga, doon ay pagpanaliti, gamay magdumag, sure no, sa ito po nga sitwasyon, sa ito nga panahon, o galit po nga ito po nga, dungawan po itong kawanangan karoon magdum, sure, nakita sa itong magdum live karoon, din doon naging mga pag-dakom, o magabon po itong ito po nga namatigdan karoon na sa kawanangan, o galit no, din na lang sa mga engon po nga, hey, thank you din siya magdum, sure, ito, ginamang yung pagpanaliti po. Nga ito po nga sa natihan, pero doon ay portions din yung magdumadyon no, sa Divisoria area. Nga dili man po tanto nga baka ang pagdagong magdumadyon. So kalino rito sa may itong lugar sa may Burgos. Dili po din nga pertika dagom. So po ay lugar din po mismo going to Capistrano ba Arlan magdumadyon no. Ni ini lugar nga ito nga ibarugan karon dinhi sa may Arena Buhala mo po to na matikdan karon nga laki po dinho sa duna po ay apektado lugar niini po nga mga pagdagom galino pagawas to diri sa news patrol nakabati na kita niini po nga gagmay lang po nga pag panagati magdumajun no dili po siya ingon nga makabasa kay galino diri sa nga gibarugan wa manggitay atop diri po magdumjun pero di mo po siya ingon po lugar nga makabasa po sila sa akong nga bakay baklay lamang galino wala pa man po yung mga nagsuot og mga raincoat nga mga riders po na to karon magdumajun nga subay mismo. Dinis na iskutan po nga dalan niya. Kung iskutan po nga itong haze ha, karoon magdumadyon, no? Di kay na ito mapiho kung kini-haze ba di kay lagi. Kada gumdagong hindi po noon po no, ang atualog ng sitwasyon sa panahon na diri mismo po no, sa Victoria area. Pero sa Bukit nga bayan po, atulog nga lang taon magdumadyon na agit gahapon, no? Mamatikdan gahapon na ito ang presensya ni Ine kay lagi. Hindi pa kay visible gahapon po. Ang ato po mga bukit-bukit po din sa syudad po sa Cagayan na di Oro. Ilagi na akin itong mudungawan din po sa may Tugon ka lang pakalman ang pataas magdumjun. So din na, no, nagya po yung presensya sa haze nga ako po nga namatigdan. Padayon po no, sa pagamit po doga face mask. Ang uban po nga mga kagayanon karoon magdumajun. Mauna ang ato po lugar nga namatigdan. Kung isuta ng ato nga traffic ko karoon magdumjun, ito makita sa kong likod nga bahin karoon. Huwag ko yagya po ang ngayon ng kabalakan. Huwag doon nagya presensya po no, sa ito po mga RTA. Ang pabilin gihapon karoon no, nga di lugar nga man sa dagan na sa trapiko o ga functional po ang itong mga traffic lights mismo po din sa may Divisoria area. Gikan din sa may Arena Buhala, Capistrano Street nga itong asyudahan. Si Magdumother 24, Jane Luna, sa balita o Silbusyo, Magdubrajo.
0: Salamat Magdum Jane Luna. So taong tamang agsyon ang air quality index karong panahon na, Magdum Manji.
2: Yes, Manum Junon, sa nagpadaan karon nga monitoring sa itong kabataan sa DNR EMB Region 10, padaan usab sila nga nagpahimang no nga ipa kaning tutuka no ang pagmonitor usab ini sa tuwa po nga mga katawhan aron magihan pud sila kay dinhi sa Taguluan na station nagpabilin pa man hinun pud no nga good ang air quality index human nagtala sa 25 PM to PM 10 AQI samtang sa Iligan na City ana sa 101 PM 2.5 AQI nga gikan sa good kagahapon nga lawaan ana karon sa unhealthy for sensitive groups samtang ang CDO-DNR Region 10 nga station mihimo usab sa pagtala sa 66 PM 2.5 AQI nga gikan sa good kagapon magdumjun karon sa fair ang status sa tuang air quality index sa Michael Ambigitan sa haze monitoring sa Environment Management Bureau Northern Mindanao sa ilang continuous ambient air quality monitoring status as of 6:46 karong buntag.
0: Salamat magdumaji oras alas 6:46 so taon sa natamang aksyon ang namonitor karon sa pag-asa kung iskutan kayo tang sa panahon niya karon si Kevin Cadiz ang pag-asa with the broadcaster. Kevin, may buntag.
3: May buntag, sir. May buntag sa tumasuking tagpaminaw as of 3 a.m. Ganiha at ginamonitor ng bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility na si former Liquini o yun ay international name nga si Typhoon Sergei na skalayon nga 1,055 km northeast of extreme northern zone. Kinisyan ay pagliho ka east-northeastward sa kapaspasong na 15 km per hour. Samtang din sa Tibok Mindanao, nakapekto sa to kay Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Tungod ani, ang Northern Mindanao makasarati sa panganurong na kalangitan, ito ba nasa katag-katag na pagulan, kilat o pagdalugdog. Tungod sa ITCZ, kinitasibli ang mga pagbaha o pagdili sa yuta kung ay mga kasarangan nga sa usahay kusog ng mga pagulan. Kung natahinay nga sa kasarangan nga hangin, magigitan sa bagatang silangan nga sa bagatang kasagmang direksyon, ugang kadagatan, hapsay nga sa kasarangan na ang pagdalit. Ang temperatura sa tunak bayan magagigan sa 25 degrees Celsius pagdating sa 33 degrees Celsius. At ang heat index sa misamis oriental posibleng maabot sa 41 degrees Celsius. At ang adlaw ni Sidla ka ng 5:30 sa buntag ug masalo kanya 5:35 sa hapon. At ang Philippine Standard Time 6:48 a.m. mo kanang ang balitang panahon gikan diri sa DST Pagasa. Is Kevin Cadiz. Salam.
0: Kevin, ipasabot ko na palihog kay sa mga kumong tao sa Marosab nako kining ang impression magadmaw nga ingon nga super El Nino pero sige magbundak unang pagkahapon kumuna mga kanong ganato sa ato mga kaigsunan but daga na ngalipay nga sige ulan-ulan magdaman dyan ilang magbaha kay makapresyo na sab kung nunay mga pagbaha but sa lugar explanation ani kining Kevin.
3: Yes sir, ang El Nino lang sir no, or siningi pangalan na natong strong El Nino kay kusog taas kay ang pag-init sa kadagatan dito sa may Pasipiko. Ang ma ato lang masinatig yun ani o mahatag niya nga cause dito sa tua kaya ang mapagdungag lang sa lesser than ang mga pag-ulan kung walay weather system. So pagkakaroon, namatay na sinating ang weather system kining ITCZ o Intertropical Convergence Zone. So mga sinati kaya itong mga pag-ulan. So di na siya paingon ani nga tugon kayo na El Nino walay pag-ulan. Pero sa pagkaano ani sir hantod mga next year mas mutaas na itong mga masinati nga dry days o mga way adlaw o adlaw na mga way ulan.
0: Okay, subot pa subot nga karon. Di pa gini kayo nga makapaak o maayo nga El Nino kana pa mga pag-ulan-ulan. Umaabot pa.
3: Yes, sir.
0: Lugar. Buto sa buti mga umabotay pa. Kamasun sa naku, ha?
3: Yes, sir.
0: Kevin, umaabotay pa ang mga adlaw nga grabe nga kainit, wa pag-iulan.
3: Yes, sir.
0: O, nga posible pa mutabog siya na tuig.
3: By first quarter sa next year.
0: So,
3: mo grabe pa yun ang may pag-lesta itong mga pag-ulan.
0: So di tamagsalig karon kay na ay mga pag-ulan-ulan, makatigong patag tubig sa itong tangke, gikan sa ulan, kay maabotay pa ang panahon nga wa nag-iulan. Kevin?
3: Yes, sir.
0: Mm.
3: As the months goes by or hantod sa first quarter next year, mas mo taas pa itong dry days ng mga forecast or kanang less than 1 millimeter.
0: Lagi kay gano na magugo ako na natong iuli tong tangke nga akong gi-install iuli ko na lang to kay sige mang ulan ana man so ambot pa sabot nga kun ikaw nangandam karon pangandam sa grabe nga kainit sa panahon nga umabotay pa ayo na pagduwa-duwa ni ana ipadayon ang pagpangandam kay di pa kini ang kinauyukan sa nasgutan nga kaimtang sa panahon ang grabe nga kainit nga wa pagiulan. Salamat, Kevin, sa imong katinawan.
3: Salamat, sir.
0: Kevin Cadiz, ang Pag-asa Weather Forecaster.
4: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
0: Sa akin ang gilakbitan, pipila ka legal o political analyst doon ay mga panlantaw kalabot sa conviction voting threshold nga gidala nga gi-question o gidala kini ngadto sa Korte Suprema unya gituan kay matud pa sa prosecution di man ni kining pag-usab sa kuan voting threshold di man ni para ikumbikto ang vice presidente di man ni for conviction ang na sila una kay wa na magpasabot daw nga kay mayoriya sa mga senador uyon nga ubsan ang gidaghanos mga boto o mga senador nga makapakonbikto sa vice presidente pero ano magpasabot nga mao na nay baruganan sa maong mga senator judges pagkabutas pa lang nga magbutuhan na sila kung angay bang ikonbikto o dili ang vice presidente. Niaspikas din niya karon si Atty. Ed Quaresma ang kani presidente mga igsoon sa IBP Missile Chapter. Atty. Sir, may buntag.
5: Magnum John, Magnum Aileen, may buntag sa taran.
0: May buntag. Moro mag naisunog siya mong, sunog naman, na may serin siya mong likod, kining attorney, moro ga gisigita man. Sa signal na, ano siya man na?
5: Murag sa signal siya, Magnum John.
0: Anyway. Now, unsa imong mga gilauman nga aksyon nga himuon sa Korte Suprema nining pagdala na sa nasgutan nga isyo ngadto sa Korte Suprema. Attorney, kini matugon sa voting threshold.
5: So, lagi Magnum John, no? Gi-welcome nato ni lugar nga kaning pag-file o kaso sa Supreme Court para pugngan lugar ning pagbaba sa allegedly kaning two-third nga threshold.
0: Oo.
5: Atong i-welcome ni kay para masuta nato lugar, makita nato ang katag. Anyway, ang Supreme Court sa ato man ginabasa lugar ning mga kaso lugar no before a Supreme Court entertaining a kaso, manguta naman siya nga aduna ba kay locus standi? Ikaw nga nag-file kaso, aduna ba kay standing? Ikaw ba nga nag-file ining pagpugong ining pag babaalo ka sa threshold to third lugar, no? Adun ba kay standing? Are you the person who stand to be benefited or injured in the avails of suit? So, kana, pangutahan sa Supreme Court na, kumingon na nag-file, yes. Then, i-entertain sa Supreme Court, kumingon sa Supreme Court, wala man, kay Murag, dili, wala man kay labot. Ini nga kaso, di ba kasi Vice President?
0: Pero
5: that's the first question.
0: Oh, okay.
5: A second question, Magnum John, is this controversy right for judicial determination?
0: Tanyot lang ana, attorney. No? Dari sa tasa, kung naaba kay standing, doon na ba kay personalidad, doon na ba kay dagway, nga mupasaka ani diya mismo sa hukmanan, kung mabinipisyuhan ka ba or ma-injured ka ba
5: yes.
0: Sa nasgutan ng lakang doon desisyon. Dabig mo yung isang Pilipino man ko, apektado man ko ano yung mga kalibog karon sa atong nasod. Attorney, di na mahimong magamit.
5: Alagay, mo yung ka nga, Pilipino ko, maapektado ko, pero are you directly the person na makabinipisyo or ma-injured?
0: Yes, Your Honor. Because ako karon din ako, wala na ko'y insaktong halos direksyon karon kay mismo ang ato mga kadaguan. Wala na magkasinabtanay. Namingan nga, dili ni tama, namingan nga tama ni. So, direct ang apektado ko, Your Honor, please.
5: So, that could be an argument. Magnum John, ako na argument i-reserve, pero ang Supreme Court, are you directly, personally,
0: so injured? Directly.
5: Once i-amo ni ripasahaw na amo ni i-nullify, ikaw ba tong tao? So, akong tanaw mo rin si Vice President man ang ma-impeach eventually. But anyway, that could be an argument.
0: Okay.
5: Pero akong tanaw lugar, pangutanong yung ka. Then you have to lay down your cards, ana-ana. Ang second question, Magnum John, is this controversy ripe for judicial? Hinog na ba ni? Gusto mga kamukha o mga hinog na ba o hilaw pa ni? So, minsan, hinog na yung unsay basis mo na may na Supreme Court nga wala pa may nakonbikto. Gibaba raman to ang two-third katong actually directly participating kay na malagay na preso na may nagtago-tago. So, kay on one hand, lugar Magnum John is at basin din i-kuani siya, i-acquit kay walay ebidensya. So, premature. Hilaw pa. Kumurabag, napangita kaglahing, bagatungol pa ning dili pa siya. It's not yet ripe for judicial determination. Wala pa may actual gid. Wala pa may actual nga nakonbikto.
0: Kaya
5: for all we know, mga egzon, basin din ma-acquit. Kaya masinday o nai-depensa si Vice President Sara nga dili man to akong nanghulga or dili man ko tagiyaan ng GenCorp. So kini pataka running prosecution. Therefore, kumingon ang kwan, wala may ebidensya, therefore acquittal. So, nanong ni file man ta karon. So, that's the question I think nga tanawon sa Supreme Court, Magnum John. So, ana lang, relax lang ta, Mike. So, hulat-hulatan. But then, just the same, atong tanahon, paminahon na to ang Supreme Court, unsa yung tanahon ni, pero ako tanahon, mura o premature, not yet ripe for judicial determination. But then, gifile man ni, let us wait for the time that the Supreme Court will, I think, grant or deny the same atong paminahon kay, atong para malinawagan, matinawan po ta ini Magnum John, kay kita po, nangita po tag, unsay tubag ini mga pangutana nga atong pangutana kung tinuod ba ni o dili. Just like sa case ni BP Sara, I'm waiting for the time that she would prove his defense of denial nga dili kini tinuod. Ang uban mga karon ga kuan nag judgment premature pa kay wala pa gani ta nakadungog na nakatestify si Vice President Sar. Let's wait for that time. So relax lang ta. Ang uban kay tungod sa ekonomiya, daghan na kayo, murag daghan na kayong conspiracy theory. Ang ako lang, kabahin man ni sa atong butang lungsog nun, Magnum John, na unta ang atong mga leader sa Katilingban, whoever you are, maging accountable sa katawhang Pilipino kay buhi sa katawa na nakataya diri. The billions of pesos para de unta ni sa tambal, hospital, eskwelahan, mga lingkuranan, pag-hire mga teachers, pero allegedly niya ay mga pundos gobyerno nagikawat sa atong mga leaders. That's why we want these people to answer. Then just answer, deny or admit. Kung deny, then so be it. Then this case in the Supreme Court, Magnum John, let's wait for that time. Although, opinion ko raman eh.
0: Yes.
5: But then usually, that are possible questions that the Supreme Court would ask to the petitioner, Magnum John.
0: At doon ay dito sa katong may tungod sa kuan ba, kung doon na ba'y standing, doon na ba'y personalidad, direkta bang makapinifit or mapiktahan ang usa ka taong nagpasaka o question nga ito mismo sa Korte Suprema. Mas siguro mabot ang panahon mong bago unasap ang lantaw sa Korte Suprema ba magdumaan di nga. Kaya dili-direktang apiktado, ginakonsider nga ang katawang Pilipino, dili-direktang apiktado. Sa kadagas mga problema na itong karos na itong nasun, dugangan pa ni mga gumunhap niya mismo sa Kongreso, niya sa Senado, mura mag di na ito makonsider nga dito direkta apiktin eh. Feeling ko nang directly affected sab ko ning mao nga sitwasyon. Anyway, di man ta murag gitawag na nagparty in interest di mismo sa resgutan nga resgutanan. Direta attorney sa premature. How come premature nga may action naman nga gihimo ang Senate Impeachment Court may tungod sa question whether kana bang mao nga threshold maoy angay pagasundon or pagausabon. Attorney, nag-decide naman ang Senate Impeachment Court. When it comes to conviction, yes, maybe premature. Pero kung isgutan nato ang question whether kanang issue sa threshold premature ba o dili, nag-decision naman ang Supreme Court. Ano, I'm sorry, ang Senate Impeachment Court attorney. So di na, so mahimong mo na siguro nga mo himog lakang po ang gusto mo himog mo question na nga to sa Korte Suprema, attorney.
5: Although kana lugar no nga naanamay desisyon nga ilan namang giingnon nga only those actually participating amore na may action pero ako kulang pa na pag-usap ka element
0: labi na attorney siguro kay ginasakay sa siguro sa question nga kining usab nilang buting threshold kay ila mismong ikonbikto ang vice presidente so mo na your honor mo kini mo kana kun ila nang iuban siguro niya na nga mga statement diha mismo sa iyang pag-question murag mo connect ang lugar ang pagka premature pa sa mga isyu attorney.
5: So lugar kana komisya nga tungod kay gibaba e convicto na dahil murag it doesn't necessary follow Magnum John murag it doesn't sa at this point in time that is just conjecture ba kana huna pa lang na kay ingon bitaw ko kanina kay duha man ang effect ini under sakto ka nga e convicto or e acquit. Wala pa man ganita naka-hear sa ebidensya ni BP Sara. So only then kung i-convicto na, I think only then pwede na dayon siya mu-act ang Supreme Court. Pero just in case ako i-welcome ko maghapon ni ang uban magudain kay magyaw-yaw na dai ha. Ko relax lang ta kay anyway, hulatan na to kay ato paminaw pod ang Supreme Court. Basin de eksakto pod lugar ini ato mga haka-haka raman ni pero there must be basis on that, Magnum John.
0: Siguro, attorney, kung panlitan dili i-appeal diya mismo sa petition or sa pag-question sa usa ka agrabyado, nga ito sa Korte Suprema, di niya i-mention diya metong diya kini para gini conviction kang BP Sara, siguro di na ma-apiktahan ang pagka-matured na sa mga isyo ang metong diya whether or not magpabilin, decisize o dili ang conviction number sa mga lugar judges nga boboto sa conviction sa usa ka impeachable official not necessarily BP Sara attorney
5: siguro kung dili ni mention lugar nga anyway gibaba lang ana so dili ka mag mention nga basing i-convicto nila kay mura mag theoretical pa man kay ilagay kanina ang Supreme Court mo act lang kung doon ay actual, real controversy kung doon na ba yung na-convicto. So wala pa man. But anyway, Ato lang paminaw siguro Magnum John. Wait for that time na aksyon na ni Supreme Court kay anyway, just like antong fourth tweet, di ba? Gi-interpret man to before nga dili immediately ang fourth tweet. Daghan nagreklamo, daghan na ingon, oy, the same people ka wala nga oy, gilapastangan ang constitution, but the same people nga nalipay pag-interpret nga dili man immediately daw ang fourth tweet. So actually say weather lang ni mga exon ba kinsa lay makabalot, but then let's wait for that time that the Supreme Court would say ingon ini ni siya mga gsuon, ingon ini siya pag-interpret lugar. So let us wait for that time. Although kinato mga haka-haka araman ni Magnum John kay masindeg sayo pod ko lugar ha. Pero ang gabasahon tamagod ang mga decision sa Supreme Court, ingon ini man ni siya dapat. We want the people to be enlightened also nga gamay natong kaybolo nga ingon ini siya in the manner that was decided before the Supreme Court. Murag dapat na may actual real controversy. And then pangutano, do na ba kay real standing, local standing? Then once ma-hardle ni mo na ang question number two, you have to answer that Magnum John. Murag inana ang proseso lugar.
0: In fairness sa mga senator judges, attorney, nag-ingon man si Senator Senate President Gatchalian nga ang pagboto sa 13 ka mga mayorya no sa pag-ubos sa ginaganos mga boto sa mga senador nga mo konbikto sa impeachable official o sa impeachable official wala magpasabot nga por conviction na kining 13 ka mga sakop sa mayorya wala kung na magpasabot matod pa niya. Posible pang ang naa sa mayoriya na ipipila niya nga for acquittal, not for conviction. Mauna ang iyang mismong gilakbitan. So, butasabot nga kining pag-ubos sa number of votes nga pagkapakonvicto kang BP Sara, wala na magpasabot nga for conviction na sila or nga makonvicto na ang Vice Presidente kining attorney.
5: Tinuon na Magnum John kay wala pa man sila nagbutar lugar no? Wala pa man sila nagbutar. Di man nila matag na gyud mga exon although sa taon ni mo nga ang uban luslos niya naghang kay sa Supreme Court nga ada sa social media nga naghang kay sa dili below the belt ba ako lang wala ta nato kay di man nimo lugar matag na kay remember sa impeachment ni Erap Strada Magnum John abi na magkuan lagi ni makonvicto lagi ni na dili man la abrihan tong second envelope nga nagkuan dito mga bank accounts ni Erap na how far are you Miss Clarissa Ocampo usar ko kadupa your honor kinsa tong nagpirma dito si Erap Strada ang presidente unsa dagiti butang niya Jose Velarde daw siya dahil diba second envelope kay abrihan to dili man la abrihan so wala na to matag na kay abi na to gabrihan so until such time antes sa sila nga-abrihan dato, pero na-premature man to, kaya nag-walk out man ang prosecution, kay feeling sa prosecution, dili good mo gugusti siya, dili good mo accountability. Then eventually, nag-people power, kay binuangan man ta ini, na may mga tao nga nangawat, na dili ninyo ipa-accountable sa katauhan. So inana lugar man, dili pa nato matagna yun until such time nga mo convicto or mo acquit lugar ang atong mga senator judges.
0: Katong galakbitan tuod ni presiding senator judge Escudero kining attorney nga murag iskabitsi paminawon ba magdumay Latin nga words nga murag for this occasion lang daw ang mao nga decision o ruling sa Senate Impeachment Court attorney walay timail hanto nga murabag ang inclination sa nasgutan nga ruling sa Senate Impeachment Court is for the conviction yun sa Vice Presidente. Wala inclination to, attorney?
5: Wala man to. Wala. Kaya niyang pruhak bitse nga for this occasion. Iya raman tong opinion raman to niya, Magnum John. Usay, si Chase Mangod, usay, dili ni mo siya matagra. Usay, lahi ang interpretation ang fourth tweet is not immediately right there and then ora mismo man ta na pagdaw dictionary po lahi po yang interpretation before karon na lahi po yang interpretation sa pro hack bits I think opinion niya pero usahay man gods kung tan-aw nimo kung if the matter is decided before in this manner more or less although not necessarily the matter should be judged in the future in the same manner remember katong sa Sal-N ni Renato Corona that Chief Justice nga wala niya na sa mga millions deposit sa bank accounts pero wala mabutas yung salen. Riba na convicto siya.
0: Hmm.
5: O niya katupong kang Chief Justice Rina kang Sereno. Although ingon nila ang impeachment langan man ni kayo gimandamos nila for the same reason nga salen. Salen to nga wala na kay mga period na wala nimo gideclare ang statement of asset nimo dag na day kay mga anomalya. Gi-kwansya, kuwaran to, gi-out siya ang lugar magnum dyan. So kini, I'm not saying i-convicto na din yung kaduna irregularity. You have to hear the evidence first, mga igsoon. Kaya na ang elementary procedure sa due process magnum dyan, notice, notify ni mo ang vice president sa unsa din yung cause and accusation sa ining kasuhan. Eh. Number two, right to be heard. Dapat dunggon nimo si Vice President Sara Duterte unsa iyang dipinsa. Strike, but hear me first, paminawa sa ako. Only then can we say acquittal or conviction kung aduna manggali ebidensya magdumyo. At this point in time, premature pa kay wala pa ta kadungog sa dipinsa ni Vice President Sara. Which I think the Vice President should defend herself before the Senate Impeachment Court magdumyo. Para magka klarohay ta diri na bagi sala o wala muna akong ebidensya nga wala koy sala just in case lugar or naay sala gyud based on this and that only then can we say ay mao di ay so either conviction or acquittal lugar na magnumjon.
0: Attorney mga action ang kaubanta karubuntaga mao si Attorney Ed Quaresma ang former IBP president Mr. Chapter and Liceo College of Law professor. Sir, isa kay kulang ni. May migawas karon nga testigo daw usa ka kanhi police officer nga si Rodolfo Gracioso. Naging yun siya nga si BP Sara nakadawat siya og 2 billion pesos ba to? Nag-deliver ba to siya 2 billion pesos ngadto sa kinibang vice presidente. Wala ni epekto sa ongoing impeachment trial. Kaya naging yun si Kusman siya luntad yung marugwa man siya ay direktang pito kay epekto kasi siparit man ko nun yung eskutanan. Di ni makapiktar sa kasong gatubang sa vice presidente. Makapagrabi ka ni or makapagrabi lang sa lugar tuyo nga madawot. O di man kay nga intentional but kung waling tinood, makapadawot sa imismong kanungganan. Attorney. Sir.
5: Number one, Magnum John, ang akong stand, katong malita-malita bitaw. Itong malita-malita. So, ako na-excited ka itong malita-malita. Pero, ako eventually nga, malita, pero may gipang appeal nila nga walay labot. So, ako, ebidensya rin yun. Kung tinuod ning malita, din subiit. Pero, doon ay ebidensya nga tininuod ni walay bakat. Kinibago pa yung another malita, with all due respect, narakusto nga ito nga maigzon ha. Kung tinood man galing nga doon ay malita nga deliver kang Vice President Sara, investigahan eh. Kay doon ako buwis gudis katawahan mga igzon. Wagi ko'y gilabanan din rin mga kawatan sa gobyerno. Kung doon ay ebidensya, aside from that statement, investigahan eh. Although wala ni siya labot. Wala ni siya labot. I think, gipagawas ni to prove siguro sa public perception or even sa mga senators pero wala unta ni siya labot sa impeachment pero tungod kay buwis sa katawan mas maayo na lang po ning investigaran para ang future president or vice president nato or even senators nang dangan mo sa gobyerno ay magpangawat kay gihimo man yung negosyo ang gobyerno so kung naibidensya investigaran pero kung pamulitika lang ni ayaw lang po kay lisod masag kayo kining mag-aligarta pare adtong first malita atong 18 ka Marines nadamay ang pangalan sa mga Marines mga igsoon respected ba ni sila niya kini police na pod so unsa day ni ang conclusion ang ato day mga law enforcers ginagamit aron pagpangurakot sa kaban sa katawan kung dunay ebidensya hala investigare kining mga igsoon pero kung wala murag kuan na lang pod kay gubot na kay Pilipinas pero atong tanaw ni, tanaw na kay mura manig press con pa man to. Tanaw na to kung na makakay double edge nganing nga sundang man ni Magdumjon, either maigo sa tari ang prosecution or maka-strengthen kini sa kaso nila. Kawatan gyud ay tungod kay dili lang gani to, napagani day nga wala ma-appeal. But then mas maayo lang pud na investigaran Magnum John kay akong tanaw dili man ni private fans. dili ni kwarta sa ilang kaugalingon, kwarta kinis katawa. Ang atong buwis mga igsuon, kada kinsina, kaltasan, kami gabayad na buwis tungod kay, ano man, lifeblood man sa gobyerno ang buwis. Pero kung gigamit lang dahi po sa pagpangawat, Mang Dumjon, so long as na ebidensya nga gigamit gini na, gihatag ito ang Vice President, investigaran eh, with wala tayo gidapigan rin, Mang Dumjon.
0: Attorney, pagmuhinga ng prosecution, Your Honor, kawatan na gilgun ni si BP Sara Duterte. O gani man na ining gawas karon nga usaka rita usaka dili retired former kay murag dismiss kuno ni tinangtang nga police officer si Rodolfo Gracioso nga nagingon nga may naginadawat nga 2 billion pesos si BP Sara Duterte. Ipatawag gani na to, Your Honor? Ipatawag na to, makonsider bang fishing expedition gyapon na, attorney?
5: Objekan deka. This is immaterial, irrelevant. Insofar as the case at hand, your this is immaterial, irrelevant. Insofar as the case at hand. Pero irrelevant siya. Pero I think mas maayo lumpod nga walay bato nga dili nato abrihan, Magnong John. Dili lang siguro sa impeachment court. I think the proper authorities. Dili lang ni appeal dia sa impeachment ka. Dili man ni sa one of the articles. Pero ang proper agency, the NBIBB, the DOJ, or the ang atong law enforcement, investigaran po ni Maigsoon kay kung dili din ni tinuod, maulawan ba ang pikas, pero kung tinuod ni, murag maka-strengthen lugar in the minds of the public lugar, Magnum Jun. I-separate lang siya, dili lang siya apilon sa impeachment.
0: Okay.
5: That's my opinion on that, kay irrelevant man dahil ka, objekan man yun ka, this is irrelevant, o may labot. So nga nung wala man yung i-appeal, so inyo na problema prosecution. Niya lang gusto nga itong aluga, Mang John. That's my take on that.
0: Nasabta na ko na, attorney. Kaya basing ba pariw ka na itong Madriaga ba? Madriaga nga mura, wala kayo sustinihig maayo sa prosecution, kamurag sila sa mura na na-doubt kang Madriaga sa mga pamahayag. Attorney, basing ba pariho ning kang Gracioso?
5: Lagi kay ang Madriaga, number one, na convicto biya po siya. Pero akong tanaw, murag dili masagtanan siguro tanan at tubaka. Rogtiliun lang.
0: Rogtiliun
5: lang siguro. Pari atong malita, katong disunso ka malita. Pero, uy, kini, tininood siguro ni. Agi-apilan may lagbakak, murag balon nga na buslutan, nawala na yun sila. Ni Balintong na yun sila karon nagisugo lang sila ni Marcolita o ni Defensor. So ako lang, ulay, di na to sa gulagbakak, lugar maigsoon. Wherever you are, asa nga kampo, di may magbutang tagbakak. Kay ang katauhan biya po kami, kita lianong lusuranon gatanaw biya ta ayaw insulto hapod ang intelihente sa nasod Pilipinon. Kita mayanong lusuran matan biya po tagpinya matan patas pinya usay Magnum Jun. Akini binuang mani akini tinuod ni anak na siya, Magnum Jun.
0: Lagi kay ang tinuod magud ang dakong tinuod ug sagulan mo gamayng bakak, Magnum Angie, makapaapektar og dako sa dakong tinuod. May pasabot nga bisan pag dunay tinuod sa mga istorya sa 18 ka mga marino, pero kung hindi mo rin sa bugag bakak, magduda ng taong katong tinuod, bakak niya isab siguro to. Di ba? Oo, mo nang importante nga ang kamaturan o ang tinuod, mo ibutyag. Ayaw dugangi o bakak kay aron di makaapiktar sa tinuod. Magdumaji. Tama ba ko, attorney? Marag,
5: sa principle in law nato, Magnum Jun, na falsos in onus, falsos in omnibus. False in one, false in all. Na magkakikaso sa bakak po ning uban. So, ang Supreme Court, may mga false in one, false in all. So, dili katuan. Kay although, akong patanawad tong 18 ka marin, unusual kay nga 18 ka tao naghimog joint affidavit.
0: Maunay akong ipangutanan kong tanin mo. Nga, wapag ka magluduhang. Ha? Grabe, oh. 18 unya
5: naguban-uban 24 hours a day, mura magdili ni abnormal man ni.
0: Bisan ako nakinggo nga murag naasam siguro tinuod sa mga gistoryas mga marino, pero naasam siguro bakak kini ni attorney.
5: Ako sige lang nang base ding naguban sila 24 oras. Pagingon niya nga na delivera na mo si Dilima, apil si Kiko Pangilinan, ingko patay. Si Dilima na sprisuhan. Inyo na isang ay sorry nagkamali kami. Diha ako wala na ni. Bakak ni siya. So kining malita karon medyo ko nervous. Uy, malita, di ba? Malita bakak to. But in lahi maning ato, atong tanahon. Uy, nandismiss ra ba?
0: Labi na kuno galing tinuod ning giingon ni Gracioso. nga dunay nadawat nga 2 billion pesos ang Vice Presidente. Pero makunik-kunik, Sam, sa daghan ko na siyang naamas nga kwarta, attorney.
5: Makunik-kunik lugar din mo. Kay pila to ka Jollibee or 7-Eleven ang na, ang na-prankisa o niya, wala katong mga corporation, wala man di adult to'y gideclare nga dividend.
0: Wala kita.
5: Therefore, wala pa'y kita. Wala pa'y gidistribute. So, asa manigikan? So, pangutana lang lugar na may gisoon ba? Ayaw i-ilis nga tungkol sa ekonomiya sa Pilipinas. Nangutan na ta ini kung asa ito gikan. Ang ubala nga, actually, ibas din ta kay bugot ni sa attorney Koresma. Kung alay, manilay, manilay. Kung ang tao nga walay gitaguan magnumdjon, morabag yung Supreme Court, the person who is innocent is bold as a lion. Isug kayo at tubangan, bloodbath. Pero ang tao nga gitaguan, mudagan nga way naglakak, would flee where no one would purso. But anyway, tanahon talang nin, niya pamanta sa kukabildo magso, mga iksuon, let's wait for the time that the Supreme Court would rule on the petition. Number two, let's wait for the time that the Vice President herself, siya mismo, ang muatubang sa Senate impeachment and boldly, just like a lion, wala ko isala, kinita ng baka. Let's wait for the time. So only then can we say, sal and the eye. Awa de sala. Ana lang ni ma, let's wait for the time. Relax lang ta, magmakalmahon lang ta. Kauban, gapangugat man dayon. Mamersonal man dayon. Kinato, nag-discuss lang ta mga legal issue magnum John, magnum Aileen, na makagiya sa katawang Pilipino. Kung asa ba kita? Katawan ba kita nga mga kawatan? Muba kini ang mithi nga atong ihatag sa sunod nga henerasyon o mga anak sa atong mga anak ang pagkawalay batasan o mga pagkakawatan nato, mga kiriwan man ng mga Pilipino, makauulaw ba magnum John? Every president, no president is exempted, tanan sila, doon ay allegation of every administration, every leaders, doon ay mga allegations of corruption. So I hope this would serve as a lesson to the Filipino people nga we want a country, we want a nation nga gawas nun sa kining pagpangawat, kining mga corruption lugar magnum John.
0: Attorney Ed Quaresma, sir, salamat kayo. Thank you, sir. Og pasensya nga naday po yung mga gapamersonal na nito sa sige na ito mga paghinabi. But ako kumbinsido ko nga ikaw mismo, gapangita lang Diyos kamatuuran. Sab, kay lami pa yan yung kamatuuran, magdumanji, no? Kasi magdiraw, tas kangit-kit, wata masayod sa kamatuuran. Pero na ganyan yung kamatuuran, lami ba? Maraglami ang atong pagpampahon kaysa ka ng medyo malubog atong paglawing. Tood lamang kay naasya mga magkapalibog na ito ang mga istorya nga di ta wa tay kaigunan og pakyas ta diha mismo sa pagpiho kun unsa gyud kamatuoran magdumanji. Attorney sir, salamat sir. Thank you sir sa imong panahon.
5: Dagang salamat magnum June, magnum Aileen. May buntag sa taran.
0: Inyo na bati si Attorney Ed Quaresma, ang kani presidente sa IBP Mizor chapter og law professor sa Liceo University. In fairness kang Vice President Sara Duterte, magdumanji, may statement siya niya itong September 26, 2026. Ito may ging Sabado, matod pa niya. Mga kababayan, I do not know Rodolfo Gracioso Jr., nor have I ever received any money from him. My lawyers are awaiting an official copy of the Gracioso affidavit from the National Bureau of Investigation, NBI, so they can begin working on the cases to be filed against him. Once we are done dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin, just like the one from Ramil Madriaga. This is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case. Napapasumpayan niyo, marag mo naman talito ito mo eh. Hindi ko sigurado na may sumpay ato. Pero na matitibog ganyang pamahayag, kalabot ani Magnum Angie, nga di, nang himakak siya sa nasgutan ng allegation ni Gracioso.
2: Siya nga media stunt.
0: Kwan ba? But pasabot, di ang ituan ang nasgutan ng pamahayag. Kay basig ba parihuro gid gapon, parihuro di ka basin, para niya, parihuro sa gapon ni kang Madriaga, nga nawalay pulos ang iya mismong lugar testimonya. Sa among pagbalik, kuman sa Penumnum, dugay sgutanan, kalabot ini, oras alas 7:21 sa buntag. Penumnum muna.
6: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
7: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
8: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na al iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
12: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
17: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
18: Bugas-bugas, ug katul-katul,
19: DTX 500 na.
18: DTX 500.
19: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
18: DTX 500.
20: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
22: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
23: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MZEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MZEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-9644-524. Cebu and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile. Kailangan ni mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank Cafrizal, Corrales Avenue, City O. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Dekang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: In 5 meters, turn to right.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
11: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Oras alas 7:29.
16: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Magnum 45.
11: Sa atong pagparayon, atong gitak na marami si Attorney Jared Lastimoso. May kalabigitan din ang pagdana sa issue sa vote and threshold nga giubsan ang ginaganos mga da dapat maboto. Nagpabilin gapon ang two-thirds vote. Pero ang kanang ginaganon ng pagkabasihan, medyo may ubos. Gikan sa 24 na himong 20 o niya dayon ang voting ang two-thirds ana, voting threshold niya, na himo na dayon nga 14. Kay 13.33 i-round up ni muna nga to sa pinakalugat pinakadol nga pinakatas nga numero 14 ang ginaganon sa mga botong gikinahanglan. Gi-question kini mga igsoon ni Attorney Ernesto Francisco nga to sa ukmanan nga nag-file siya og petition for certiorari with a prayer for the issuance of a status quo ante order on the September 23 decision of the Senate Impeachment Court nga naglambigit lagi sa issue sa voting threshold. Attorney Jared Lastimoso, sir, may buntag. Under kas Magnum Adjo, imong kaman si Magnum John Albino o Magnum Angie Alzado. May buntag, attorney, sir.
18: May buntag, Magnum John. May buntag sa tanan ni Senate.
11: Attorney, di ba questionably ang standing or personalidad or kadabang sayang pagkasiya ni Attorney Ernesto Francisco nga midaan din nga to sa Korte Suprema, considering nga mura magdi siya considered directly benefited or directly affected or injured daw sa nasgutang isyo. Attorney, sir.
18: Kana siya Magnum Jun, every time nga na mag-question sa constitutionality sa isa kabutang or act, dapat i-prove niya ang iyang legal standing.
11: Okay.
18: Now, in this case, dili ko ka, kimo depend yun na sa Supreme Court kung ilang i-allow i-entertain niya ang petition. So, in terms sa legal standing sa petitioner, it all now depends sa Supreme Court.
11: Okay. Now, Attorney, di niya ma-invoke nga ako tinuon kong Pilipino, tanawag yung Your Honor, nagway kong Pinoy kayo ko eh. So, direkta sab ko pag-ayo sa maong nga pagkita mo. Kaya nakadugang ng kalibog, nakapiktar ni sa among mga matag-adlo nga mga pagmamonpahon, pagpanginabuhi o guban pa, Your Honor. Di pwede.
18: Dili siya pwede inana.
11: Di pwede.
18: Mga requisites nga dapat i-prove sa isa ka petitioner nga nung maapektuhan man siya ani. So, ang

0: dili ni voting threshold katong si Attorney Torion ang petitioner iya gi question ang katong pagfile o case ay on impeachment against VP Sara. Ang yang gigamit is the legal standing as taxpayer. Yung Supreme Court pwede i-allow ra to nila.
1: Isip po sa kaabogado, di po nga ngayon, oh no, direkta apektado, masuk ko, nalipon po namin, pag-interpret sa maunga provision, Your Honor, sa Batakang Balaod, may tungkol sa voting threshold. Muna nga ako, sab, isip po sa kaabogado, di lang ko Pilipino, abogado, sab ko, apektado, sab ko, kaya mamisled ako, di mismo sa akong pagpang-depensa sa akong mga kliyente, ano ba no? O, labi na ko, nagtudlo ko, o, may tungod sa law, so sa katungaan, kung saan apektado sa akong lugar, ako sa apektado, Your Honor, di igapo na, attorney, kaya di magiging siya makonsidera nga direkta, lugar mo raman siya dili, o sa kaso pa na marag dili, party in interest, attorney.
0: Oo, muna siya magdumdun nga, kung imo i-question na nga act, ma-prove ba ni mo nga na ba kay direkta nga I mean direkta baka maapektuhan gibuhat it is maapektuhan ba ang ordinary taxpayer sa pag-lower down sa voting threshold.
1: Okay, so attorney, ang question, kinsa may direktang apektado sa maong decision sa voting threshold, sa may tungod sa voting threshold, kinsa may direktang apektado, kinsa may considered persons of interest ning naisgutan ng issue, attorney?
0: Ang gikasuhan siguro magnumjun ang isa ka ang main party in interest ani, no? Kaysa man ang appeal sa case.
1: Oho, pero wa man ang kalambigitan daw sa iyang conviction, attorney. Matupa ni Senate President Gatchalian, wa man ang kalambigitan sa whether for conviction niyo for acquittal, kay di man ato mabasa ang una-una bisan pag ning boto ng 36 ka mga butan mga senator judges pabor sa pag-ubos sa maong nga threshold. But ang ilang wa man ta dita di man ta makain nga kini sila for conviction or for acquittal, attorney.
0: So nganong yes sir, dapat sa petition pag file sa court sa Supreme Court magdungjon, kinanglan gyapon nimo i-prove ang ripeness. Kung dili lang kay ang party nga nagfile apektado, kung di ang kaninga question pwede na ba i-resolve sa Supreme Court. Kay posible man nga sige maapektuhan lagi ka, pero sa unsa nga butang? Dili pa di like karon ang katong pag lower down, di pa man takabalo kung na-convict ba or gi-acquit ba, si day acquit punta kabalo. So wala na apektado sa may maapektuhan.
1: Pero sir, as to the question whether magpabilin ba kanang baong nga voting threshold nga this size for conviction, ha? Nga this size, kung magpabilin ba o dili, na-decision na Manila sa Senate Impeachment Court. Na may decision sila. Nga di mo na to ning 14, di ni 16, kaya 20 lang ka mga senador ang nagpabilin diyan, ang mga active ng mga senador. So nahimo na nila, kung crime pa na, nahimo na ang crime, na consummate na. Magdumaan siya, nahimo na ang crime. O kaya nahimo naman, naanay rason, nga ang questionon. As to the question whether matured na o dili, wala na, outside na siguro sa immaturity, attorney, ang nasigutan nga issue.
0: Kinipod siya magnum dun, ang gifile is petition for certiorari, petition for certiorari under Rule 65. Kana siya a petition magnum dun. Dapat i-prove sa petitioner nga na ay grave abuse of discretion among or in excess of jurisdiction. Pasabot, ang Senate ila ba ni that they acted in fair ba ang ilang gibuhat? Kung isobra sila sa ilang powers, then first pwede i-entertain sa Supreme Court, no?
1: Okay.
0: Sunod, tan-awon po na nila katulad ang legal standing sa petitioner. Kung

0: ba siya'y katungod para mo kaso. Ang ikatulo, tanawon sa Supreme Court kung ang kaning question karon is ready for resolution sa ilaha.
1: Okay, so nagpasabot nga di pa na to mapiyo karon kon mo take cognizance ba ang Senate, ang Supreme Court kalabot aning mga issue, attorney?
0: Yes, dili gyud nato na ma-predict magnum June kay usahay na ang uban petition nga ang i-resolve ang pag-resolve sa Supreme Court isa ra ka paragraph. Make it resolution ra. No? Same atong katong TRO habeas corpus na gi-file sa case ni Duterte katong gidakop na siya sa ICC, no? Isa ra to ka minute resolution. Isa ra to ka page. So, di gyud nato ma-predict kung i-entertain ba ni sa Supreme Court or kung i-entertain nila kanus-a ba sila mo decide. But the impeachment proceedings will still continue.
1: Okay, now attorney, kung may ingon ang Supreme Court sa resolution nga this issue is not within the power of the Supreme Court to resolve. Ano? Dito ni, balik, ibalik na dito sa Senate Impeachment Court, attorney?
0: Ibalik, possibly, ibalik na nila dito. Kay, kung ano man po na magnung dun sa decision, dapat muingon ang Supreme Court kung unsa ba ni ang pag-apply, prospective or retroactive. So kung pasabot, muingon ang Supreme Court for, pwede muingon ang Supreme Court nga para dili na mubalik sa sugod, pwede muingon nga sa next or sa upcoming impeachment cases. Now, pwede po muingon Supreme Court nga i-nullify ang tanan proceedings.
1: Now,
0: pero, kanina magnum dun, dili pwede i-change sa Supreme Court ang acquittal or ang conviction.
1: Dili may mo change. Okay. Now, dirita sa posibleng ibalik nga to sa Senate Impeachment Court. Sa mga regular court attorney, di ba na man ang motion for reconsideration, di ba na yun na, dili magka-motion ana ang mga anybody, members sa Senate Impeachment Court nga maura siya nagboto sa mga issues sa threshold, attorney?
0: Yes. Ang sa kining sa ordinary courts magnum dun, natay mo kung dirita sa RTC na RTC Court of Appeals or even sa Supreme Court, pwede ang motion for reconsideration. Na kung mapilti ka diri sa mga sa ordinary courts, pwede ta mo apilar. Kung sa RTC, apilar ta sa Court of Appeals. Kung Court of Appeals, pwede ang Supreme Court. Kining sa impeachment court magnum dun, walay motion for reconsideration. Once anay conviction or acquittal, final na na siya an executory. Dili gani na pwede ma-question dito sa Supreme Court.
1: Mga eksyon ang kauban na karamundaga mo si Attorney Jared Lastimoso. Attorney, nakalakbit ka nga pwedeng inalify ang umot pasabuti mo ang decision sa Senate Impeachment Court. Mahimo kung makita lugar sa kining Supreme Court ang lugar wala makasubay sa proseso, doon ay grave abuse of discretion, pwede niyang inalipay, attorney? May gahom siya niya na?
0: Pwede niya dili ang entire proceedings pero ang katong voting threshold. Ilang kondisyonan. Pwede ito ni i-nullify sa Supreme Court.
1: Pero, you mean attorney katong 13.33 i-nullify?
0: Yeah. Oh, yes. Kanimo yun ang mahitabo magnum dun, dili ta kabalo kung kano sa mag-decide ang Supreme Court.
1: Yes.
0: But if decide na ang impeachment court nga na-acquit si VP Sara, sana may mahitabo karon din. Ang posible ma-happen, dili na entertain sa Supreme Court kay wala naman. Acquit naman.
1: Okay. So dito na mututok ang Supreme Court sa kanto ng issue sa conviction or acquittal.
0: Oh yes. Pero kung di takabalo kung ma-convicted si VP Sara, i-entertain ba ni sa Supreme Court o unsaon ba nila pag-entertaining a petition?
1: Meaning mo't an academic na kung tutukan pa sa Supreme Court katong voting threshold, ang matutukan na Supreme Court ang whether acquittal or conviction ni VP Sara?
0: Kung acquittal, tanaw na ako, dili na nila pwede nila i-entertain, pero ang application sa decision, dito na sa for future application. Impeachment proceedings.
1: Dili na ang sa karon nga yes. Impeachment case sama sa tubang ni VP Sara Duterte dito na sa mga sunod pang mga impeachment
0: sunod.
1: Proceedings. Okay. Attorney sir, salamat kay thank you sir sa imong pag-share sa imong mga kabalo kalabot sa nining mga eskutanan. Samtang daghan ang galibog, apil ako gani, nagyapon nagbato nining galok nagyapon og kalibog. But at least naa kamo nga mga lugar mga abogado nga matanguro niya. Among mahinabi og maghatag og giya sa tanan apil ako. nga makabot nato ang kahayagan ning magkapalibog pa ng mga hiskutanan karong panahon na. Salamat, Attorney, sir.
0: Thank you, Magnum Jun. Thank you sa atong mga listeners.
1: Inyo na bati mga iksun si Attorney Jared Lastimoso. Oras, alas 7:45. Start by sa mong pagbalik duga mga balita.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
2: Mabalit sa pinakadulong butikis sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ka butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtarip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: First for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Yes, this is Rufa May.
7: And GB,
8: sobrang mahal lang bilihin.
6: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
7: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
6: it's sulit. Let's buy it.
7: Go, go, go!
9: Grabe, gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Gikan sa kinatas ang bukid.
17: Nak! Kamusta nga ay?
16: O bisan sa pinakalayo nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako!
16: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
17: O pauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1 na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
6: Magnum 45.
7: Padayong biyahe sa pampublikong sakyanan sa Rion, bisan pa sa parawagan sa transport strike, gikalipay sa LTFRB Region 10. O kay gingo magsugo na karadlaw ang usbo sa pritihan, gilaumang muhuyang na ang mga wilga o mismo ang epekto sa nasgutang wilga. At ito mga eksyon, marami ta si Director Aljo Bindiho sa LTFRB Region 10. Director, may buntag o Andrikas Magradyo. Imong kaoban si Magnum June Albino, Magnum Angie Alzado. May buntag, Director.
8: Magnum June, may buntag. May buntag sa tanan.
7: Director, nakita niadto magumiaging Sabado sa diha nga duna nay positibo mga karambuan sa hangyo sa transport sector. Diri sa ato nagpainanayon nga bisan ang unida nagingon nga di na sila mo salbot pa sa gitagtong wilga karong adlaw. But sa inyong monitoring na pa bay nagpabiling muduyog sa nasgutang wilga kadto sa kaluhan na pagidgapoy grupo nga magpadayon sila ng wilga bisan pa sa mga positibo na nga mga kalambuan sa mga hangyo. Director.
8: Padayon may nag-monitor karon na magdungdun kay na may approve rates no ang LTFRB. At ato maninggi paningkamutan gyud sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos aron na dili na magpaygayon og transport strike. So karon na natay fare increases. Kaya suspended ni sila niadtong Marso, but were approved in response dito sa continued rise in fuel prices o ang impact nini sa transport sector. So, na natay increase approved rates na ni siya sa POJ. Ang minimum fare na to sa unang 4 ka kilometro, we increase na by 1 peso from 13 to 14 pesos. Then, succeeding kilometer rate, mataas na siya og 2 pesos from 180. 1 peso na 80 centavos. So, dapat mga denominator na ini, pwede ninyong tanaw na lang sa FB page sa LTFRB. So, dito tanan, na dito tanan, ang iba't ibang denomination sa minimum fare na increase ng patumang karong adlaw magdungdun.
7: Okay, so kuno by the way di ni siguro mag-consider nga pinaspasa nga approval kay daan naman ning margi suspend raman ni siya director di ba kining 1 peso. Subot so, pasabot nga di ni ingon nga gipaspasan kay mao ni ang rason kun dili nakitas pagtuon nga ang na ipatuman pagbalik kay medyo man to na nasugdan ta pagbalik pagpatuman na gisuspend lang so gi left na ang suspension para mapatuman na gyud ang nasugutan nga increase director
8: doctor na magdumdum kay dinigyon mapugan no ang pagsaka pod sa presyo sa gasolina ug ilabi na ni krudo.
7: Oo.
8: So mo na may ipatuman karon.
7: Okay. considering ana director nga kalambuan, positive ang kalambuan para sa transport sector, may namonitor pag gapon mo nga dinisaryon nga mo lambigit sa kwan grupo sa transport sector nga mo lambigit sa welga kay dito sa kaluhan na magid gapon to. Yes sir,
8: so far wala tayong namonitor diri sa tuwa sa region 10. Oo, ako nga man, ako nang ipamonitor karon sa atong mga tao, sa atong mga kauban di sa LTFRB, o gatong andam ta makipaghinabi sa ila ha.
7: Oo.
8: Kay na naman ang ilang ipangayo karon nga increase sa pamilite. So sundo na nila ang provision sa ilahang mga prangkisa, o bili lang sila musalmo ang atong hangyo sa ilaha. Kaya abri mo na itong buhatan, makiginabi sa ilaha, o wala pa mong kuy na dawat po ng informasyon nga na ay mukhaigayon o transport strike sa Region 10. Hopefully, wala.
7: Oo, okay. Niya ito may aging simana, nagpanikad man itong UNIDA nga mula bigit na sa maunga welga. Pero sa diya nga nabati, nga doon na ay mga maayong kalambuan sa ilang mga gipangayo, labi na kung nasgutan kining increase, ba taliwatur nga para nila kulang pa, pero at least arang-arang na lang ng 1 peso nga increase, mautanagin sila nga di na lang sila muda yun pag nabigit sa nasgutan nga